0: sa musika, kampyon sa komentaryo, kampyon sa serbisyo publiko. Bandera noon, K5 News FM na ngayon. Ito ang kampyon ng istasyon, K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
1: Kamusta ka mo mga ka-purpose? Kaya pa?
2: Yes!
1: Kinakaya pa?
2: Yes!
1: O kun, kaya-kaya na?
2: Yes!
1: Upod kita sa pagdiskubre sang aton nga purpose kada Sabado. Diri lang sa Kamustahan with Pedro. Kamustahan with Pedro. Alas 8 hasta alas 9 sa aga. Mabatian sa kahanginan. God Live sa official Facebook page sang 88.7 K5 News FM Iloilo. Kamustahan. Kamustahan with Pedro.
3: Good morning, good morning, good morning, good morning, good morning, everybody. Maayong aga gid sa inyo, tanan-tanan. Kamusta, kamusta, kamusta, kamusta, kamusta, kamo mga ka-purpose naton, mga ka-K5 naton. Alright, it's already July 4th, 2026. Kaga, Happy Independence Day sa mga taga-Amerikada. Medyo exciting gid sa mga gakalatabo sa kalibutan, but one thing's for sure, God is good, God is faithful, God is true to His word, and He will never leave us nor forsake us. Dapat matutom kita sa iya kag tutuod gid ang aton nga relasyon sa iya. We would like to thank Doc Ramel Uy for having us, the CEO of K5 News FM. And congratulations in advance for your 5th year anniversary. Tiribli lima na katuig ang K5 News FM Iloilo. And we would really like to thank man si K5 Ray Umalay, SB member naton dira Siomay Pototan. Thank you for having us, K5 Ray. Siyempre, K5 Ted Francia. Tito Ted, thank you again sa imong pag-paves ang way for us to be here at K5 News FM. Kag-ari sa inyo tanan nga wala na kabalo, no? Ang the man behind the scenes. Ambot kong ano ning iyang team subong naman sa ambot kong ga-football pag-inisa. Kung ga-football pag-inisa, ambot ano na lang giniya. Basketball pag-inisa, football pag-inisa. Ay, nako. But thank you good very much for our tech ang pinalangga naton, Sir Paul Dihada. Thank you, sir. It's 4 minutes past the hour of 8 o'clock and it's a beautiful Saturday morning. Kag July na, mga kabiyanan. Kag sa inyo dira, no, nag-celebrar sa inyo kaadlawan sining bulan sang sang Hulyo. Grabe na pangita ko pag mix ng ako ng languages. Dini nga July, happy, happy birthday sa inyo tanan. Alright, so this very day we will be showing a video. Again, this is a song. This is called Inday Hulata. Yambot kadamo, nagin sa mga kakalatabo, sa mga kaindayan. Subong. May this song be an encouragement sa tanan ng mga inday nini sa inyo dira, no, nga matyagan nyo bala, dumaubusan na ka mo sa mga lalaki sa kalibutan. Hindi ka mo magsagi padaladala sa mga bulatik sa mga lalaki. Ay nako, ginikanan, buligin nyo kung adaan kaya hindi ni mahapos, no. And may this song be an encouragement for everybody that may ara gid nga right time, especially in love. And for those of you who are listening sa inyo nga mga radio, you could go right now, naga-live kita sa K5 News FM Iloilo 88.7 digital, okay? May digital sa punta. And salamat gid sa inyo nga pagsubaybay. Good morning, Ma'am Aisha Ahmad. God bless you gid. So here's the song called Inday Hulat, and hopefully we will be discussing a lot of things for this very day. It's another great day. Gani man, maging malipayon kita tanan, kag maging excited sa ubrahon sang Diyos, subong naman nga bulan. So here's the song Inday Hulat. Listen to this, and for those of you who are watching here sa aton nga live stream, won't you just share it to others, sa inyo friends, kag sa inyo mga family members. Here is Inday Hulat.

0: Hallelujah. God is doing great things. Ladies and gentlemen, let's welcome back. Siyempre, ang aton nga pinalangga nga Bishop Lerio Celeste in the building. Bishop, maayong aga gid sa imo.
1: Good morning. Kasama maayo nga nagpalamati. Karan maayo gid yang adlaw sa inyo tanan.
0: Bishop Lerio, and it's really not that easy subong nga magkabuhi sa Ginoo, no, Bishop. Siguro ang isa ko lang gid nga i-discuss subong is that siyempre nag-open ang mga klase, ara naman ang tawag sinigal, trabaho naman and all. How could we become a witness ni Jesus sa kung diin niya kita ginbutang? Paano kita, kay it doesn't mean, Bishop, nga mawali ka da, nga magkuha ka da sa nga, sa ano dira ka mawali. Pero how could you live out as a witness of Jesus sa kung diin man ikaw subong? Kaya kung pamati subong, may mga OFW, may mga nanay, may mga pamatanon. Ano, Bishop, ang dapat ubrahon?
1: Number one, sinaganhambal ni Jesus nga maghambal nga mga witness siya bla, after the Holy Spirit shall come upon you shall receive number one power.
0: Wow.
1: Butambulan ang authority.
0: Hmm.
1: Agag ang inyo ginatawag yung Jerusalem ninyo, eskwilahan man, balay ninyo, Judea man.
0: Wow.
1: So all of this ambal sa Ginoo, gin-send kita sang Ginoo, kabilugan tanan ang mga Bible believers.
0: Wow.
1: So mangin suga kita.
0: Yes.
1: Sa kita di suga kadalunod. If you are a curious anointing sang light ambal sang Bible, Isaiah, Jesus 20 city, as long there is the anointing of the Lord, the life nga ara ang ina-carry niyo, the burdens removed by destroyed because of that power and authority.
0: Wow.
1: So Mateo, Jesus unun hambalya, ang langit naghatag sa otoridad sa duta.
0: Wow.
1: Nga gamhan sa mga tumuluo.
0: Wow.
1: Kung hindi nata masalig ito sa langit, ah, sa Ginoo. Kundi ang authority na kita, ang light ka kita, ang salt na kita,
0: wow,
1: nga may reserva kita sining kalibutan.
0: Yes.
1: So ikaw, a Bible believer ka, number one, ikaw, that's your natawag nga divine assignment. That's why,
0: wow,
1: ari kami diri ni Pastor Peter Ball. Nga number one siya, we need to register your name which is in heaven. Amo na ang divine register.
0: Wow.
1: Amo nagpabaton kita po dapat hindi lang nga diri sa lupa. We need a divine register. Your name was written in the book of life. Tapos na mo katawan nagpamati pero sa Ginoo, puro wala sila nakaparistro. Naparistro nyo, eleksyon kami kuhaon ka mo. But ining divine registration, divine register your name which is in heaven, amuna ginahulat siya sa Ginoo, your name.
0: Hallelujah.
1: Was written in the book of life.
0: Amen.
1: Hindi lang din sa duta ang si Maria, kag si Jose, ang hamba sa Lucas 2, naglakad sila kay maparistro sila, kay mabutara sila. Apang ang importante ang sabog na 20:14-15.
0: Wow.
1: Nga atong mga katauhan nga panugtok maparistro sa langit nun, nga ristro sa langit.
0: Wow.
1: Kag amunang tinion ninyo, this is your opportunity.
0: Wow.
1: Kani imagine siya na, your name, aristro kang ang inanak sa Ginoo.
0: Yes.
1: Kag you are not ordinary, kundi you are special, you have favor, whatever you do, he shall prosper hambal sa Ginoo.
0: Wow.
1: So amo nang oportunidad nga mintindihan ta, ang kalipay nga mabaton mo, ang pagigugma, kag ang kadalagan sa nakita ninyo subong kay evil, subong grabe.
0: Yes.
1: Because the Antichrist, the tribulation, hambal yang next year pa, subong nag-umpisa na. Kang itiitan, kakabugatan, ang demonyo sa eskwela, ng demonyo wherever. Ang patsanay, that is the beginning, hambal sang Bible. That's why kamo subong niya, hambal niya, wisdom to know what to do, that's your protection. Bagot prayer coming in and praying, but that's your power, that's your protection, to protect your children, children to protect your family, because the power of prayer cannot explain.
0: Wow.
1: But we can experience the power, the anointing of God.
0: Kaya
1: kagabalo, hambal sa Ginoo, in this season nga rin sa aton, we need to ignite the the fire.
0: Hallelujah.
1: That's the purpose nga rin nagawali, need to ignite ang fire sa inyo.
0: Amen.
1: Ang fire of hope, ang fire of faith, ang fire of love, hambal sa Ginoo, nga ibalik na ito ina sa Ginoo.
0: Yes.
1: Hey, once ka nagkakalayo, kita kadaba-daba kita, wow, grabe. Hindi sa ospital, bisan sa ospital nag-alayo sila, because there is the anointing, that fire nga ginatag sa aton sang Ginoo. That's why ambalya sa Revelation 2:4, ambalya, ang hindi komendian sa inyo kay ang kalayo yun nagtahaw kag nagbulog, now kamo na sa Holy Spirit, you out of my mouth, ambalya, sang Ginoo. But now we need right now to redeem, we need right now to increase that fire, ignite. Oy, kamo ka balo, mikwa malakad ko sa Amerika, ang hambal sa akong siguro simple lang, oy, kung balo ko di ko mawali, ambalya, ignite my fire.
0: Hallelujah.
1: Kaya kung malo ko din ako makatoy, padalaway makong kato, din tanang nga kilalaway, matkisara pa. But habal ko, Lord, it is yours na ginbuksan mo.
0: Amen.
1: Really, so take it all of this tanan-tanan na ginoprovide. When God's may padala, ikaw ang isindiyaya, He will provide
0: everything
1: sa inyong mga. Ikaw, subong masing ka mo, ganda ka pamati. Subong, subong giprovidean ka mo sa Ginoo because sa fire nga rin diri, sa trumpeters nga rin diri, nga ignite that fire nga ang tao mo, ay paglaom, ang tao ba sa buhi, may paglaom sila, may protection sila because there is sa piyak nila, gilid nila, may gaubay sila. Amo ang anghel nga isganagin padala sa
0: Hallelujah.
1: That's your journey, ma-fulfill mo ang journey ginatag sa Ginoo. Kay may anghel gali nga gi-assign sa inyo.
0: Amen.
1: Ano lang kamo gabarasa sa Bible? This is the 414 number. Yeah. There is an angel to surround you that your journey will be fulfilled. What's your plans? Because ginhatag mo sa Ginoo.
0: Wow.
1: Sa Ginoo, ang anointing sa Ginoo, dapat makuha naton.
0: Amen.
1: Kanyan, ang pulong niya amo ang gahom. Ang
0: Amen.
1: Pulong niya ang kalayo nga may paglaom. Kag ang kinabuhi nga walay katapusan maangkunan. Kay Kristo gid lang.
0: Das
1: sa
0: subong
1: ni gumandi na naglahaw, napamatian yung pulong nga ginasir Pastor Val Peter diri. Ang word of God amo nang feeding sang inyong mga kalor, why your
0: Amen.
1: Soul?
0: Amen.
1: We need to feed your soul.
0: Amen.
1: We need to excite.
0: Amen.
1: Excite kita. Nga puno na to yung mga ngin. Strong kita in faith.
0: Amen.
1: Strong kita. Kinapapulong sa Ginoo. Because His word is spirit and His word is life.
0: Mm.
1: Because you hear the word today because that's Rima. Because we are alive. Rima. Natawag yan, logos, ang logos sa Greek of word of God.
0: Mm.
1: That's why now, ang chronos, logos, chronos, rima, inyo nabatian, because amuna ang time na sa Ginoo.
0: Hallelujah.
1: That my might nor my power, but my spirit of the Lord, yung nagatandog sa inyo.
0: Amen.
1: Kanyan ang pulong niya, nagalusot na talutan, unog utok ninyo, bangun
0: Amen.
1: Ang pulong niya, like a two-edged sword.
0: Amen.
1: Kanyan amuna ang feeding, nagpenetrate soul, your body and
0: Amen.
1: Spirit, hambal sa Ginoo. That's the very important, kaya ginaayuhon ka mo sa Ginoo, because
0: Hallelujah.
1: He sent the word to heal you and delivered you.
0: Yes.
1: From your death, from your destruction, that's the promise ng Lord.
0: Amen.
1: That's why amo nakuhaon ninyo.
0: Amen.
1: Pumatian ninyo, opportunidad niyo subong. Hindi inilaglahog may programa, interpreters din siyang nagamit ining microphone, amo ng God's warning.
0: Hallelujah.
1: Before, hambal sa Ginoo ang judgment. 2 Chronicles 20:20, man, listen to the prophets, the word of my prophets, the word of my preachers, the word of my people.
0: Amen.
1: Because they are chosen one, because they are trumpeters, because they are na ignite the fire mas
0: Amen.
1: Hindi na sa inyo mga
0: Hallelujah.
1: Mga
0: sa
1: inyo,
0: yes.
1: Sa inyo masakit sunugon sa Ginoo, you will be healed and you will be recovered. Ang tanan
0: Amen.
1: Nga nagayaw sa inyo, nagabuli sa inyo apang ang Ginoo mag-protect sa inyo
0: Amen.
1: Because of His word, because the name of Jesus and because sa covenantal sa pulong
0: Hallelujah.
1: Sa Ginoo. That's why man, the money of the wicked will transfer to the righteous. That's why Ginoo kag amuni ang mga lupa, amuni ang mga balay, amunang amun redeem kay amuna para sa amun nga kabataan. Ano kamo yaman? That's why dira ginhatag na si Ino, belongs to you. Kag next time, amo na nasubong total recovery ninyo.
0: Hallelujah.
1: Now it is your time. Now it is your season. Nagariak ang demonyo, what due to God, but due to season. Imo na naya mo.
0: Yes.
1: Ang butang law, wala mo ginaksyonan because faith will need action.
0: Yes.
1: Kag diri niya aksyonan na natun ang mga tumuluo kita, mga Bible believer kita.
0: Amen.
1: Sa eskwilahan ka man, sa institution ka man, nagsimba ka man, kundiin ka.
0: Yes.
1: Tidugidan niyo because you have the power and you have the authority.
0: Hallelujah.
1: That the Lord gave into us to the followers of Christ, the Bible, genuine believer, Bible. Nga ara ka mo, genuine yung Bible ka mo, ang basic instruction before leaving earth.
0: Amen.
1: Ang muna ginatag sa inyo, may kabuhi ka mo. Tanong yung blala. Ang iba nagkaramatay lang. Why? Bangod wala nila gintagaan tiniyon ang Ginoo.
0: Amen.
1: Sa Ginoo, if you believe and if you listen man ang my word, ang pulong ko hambal yan, mag-extend sa inyo kabuhi, pamatiin ninyo, tauhin ninyo, ideklara ninyo, hindi ninyo, isugid mo. Because
0: Hallelujah.
1: You are
0: getting
1: this anointing, your career sa presensya.
0: Amen.
1: Your career sa kasalang, your career sa natuwang sa Espiritu sa Ginoo. Amo na gamiton kita.
0: Hallelujah.
1: Hindi isa lang katao, bata mo gamiton sa Diyos.
0: Amen.
1: Mga kabataan niya, gamay kita ang kaayos sa Diyos. Sa inyo pa ni malakita kayo sa Diyos because the hands of God is moving right now. His spirit is moving right now.
0: Amen.
1: Siya mismo, that's why akig ang Diyos na warningan niya will be exposed ang cities to cities, nation to nation, tanan subong, birahan niya sa Ginoo. Why? Because the tribulation again will start right now.
0: Mm.
1: Because this kangit-ngitan nga may dako nga Dios. Ay kamo kabalo niya ang gutom mag-abot.
0: Mm.
1: Mabagdown to na because corruption may spirits.
0: Mm.
1: Simbahan may spirits, sabi niyo, gobyerno lang. Mm. Sa simbahan may spirits, may mga report.
0: Mm.
1: May report yung inyo kwarta sa biyaralo, amo na ginasugid niyo haw.
0: Mm.
1: O ang simbahan niyo kanatuig, nabutan niyo, buhi pa ng bundo, patay na nagali.
0: Mm.
1: Tanong niyo, blan, number one na kasalanan sa simbahan, sabi mo, corruption. Ang tirpong-tipong ka mo, yuman kayo, tuman ang platon sa gobyerno. We need to know all of this because we need to balance. That's why about sa puno sino. Ari, bakit din sa submit all authority to the government?
0: Mm.
1: Di ba la? sa Roma 3 say, the government manahawal yung submit kita kay ari kita dire. Yes. Pero rebellion naman kita, against God man kita. Amo na mga churches, wala maintindihan, wala na wala blesses, wala lirising ay, reveal against our nation, reveal against our God. Because our God is a God of border. That's why, amo na mga sa pulong sang Ginoo, diin ang autoridad nga kalayo sa inyo, unahan yung family.
0: Amen.
1: Protect your children, children, your family.
0: Amen.
1: Stand firm in your family. Amo na isusubong mo. Ang problema subong sa pamilya. Wow. Ang kabataan subong niya, grabe, hindi mo na mapunggan. Rebellion sa kabataan sa panimalay. Hindi na magpasalamat sa tatay.
0: Wow.
1: Hindi na pasalamat sa nanay. Amo na demon subong.
0: Wow.
1: Mga kabataan subong may kutsilyo, mga kabataan subong may pusil because of looking na magtiniruway-way. Because the spirit of Antichrist is in the world. Nga mo na ginahaboy niya. Habang number one yung dapat i-anin nyo, only the word of God can cleanse your mindset. Only the word of God right now can deliver nyo. Only the word of God to cleanse ang kalaglaw sa espiritu nyo. Kag ang mga anak ninyo makabati sa pulong sa Ginoo
0: kamo nga ginikan.
1: May paghilimpyo sa inyo panghuna-huna. Hindi toxic ang inyong nabatian subong.
0: Amen.
1: Hindi natawag ang problema ang nabatian ninyo. Kundi ang solusyon, ang pulong sa Ginoo
0: gin-release niya.
1: Agod ka ang pulong niya ka nga isang tubig limpyuhan kamo nga nagapamati kamo.
0: Yes.
1: Ang panahuna ninyo hindi tik-tik-tok-tok lang sa cellphone nyo, kundi spiritual pulong sa ginukuhaan ninyo to cleanse your body, to cleanse your soul, to cleanse your spirit, and to cleanse, natawag ang tanan nyo butang because you are cleansed because of the word I've spoken unto you, John 15 verse 3, hambal sa Ginoo. Don't you know na amuna ang pag-renew sa inyo? Wherever you are, nagpamati ka mo subong, this is the blessings because happy is the man who hear the word of God. Blessed those people hear the word of God because this is the word of God and His word will not return to void. Whatever nga ginahambal, it will accomplish.
0: Amen.
1: That's why binahan ta, Pastor Bal.
0: Amen.
1: Why? Because this is a ministry.
0: Hallelujah.
1: We belong ng kalibutan ini. Espiritu sa Ginoo sa langit, i-release niya. Sa
0: Amen.
1: Duta, i-release niya.
0: Amen.
1: Sa dagat, i-release niya.
0: Amen.
1: Sa kawaan niya, i-release niya.
0: Hallelujah.
1: Because amunang Espiritu sa Ginoo.
0: Amen.
1: Not my might, nor my power, but my speak mana, speak ang akong nga pulong. Because ginabintayan ko hambal sa Ginoo. Kag hindi ni mapunggan hambal
0: Amen.
1: Sa Ginoo. Because my word is spirit and life.
0: Amen.
1: That's why amo ginabalikig sila sa pulong sa Ginoo. Meditar kagay dag istorya ho ng Ginoo.
0: Yes.
1: Amo nang kaalam.
0: Yes.
1: The fear of the Lord is the beginning of wisdom. Proverbs 1:7. That's why that wisdom, ginuna mo yang Diyos kaalam. Anak ikaw sa Diyos na nawabala. Kag amo na sumuang kaalam una pamati siya, they are blessed, they feed their soul, the spirit to arise because there is the fire nga
0: ginuo. Amen.
1: To ignite sila.
0: Amen.
1: Pastor Bal.
0: Grabe Bishop no, and tod na God has indeed called us at this time no nga mga hindi na niya Bishop Langolango, hindi na niya nga pabanjing-banjing, but
1: yes,
0: this is a time for us nga seryosohon ginaton ang Dios. Anyway, it's already 8:48 Bishop, and we have to pray. Siguro i-close na ni Bishop for prayer.
1: Napalabot lang naman sa inyo, you need to register divine, register your name sa langit.
0: Amen.
1: Kaya nataya ini ang kalag ninyo dili
0: yes.
1: ni utod ang espiritu.
0: Wow.
1: Nga nagasakay kamo ay hindi nyo maintindihan nga nagahambal si Pastor Bal dili hindi nyo maintindihan because of Satan, 2 Corinthians 4:4 nga hindi ninyo maintindihan ang pulong kay hindi nyo maintindihan sa inyo kinabuhi nga nagumpok lang kay ang kalag ninyo hindi gusto pakanon ni Satanas apang if you register your name right
0: wow.
1: now then maintindihan ninyo then magakauhaw kamo then magagutom kamo.
0: Amen.
1: Because tao na tao sa Dios magagagutom siya kag amo na ang pag-anon niyo ang kalag ninyo.
0: Wow.
1: Maskin diin ko mo sundan niyo pong Ginoong Hesus ay acknowledge ka amo
0: yes.
1: na batian. Kag nya nabuksan namo namon kasing-kasing magpuyo kag Ginoong Hesus isulat
0: yes.
1: ang amon ngalan maparistro kami sa langit.
0: Yes.
1: Our divine names will be written right now to
0: yes.
1: those people who accepted believe Jesus Christ who died on the cross after 3 days rise up from the dead then you will be born to God right now. Spirit of God mara sa imo. Nagasakay ka sa salakyan nagatak si kaman kasakay kang pasahero ara kaman sa inyo nga balay wherever nga nagapamati kamo sa pulong nga ini ang Ginoo may divine appointment not only divine register but here is your divine appointment this is the divine word Lord give me that divine word that your word it cannot field amo na ang divine word nga pulong halin sa langit. Ama, ini mga katawan, salamat sa ospital diin sila.
0: Yes.
1: Apang kumaristro ang ilang ngalan sa ining aura sa divine Ginoo sa langit. Maristro sila, makasiling sila. You died in my body, sickness, infirmities. You died in disease, infirmities.
0: Yes.
1: You died! Dagnyan nga espiritu mapatay, bangod, gintagan, autoridad, dangin anak sila sang Ginoo.
2: kaya magkakasaot sila ginosang malas ang tanantanaan. Nga ginabuli sila subong ang Ginoo, magaring sila ihatag sa ila amay. Ining kabugatan Ginoo, return back to the sender. Return back to the sender. The son has rolled back to the sender. The dart has rolled back, return to the sender. Naghahambal malaot sila, ibalik Ginoo sa naghambal malaot sa ila. Kagnyan Ginoo, kundi sa takos pagpagamay o pagpagamayo, magabalik sa ila. Kagamuna Ginoo, ang makatawahan sa Ginoo, subong ang Bible, tumulo o pulong sa Ginoo. Amay, this is the beginning. Salamat sa suporta nila, amay. Every Saturday, Ginoo, hindi sila masero. And the Lord will bless you and your family, yes, because you blessed those people and happy those people who hear the word of God. I thank you so much for sacrificial of your time. Sacrificial it cost of your time. It cost, oh Ginoo, sa mabutang na ginhatag ninyo diri ang magbalik ng walay kapuslanan. It will not return void. Whatever na ginpamatian ni mo ni programa, nga reo po dyan, Pastor Barba, kag-Bishop Lerio, ang Ginoo magabindesyon sa inyo duhat-tatlo, kag-nyan na-release namon siningaga. Be healed and delivered and be free. Lord, nadala namon amay, ang amon manager diri Ginoo, ang CEO namon, Dr. Romil, oh Father God. Ang tanan nga nagatrabaho, they are blessed, Ginoo, sa K-Fad, Ginoo. Tanan nga mabranses, tanan nga reporters, tanan nga manager station managers, you are blessed, I decree and declare right now, you are protected by angels of God. You are blessed coming in and going and station in your house because God has calling you. This is your ministry. This is your life. This is your time. And this is your, you receive your favor. Bangod, gintawag ka mo, hindi tanan, nga magwali, hindi tanan, apang mangin witness ka mo, kagyan, stay strong. Kung ang peace ang Ginoo, nga trabaho ka mo, diri sa K5, that's the will of God. Again, again, I say, I decree and declare, if you are nga employee, sininga K5, number one, na K5, I decree and declare, kaka may peace ka mo, that's the will of God. That's the will of God, dapat nato ni na-maintain. You enjoy, because that's the work, nga ginalaw sa Ginoo, amuna ang kabubuton sa Ginoo. Father, I thank you wherever they are, Father God. Ang tanan niya K5 Ginoo ang station subong magasiga sila amay nga balaan. Because di Ginoo sila God fearing Ginoo ang station amay. Kag your name will be lifted up, your name will be glorified, your name no other name. Hindi kami itaas Ginoo kundi nataas namon ang ngalan ni Jesus. Nataas namon ang pagagamhanan sang Ginoo. Ang kalayo sang Ginoo gina-ignite namon. Ang tsunami ng spirit sang Dios gina-release namon maskin diin sila magabasa sila sa pulong sang Ginoo. Kaya ang pulong kaboy kag espiritu kag pulong si Kristo sa ilang kinabuhi. Hindi magbalik ng wala kapuslanan kung spend time sila sa Ginoo. Now is the time. That is the beginning. Father, I decree and declare healing and deliverance sa mga ospital. Healing Ginoo sa ila bulsa Ginoo, prosper Ginoo sa palangitan an kay gatinguha sila mga drivers, mga matarong sila Ginoo, kag hindi ginakabutigan sang demonyo kundi ang kahilwayan sa nagapamati bangod sa pulong mo may espiritu. Salamat kay Pastor Bahal, ayo panimalaya kabataan, protected by angels of God. Salamat sa mga opodamo sa serbibing ari diri Ginoo team sa intercessor Ginoo nga ari diri nga intercede. They're blessed Ginoo, ining boss Ginoo, peace na release namon. Iba ini ang kalayo Ginoo, kag nga na release namon maskin din sila tanduga amay imo kamot extend sa ila kag niya ng peace and joy na bato nila. Father, I thank you in Jesus name. Amen, amen. Back to you.
0: Amen and amen and amen. Kaupo ni Bishop Lerio and Tita Bebsire sa may studio with Sir Paul. Hindi ka mo magtakop sa inyong mga radyo. Kay after this one, we will have Gabay sa Bagong Buhay with Bishop Lerio. Join us as we declare, I have a purpose. See you again next Saturday. Diri lang sa Kamusahan with Pedro. God bless everybody. Thank you very much, Bishop Lerio. God bless everyone. Kita na kita next week. Bye.
3: Salamat gid sa pagpamati, mga

0: ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.1 K5 News FM Tacloban, 107.1 K5 News FM Olongapo City, 97.7 K5 News FM Dumaguete City, 95.7 K5 News FM San Jose Antique, 94.5 K5 News FM Calibo, 100.9 K5 News FM Rojas City, 89.1 K5 News FM Pasig City, 103.9 K5 News FM Bacolod City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Iloilo City. 88.7 K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Kampiyon sa balita, kampiyon sa drama, kampiyon sa musika, kampiyon sa komentaryo, kampiyon sa serbisyo publiko. Bandera noon, K5 News FM na ngayon, ito ang kampiyon ng istasyon, K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
1: Programa nga magahatag sang giya hindi lang para sa aton kaluwasan kundi para man sa kaayuhan sang aton adlaw-adlaw nga pagpangabuhi sa aton susyudad kag komunidad. Gabay sa bagong buhay. Kaupod si Court Mediator Bishop Lerio Celeste.
2: Wala na sang rebellion, wala na sang druga, kung ang Ginoo gag fearing gag hatlok sila kay mga katawan kabati na sa pulong.
1: Gabay sa bagong buhay. Mabatian kada Sabado alas 9 tugtog alas 9:30 sang aga diri lang sa 88.7 K5 News FM Iloilo. Gabay sa bagong

Praise the Lord, mayong aga sa aton mga katuran sa luwat na balik ang gabay sa buong buhay every Saturday, alas 9 hasta alas 9 imidya kada Sabado. Natami ako kamo sa pinaka mataas kaglangit nun nga pagpanamyaw nga mayong aga sa aton mga katuran. Buksan aton ini sa pagpangamuyo. Father, I thank you in the name of Jesus Christ and the Holy Spirit to guide us and to help us right now. Holy Spirit, we welcome you in this place. Salamat, those people open their hearts and minds. I thank you so much for the Ezekiel 36:26 nga nagasiling ikaw Ginoo, they give them a new heart and they give them a new mindset. Salamat sa bagong kabuhi, ka bagong paglaom. Salamat Ginoo sa liwat sini makatauhan nga wala sila naga untat sa pagpamati sa pulong kag ining pagkaon sa kalag kag amon Ginoo sa saran sa amon nga kabuhi. Salamat pagbindisyon nimo sa ngalan sang Amay, Anak, at Espiritu Santo, ang Diyos nagapahigugma ka, nagapalangga, kagindigin magpabaya sa inyo kabuhi. Madamo nga salamat siningatan yun. Migugma, antes ako magdala sa atong nga minsahe nga tamaan ka, importante, the urgency of God's message, because the time is near. Urgency of God's message, mga ginatawag natin sa mga tumuloo kag hindi tumuloo, nga mangin faithful sila in this season, in this last days nga kinanglanon. Ang mga taga-Gimaras dira patunugan ninyo si Sir Ana dira Sanchez family kag tanan nga pamati dira sa Banua sang Jordan Gimaras patunugan ninyo mga station kag pamati gikamo sa Kifad dira sa tindahan. Madamo nga salamat pag support ninyo kag dira sa uton ng pamati si Esther Ginoo dira like Malo Baltero family. Salamat sa Dayanan, salamat kay Brother Celso. Salamat sa inyo tanan-tanan nga ara dira sa family Ariela ni Taton kag ni Miss Jean Bayuna dira sa San Nicolas kag dira sa Banwa sang Uton. Ang Dios magabindisyon. Salamat sa inyo pagsuporta kag si Yogi dira pagpamati sining aga no kag aton mga katuran ahin nagapamati man sila dira sa Dika. Brother Rony, patunugan ang inyo daron ron ang inyo dira ni Sergina inyong mga radyo kay Brother Ginoo Nils kay Bigbig. Tuduhin ninyo. Salamat kay Sir Ogad, Taling, Ari Diri, tatlo ka anghel naton diri, Sir Adelpha, kag Sir Bibing, ang Diyos magabindisyon sa inyo. Kagnya na ang nagasuporta sa pagpamati, mga pastors namon tumuloo dira, the Lord will bless you, ang Diyos magabindisyon sa inyo. Salamat, hindi ko kamo matamyaw nga isa-isa, apang ang Diyos, ang kamot sa Ginoo, magabalik pagpakamayo sa inyo. Balik kita sa aton diri nga mensahe. Una-una din rin nagasiling ang bog na revelation o pahayag sa pulong sa Ginoo sa 22 versikulo 10 kag-unsita man ini ka-important. Basahan ko ini sa ilunggo, agad kita makaintindi. Agad nga ma-absorb natin. Sa bog na 22 versikulo 10 nagasiling, nagsiling pagir siya sa akon, hindi pagpataguo ang mga propesya sini nga libro, tungod madali na lang ini nga magkahalanabo. Ang mga malain, magahimo pagid sa malain. Kag ang mga mahigko sa huna-huna, nagapadayon pagid sa paghigko sa ila huna-huna. Pero ang mga tao nga matarong matinlo ang ila kabuhi, kag magapadayon sa gihapon sa paghimo sa maayo. Migong ma, ini nga inside the urgency sang gospel nga dapat nga pulong sa Ginoo ipadala sa inyo. Because the word of God, there is no respecter of person. That's why amo na hambalya, do not neglect the opportunity nga inyo nabatian siya sini nga aga. Una-una ginasiling ang hambal sa pulong sa Ginoo, guardyahan ta ang aton nga kasing-kasing. Guard your heart, Psalm 39 verse 1. Kung ginagwardyahan ta nga aton kasing-kasing, magwardyahan ta man na aton panguna-una. Because the word from your heart, maghalin sa kasing-kasing, magwa sa imo nga baba. Kagyan amo na taman ka importante gali no, because the time is near. Urgency of choosing our path. Arigid si ini kung ginapili tang aton nga dalanon sa pagkabuhi naton kung pagbag-o sa aton nga kinabuhi. Ang tao yung gugma kung akig lang sulod sa kasing-kasing akig amo na nagagwa. The abundance of the heart, the mouth speaks. That's why ining urgency ambal sa pulong sa Ginoo, malimpyuhan kamo subong sa pulong nga inyo nabatian agod nga hindi na panghuna-huna sang kalaot, kalain, kahigko. Kagamuna, importante sa pagpamati sa pulong sa Ginoo. Kaya ang pulong sa Ginoo nagadala kahilwayan, kagkabuhi ng walay katapusan, nagadala sa kasiguruduhan, kay Kristo Jesus gidlang makitaan. Utod, ang ining opportunity na dapat natin maintindihan, hambalyas pulong sa Ginoo sa Proverbs 3:26, my daughter, my son, give me your heart. Tanaw niyo bala, ano pa ngayon sa ang Ginoo, subong sa kalibutan niya ang kasing-kasing sang tao nga magbalik loob sa Diyos mo?
Ini tanan ka katabo subong may rebellion na motobo kagamo ka ay telio hindi na ni maguntat. This is the beginning of the tribulation nga hambal sang Bible kangit-ngitan kalautan kagutom pinatyanay hindi na maintindihan. Why? Because the spirits of antichrist amo na subong aga hiko sa panguna-una tagsa ka family. That's why ang pamilya subong dapat bantayan sang tatay sang nanay nga sila mangin pastora kag pastor sa ila kabataan kay hindi mo maintindihan ang rebellion subong. Kagyan ang iliwat na remind kita na stay away from this wicked nga mga tao. Kung hindi sila mamate, palayo kamo. O danyo na yung mga tao, hindi nga mga malaot na, hampal sa Bible, yung mga padayon sa hindi last days, kalautan giyapon. Apang kung ikaw may plano sa imo nga kabuhi, run away from these people wicked. Run away from these people bad company. Choice mo na mo, sinuopdon mo, kag kung ginupod mo na, isa ka mandira. That's so dapat natin maintindihan subong be natawagi a model sa aton nga sa father sa aton panimalay. Be a model nga kita tumulo. Be a model nga basa Bible lang basa Bible. Deuteronomy 6:6-7 kung kamo nagkatulog, kung kamo nagkabatang, kung kamo nagkakaon, isir ang pulo mo sa akon mga, sa imo mga kabataan. Kung nagalakat ka mo, kung nagahigda ka mo. Can you imagine sinad that God will remind us? Because the Bible abo ng basic instruction before leaving earth. Bible! That's it. It's very simple. Amo na Bible na butang talang da iya sa aparador kag bayan Bible. Amo la na. Apang migo ma kung kinabasa mo ang pulong sa Ginoo, blessed those people who hear the word. Blessed those people read the word. Bulahan kag ginaistoryan mo ang Dios. Amo na ang satsaran. Amo na ang natawag ang kahigayunan nga oportunidad ni sa atong kabuhi. May tanggani kita sa tik-tik, tok-tok sa cellphone mo. Apang sige no mamati ka wala ka time. Otod now. Hindi nilaglahog, hindi ka kabuhi kita. Dapat yung gugmahog, tanay kabuhi, og tanay paha, ano na, ang paha naton, hugto naton ina, hug tanay, magbantay sa pulong, magbantay sa alert sa palibot, because subong yan, may lindol, whatever, anytime, mabals ang Ginoom, po makatawa niya, okay, okay lang. Now, in this season, in this last days, mabals sa pulong sa Ginoom, nga hindi na inipagtaguon, ko iproklamar na, i-warning na sa taong pulong sa Ginoom, kundi sila, you run away for these people. Kundi sila gusto nga magtalikod sa pagpasalaan pa pag gusto mag-iapon ang ilang kinabuhi, you run away. Because tagaan sila sang chances, gitagaan sila sang changes, gitagaan sila sang choices. Kag naman may kahilwayan man ang tao pagpangita. Warningan mo isa, dua, tatlo, kundi sila you run away. Bising bata mo, tatay, nanay mo, kundi imamate. Because hambal sa pulong sa Ginoom, hindi na pagdalakay ang kaluwasan personal naton. Apang ari ka dire kun ikaw na luwas pati imo panimalay amo nang promesa Acts 16:31. Kun ikaw na luwas kay Kristo Jesus pati imo nga panimalay. That's why amo na dapat naton nga maintindihan. Katong tawag yung ambal sa Ginoom na my son, give me your heart. My daughter, guard your heart. Tanan niyo bala, gwardyahan mo kayatag sa Ginoom. Amo na di urgency nga panawagan subong sa Ginoo nga do not neglect this opportunity. They need to respond nga ang time mo manahambal wala na sang time mabal sa Ginoo. Mangin faithful kita sa pag-alagdan kay Kristo nga sa pagbalik ni Kristo Jesus na manakitan nga ang pagbag-o naton paagi lamang migugma sa mga insakto nga relasyon sa Ginoo. So this man is your choice.

You relax sa balsang Ginoo. Trust man na akon nga pulong. Acknowledge Him ang akon nga pulong. Trust in the Lord with all your heart. Can you imagine siya na Proverbs 3, 5, and 6? Migugmami ang tao, dapat may kalinungan. Ang kalinungan makitaan sa Ginoo. Ang kalinungan makitaan sa pulong. Makitaan kay ang pulong Diyos. Migugmami wala ka kalinungan ay sa kabuhay mo. The will of God. Nagatrabaho ka lang, nagamurugot ikaw. Migugma kulang sa pulong sa Ginoo. Ang pulong sa Ginoo, number one, unaha. Seek your first priority in your life. Seek first the word of God. Seek the kingdom of God. Then your priority, the Lord will bless you. The Lord will guide you. The Lord will give you favor wherever you are. Because ginuna mo ang Ginoo. Matarong ang Ginoo nga nagtuga sa imo na matarong ka man pagpasalamat sa Diyos. Ang tao siya ang grateful. Tunan nyo bala, migugma subong ang mga kabataan. Ginpa-eskwila nila, pagkatapos nila, ay, ang tatay nila, hindi sila kadungdom, ginikana nila. Why sang love? That's rebellion against God. That's rebellion against parents. That's rebellion against the government. Ang heart may gugma din yung mga tarong na tao may kahadlok sa Diyos. Ang heart nga matarong sa Ginoo, wala'y rebellion. Ang heart nga kahadlok nga hindi, yes ang ano na, yes, ni Satanas amo ng drugat, palahubog, pinatyanay, ano pa, sinugal, pride, arrogante. That's why si Cain, si Abel, pinatay ni Cain, si Abel because of jealousy, because of pride, because subong libyatan niya espiritu, bala, ang pulong sa Ginoo ng gasiling, the king of all pride and distortion and adulteros. Tanong niyo bala, ang drunkenness. Baka damo-damo, gigya. Amo na, hindi kasulod sa ginarian sa Ginoo. Te, ano pa sunod mong palangit niya kahit ng kalautan na si mo ang bansa mong na Revelation 22 versikulo na kasiling Jes na ang mga tao sa ulingan din ang mga malaot magmalaot pagihit kung hindi sila mapaliso. Amo nang tinion migong man ipaglisoa ang inyo nga mga radyo dira sa K5 kamo pamati ka diri lang ginawali diri ang bendisyon sa Ginoo kog pamati kamo bendisyonan man kamo because ang blessing i-release sa Ginoo kay ari di ang blessings gina-release kabuhi gina-release kaylawayan gina-release healing gina-release kag diri lang makitaan sa K5 migong man sa oportunidad namo ini nga ang Dios magabendisyon utod maskin sa abroad kamo utod panawag kamo sa ngalan ni Hesus Acts 16:31 what must I do to believe call upon the name of the Lord you and your family will be saved. Just call. Hambaliya. Mudlay yung manawag. Tamad ka pa. Utod mi gugma yan. Kahilwayan kundi ng Espiritu sa Diyos. May kalinungan ka. May kalinungan ang makatawan. Amo na tanan. Hindi. Anong tanang katudlo. Kawali kung wala. Nag-register sa langit. Nga kamo. Nag-register sa divine. Natawag nga register. Ang ngalan niya. Sula sa tunan sa langit. Wala gini ha. Dahil hindi niyo maintindihan. Utod ka simple lang Lord. I-restore ang akong ngalan. Isa ako kung magkasala. Isulat man ang akong ngalan. Oh, sa mga anghel, isulat ninyo sining oras. Nga angalan ko. Na kung hindi mawala. Kag ako akong panimalay mag-alaki. Kabudlay sina. That's your prayer. Because prayer is communication with God. Communication with God. Ito, talking to God. Mudlay sina. Ginistorya mo sa problema mo. That is prayer. Because that's your declaration. Yan ang mag-amaga, ang kwarta, mag-abot ang kwarta, Lord, I don't know. Lord, I will fly, kung din ako malapad, padala mo. Lord, din ninyo yung pagbangitan ako, makatapos ako, makaraos ako. That's your prayer, because you have what you say. Declaring the goodness, din the goodness mabaton mo. Hindi negatibo, o utok mo negatibo man. So, yun dapat natin hindi maintindihan, may gugma. Nga ang mga katawahan niya ini, because ini natawag, may covenantal kita dira sa Ginoo. Kasi pliming mga instruction natag sa Diyos. Kadlukay ang Diyos, unaha ang Diyos. Istorya ang ginulod, nakapoy na ako sa bisyo ko doon, nakapoy na ako sa asawa ko doon, nakapoy na ako sa kabataan ko. Tugyan ko sila sa imo. That's the will of God kung may peace ikaw sa imo kasing-kasing. That's the will of God may kalinungan ka. Hindi nga gaubara ka di tapos kurumod ka, hindi ka kalinungan. Resign ka na lang. Kung nagaubra ka nga, huwag ka bugatan, hindi ka katulog, at na, disturbo ka, this is not the will of God. But the will of God, you have peace, your God in your heart, in your spirit, you have peace with God through our Lord Jesus Christ. Amo na katong-tahong, kagnyan ang ginuara sa imo. Utot kita, makasasala, makatawahan. Apang migugma ang pagkamatarong, mag-abot sa aton, kay ang Diyos naton, Jesus, matarong. Kung nagasunod kita, nagkakadlo kita sa sala. Tanong nyo ba, subang migugma, ginagamit lang ang Biblia, butigon ka man gihapon. Gamit yun ang Christian sila, palahubog ka man gihapon, prostitute ka gihapon. Apang nagkari diri si Kristo Jesus, hindi sa mga matarong nagkari sa mga malaot. Agud matagaan ka choices, chances ni mo, kung pili nga magbago ang imo kinabuhi. Ginatagaan ka pa time sa Ginoo, bertuldo ikaw, manukpatay ka, agi ka man, tumboy ka man, ano ka man kalaot.
palapit ka mo kay Kristo, because si Kristo hindi mag-abandon sa imo. Si Kristo hindi magsikway sa inyo, kay palangga niya ang tanan nga mga kalag ang Diyos.

0: Hallelujah. Every living soul mana is mine. Every heaven and earth is mine. Every silver and gold is mine. Haggai 2:8-14, Psalm 74 verse 1. All of this nga nagatag iya Ginoo. Ang kabuhi mo tag iya ang Ginoo. Utod amula ng tinion, matinion ka pa. Ang life wala mo na hawakan. Ang pangabuhi ni mo kung ang Diyos maataro lang, ang Diyos magabindisyon. That's why muna na barang, hindi na tama mintaha, bala, hindi na tama, talikod na tama sa sala. So una pala hubog man tama, pamilya, taba, baguhon taman, balagod mangin modelo man sa kabataan panimalay natin. Natilawan ta na naya mo, pangabuhi nga hindi mapuslan. Kabuhi nga nagawa, utod isa lang, testingin ninyo ang Ginoo ko kung siya nagbago sa akong kamubaguhon man. Maskin din kamukamubuhatun ka kasanag sa Ginoo. O to ang kaalam ka, adlock sa Ginoo. Amo, that is very simple. Balik ka mo. Ang Ginoo na posted sa pare, pastor, obispo, nga amo na spiritual leader ng mga tatay niyo sa simbahan. Kaya ang balay, simbahan, telepunan sa mga tumulo nga mag-worship, sa mga tumulo magdayaw. Pamilya, pamilya, hambal sa Ginoo. Tsaka ang kahilwayan, hambal yan mag-abot sa inyo. Kung may Kristo iso sa inyo kasing-kasing. Kamo ang matuod nga simbahan. Humble, give me your heart, my son. Guard your heart, my son. Ihatag sa akon. Yung sabi ko, ginalaw ito lang sa Satanas. Ang kusaga, pamuyayaw na kita. Ginadayaw ito na gali si Satanas. O to, ang tao nga may Kristo, nagdlok mamuyayaw mo, nagdlok mag-ubra sala mo. Hindi mang manunto. Hello? Ang Satanas yung espiritu, kontrolon yung espiritu sa imo. Ang tao niya, wala iya nga sala. Si Satanas. Nakarisa diri agod, i-destroy ka. Nakarisa diri agod, magbulaganay ka mo. Nakarisa Satanas diri nga wala ka kwarta, wala ka mo kahilwayan. Tanan! Abang si Kristo nakarisa diri, naghatag ka alam, naghatag ka buhi, naghatag paglaom, bugana ang panimalay, ang relasyon sa panimalay. Ang purpose ni Kristo Jesus sa unang Juan 3:8, to destroy the works of Satan, to destroy the works of the enemy. Utoy ko tulukon mo lang kabataan mo, panimalay mo kung anong obra nila tugyan sa Ginoo. Tagaan mo time ang imo life nga Ginoo lang. Hindi mo sila maluwas mo. Ang makaluwas lang si Kristo. Hindi ka makabago sa ila. Ang makabago sila only the word of God ilang labatian. Ang paglaom nila nga ara sila dira. Nagkatrabaho sila para sa pamilya. Butang mo, balik kita sa issues gayapon sa family. That's why the urgency is missed, sininga tinion, nga kinanglano naton of choosing our path because the time is near. The urgency of God's message, nga sa tanan nga mga tumuloo, ishare nila ini. Utod, amo na tamang kaimportante sininga adlaw, sininga aga. Ang pagkaon sa inyo kalag, ginapamatian ninyo bala, wala ka mo nagkataka sa pagpamati sa adlaw kagabi, sa pulong sa Ginoo, nagabasa ka mo sa gospel song because you're invited Jesus nga magsulod sa inyo panimalay, sa inyo nga kwarto, sa inyo balay, sa inyo salakyan. Amo na purpose sa Ginoo nga siya na mismo. Aton wala eh, hindi ito na welcome ang Ginoo. Ginapatukaran tabalay natin sa worldly, napatukaran natin kalibutanon. Pero kung ginapatukaran ninyo gospel ang inyo panimalay, ang langit ginaimbitar ninyo mga bisita sa inyo panimalay, naimbitar ninyo ang Espiritu sa Diyos nga magtoy-toy magiya sa inyo. Amo na ang the Holy Spirit as gabay. But the gabay, subong migog, maya dapat mabalansin naton. Gabay spiritual, ang gabay natawag sa natural. Kag ang gabay sa Ginoo amo mangibabaw. Kaya hambal nila sa Proverbs 19:21, many plans in a man's heart, but the truth that will prevail, plans and purpose that will prevail sa kabuhi. O tod, ang Ginoo may plano sa aton. Poswagon sa Ginoo, ayuhon kita sa Ginoo. O tod, ini all of this, may gugma, ipakita sa Ginoo, extension ang kabuhi naton as tasinta. Hapang kung may plano, ang Diyos malapot naton, 80, 90, nga gintagaan kita, opportunity, go ahead, kaya may mission ka pa sa imo life. O tod, ayan na bugatan ikaw sa mga pagtilaw. Utot ba, hindi na sang life mo. Abnormal ang tao, wala problema mo. That's why yung iba ka pa, abnormal na lang to, tendre yung nan. May problema ikaw, amo na ang promotion ni mo, kaya na-overcome ni mo, ma-promote ikaw. Ang problema ni mo, hibugin buli ikaw. I-reverse na sang Ginoo. Kung nag-rebuild ang imo bata, declare a decree, kag i-declare ni mo ang bata ko from the power of darkness to light, ang bata ko from Satan to God, then he is delivered, now he is repented, then ang Diyos magabago sa iya. Don't give up! Don't give up! Don't give up! Itugyan sa Ginoo. Isa sa elod, hiin mo bata at law gabi, din makita ni mo the hands of God. because of muna ang elements of sacrifice. Don't forget the element of sacrifice. That's why si Jesus nagluhod kag naghibi. Si Jesus naghibi sa Juan 11:35. Si Jesus nagpangamuyo, tinulo sa balhas nila ang iya nga unod, ang iya kusog daw balhas nga kakatupa sa tinulo sa duta. Kay nagapamuyo si Kristo, kay nagapakigaway si Kristo, kay buhi si Kristo Jesus. Amo nang buhi nga pagpamuyo hindi pataya. Nakigan niyo si Satanas, hindi niyo nakigan inyo kabataan niyo panimalay. Gamay lang basulon niyo. Ubagod ang gugma marilis. Bangod si Satanas, gusto niya nga hindi magintindihan ay. Apang kon ang pag-intindihan ay marilis ang blessings. Huwag ka natatay palagyuhan mo. This is the urgency message that ang mga katawan, God's message, nga magpili sila sa dalano nila nga may kahadlok sa Dios. That's number one. Kagwala na sa Diyos nga namatay sa langit, sa duta. Only the name of Jesus Christ. The benefit of the cross, the front of the cross is Jesus. But don't forget at the back of the cross, that's redemption because of the blood of Jesus Christ. Si Maria nagluhod kaya naghibi. Lucas 1:46, basahan nyo. My soul magnifies the Lord, that Jesus Christ is my Lord and my Savior. And I am thirsty for the Word of God. Gutom. Dasa hindi kita ignoranti. Yung mahan di perseto, bla pulo bala sa Ginoo. Ginbulag ka mo ni Satanas. Hindi ka mo kakita sa pulo ka magbasa. Lagi na-reject ninyo ang pulungan, na-reject yung oras para sa Ginoo. Utot ko nag-spend time ka mo sa Ginoo. 30 minutos kada aga na, 30 minutos nagbasa ka, mag-istorya sa Ginoo. Tell you, your life will never be the same again. Your life will never be the same again. Istorya ang Ginoo. Kasi mismo, magatuloy-tuloy magagiya sa imo. The urgency of God's message, kagnyan ang choosing sang past ni mo magbatarong. May kuman 1983 ka baton ko ka Kristo na registered divine our name which is in heaven, natalikod ako. Until now, I did not stop. Tell you, I did not stop because I know my God. I know my Jesus. He will never forget me. He will never abandon me. That's my God. That's my Jesus. Ano atong ginalagaran? Wali-wali lang kita ding. Wala na ito naintindihan. Ano man? Hindi kita maghatag sa oras ng walay kapuslanan. Ang pulong sa Ginoo hindi lang information, ang pulong sa Ginoo to transform the people's lives, to protect the people's lives because they are chosen one, they are followers of Christ Jesus, they are Bible believers of Jesus Christ. Kitawagan ni ka mo followers. Now, if you love me, obey what I command. If you love me, obey what I command. You are my disciples. You are my followers. You call me Savior, accept me not. You call me Lord. Kagambalaga, hindi mo ko pagbatunan. Ano nga klase ng mga katawan, di mga katawan bala kong isa, hindi maintindihan. Ang Jesus ginawali ta, ginadistort ang pulong sa Ginoo. Ang Biblia ginatudlo ta, mangita sila yasang rason. Mangita sila sang iyang Diyos ka. Ay, professional kita, migo mako gin. Ginawakal na batian ko sa mga radyo sa pagwali. Ginatanaw ko ang Biblia isa-isa tanan-tanan. Hindi mix-mix. Biblia ang nasulat diri, it's written, Amolia, man shall not live by bread alone, but every word proceeded of the mouth of God, this is the word of God. Amo nang pagkaon sang kalag. Tanaw niyo pala mi gugma. Wala ning Biblia ang basic instruction before leaving earth. Amo na ang aton sasaran, amo na aton palatukuran, amo na ang aton espiho. Kung wala ni, wala gidi pulos ka buhi mo, wala gidi ka purpose, wala gidi ka kahulugan. Tanan niyo, batian niyo, hampang-hampang lang, okay-okay lang. Pungko pamati pa uli. Now, your time will never, ang life will never be the same again. Kay this is a shifting. There is a different because the Spirit of God na release na mundiri. Spirit sa presensya sa Ginoo na release na mundiri. Spirit sa igdaid sa kalay na release na mundiri. Spirit sa love na release na mundiri. Tagumam ko ay kagugma, hindi ka makapamati sa pulong sa Ginoo mo. Kung wala kagugma, hindi ka makispend time, hindi ka makabasa. Tanong nyo bila ang oras nyo bila mati ka mo sa babayan nyo, sa inyo da nga marites, toxic, sa inyo tan. Ay, that's demons. Invest your time for the Lord. Invest your time sa Ginoo. Kay will not return void whatever gagini mo sa Ginoo. Magabalik ina nga walay kaposlanan. Utod, hindi nga butang busgain nyo kalag, busgain nyo espiritu. Kaya ang gospel amo na nagababusog sa imo espiritu, na akong espiritu ka pa. kag ang kalag nimo amo nang fed nimo pulong sa ginapamatian mo na kung may kalag ka pa. Panghambal sa Ginoo ang tao may kalag, may espiritu kag malawas sa 1 Thessalonians 5:23. Kag nyan maintindihan naton. O Todd, as your servant is praying before you today, Lord, magabindisyon ako sa ila. Salamat sa mga those people that open their heart, Lord, open their mindset. I release Father God Ezekiel 36:26. Give them a new heart, give them a new mindset, then they are your chosen one. Father, I thank you for your love, Lord. Palangga mo sila, Ginoo, mo kamot ang tandog sa ila. Ayahan, Ginoo, kabugat hindi nila madala. Apang sa ngalan ni Jesus, may kahilwayan ka mo, may kaluwasan ka mo, may paglaom ka mo, magaraos ka mo. Sa ngalan ni Jesus, may gahom, ginarilis ko subong duron ang pabor sang Ginoo sa inyo. Sa mga nagatoo, mangin realidad sila. Sa nagatoo, magabasa sang Biblia. Sa mga katauhan nga namatay, subong ang bendisyon, kagbalik, reward sang Ginoo sa inyo. Because wala gi ka mo, nagauntat si sinigipagpamati. Amay, salamat sa ila, Ginoo, kabuhi. Salamat sa ilang oras. Salamat sa ilang Ginoo nga kabuhi nga ginhalad sini nga oras sa imo. Kag nyan Ginoo hindi ka makalimot sa ila. Salamat Ginoo, hilway sila. Hikota sila Ginoo, tutuyin sila. Nga magkato sila sa Faith Mission Church kun wala sila simbahan, makit-an nila ang Faith Mission Church sa Timawa. Magasimba sila alas 9 sa alas 11, magadayaw sila, buhi nga pagsimba, buhi nga pagdayaw. Kagan ang kabuhi, kag pamilya-pamilya, makitaan ang pag-change, makitaan ang gahom, pag-transform Ginoo. Amay, madamo nga salamat sini nga oras, kag ikaw magpakamaayo sa ila. Salamat sa pagbindisyon sa Ginoo. Bato na sa tagsa kapanimalay ka sa inyong kinabuhi. Hindi ka mo magkataka si Kristo magkakariluluwat. Busa mag-aman. Inyo ko kabos ng alagad. Again, Bishop Larry Pacificar Celestine, nagapanamyaw, ang Diyos nagapalangga, nagahigog, makag-mike, hiloyan ka mo, kag hindi ka mo magkalipat. Si Kristo magkariluluwat. Busa mag-aman. Amen and amen.
1: Kampiyon sa balita, kampiyon sa drama, kampiyon sa musika, kampiyon sa komentaryo, kampiyon sa serbisyo publiko. Bandera noon, K5 News FM na ngayon. Ito ang kampiyon nga istasyon, K5 News FM. Championing the lives of the Filipino. K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
2: Wow! My puso!

0: K5 News FM Championing the lives of the Filipino.
1: Wow! May puso!

0: K5 News FM championing the lives of the Filipino.
1: Wow, my puso.

0: K5 News FM championing the lives of the Filipino.
1: Wow, my puso.

0: K5 News FM championing the lives of the Filipino.
1: Wow, my puso.

Voice of Calvary. Ang tingog nga nagabantala sa maayong balita ni Kristo Jesus na siya nagkari, napakay, gilubong, nabanhaw kag magabalik liwa.

Salamat sina nga ambahanon. Now, diri kita magabasa sa libro ini ni San Pablo. Ang ginsiling ni San Pablo sa 2 Timothy chapter 2 in verse 7, ang writer sini amo si Paul, si San Pablo, nga natun-an ni Gamaliel nga isa ka eksperto sa kasuguan. Kagang iya produkto, isa man ka-eksperto sa kasuguan, si Gamaliel is called the master of the law. Nakatuon si San Pablo sa iya. Kagini siya isa ka-estrikto nga tao, nga isa man ka-parasiyo, si Gamaliel upod kay San Pablo. Kalabanan sa mga parasiyo, mga membro ini, mga Hudyo, mga manggaranon, kag may-ara sila nga mga gintapos, kag kilala bilang mga Hudyo sa sinang lugar. Ini siya isa ka tao nga gikan sa Tarsus, isa ka Roman citizen si San Pablo, pero ang natural birth niya, isa siya ka Hudyo. Kag ini siya gintawag sa Ginoo si San Pablo, nga isa ka makasasala nga iya pag hambal sa iya kaugalingon nga siya isa ka blasphemer, manog pasipala, and persecutor, manog hingabot o kun manog patay, criminal, kag siling nga injurious makatalagam, apang ini siling San Pablo, but I obtained mercy because I did it ignorantly in unbelief. Ignoransya, kag wala siya nagatuo sa Ginoo ang iya gina tuman amulang ang kasuguan. Pero gapamatay, pero nagapasipala, pero makatalagam nga tao apang bangud sa bugay sang Diyos. Gintagaan siya sang Diyos ang kaluoy bangud kay siling niya. Wala siya nagatuo kag siling niya ignorante siya. Suno sa 1 Timothy chapter 1 in verse 13. Siya gintawag kang nagsurat siya sa 2 Timothy na siling niya sa chapter 2 in verse 7, consider what I say. Patugsilingi kung ano ang akon ginsiling. Ang ginambal San Pablo, pariyo man ini nga kamaturan nga gikan sa Ginoo. Kag kun ikaw magpamati, siling niya, consider what I say, and the Lord give thee understanding in all things. Tanan nga mga butang maintindihan mo, especially kung nagtuo ka nga si Kristo, imo Ginoo kag manluluhas na sa pagtuo mo, na baton mo siya sa imo tagipusoon, kag ginbutanggid siya sang Diyos nga may sa iya tagipusoon, agod tagaan sing ebidensya sang matuod nga salvation nga assured sigurado na kaluwasan kung ang tao na puyan sang balaan nga espiritu. Kag siya magagamit sang pulong sang Diyos, kag siling niya diri sa chapter 2 verse 7, consider what I say and the Lord give thee understanding in all things. Amuna, kag ang iya ginatudlo nga para maintindihan mo ang tanan nga butang, kinanlantuhan mo si Kristo nga nagikan sa kaliwatan ni David nga nagdulong sang maayong balita. In verse 8 of chapter 2 sang 2 Timothy, remember that Jesus Christ of the seed of David was raised from the dead according to my gospel. May ara siya nga maayo nga balita. Ginoo o Diyos o labing gamanan nga amay, pakamaayuha ining tanan nga rejustisyon ni Dr. Ramil Hoy,
kay labaw sa tanam, naga-obserbar siya sang imo kasuguan kag sumungman sang pagtrunan sang imo balaan nga pulong Gino nga ini nga registration magadala sang mayong balita nga gikan sa imo nga ginhatag mo kay San Pablo. Kag kung ginhatag mo ini kay San Pablo, ginsiling niya may gospel. Ang gospel nga ini, ang meaning sini o Diyos nga labing gamanan nga ginhatag mo, nga may Diyos nga nag-antos, nagbayad sang amon sala. Kag amuna si Kristo nga nagtubos sang amon mga sala. Kag nagtubos sa amon sa kalautan sang kasuguan nga ang tao kung magtuo matunan niya nga mabaton si Kristo sa iya tagipuson, mapuy-an siya sang balaan nga Espiritu. Salamat o Diyos nga ini nga registration gamita tubtub ikaw magkari o kung kami man magtaliwan padayuna nga gamiton ini apang kumagabot ang tiun sang imo nga pagukom apang ang mga anak mo nga nagtulo gindala mo na sa imo ginarian kagamo na sa kalibutan kay kasingkal ang abutan sining kalibutan. Pero ang pangamuyo namon nga kabay sa wala pa ina magabot may magtuo sa imo mayong balita na ang ilatuan ang Ginoo nga napatay sa amon mga sala. Kag kun sila magtuo, abiyan ka pamati, kung pagtuo mo kay Kristo, mabaton mo gid si Kristo sa imo tagipuson kay ang matuod nga manughatag sina. Ha? Sang iya anak, hindi lang pagbayad sang aton sala, kundi ang iya amay amo ang maghatag sang iya anak sa imo tagipuson para pamatud-an nga ang ginbaton mo nga anak niya nagapamatud nga ikaw mga anak adopted sons of God. Pagkamayo ini in Christ Jesus ni we pray. Amen. Now sa pagkamatud si San Pablo in verse 7 and 8 of 2 Timothy, consider what I say. And the Lord give thee understanding in all things. Sa tanan nga mga butang. Maintindihan mo gid. Sa verse 8, remember that Jesus Christ of the seed of David, si Kristo kaliwata ni David na, was raised from the dead. Wala ini matabo

pag-isip sa kasuguan. Tanan sila nakasala sa kasuguan. Kag luwason sila sa Ginoo kay ang iyang ngalan nga Hesus means Savior. O, apang ini ginpatay nila. Pagpatay nila sa Ginoo, natuman ang ginhambal sa Ginoo nga siya pagapakawian. Itugyan sa kamot sa mga katigulangan kag sa mga hintil kag siya patyon kag si katlong adlaw. Mabanaw siya. Ang iya kamatayon kag paglubong kag pagbanaw amo na ang maayong balita. Karon masugod kita. Number one, nanungod sa pag-introduce sang maayong balita. There are two kinds of good news. Sang buhi pa si Kristo, ang iya ginatudlo sa mga apostol, number one, amo ang pagwali sang maayong balita sang ginarian. In Matthew chapter 13, in verse 7, in as you go, mabigin kita sa verse 6 of chapter 13 of the book of Matthew, but go rather to the lost sheep of the house of Israel. Kay luwason sila sang Ginoo paagi sa pagbantala sa pagtudlo sang mayong balita sang ginarian na muna ang una nga maayong balita. Verse 7, in as you go preaching the kingdom of heaven is at hand. Inang kingdom of heaven ginhambal San Pablo na sa madamo na tinion, pero amuni ang iya ginhambal ang inang kingdom of heaven is called the kingdom of God. In chapter 24 in the book of Matthew in verse 14, in this gospel of the kingdom. So, diyan makita ang gospel of the kingdom shall be preached in all the world for a witness unto all nations, and then shall the end come. Ang gospel of the kingdom, amo na ang ginawali ni Kristo kag sang 12 ka apostles, naging tudlo niya. Ha? Sa panahon ni Kristo kag sang mga apostles, sang buhi pang Ginoo. So, amo nang ila ginwali ang mayong balita sang ganarian. Kag inang pagtudlo sa mayong balita sang ganarian, ang himuon nila sina, they need to repent and be baptized for the kingdom of God is at hand. Amo na manabog sila sang yawa. Suno sa chapter 10 sang book of Matthew, kag magpang-ayo sang tanan nga sakit, kag magbanaw sang patay. Amo nang ila ministry sa panahon sa Ginoo ang ila nga ginawali ang mayong balita sang ginarian. In chapter 10 verse 1 of the book of Matthew, and when he had called unto him his 12 disciples, he gave them power against unclean spirits to cast them out and to heal all manner of sickness and all manner of disease. Kung eksaktuhon mo sa pagambal, sila lang ang may gahom sini sa pag-imo. Sila lang ang 12 apostoles granted gid ngang tanan nga masakit, tanan nga mga sakit ila maayo. Ang tanan nga mga malain nga espiritu, maygo nga espiritu, ila ina matabog. Kag ang tanan nga heal all manner of the sickness and all manner of disease ila na ayihon. Kag ini sila magabanaw sang patay. In verse 8 of chapter 10 of the book of Matthew, in verse 8, heal the sick. Ayun ang nagamasakit sa ginilian, wala ang siyang masakiton mo. Cleanse the lepers. Tinluan ang mga aro. Mga aroon. Raise the dead. Banawon ang patay. Cast out devils.
freely you have received, freely give, wala na bayad. Amun ang ila ministry, ang ila itudlo, ang maayong balita sa ganarian, kag ining ganarian, iwali ini, sinya in this gospel of the kingdom of God, in chapter 24 and verse 14, shall be preached in all the world for a witness unto all nations, and then shall the end come. Amuni ang iwali, tugtog nga matapos ang kalibutan. O, mga biyang uturan, amuna, ina sa buhi Panginoo, nga ining mayong balita sa ganarian, igawali sa tanan nga bugos nga kalibutan para saksi sa tanan nga nasyon. Ah, nga may arang nga ginalian ipatindog ang Ginoo nga wala sing tupong, and then shall the end come. Subong wala pa, hindi pa end. Ha? Kay ang mga ginatudlo nga mga sign nga amo ang earthquake, ang ginatudlo nga rumors of wars, hindi pa na subong, bisan nga may gakatabo na, kaysa ng una may ara naman nga irinaway mo. Oho, sa panahon niya sa Old Testament, pirting inaway mo. Panahon sa Second World War, pirting man nga inaway mo. Aha. Pero sa panahon niya nga, malapit na ang insang kalibutan, nga maabot na ang dinasiling sang revelation man, nga amo ang Armageddon War. Pirting na. Pirting nga kalamidad na matabo. So, amuna nga iwali nila ang mayong balita sa wala pa mag-abot ang katapusan sang kalibutan. Bilang amuna ang masaksi na malapit na ang katapusan sang kalibutan. Magdulungan na, pisti na, kagamuna, mga linog na, mga gutom na, magdulungan na. Mabatian nila ang mayong balita na may ara nga ipatindog na ginarian ang Diyos. Na, ang Israel lang sina ang makaintindi. Ang ibang nga nasyon di na magpati kay nga aluyag man nila magari sa kalibutan. So amunang una nga mayong balita nga aton makita. Ikadua, sang si Kristo nagwali sini, kang nagtudlo man siya nga maabutan niya nga siya mapatay, kag siya pasipalan, sang iya katawan, pakahuyan, o yao yauhon sunod duplan ubahan purung-purungan sang tunukon kagilansang kag napatay ang ina nga natabo sa Ginoo mga abyang kauturan natuman kay nasulat ina sa mga manalagna kag sang kasuguan nasulat na sang tanan nga mga manlagna kag nasulat sa kasuguan nga ang meaning sina the law in the prophets written in the law in the prophets matuman na ginlansang giban nilang Ginoo pero wala pa na matabo ginsiling na sang Ginoo gintudlo niya na sa iyang nga mga disciples, ah, nga nagasiling ang Ginoo, Ginoo ginagambal. Mga utod sa Ginoo, nasiling sang Ginoo in chapter 16 of Matthew, in verse 21, from that time forth began Jesus to show unto his disciples how that he must go
unto Jerusalem and suffer many things of the elders and chief priests and scribes and be killed and be raised again the third day. Kag ina nabatian kag indi luyag ang mga puso nga matabo na sa iya. Pero amo nang ginambal niya. Oh. In chapter 26 sa book of Matthew in verse 3, then a symbol. Okay, mabigin kita sa versikulo 1 to versikulo 5. And it came to pass when Jesus had finished all these things, all these sayings, he said unto his disciples, you know that after 2 days is the feast of the Passover, and the Son of Man is betrayed to be crucified. Ang word nga betrayed, tama na kabugat nga mag-traidor ikaw sa Diyos. Masakit ganun, traiduran ka sa bana mo o kung asawa o kung sa bata mo o kung sa tatay mo kag nanay mo, tanang kita, traidor. Ha? Mayara kita nga batasan na o garing imo lang wala na ginimo. Si Judas nahimo yagid, gintraiduran niya ang Ginoo. Si Pedro iya, gindinay niya ang Ginoo. Upod sa mga 12 man ka apostol. Siling niya, you know in verse 2, that after 2 days is the feast of the Passover, and the Son of Man is betrayed to be crucified. In verse 3, then assembled together the chief priests. Nagtilipon ang tanan ng mga puno sa kapariam, in the scribes, kag mga eskriba, in the elders of the people, kag katigulangan sa katawhan, unto the palace of the high priest, nagkanto sa palasyo sa mataas nga pare, who was called Caiaphas. In verse 4, and consulted that they might take Jesus by subtlety and kill him. Nga ilama, kag sila nagkonsulta sa high priest, nga ilama dala si Jesus, paagi sa daya, traidor means pagdaya, kag pagapatsyon. In verse 5, but they said not on the feast day, lest there be an uproar among the people. Ginambal na sa ginunga muna matabo. Tinapatay siya. Mga biyaguturan, pagkapatay nila, krimen ni ang ilaginimo mo. Krimen ni mga biyaguturan. Krimen na gani magpatay ka sang sapat. Oh. Krimen na gani nga ang imo sapat magpatay man. Sang tao, may obligasyon ang tag-iya sina. Nano pagi kong Ginoo ang imo gimpatay? Nano pagi ko ng Ginoo imo pakawyan? Ginakusar gani ang tao kung pasipala niyang babae o kung ang bata? Ginareklamo gani? Subong? Nano pagi ko ng Diyos ang magareklamo? Inagin patay? Inagin pakawyan? Ginpasipalaan kagadlawan ang isa masakit sina purung-purungan ubahan sa krus o kagadlawan kapasipalaan ang isa ka masakit duplaan katampahon mga abiyang kauturan na agum na ni Kristo. Ang ila ginimo nga krimen, wala ina sang Dios ginisip sila nga sila makasasala kag pagahukman. Nagapahayag pang Ginoo sang kaluoy, gugma. Kapag batas ang ila sala. Halin sang una sa 40 anyos nga pagbatas na nakasala ang katawhan sang Israel sa kamingawan 40 years tubtub. Nga pagabot sang Ginoo ginhimo pa nila. Ginpatay ginilang Ginoo. Kag sunod
ginubong, kag hindi pa sila kontento. Pabantayan ginila ang lulubungan sa Ginoo kay bangod sulong sa ila na ining Ginoo nga butigon siling sang mga pari. Butigon gali ang Ginoo sulong sa ila. Nga mabanaw siya kag basi siya kawaton sang iya nga mga pusol kapag waon nga. Matud nga nabanaw. Nagpalapit sila kay Pilato. Kay gusto nila tagpanggid. Nang tanang nga ginpanghambal sa Ginoo, hindi matuman. Kag tanan ina binutig. Ano pagtawag na sa Ginoo? In chapter 27 of the book of Matthew, in verse 62, ina, tapos na nga napatay si Kristo. Now the next day that followed the day of the preparation, the chief priests and Pharisees came together unto Pilate, ang mga pari gid, ng mga puno, ka mga parasiyo, nagpalapit gid tingob sa kay Pilato. Siling nila sa verse 63 of chapter 27 sa Matthew, seeing sirs, we remember that the deceiver said, while he was yet alive, after 3 days, I will rise again. Kung kamo magtanaw ang meaning sang deceiver, manugdaya, butigo na ang meaning sina, mga abyang kakauturan. Amo nang meaning niya, butigong deceiver. Pero wala sila kabalo nga ginsurat San Pablo, let God be true and let every man be a liar. Butigong ang meaning sang deceiver. Amo na pag-address na sa Ginoo nga wala pa siya napatay ining madaya, nagsiling samtang buhi pa. Pagkatapos ang tatlo kadlaw siya, ako mabanaw liwat. Tinagpangayo sila nga bantayan gid ang lulubungan. In verse 64 of chapter 27 sa Matthew, command therefore siling sa mga pari kag mga katigulangan kag mga Hudyo o kunsang mga Farisiyo, command therefore that the sepulcher be made sure until the third day. Siguro doon, kabantayan. Kay basi sa kagabiyon, kawaton sang iya disciples, list his disciples come by night and steal him away and say unto the people, he's rising from the dead. So, the last error, so the last error shall be worse than the first. Ang uli nga error, mas malaot pa sang sa una. Hindi sila gusto nga ginahambal ni Kristo matuman kag mangin kamaturan. Daw sila ang matuman. So, amuna, ginpatay nilang Ginoo. Bangod sa pagwali lang sa mayong balita, wala sila kabalo nga ang ginpatay nila, hari nila, misaya nila, manluluwas nila, mga abyan kagauturan. Kag wala sila kabalo sang sikrito, sang kamatayon sang Ginoo. Kun nga naagom na ni Kristo, wala sila kaintindi kung anong meaning sang kamatayon ni Kristo. Kaganong meaning sang ila pagpasipala sa Ginoo. Wala sila kabalo, kag wala man sila kabalo sang kamatayon. Kag wala man sila kabalo sang paglubong kay Kristo kung anong meaning sina. Kag wala man sila kabalo sang pagkabanaw ni Kristo kung anong meaning sina. Mga abyan kauturan, kag ina, mga abyan kauturan, gintudlo ini sang Ginoo sa kay San Pablo. The only person nga ginhatag sa iya ang revelation nanungod sina. Nanungod siyang kamatayon kapaglubong pagkabanaw ni Kristo.
ang pagtawag sang Diyos nga ginhatag kay San Pablo is called the gospel of the grace of God. Nga ang kamatayon nga paglubong ni Kristo, maayo nga balita. So, ang unang nga balita nga mayo is called the gospel of the kingdom. Apang ining gospel of the kingdom nga si Kristo magari, ginpatay nilang ari, kaginpasipalan. Pero ang iya sina nga resulta, ang ila malaot nga ginimo, ginimo inisang Diyos nga maayo. Gintawag inisang Diyos nga maayong balita sa bugay sang Diyos. Puro atago nato ini. Ginhatag ini kay San Pablo ining Revelation in the book of Galatians in chapter 1. Siling ni San Pablo kay San Pablo niya inigin rebel in chapter 1 sang Book of Galatians. Kag ini iya na sang Ginoo ginhatag kay San Pablo only ining revelation. Siling na ni San Pablo in chapter 1 verse 11, "But I certify you, brethren, that the gospel which was preach of me is not after man." Ang iya ginambal, the gospel, maayong balita na. "Which was preach of me is not after man." Verse 12, you look at here. "For I neither receive it of man, neither was I taught it, but by the revelation of Jesus Christ." Amo na ang iya ginambal. Ang gospel. Gina-certify niya, meaning certificado na nagikan gid siya kay Kristo. Oh? Nga ang iya nga ginbaton nga mayong balita ginhatag saya gintawag ini sang Dios, "May gospel you say." May gospel siling sang First Timothy. Second Timothy chapter 2 and verse 8. Oh. "Was preached of me is not after man, for I neither received it of man, neither was I taught it, but by the revelation of Jesus Christ." Si Kristo naghatag sini sa iya. To confirm it, siling na sang Ephesians chapter 3, siling ni San Pablo na in verse 2, bilang isa ka prisoner ni Jesus Christ, of chapter 3, "If you have heard of the dispensation of the grace of God," inang natawag nga gospel, natabo ini sa dispensation of the grace of God, ana mga biyang turan, "which is given me to your word." Ginhatag ini sa iya, kaginpa hatag ini sa tanan nga mga tumuloo subong sa imo kag sa akon. Ginhatag kay San Pablo, kag ginhatag ini sa aton. "To your word," in verse 3 of chapter 3 sang Ephesians, "how that by revelation he made known unto me the mystery, as I wrote afore in few words." Mystery na ang kamatayon kag paglubong ni Kristo. Ang meaning sa mystery, hidden truth, ina sa time sang dispensation of the grace of God, sa panahon subong grace of God na. In verse 4, ano nga mystery na?
of chapter 3 sang Ephesians, whereby when ye read you may understand my knowledge in the mystery of Christ. Ang ining natawag ng mystery, mga abyang kauturan, is called the mystery of Christ. So, atag na siya iyalang ginatag ining gospel. Ang ngalan sina sa gospel, mga abyang kagkauturan nga ginatag sa iya, in the book of Acts, in chapter 20, in verse 24, you look at here, para maintindihan ang ikaduwa nga maayong balita. Chapter 24 at chapter 20 in verse 24. But none of these things move me, neither count I my life dear unto myself, so that I might finish my course with joy in the ministry which I have received of the Lord Jesus. Amo to my certification na nagbaton siya sa mayong balita, which I have received of the Lord Jesus to testify the gospel of the grace of God. That's the mystery of Christ. Siya ang gintagaan lang nga itestify niya ang mayong balita sa bugay sang Diyos nga ang ginambal niya. That's the mystery of Christ. Ang pagpatay, kagpagpakawya, pagdupla, pagpurumpurong sa Ginoo, paglansang, kagpag-uba sa iya, kagginpasipalahan. That's good news. That's the gospel of the grace of God. Dua na kamayong balita na mga abyang uturan. Wala gin sila gaisip. Amo na nga, sini ni Pablo, consider what I say. The Lord will give you all understanding. You may understand all things nga tong ginimo nila. Wala sang Ginoo sila gin pakamalaot. Wala sila sang Ginoo gin judge. Wala sila sang Ginoo gin tagahan sang warning. Kundi gin pangabuyuan pa sila sang Ginoong, amay ko, patawara sila sang ila ginimo. Kay wala sila kahibalo. They don't know. Kay ang kamatayon kapag lubog ni Kristo is a mystery of Christ. It is called the gospel of the grace of God. Kag inang gospel of the grace of God, ini sa panahon sang dispensation of the grace of God, ngang tanan ng mga tao, kung magtuo sa kamatayon kapag lubog ni Kristo, ang ila sa latanan, mapatawad. Mga abyan kagkuturan, bisan payagtong sila ang nagpatay. Amuna nga, kung mamati sila sa mayong balita, mamangkot sila na kung anong himuon nila. Hambalo na siya sa San Pedro, sa nagwali sa San Pedro, bisan si Stephen, na maginusol ka mo, kagimpatay ninyo ang Ginoo. Kag magbaptize, agon magtinlo ang inyo sala, kag magkabaton ka mo, sang dulot, sang balaan nga spirito. Namuna sila ang nagpatay, kundi sila may nosol. Pero sa panahon sang bugay, mga abyang kauturan, wala sang Diyos gintuluan si San Pablo nga ang tanan nga nagtuo, Hudyo magagindi, maluwas kay ang pagtulunan sa mayong berita sa bugay sang Diyos is to believe. Pero kung krimen ang ilang ginapamatian na sila ang nagpatay, din ito, repent. Amo na nga ang pagtulo San Pablo para maluwas ka sa sinang may malita in chapter 16 sa book of Acts in verse 30 and 31 and brought them out and said, sirs, what must I do to be saved? Siling ni San Pablo and they said, believe on the Lord Jesus Christ and thou shalt be saved in thine house. Ang ginpatay nila, Tuhan mo, na siya nagbayad sang imo sala. That's the gospel
of the grace of God. Kag siya ang ginhimo na apostles, kag gintagaan sang dispensation of the grace of God, nga magawali siya sang mayong balita, sang bugay sang Diyos, kag ang magtumalwas. Amuna ang siling sang kasulatan. O, matingala ang mga madamo ng mga audio. Tikon sila, mamati, mangakig na sila. Kay ang ginpatay nila, Tuhan mo, maluwas ka. Kag damo man nga mga pari nagtuluo. Kagimbayaan nila ang ilang pagkapari. Mga biyagawturan, amuna ang ikaduwa nga mayong balita nga may Diyos nga napatay. Amo ni ang gin-describe ni San Pablo sa chapter 15 sang 1 Corinthians nanungod sang mayong balita. Nagahatag sang kaluwasan na kuntuhan mo. In chapter 15, in verse 1, Moreover, brethren, I declare you the gospel na dito yam at haguginto the gospel of the kingdom of God. Mayong balita sa ganyan sa Diyos. Hindi nga si Kristo ang napatay, kundi si Kristo magari o galing ginpatay nila. Amuna nga wala madayon sumong ang pagwali sa mayong balita sa ganyan, kaya ang hari ginpatay nila. Bisang ginpatay nila ang Ginoo na amuna ang hari, ginimo sa Diyos ina nga mystery, tinago, nakamaturan, na wala sila ginpakamalaot o kung hukman sang Diyos, kundi tagaan sila sang kaluoy, bugay, ha? Pagugma, na kung magtumalwas sila, kaginang may mulita na galwas in chapter 15, in verse 1, of the book of 1 Corinthians. Moreover, brethren, I declare unto you the gospel, means the gospel of the grace of God, which I preach unto you, which also you have received and wherein ye stand.

0: K5 News FM championing the lives of the Filipino.
1: Wow, may puso.

0: K5 News FM championing the lives of the Filipino.
1: Wow, may puso.

0: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
1: Wow, may puso.

0: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
1: Wow, may puso.

0: K5 News FM Championing the lives of the Filipino.
1: Wow! May puso!

0: K5 News FM. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
1: Wow! Mike Pumso!
0: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.1 K5 News FM Tacloban, 107.1 K5 News FM Olongapo City, 97.7 K5 News FM Dumaguete City, 95.7 K5 News FM San Jose Antique, 94.5 K5 News FM Calibo, 100.9 K5 News FM Rojas City, 89.1 K5 News FM Pasig City, 103.9 K5 News FM Bacolod City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Iloilo City. 88.7 K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Sa pasimula, ginawa ng Diyos ang sanglibutan ng maganda, mapayapa, puno ng pagmamahal at kaligayahan. Ngunit, dahil sa kasalanan, ang sanlibutan at ang mga nanananahan dito ay lubhang napasama. Makikita natin ito sa kalikasan, sa kalagayan ng mga pamilya, at gayon din sa moral at espiritual na kalagayan ng sangkatauhan. Ang Diyos ba ay nagpabaya lamang dito? Hindi ba siya naawa sa ating kalagayan? Ang Diyos ay naawa sa atin, mga kapatid, kahit sa mga panira ng kaaway, dahil sa pag-ibig at awa ng Diyos. Siya ay nagtayo ng mga reformador sa bawat panahon. At ngayon, narito ang Tinig ng Reformasyon. Tinig ng Reformasyon. Ang programang naghahatid sa inyo ng Ebanghelyo ng Kaligtasan sa pamamagitan ni Panginoong Hesukristo. Tinig ng Reformasyon. At ngayon, narito ang inyong lingkod.
2: Nagbabalik na naman po ang ating programa para sa pagpapatuloy ng ating Bible Study Series tungkol sa mabuting balita ng kaligtasan. Binabati ko po ang lahat na nakikinig ngayon sa ating programa, lalong-lalo na sa mga kapatid na talagang sumusubaybay at sabik na makinig sa bawat bahagi ng Ebanghelyo ng Kaligtasan na ating pinag-aaralan. Magandang araw po sa inyong lahat. Sa ating pagpapatuloy, tayo po ay humingi ng makalangit na patnubay at talino upang maunawaan natin ang bawat salita ng Diyos na ating pag-aaralan. Manalangin po muna tayo. Our Father in Heaven, maraming salamat po sa inyong patuloy na kabutihan sa amin, sa mga pagpapala na patuloy ninyong binibigay sa amin, at sa pagkakataon na inyong binigay sa araw na ito upang kami ay mag-aral ng inyong mga salita. Tulungan po nawa ninyo kami ng inyong banal na espiritu at buksan ang aming isipan upang madali naming maintindihan ang mga katotohanan na nais mong iparating sa aming lahat. Pagpalain po ninyo ang lahat ng mga kapatid na nakikinig ngayon sa aming pag-aaral ng mabuting balita ng kaligtasan. Ito po ang aking dalangin sa inyo sa pangalan ng aming Panginoong Hesus. Amen. Sa ating huling pag-aaral ay aking nabanggit na sa ilalim ng gawain ng pagpapala, sa ilalim ng pagpapatawad ng Diyos sa ating mga kasalanan ay may dalawang bahagi. Ang una ay ang gawain ng pagpapatawad ng kasalanan na kung tawagin ay legal justification. Ang ikalawa ay ang gawain ng pagpapatawad ng kasalanan na kung tawagin ay effective justification. Ano ang napapaloob sa gawain ng legal justification at effective justification? Kung pareho silang pagpapatawad dahil pareho naman silang tinawag na justification sa Ingles, Ano ang mga pagkakaiba nilang dalawa? At ano ang relasyon ng dalawang gawain na ito sa isa't isa? Ito ang mga katanungan na aking pagtutuunan ng pansin sa ating pag-aaral sa araw na ito. Dito po muna tayo sa legal justification. Ano po ba ang dapat nating malaman tungkol sa gawain ng legal justification na ito? Tignan po natin ang ilang mga katangian nito. Una, in legal justification, all the sins of all men were legally paid for and forgiven through the death of Jesus Christ. In other words, all have been justified or forgiven by the blood of Christ. Ibig sabihin na binayaran at pinatawad ng Diyos ang kasalanan ng lahat ng tao dahil sa dugo ni Jesus. Dahil ito ang punto na madalas na tinututulan ng ibang mga kapatid nating Kristiyano, kaya medyo lawakan natin ang ating pag-aaral tungkol dito. Una sa lahat, alalahanin natin yung sabi ng Romans 3:23 at 6:23 na ang lahat ay nagkasala at ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. Kung walang magtubos sa tao, tiyak na ang lahat ay mapapahamak at mabubura sa ibabaw ng lupa. Ano ang mabuting bagay na ginawa ng Diyos para sa tao? Sabi ng Galatians chapter 4 verse 4 and 5, subalit nang dumating ang ganap na kapanahunan, isinugo ng Diyos ang kanyang anak na ipinanganak sa isang babae at ipinanganak sa ilalim ng kautusan upang tubusin ang mga nasa ilalim ng kautusan upang matanggap natin ang pagkupkup bilang mga anak. Ayon sa ating nabasa, sinugo ng Diyos ang kanyang anak na si Jesus upang tubusin ang mga nasa ilalim ng kautusan. Ilan sa mga taong nagkasala at napa sa ilalim ng kautusan ang pinatutubos ng Diyos kay Jesus? Sabi ni Apostol Juan sa 1 John 1 verse 14, nakita namin at sinasaksihan na sinugo ng Ama ang anak bilang tagapagligtas ng sanlibutan. Tinawag si Jesus na tagapagligtas ng sanlibutan dahil ang misyon niya ay bayaran ang kasalanan ng sanlibutan at tubusin ito mula sa kasalanan. Ano ang naintindihan ni Jesus na dapat niyang gawin upang matubos niya ang sanlibutan? Sabi ng Matthew 20 verse 28 na ang anak ng tao ay naparito hindi upang paglingkuran, kundi upang maglingkod at upang ibigay ang kanyang buhay na pantubos sa marami. Malinaw sa isip ni Kristo nung siya ay nandito sa lupa na upang matubos niya ang sanlibutan ay kinakailangan na ibigay niya ang kanyang buhay na pantubos sa lahat ng tao. Batay sa kasaysayan, totoo bang ibinigay ni Kristo ang kanyang buhay na pantubos sa lahat ng tao? Sabi sa 1 Timothy 2 verse 5 and 6 na may isang Diyos at may isang tagapamagitan sa Diyos at sa mga tao, ang taong si Kristo Jesus na ibinigay ang kanyang sarili na pantubos sa lahat. Pinatutunayan ng kasaysayan na ibinigay ni Jesus ang kanyang sarili na pantubos sa lahat. Ano ang ibig sabihin ng ibinigay niya ang kanyang sarili na pantubos sa lahat? Sabi sa 1 Corinthians 15 verse 3, sapagkat ibinigay ko sa inyo una sa lahat ang aking ding tinanggap na si Kristo ay namatay para sa ating mga kasalanan ayon sa mga kasulatan. Ang pagbibigay ni Kristo sa kanyang sarili na pantubos sa lahat ay nangangahulugan na siya ay namatay para sa kasalanan ng lahat. Matapos na ibigay ni Kristo ang kanyang sarili at namatay upang tubusin tayong lahat, tayo ba ay tapos nang tinubos ni Kristo mula sa kasalanan o hindi pa? Tinubos na ba tayo o tutubusin pa? Sabi ni Pablo sa Galatians 3:13, tinubos tayo ni Kristo mula sa sumpa ng kautusan nang siya ay naging sumpa para sa atin sapagkat nasusulat, sumpain ang bawat binibitay sa punong kahoy. Sabi rin ng 1 Peter 1:18 and 19, nalalaman ninyong kayo'y tinubos mula sa inyong walang kabuluhang paraan ng pamumuhay na minana ninyo sa inyong mga ninuno. Hindi ng mga bagay na nasisira tulad ng pilak o ginto, kundi ng mahalagang dugo ni Kristo gaya ng sa korderong walang kapintasan at walang dungis. Malinaw ang sinasabi ng Biblia na tapos na tayong tinubos mula sa sumpa ng kautusan. Dahil tinubos na tayo ni Jesus, pwede rin bang sabihin na iniligtas na tayo ni Kristo? Sabi sa 2 Timothy chapter 1 verse 8, kaya't huwag mong ikahiya ang pagpapatutuo tungkol sa Panginoon o ang aking pagkabilanggo dahil sa Kanya. Sa halip, makihati ka sa kahirapan dahil sa mabuting balita sa tulong ng Diyos na nagligtas at tumawag sa atin upang tayo'y maging Kanyang bayan. Ito'y ginawa niya sa pamamagitan ni Kristo, hindi dahil sa ating mga gawa, kundi ayon sa Kanyang layunin at kagandahang loob na inilaan sa atin bago pa magsimula ang panahon. Dagdag pa rito ay ating mababasa sa Colossians 1:13 na iniligtas niya tayo sa kapangyarihan ng kadiliman at inilipat sa kaharian ng kanyang minamahal na anak. Ayon sa aral ng Biblia na ating nabasa, tayo ay tinubos o iniligtas ni Kristo mula sa parusa ng ating mga kasalanan. Ano ang kaugnayan ng pagtubos ni Kristo sa atin sa pamamagitan ng kanyang kamatayan sa pagbayad ng ating mga kasalanan? Ayon sa Romans 6:23, ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. Dahil ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan, ibig sabihin na noong namatay si Jesus sa krus, dahil sa ating mga kasalanan, binayaran niya ang kasalanan nating lahat. At dahil binayaran na ni Jesus ang lahat nating mga kasalanan sa pamamagitan ng kanyang kamatayan, ano ang ginawa niya sa kamatayan na siyang parusa ng ating kasalanan? Sabi sa 2 Timothy chapter 1 verse 10, na sa pamamagitan ng pagpapakilala ng ating tagapagligtas na si Kristo Jesus, na siyang nag-alis ng kamatayan at nagdala sa buhay at sa kawalan ng kamatayan tungo sa liwanag sa pamamagitan ng Ebanghelyo. Ang kamatayan na inalis ni Jesus sa pamamagitan ng kanyang pagbibigay ng kanyang sarili sa kamatayan sa krus ay ang kamatayan na siyang parusa ng ating mga kasalanan. Dahil binayaran na ni Jesus ang ating mga kasalanan, inalis na rin niya ang parusa ng kamatayan na nakalakip sa ating kasalanan. Kung walang kasalanan, wala ding parusa ng kamatayan. Maalala ko noong kukunin ko ang school card ng aking anak na noong ilabas ng teacher ay may nakadikit doon na isang kapirasong papel na may nakasulat na utang na dapat bayaran. Kaya ako po ay nagbayad ayon sa halaga na nakasulat sa kapirasong papel na iyon. Pagkatapos akong nagbayad ay inalis na ng teacher ang naka-attach na kapirasong papel na listahan ng utang. Gayon din po na matapos na si Jesus ay namatay at nagbayad na sa kasalanan natin na tinawag din na utang, ay inalis niya ang naka-attach na hatol ng kamatayan para sa atin. Ano pa ang ginawa ng Diyos para sa atin sa pamamagitan ng kamatayan ni Kristo? Sabi ng Colossians 1:14 na sa pamamagitan ng anak, tayo'y pinalaya at pinatawad sa ating mga kasalanan. Sabi rin sa Ephesians 1:6-8, purihin natin siya dahil sa kanyang kahangahangang pagkalinga sa atin sa pamamagitan ng kanyang minamahal na anak. Tinubos tayo ni Kristo sa pamamagitan ng kanyang kamatayan at sa gayoy pinatawad na ang ating mga kasalanan. Gayon kadakila ang pag-ibig na ipinadama niya sa atin. Ano ang ibang salita na ginamit ng Biblia upang ipaliwanag ang katotohanan na pinatawad na ang ating mga kasalanan? Sabi ni Pablo sa Romans 5:8-10, datapwat ipinagtatagubilin ng Diyos ang kanyang pag-ibig sa atin na nang tayo'y mga makasalanan pa, si Kristo ay namatay dahil sa atin. Lubha pa nga ngayong inaaring ganap sa pamamagitan ng kanyang dugo ay mga ligtas tayo sa galit ng Diyos sa pamamagitan niya. Sapagkat kung noong tayo'y mga kaaway ay pinakipagkasundo tayo sa Diyos sa pamamagitan ng kamatayan ng kanyang anak. Pansinin po natin na ang mga salitang inaaring ganap sa pamamagitan ng kanyang dugo sa English version ng King James Bible ay justified by His blood. In other words, we have all been justified by the blood of Jesus Christ at the cross. Sana po ay naging malinaw sa ating lahat ang aking tinalakay na unang katangian ng legal na justification. Kaya tayo po ay dadako sa ikalawa. Ang number to ay ganito. Legal justification is a finished work. Ito ay isang gawain ng pagpapatawad na tapos na na naisagawa. Natapos ang legal na pagbayad at pagpatawad ng ating mga kasalanan doon sa krus noong namatay si Jesus on the 14th day of the month Abib in the Jewish calendar on the year 31 AD. Self-explanatory ito kaya hindi ko nadadagdagan. Number 3, nakatangian ng legal justification. Legal justification is a work done once and for all. Ang legal na pagpapatawad ng Diyos sa ating mga kasalanan ay isang gawain na minsan lamang ginawa at hindi na ito mauulit pa. Bakit po? Dahil hindi na muling mamamatay si Jesus the second time para sa ating mga kasalanan. Sabi sa Romans 6 verse 9 and 10, alam nating si Kristo nang muling binuhay ay hindi na muling mamamatay. Wala nang kapangyarihan sa kanya ang kamatayan. Nang siya'y mamatay, namatay siya nang minsanan dahil sa kasalanan at ang buhay niya ngayon ay dahil sa Diyos. Sabi rin sa Hebrews 9 verse 28, kayon din naman si Kristo'y minsang inihandog bilang hain upang pawiin ang mga kasalanan ng mga tao. Siya'y muling darating hindi upang ihandog na muli dahil sa kasalanan, kundi upang iligtas ang mga naghihintay sa Kanya. Dito rin sa Hebrews 10 verse 10 ay sinabi na dahil sa Kanyang pagsunod sa kalooban ng Diyos, nilinis tayo ni Jesucristo sa ating mga kasalanan sa pamamagitan ng minsang paghahandog ng Kanyang sarili at iyo'y sapat na. Number 4, legal justification is the work of Christ alone. Si Kristo lamang ang gumawa nito. Wala pong partnership o joint effort ang tao at ni Kristo sa gawain na ito, kundi 100% sa gawain ay ginawa ni Kristo lamang. Si Kristo lamang ang namatay. Sabi ni Pablo sa 2 Corinthians 5:14, ang pag-ibig ni Kristo ang humihimok sa amin sapagkat kami lubos na naniniwala na ang isa ay namatay para sa lahat. Kaya't ang lahat ay maibibilang na namatay. Tayo ay naibibilang.

without our knowledge and consent. Number five, legal justification was done by Christ for all men, irrespective of race, color, or social status. Ang legal na pagpapatawad ay ginawa ni Kristo para sa lahat ng tao. Mayaman man o mahirap, may pinag-aralan o walang pinag-aralan, maitim man o maputi, lahat po ay pinawalang sala ng Diyos sa krus at tinubos sa pamamagitan ni Kristo. Sabi ng Romans 3:23-24, sapagkat ang lahat ay nagkasala at walang sino mang karapat-dapat sa paningin ng Diyos. Gayunman, dahil sa kanyang kagandahang loob, ay pinawalang sala sila sa pamamagitan ni Kristo Jesus na nagpalaya sa kanila. Sinabi ng talata na ito na bagamat ang lahat ay nagkasala, ngunit dahil sa kagandahang loob ng Diyos, ay pinawalang sala sila sa pamamagitan ni Kristo na nagpalaya sa kanila. Ang tinutukoy ng sila na pinawalang sala sa verse 24 ay ang lahat na nagkasala na binanggit sa verse 23. Bagamat ang lahat ay nagkasala, subalit ang lahat ay pinatawad dahil sa kagandahang loob ng Diyos sa pamamagitan ni Kristo Jesus. Number 6, legal justification is unconditional. Ibig sabihin na ang pagpapawalang sala na ginawa ng Diyos sa lahat ng tao sa pamamagitan ng dugo ni Jesus ay ginawa para sa lahat ng tao, maniwala siya o hindi. Hindi sinabi ni Jesus na kung maniwala ka sa akin ay babayaran ko ang iyong mga kasalanan. Tutubusin kita kung tanggapin mo ako bilang iyong personal na tagapagligtas. Wala pong ganyang mga condition sa legal justification. It was done by Jesus Christ for all men out of His great love for the world without imposing any condition from them. Yan po ang anim na katangian ng legal justification. Dadako naman po tayo sa effective justification. Ano po ang pagkakaiba ng effective justification sa legal justification? Number one, kung sa legal justification ay aktwal na binayaran ni Kristo ang kasalanan ng lahat ng tao sa pamamagitan ng kanyang kamatayan, sa effective justification ay kikilalanin ng tao ang kamatayan ni Jesus bilang kabayaran ng kanyang mga kasalanan. In legal justification, our sins are actually paid for by Christ without our knowledge and consent. But in effective justification, we believe and acknowledge the payment made by Jesus Christ for our sins. Ayon sa Hebrews 10:26-29, ang sinumang hindi kumilala sa mahal na dugo ni Jesus na siyang naihandog bilang kabayaran ng kanyang mga kasalanan ay wala pong pag-asang maliligtas. Isa pa, in legal justification, this transaction was made for all men as a whole. But in effective justification, the transaction is made with every person individually. Hindi po by group ang transaction sa effective justification. Dito po mag-apply ang kasabihan na salvation is individual, not by group. We are being justified individually. One person cannot transact for another person. Each person must transact for himself regarding his forgiveness or justification. Sabi sa John 3:16, gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan, kaya ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak upang ang sinumang sumampalataya sa kanya ay hindi mapahamak kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Ang unang bahagi ng talata na ito na nagsasabing ibinigay ng Diyos ang kanyang bugtong na anak dahil sa gayon na lamang na pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan ay tumutukoy sa legal justification. Subalit yung pangalawang bahagi na nagsasabing whosoever believeth in Him ay nabilong na siya sa effective justification. The first was a transaction made for the world as a whole, while the second is to be transacted to every man individually. Ang batayan ng effective justification ay yung legal justification. There could be no justification by faith for the individual person if there was no justification by the blood of Christ for all men. Wala pong pwedeng mapatawad sa pamamagitan ng pananampalataya kung walang ginawang pagpapatawad sa lahat ng tao sa pamamagitan
ng dugo ni Kristo.

0: Number two, while legal justification is a finished work, effective justification is an ongoing work, a work not yet completed. Kung ang legal na pagpapatawad ng kasalanan ng lahat ng tao ay natapos na sa krus, ang effective justification ay hindi pa po tapos, kundi kasalukuyan po na ginagawa at prinoproseso ang pagpapatawad sa lahat na nananampalataya kay Kristo. Matatapos lamang po ang pagpoproseso ng pagpapatawad sa pamamagitan ng pananampalataya sa tinatawag na clause of probation, na kung saan ay wala na pong tatanggapin na application o applicant para sa langit na bayan at that time or after that time. Ang sabi ni Jesus sa kanyang mga alagad sa Mark chapter 16 verse 15 and 16, "Magsiyaon kayo sa buong sanlibutan at inyong ipangaral ang ebanghelyo sa lahat ng kinapal. Ang sumasampalataya at mabautismuhan ay maliligtas. Datapwat ang hindi sumasampalataya ay parurusahan. Ang mga sumasampalataya sa ebanghelyo ay aariing ganap." Dito po sa effective justification mangyayari ito. Number three, while justification is a work done once and for all and is not repeatable, effective justification could be done many times in the life of the believer. Ang legal na pagpapatawad ng Diyos sa ating mga kasalanan sa krus ay minsan lamang ginawa at hindi na ito mauulit pa. Subalit, ang pagpapatawad ng kasalanan ng mga tao individually sa effective justification ay pwedeng mangyari ng maraming beses, at ang kapatawaran na ibibigay ay para lamang sa past sins na pinagsisisihan at hindi applicable sa ating future sins. Hindi katulad ng legal justification na ang binayaran at pinatawad doon sa cross ay ang past, present, and future sins. Pero dito, ang papatawarin sa effective justification ay yung past sins lamang. Sa first time na ikaw ay sumampalataya at magsisi, ikaw ay patatawarin sa lahat ng mga kasalanan mo sa nakalipas. Kinabukasan, kapag ikaw ay nagkasala ulit, kailangang ikaw ay magsisi ulit at ikaw ay patatawarin sa kasalanan na iyan na inihingi mo ng tawad. Hindi pwede na magsisi ka lang minsan para sa kasalanan mo sa nakalipas, sa kasulukuyan at sa hinaharap. Hindi po ganon. Kaya dapat po na tayo ay magsisi every time na nagkasala tayo at humingi ng tawad sa bisa ng dugo ni Jesus na nabuhos sa krus. Number four, legal justification is the work of Christ alone without our consent and cooperation. Pero sa effective justification, it is a partnership work, a work of cooperation between Christ and the individual person. So magkaiba po ang sa legal justification at saka sa effective justification. Kung sa legal na justification ay si Kristo lamang ang gumawa ng lahat, sa effective justification ay hindi po pwedeng siya lahat ang gagawa para sa atin. Kailangan makipagtulungan tayo. God gives us the gift of faith, but we must exercise faith and believe in Christ and the gospel. Hindi po pwede na si Jesus ang manampalataya para sa iyo. Hindi po pwede na si Jesus ang magsisi para sa iyo. Believing and repenting is the work of the individual person, and they are prerequisite to justification. Sabi ni Apostle Pedro sa Acts 3:19, "Kaya nga magsisi kayo at magbalik loob upang mapawi ang inyong mga kasalanan." Dito ay sinasabi ni Pedro na ang pagpapawi ng kasalanan ay nakadepende sa pagsisisi. Ibig sabihin na kung walang pagsisisi sa panig ng tao, hindi mapapawi ang kanyang kasalanan. Number five, while legal justification was done by Christ for all men irrespective of race, color, or social status, in effective justification, the Lord is also calling all men, irrespective of race, color, or social status, to receive Jesus as their personal Lord and Savior that they may be justified and be saved. Sabi ng Matthew 8:11-28, "Magsiparito kayo sa akin, kayong lahat na nangagpapagal at nangabibigatang loob, at kayo'y aking pagpapahingahin." Yan po mga kapatid. Kaya sa effective justification, open din ito sa lahat, katulad ng ginawa sa legal justification. Dako tayo sa number 6. While legal justification is unconditional, effective justification is conditional. What is the condition sa effective justification? Pananampalataya po ang condition. Faith is the condition upon which justification is to be granted. Dito po sa effective justification, papasok yung tinatawag na justification by faith. Tayo ay aariing ganap sa pamamagitan ng pananampalataya. Pero kanino po dapat manampalataya? Dapat po na sumampalataya kay Jesus bilang personal na tagapagligtas. Ano naman ang dapat sampalatayanan? Dapat sampalatayanan na ang kanyang kamatayan ang kabayaran ng ating mga kasalanan. Natapos na po nating tinalakay ang anim na kaibahan ng legal justification at effective justification. Umaasa ako na itong pinag-aralan natin ay makapagbigay ng mga kasagutan sa mga pagtutol na maaring bumabagabag sa isipan ng marami tungkol sa Ebanghelyo ng Kaligtasan. Nawa po mga kapatid na magalak kayo sa inyong nalaman na kayo ay tapos nang tinubos at iniligtas mula sa parusa ng kamatayan sa dagat-dagatang apoy, sapagkat ang lahat na kasalanan ninyo ay binayaran na ni Jesus at pinatawad na ng Diyos sa pamamagitan ng dugo ng kanyang anak. Subalit ginawa niya ito without your knowledge and consent. Kaya ngayon, hinihiling niya na ngayong alam niyo na, sumampalataya kayo sa kanya bilang inyong personal na tagapagligtas. Nang sa ganon ay makamtan ninyo ang ganap na benepisyo ng kanyang ginawang pagliligtas. Manumbalik po tayo sa Diyos, mga kapatid. Let us surrender our life to Him and serve Him with all our hearts that we may be counted worthy to live with Him eternally in His everlasting kingdom. Purihin ang Diyos and may God bless you all. Bago tayo maghiwa-hiwalay, ay magpasalamat po muna tayo sa Diyos. Maraming salamat, Amang Banal, sa katotohanan na inyong ibinigay sa amin tungkol sa matuwid na pagtubos ninyo sa amin mula sa parusa ng aming mga kasalanan at mula sa aming pagkaalipin ng kasalanan. Palaguin po nawa ninyo ang pagtitiwala namin sa inyo bilang matuwid na Ama at kay Panginoong Jesus bilang aming personal na tagapagligtas. In Jesus' name we pray. Amen.
1: Inyong napakinggan ang Tinig ng Reformasyon. Para sa karagdagang impormasyon at kasagutan ng inyong mga katanungan, mangyari lamang bisitahin ang Facebook account na Peter K. Ohan, PeterKayOhen at maaari ding bisitahin ang website sa www.sdarm.org. Ang mensahe ng Tinig ng Reformasyon ay maaari ding ma-download sa website na www.sdarmphilippines.org. Hanggang sa muli, maraming salamat sa inyong pakikinig.
2: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
3: Wow!
4: May puso!
5: The official overall number one station in Iloilo City, K5 News FM, Iloilo 88.7.
6: Mga ka-K5, yara ka na bala sa imo running era? Entra na sa Dalagan para sa mga pululigan! Dalagan para sa mga pululigan! A 3K, 5K, and 10K fun run for the poorest of the poor families in Iloilo City. Kabilang sa aton pagsaulog sa ikalimang anibersaryo sang K5 News FM Iloilo. Ululupot kita sa Hulyo 5, 2026 sa Sunset Boulevard, Iloilo City, alas 4 sang aga. Tanan nyo mag-intra sa 3K, 5K, kag 10K categories ang makabaton sang Race Bib Official Event Shirt. Kag para sa top 3 sa kada category, makabaton gamo sang Bronze, Silver, kag Gold Medal plus cash prizes. Mayara naman sang exclusive finisher medals ang tanan nga mag-intra sa 10K category. Intra na! Kay may nagahulat pagit sa inyo nga dugang nga mga sorpresa at papremyo. Gani upda na ang inyo bilog na pamilya kag bilog na barkada kag mag-intra na sa Dalagan para sa mga pululigan. Para makarehistro, i-message lang ang amon official Facebook page, K5 News FM Iloilo. Kag para sa inyong mga dugang palamang putanon, mag-contact lang kay K5 Jenny Gauyonan sa 0966-234-2676. Dalagan, Dalagan, para sa mga pululigan.
5: D3 Bio with Vizio.
3: Ako si Anay. Before problema, ako gidang akon irregular nga regla. Kisa, galabot, gitatlo, kabulan, bla. Sa pagtumar ko sang D3 Bio, bao okay, gidang resulta, subong normal na gin.
5: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Vizio. Ang Vizio. Yung may D3. Mabakas, mga butka. D3 Bio.
4: Ako si Boards, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer disease. Tuma, naging kamalipaton. Gitry namon, patumaron sa D3 Bio. Ilalang kabula, nagbalik normal ang paminsaron ni Lula. Bangod ina sa D3 Bio.
5: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Vizio. Ang Vizio. Yumay D3. Mabakas, mga butka.
7: My family history ba na kamuusang diabetes?
8: Mag-TDX 500 ka!
7: Mataas ba na ang imo blood sugar?
8: Mag-TDX 500 ka na!
7: Ang DTX 500!
8: Ang may powerful compound!
7: Ganagapanubos ang imo blood sugar!
8: DTX 500!
7: Garantisado!
8: Epektibo!
7: Aramis!
8: DTX 500!
7: Nagapalandunong ba na ang imo panulukan?
8: Magalingin ba na ang imo nga ulo?
7: Masami nagkapangihi!
8: Masami ginauha!
7: Si may diabetes ka na!
8: Mag-TDX 500 na!
7: Ang DTX 500!
8: Ang may powerful compound.
7: Nga nagapanubok
8: sang imo blood sugar.
7: DTX 500.
8: Garantisado.
7: DTX 500.
5: DTX Coffee Mix.
9: Eric Ledesma, mataas ang akon nga sugar. Nabatian ko ang DTX Coffee Mix nga bulong galiini nga kape. Hintilawan ko man eh. Nagpagsik ang akon nga lawas kag nagnubo ang akon sugar. Kamayara inigali nga sang ang palaya extra.
5: DTX Coffee Mix. Sa mga butika. DTX Coffee Mix.
10: Ako si Mayra. Permilang butod ako dyan. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix. Intistingan ko man. Nagnami. Idang akon pamatya. Regular ang akon pagpamuhi. Wala sang hangin ang akon dyan.
5: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix. Mabasa mga butika. Problema sa mata? Ari na ang iCare Gold Capsule. Mas pinabaskog, mas ginpanami. iCare Gold Capsule. Ang kapsula nga ginhungod ubra para sa mata. May ara nga superior antioxidant nga kaangay sang lutein, vitamin A, vitamin C, zinc, at ginpabaskog sang bilberry extract. iCare Gold Capsule. Ang superior antioxidant eye formula. Para sa mas epektibo na kombinasyon, para sa manami na eye health, mag-inom sang iCare Gold. Kaupod ang sa pagbutang sang iCare Drops at adlaw-adlaw. Ang iCare Gold Capsule, mabakal sa mga leading drugstores sa murubo na presyo. Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
11: Ako si Anika. Kulayan ko mangi, kay gali, may UTI ko. Ang tiya ko naghambal, try ko ang Mighty C. One capsule, 3 times a day. 1 week lang, nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C, epektibo.
5: Mighty C, mabakal sa mga butika. Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
12: Mabali si Bibi, mas masami ko gina-allergy. Iski magwa lang ako kag mahanginan, damo rin pula-pula sa likod ko kasabot ko. Pero sa pagsugod ko inom sa Mighty C, grabing epekto, inuras lang, dula, na dayo ng ako niya allergy.
5: Mighty C, mabakal sa mga butika.
13: Sa amon mga suki sa kahanginan, mga supporters kag pinalangga namon nga tagpalamati. Salamat sa inyo wala untat nga suporta sa pagpamati sa kampyon nga istasyon. Sa Iloilo, padayon kita nga magapangalagad sang tampad nga serbisyo publiko. Magadulog sa mga balita kag impormasyon nga wala sang may ginaapinan, serbisyo nga matuod gid lamang. Ini si K5 Ray Espeha Umalay sa Iloilo, K5 News FM.
6: Spore Biotics nga ginugdan sang prebiotic nagapabastog sang imong nga resistensya. Spore Biotics nagapanami sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa klinika Spore Biotics, you're always in good health. Kasakit ang tiyan? Mag-Spore Biotics. Kabutod-butod ang tiyan at hindi matunawan? Mag-Spore Biotics. Kabulig sa pagpanami sang digestion, nagpagkakas sang toxins sa bituka. Para healthy ang tiyan, mag-Klinika Spore Biotics.
5: K5 Kalingawan sa Barangay.
6: Fiesta! Vista Edition, Iloilo City. Luyag mo ba lang ang magbisita kag maghatag sang kasadyahan kag papremyo ang K5 News FM 88.7 sa inyo nga kapistahan sa barangay. Magkadto lang sa istasyon sang K5 News FM Iloilo ukon mag-message sa amon official Facebook page agon mag-inquire kung paano kami makakadto sa inyo nga barangay. Masinadya kita mga ka K5 sa KKB, ka K5 Kalingawan sa Barangay Fiesta Edition. Sa mga suki namon sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Doc Ramil Uy. Good news! Sarang na kamo makapakonsulta sang libre.
14: Libre? Libre!
6: Wow! Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasay City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Salvation Street Corner, Apan Street, Barangay Poblacion Ilawood, Pasay City. Sa Kalinog Branch, kada Martes ka Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Costmart Kalinog. Sa Myagaw Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Orbe Street, Baybay Norte, Myagaw. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Sa mga taga Quinto Distrito, mas ginpalapit na ni Dr. Ramil Uy ang iya mga produkto. Nagbakal na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center Sara Branch. Located sa RJM's Building, Barangay Apologista Sara, Iloilo, near Sara Public Terminal. Bukas, Domingo hasta Biyernes, alas 8 sang aga, tuktok alas 5 sang hapon. Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center Sara Branch. Bakal na!
15: Gabasa na naman bala ang imo.
16: Ay, gabasa na naman?
15: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
17: Always nagabasa.
15: Nagabaho ang kilikili.
17: Mag-Clinica Deo Fresh.
15: Para sa maputi at mabangong kilikili.
17: Clinica Deo Fresh.
16: Nagabasa na naman balaga.
15: Alay naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko.
17: Clinica Deo Fresh.
15: Para sa maputi at mabangong kilikili.
18: Kadaragsa nga punggot,
19: DTX Beauty Soap.
18: Magaspang nga panit,
19: DTX Beauty Soap.
18: Gala o magputi,
19: DTX Beauty Soap.
18: Puro katol-katol,
19: DTX Beauty Soap.
6: DTX Beauty Soap. All natural, antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, madre ni cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
18: Bakal na sa mga butika.
20: Extend Food Superman for Man.
21: Ako si Eric, isa ko ka jeepney driver. Di nagid ka to sik ang akon man no. Siling sang migo ko. I-try ang Extend Food Supplement for Man. Kay epektibo ko no. Akon gintilawan. Abaw. Gatok tura og gid ang akon man no. Kanamit gi sa experience ba?
20: Extend Food Superman for Man. Extend Food Superman for Man.
22: Ako si Fred Domingo, Extend Food Supplement user. Dako gid nga bulig sa among mag-asawa ang Extend Food Supplement for Man. Kay sang una abi daw wala nagiganay, pero may himala pa man gali. Salamat gid sa Extend Food Supplement for Men. Epektibo gid.
20: Extend Food Supplement for Men.
23: Para sa matino nga dugo.
20: DTX 500.
23: Para sa healthy nga tay.
20: DTX 500.
23: Ang DTX 500.
20: Ang may mataas nga antioxidants.
23: Nga amo naman
20: ang nagatindo sa imo atay.
23: Mas tagtindo ang atay.
20: Happy kanunay.
23: DTX 500.
20: Masaligan.
23: Epektibo.
20: DTX 500.
23: Mahigo bala ang imo dugo.
20: DTX 500.
23: Masamit ka bala ang gina-allergy.
20: DTX 500.
23: Ang DTX 500.
20: Ang nagatindo sa imo mahigo nga dugo.
23: Nga sa masami,
20: amo naman
23: ang ginahalina sa mga nagkalaylay nga allergy.
20: DTX 500.
23: Masaligan.
20: DTX 500.
23: D3 Bio
20: with Physio.
24: Ako si Boy Fidel, isa ka health researcher kag isa man ka registered nurse. Sa nagsugod ako tumaas ang D3 Bio, mas naging klaro kag alerto ang akong paminsalon.
20: D3 Bio.
23: Ang D3
20: nga may Physio.
23: Ang Physio
20: nga may D3.
23: D3 Bio.
20: D3 Bio.
25: Ako si Boards, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer's disease. Tuma na gid ka malipaton. Itry namon patumaron sa D3 Bio. Ilalang kabula, nagbalik normal ang paminsaro ni Lula. Bangod ina sa D3 Bio.
20: D3 Bio!
0: ang D3 Bio.
1: Yung may VCO.
0: Ang VCO.
1: Yung may D3.
0: Matatas mga butika.
2: Nga aga pamati ka sa K5 News FM.
3: Nga pamati ako sa K5 News FM Iloilo tungod na namin ako sa mga drama ni Maninay Mane. Especially, ang iya nga Pages of Love. Ini si Jin sang Bitoon Haro, tunay na sa K5.
2: O ikaw, ano bala ang imo kinapamatian? Tutok na sa 88.7 K5 News FM Iloilo.
4: Wow! My puso.
14: You're listening to 88.7 K5 News FM. K5 News FM.
26: This song is brought to you by D3 Bio, the antiviral and antibacterial specialist.

0: K5 News FM K5 News FM Championing the lives of the Filipino.
1: Wow! May puso!
0: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.1 K5 News FM Tacloban, 107.1 K5 News FM Olongapo City, 97.7 K5 News FM Dumaguete City, 95.7 K5 News FM San Jose Antique, 94.5 K5 News FM Calibo, 100.9 K5 News FM Rojas City, 89.1 K5 News FM Pasig City, 103.9 K5 News FM Bacolod City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Iloilo City. 88.7 K5 News FM, championing the lives of the Filipino. The official overall number one station in Iloilo City. K5 News FM, Iloilo 88.7.
2: Mga ka-K5, yara ka na bala sa imo running era? Intra na sa Dalagan para sa mga pululigan. Dalagan para sa mga pululigan. A 3K, 5K, and 10K fun run for the poorest of the poor families in Iloilo City. Kabilang sa aton pagsaulog sa ikalimang anibersaryo sang K5 News FM Iloilo. Ululupot kita sa Hulyo 5, 2026 sa Sunset Boulevard, Iloilo City, alas 4 sang aga. Tanan nga mag-intra sa 3K, 5K, kag 10K categories ang makabaton sang Race Bib Official Event Shirt. Kag para sa top 3 sa kada category, makabaton gamo sang Bronze, Silver, kag Gold Medal plus Cash Prizes. Mayara naman sang Exclusive Finisher Medals ang tanan nga mag-intra sa 10K category. Intra na kay may nagahulat pagit sa inyo nga dugang nga mga sorpresa kag papremyo. Gani ugda na ang inyong bilog nga pamilya kag bilog nga barkada kag mag-intra na sa Dalagan para sa mga pululigan. Para makarehistro, i-message lang ang amon official Facebook page, K5 News FM Iloilo. Kag para sa inyong mga dugang ang palamang putanon, mag-contact lang kay K5 Jenny Gauyunan sa 0966-234-2676. Dalagan, dalagan para sa mga pululigan!

500. Epektibo nga suplemento sa pagtap na sa mga balatian kasubong sang diabetes, arthritis, hypertension, kidney failure o kung sakit sa bato, cancer, cyst o kung tumor. Gagmadamo pa nga iban. DTX 500. Mabakal sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy sa kilid sang Robinson's Haro.

0: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C. I Care Gold Capsule, ang kapsula nga gitugot obra para sa mata. Mas epektibo pa. I Care Gold Capsule, mas pinasaka ang level sang lutein, vitamin A, vitamin C, vitamin E, zinc, nga ginpapaskog sang dilberry extract. Kung pigaw na imo panulukan, ikaw may cataract, pterygium, astigmatism, nga glaucoma, mag I Care Gold Capsule ka na. Para sa mas epektibo na kombinasyon, para sa marami na eye health, mag-inom sang I Care Gold Capsule. Kaupod sa pagbutang sang I Care Drops ato at lang. I Care Gold Capsule, mamakal sa mga leading drug stores sa manubo na presyo.
1: Sport Biotics, makabulig sa pagtapna sa mga bad bacteria na nagatuga sa infeksyon sa lawas. Ang tagabantay sa maayo nga panglawason kag nagapabangon sa imong resistensya kontra balatian, tuga sa mga kagaw. Klinika Sport Biotics. Sport Biotics, ang fortified probiotic. May 80 billion CFU sang good bacteria. Sport Biotics, kabulig sa pagtapna sang kagaw ng H. pylori na nagatuga sang ulcer. Mag-klinika Sport Biotics ka! Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Good news!
2: Good news!
1: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre.
3: Libre? Libre!
1: Wow! Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasay City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Salvation Street Corner, Apanes Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasay City. Sa Kalinog Branch, kada Martes ka Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Costmart Kalinog. Sa Miagao Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Orbe Street, Baybay Norte, Miagao. Kad sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Sa mga taga Quinto Distrito, mas ginpalapit na ni Dr. Ramil Uy ang iya mga produkto. Magbakal na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center Sara Branch. Located sa RJM's Building, Barangay Apologista Sara, Iloilo, near Sara Public Terminal. Bukas, Domingo hasta Biyernes, alas 8 sang aga, tugtog alas 5 sang hapon. Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center Sara Branch. Bakal na!
4: Ladies and gentlemen, please welcome Tatay Diggs, ang presidente ng bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
5: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito, mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm.
4: Clinica Deo Fresh, para tanggalin ang mabahong amoy ng kilikili mo. Para manatili itong malinis, para hindi mangingitim ang kilikili mo. Clinica Deo Fresh.
5: Kaya subukan ninyo.
4: Clinica Deo Fresh, Deo Roll On. Feel fresh and clean all day long. Clinica Deo Fresh.
5: Clinica Deo Fresh.
4: Available now.
1: Okay ka! May kape ka sa K5! Sa solid nga tagpalamati nga wala nagahalin-halin sang ilang radyo kag nakatutok pirmi sa K5

0: mga ka K5 diri lang sa kampyon nga istasyon K5 News FM Iloilo 88.7
1: DTX Beauty Soap.
2: Ako si Elaine. Ako, gidangapon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, pag-hamis, kag pagpaputi sa ngapon nga pani. May yara inisang antimicrobial property. Kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Kaginhalinan sa mga skin diseases.
1: DTX Beauty Soap.
3: Baka sa mga butika.
1: DTX Beauty Soap.
4: Ako si Ronald. Saka sales rep.
5: So una,
4: pwede, magid ako sa akong body odor.
5: Nahuya na ako magatubang sa akong mga customers.
4: Pero subong.
5: Sadya na gid ako sa budig sa DTX Beauty Soap.
4: Kag nag-hamis, kag nagputi, gid ako nga pani.
5: Salamat gid sa DTX Beauty
1: DTX Beauty Soap.
3: Mabaka sa mga butika.
1: Extend Food Supplement for Men.
6: O si Juni, taga Bacolod. Kapasalamat gid ko sa Extend Food Supplement for Men. Kay dako gid ang nabulig sini sa akon nga sex life. Always gid satisfied ang partner ko sa akon serbisyo sa iya. Madamo gid nga salamat sa Extend Food Supplement for Men.
1: Extend Food Supplement for Men. Extend Food Supplement for Men.
7: Ako si Mark. Sa tutuod lang, tungod ka edad na ta, ginakulang na ta sa pwersa. Daw hindi na gid makaarang ka. Hasta nga nabatian ko sa radyo ang Extend Food Supplement for Men. Testingan ko.
8: Wow. Ayos, gid.
7: Kamu man bala, testingin nyo ang Extend Food Supplement for Men.
1: Extend Food Supplement for Men. Para sa matino nga dugo. DTX 500. Para sa healthy nga tayo. DTX 500. Ang DTX 500. Ang may mataas nga antioxidant. Nga amo naman ang nagatino sa imo atay. Basta tino nga tayo. Happy kanunay. DTX 500. Masaligan. Epektibo. DTX 500. Mataas pala ang imo blood sugar. DTX 500. Ikaw ba na ang may diabetes? DTX 500. Ang DTX 500. Ang may powerful compounds. Nga nagapanupo. Kaga kontrolar sa imo blood sugar. DTX 500. Masalikan. Epektibo. DTX 500. E3 Bio.
9: Ako si Gabriel. Nagalibogin ang akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Bowex ko pa lang ang pag-inom. Nabatsagan ko ng paghalog sa akong dilargo. Nagamay ang akong nga buyon.
1: D3 Bio. Ang D3. Yung may Physio, yung may D3. D3 Bio with Physio.
10: Ako si Jay, taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumag sa D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
1: D3 Bio, ang D3. Yung may Physio. Ang Physio, yung may D3. D3 Bio.
3: Mabakal sa mga butika.
1: D3 Bio.
0: Nga agapamati ka sa K5 News FM.
11: Nagapamati kita ko sa K5 News FM. Sa ila, may balita nga husto. Dali magets, kagalin gid sa nagipusuon sang komunidad. Kampiyon gid. Ako si Jun sa Mandriyaw. Tunay na ka K5.
0: O ikaw, ano bala ang imo kinapamatian? Tutok na sa 88.7 K5 News FM Iloilo.
12: Wow, my puso.
1: You're listening to 88.7 K5 News FM. K5 News FM.
0: This song is brought to you by DTX Coffee Mix. Nakakape ka na, naka-detox ka pa.

K5 News FM ang kampiyon ng istasyon sa Iloilo City 88.7 K5 News FM.

0: K5 News FM
1: K5 Galing Awan Tay Salawahan ka! May kabit kagalinga 18 years old!
2: Oh, hindi na yung matuod!
1: Damo nang nakasugid sa ako, hindi ka pa mag-ako!
2: Hindi gani ina matuod!
1: Te! Ano ang kamaturan? Isugid sa akon!
2: 19 years old to siya, hindi 18.
1: K5 Galing Awan
0: Tay! K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
3: Wow! May puso!
4: The official overall number one station in Iloilo City. K5 News FM, Iloilo 88.7.
5: Mga ka-K5, yara ka na bala sa imo running era? Intra na sa Dalagan para sa mga pululigan. Dalagan para sa mga pululigan. A 3K, 5K, and 10K fun run for the poorest of the poor families in Iloilo City. Kabilang sa aton pagsaulog sa ikalimang anibersaryo sang K5 News FM Iloilo. Ululupot kita sa Hulyo 5, 2026 sa Sunset Boulevard, Iloilo City, alas 4 sang aga. Tanan nga mag-intra sa 3K, 5K, kag 10K categories ang makabaton sang Race Bib Official Event Shirt. Kag para sa top 3 sa kada category, makabaton gamo sang Bronze, Silver, kag Gold Medal plus cash prizes. Mayara naman sang exclusive finisher medals ang tanan nga mag-intra sa 10K category. Intra na kay may nagahulat pagit sa inyo nga dugang nga mga sorpresa kag papremyo. Gani upda na ang inyo bilog nga pamilya kag bilog nga barkada kag mag-intra na sa Dalagan para sa mga pululigan. Para makarehistro, i-message lang ang amon official Facebook page, K5 News FM Iloilo. Kag para sa inyong mga dugang ang palamangkutanon, mag-contact lang kay K5 Jenny Kauyunan sa 0966-234-2676. Dalagan, dalagan para sa mga pululigan.
4: D3 Bio.
6: O si Karen, kadamo isang akon hair fall, hindi man namin ang akon kutis. Nag-try ako tumar sa D3 Bio, kang naghining akon buhok, kang naghinis ang akon kutis.
4: D3 Bio. Ang D3, nga may Visio. Ang Visio, nga may D3. D3 Bio.
7: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Nakugid ang nabulig sa D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
4: D3 Bio. Ang D3 Bio, nga may Visio. Ang Visio, yung may D3.
8: Sa mga butika.
9: Para sa matilo nga dugo.
10: DTX 500.
9: Para sa healthy nga tayo.
10: DTX 500.
9: Ang DTX 500.
10: Ang may mataas nga antioxidant.
9: Nga amo naman
10: ang nagatilo sa imo atay.
9: Basta tilo ang atay.
10: Happy kanunay.
9: DTX 500.
10: Masaligan.
9: Epektibo.
10: DTX 500.
9: Mahigo bala ang imo dugo.
10: DTX 500.
9: Masamit ka bala ang gina-allergy.
10: DTX 500.
9: Ang DTX 500.
10: Ang nagatilo sa imo mahigo nga dugo.
9: Nga sa masami,
10: amo naman
9: ang ginahalig na sa mga nagkalaylay ng energy.
10: DTX 500.
9: Masalika DTX 500.
4: DTX Coffee Mix.
11: Ako si Rick Vista ng isa kanegosyante. Agod yung magpapili ng alerto, DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da ng mga negosyante, DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix. Mga pinata.
4: DTX Coffee Mix.
8: Mga butika.
4: DTX Coffee Mix.
12: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayo ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok yapo ng akong tulog. Subong aga kagahapon ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
4: DTX Coffee Mix. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
13: Sang una yan, iwang-iwang sa akin. Oh. Walagit ko gana magkaon. Kag sagay lang ko ubo, lanan. Insulayan ko pa no. Ang Mighty C. Kag one capsule, 3 times. After 1 week, nagnamigit ang akong nga pamin. Salamat sa
4: Mighty C. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
14: Ako si Rosita, may dysmeria ako. May nag-recommend ang Mighty C alkaline vitamin C. Maintain ko ini for 3 months. 1 capsule 3 times a day. Hasta subong kung mag-abot ako ng menstruation. Kung nagigit ako makabatsyag sa sakit.
4: Mighty C. Babaka sa mga butika.
15: Sa amon mga suki sa kahanginan, mga supporters kag pinalangga namon nga tagpalamati. Salamat sa inyo wala untat nga suporta sa pagpamati sa kampyon nga istasyon. sa Iloilo, padayon kita nga magapangalagad sa tampad nga serbisyo publiko, magadulog sa mga balita kag impormasyon nga wala sa may ginaapinan, serbisyo nga matuod gid lamang. Ini si KK5 Ray Espeha Umalay sa Iloilo, K5 News FM.
8: Masakit ang tiyan, masabinabudlayan sa pag-ariya, Mags 4 Biotics ka! May fortified probiotics na nagabulig sa pagbalik sang maayong nga digestion. Sas 4 Biotics, kadalhay ang pag-ariya! Fiesta Edition Iloilo City. Luyag mo ba lang magbisita kag maghatag sang kasadyahan kag papremyo ang K5 News FM 88.7 sa inyo nga kapistahan sa barangay? Magkadto lang sa istasyon sang K5 News FM Iloilo ukon mag-message sa amon official Facebook page agon mag-inquire kung paano kami makakadto sa inyo nga barangay. Masinadya kita mga ka-K5s.

0: Masuki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
1: Good news!
0: Sarang na ka mo makapakonsulta sang libre.
2: Libre?
3: Libre!
2: Wow!
0: Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasig City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Salvation Street Corner, Apan Street, Barangay Poblasyon Ilawod, Pasig City. Sa Kalinog Branch, kada Martes ka Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Costmart Kalinog. Sa Miagao Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Orbe Street, Baybay Norte, Miagao. Kad sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
2: Hali ka mga langaw! Ari nga paborito natin niya, ila!
3: Oh, hindi! Nga, perme lang ako ginalangawan!
4: Klinika Deo Fresh. Say goodbye sa body odor, say hi sa freshness. My virgin coconut oil, nagatap na sa mikrobyo nga kapagbaho sa ilo. Klinika Deo Fresh. A natural deodorant nga nagalast up to 48 hours. Sa Klinika Deo Fresh, fresh na fresh sa bango, fresh na fresh sa feeling. Klinika Deo Fresh. Bili na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
2: Kadaragsa nga punggot,
3: DTX Beauty Soap.
2: Magaspang nga panit,
3: DTX Beauty Soap.
2: Dala o magputi,
3: DTX Beauty Soap.
2: Puro katol-katol,
3: DTX Beauty Soap.
0: DTX Beauty Soap. All natural, antimicrobial, nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, madre di cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
2: Bakal na sa mga butika.
5: Nestor, ang sinaing!
6: Luto na!
5: Ang labahan!
6: Nakasumpay na!
5: Ang uniform ko!
6: Naplanta na!
7: Ganito ako!
8: Tigasin!
7: Tigalapa!
8: Tigasay!
7: Tigaplansa!
8: Sa araw si Mrs. ang masusunod!
7: Sa gabi,
8: ako ang bossing!
7: Dahil kasangga ko!
8: Ang extend!
7: Supplement for men!
8: Lourdes!
7: Tapos ka ng maligo!
9: Yes, darling! Come to mama!
8: Extend Food Supplement for Men.
7: May maca at lavawaska
8: na nagpapataas ng energy
7: at stamina
8: para sa tigasing performance. Extend Food Supplement for Men
7: para sa matino nga dugo.
8: DTX 500
7: para sa healthy nga tayo.
8: DTX 500
7: ang DTX 500
8: ang may mataas nga antioxidant
7: nga amo naman
8: ang nagatino sa imo atay.
7: Basta tino ang atay,
8: happy kanunay.
7: DTX 500
8: masaligan,
7: epektibo.
8: DTX 500
7: D3 Bio.
10: Ako si Lito, isa ka mason na diagnose na may balatian sa atay. Nabatian ko kagintistingan ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio.
7: D3 Bio!
8: Ang D3 Bio!
7: Yung may Visio!
8: Ang Visio!
7: Yung may D3! Matatas
8: mga butika!
0: Nga aga pamati ka sa K5 News FM!
11: Dapamati, gita ko sa K5 News FM. Kitamo, gita ko natunaan ng mga health tips sa linti Dr. Ramil Uy. Nakabuli kitini sa akon para maging healthy, guwapa, kag sexy! Ako galing si Cynthia, sa Barangay Ortiz City Proper. Tunay na ka-K5!
0: O ikaw, ano bala ang imo kinapamatian? Tutok na sa 88.7 K5 News FM Iloilo.
12: Wow, my puso.
13: You're listening to 88.7 K5 News FM. K5 News FM.
0: This song is brought to you by DTX 500, the superior antioxidant.

0: K-5 News FM.
1: K-5 Galingawan Time.
2: Tagbalay.
1: Sino na?
2: Ah, mga pulis kami, sir.
1: Ah, mano tani, sir, aw.
2: Gusto lang tani namon mag istorya.
1: Ah, pila ka mo kabilog, sir?
2: Duwa lang man kami, ah.
1: Ah, duwa ka mo?
2: Oo.
1: Tika mo de istorya, anay, eh.
3: Hey, hi, Galingawan Time.
0: FM, championing the lives of the Filipino.
4: Wow! May puso!
0: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.1 K5 News FM Tacloban, 107.1 K5 News FM Olongapo City, 97.7 K5 News FM Dumaguete City, 95.7 K5 News FM San Jose Antique, 94.5 K5 News FM Calibo, 100.9 K5 News FM Rojas City, 89.1 K5 News FM Pasig City, 103.9 K5 News FM Bacolod City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Iloilo City. 88.7 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
5: D3 Bio Health News. D3 Bio.
6: Ako si Gabriel, nagalibogin ang akong ulo kung paano magpaniwang. Eh wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Bowex ko pa lang ang pag-inom. Nabatsagan ko na paghalog sa akong dinargo. Naglagamay ang akong nga buyon.
5: D3 Bio. Ang D3. Yung may BCO. BCO. Yung may D3.
7: Ang combination sang extra virgin coconut oil nga ginupdan sang vitamin D3 nga ara sa D3 Bio, Sir JP, ang makahatag sang dako nga benepisyo sa mga may edad na, no, nga maluya na ang immune system. Sila ang ginakabig na nga immunocompromised, no. Ang D3 Bio nga may lauric acid makahatag sa imo protection batok sa kagaw kag viruses bisan indi mo na masaligan ang imo nga immune system. Ginupdan pa ini sang vitamin D3 nga nagaserbe nga communicator between one cell to another agud ma-regulate ang reaction sang imo nga immune system. Sa D3 Bio gina-fortify niya na imo immune system, may third immune system ka pa.
8: Ang D3 Bio, no, kung adlaw-adlaw kagay, no, makaserbi sa lawas bilang innate immune system o ang immediate responder sang immune system paagi sa monolaurin nga nagapamatay sang kagaw kag viruses on site. Ginpamanan pa sang vitamin D3 nga nagasuporta sa imong adaptive immune system nga nagapanami sa pagproduce sang B cells kag T cells. Kung ga D3 Bio ka, siyempre may immediate and long-term protection ka batok sa mga kagaw kag viruses. Te, mag-amuna nga mga benepisyo, no, makakuha ka sang pagtumar sang gituwag D3 Bio. Hindi na kuya mag-untat inom, Sir Kevin. Kaya siyempre, imagine ba, kaya hindi ko gusto makadtula akong kwarta sa pagpabulong sa balatian ko. Enjoy yun kuya ang akon nga healthy nga lawas, no, layo sa kagaw, layo sa virus, kaya siyempre adlaw-adlaw kuya gainom sang D3 Bio.
5: D3 Bio.
6: Ako si Gabriel, nagalibogin ang akong ulo kung paano magpaniwang. Eh wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Bowex ko pa lang ang pag-inom. Nabatsagan ko na paghalog sa akong dinargo. Naglagamay ang akong nga buyon.
5: D3 Bio. Ang D3. Yung may BCO. BCO. Yung may D3.
9: So ang D3 Bio may arasang medium chain fatty acids, no? Sir Kevin, nga na sarang, no, makabulig sa lawas pagpagwa sa mga toxins, no, paagi sa paghapin sa intestinal wall sa good hindi ma-reabsorb ang toxin. Ginupdan ini sang vitamin D3 nga nagapa-enhance ang ability sang imo mga macrophages, no, manghimo sang toxin sa lawas. So ang toxin sa lawas dapat hindi magtiner sa lawas.
8: Dapat hindi gidya.
9: So, dapat ini magwa. Amo na nga ginbutang kita sang Dios sang mga detoxifying organs
8: kagaya sa atay,
9: no?
8: Kidney.
9: para mabuligan nato ng aton nga mga detoxifying organs, no, kinahanglan naka D3 Bio kita kada adlaw.
10: Dapat D3 Bio gid kay ang D3 Bio makabulig sa pag-maintain sang healthy nga kidneys. Ginahilway sang monolaurin nga yara sa D3 Bio ang imo nga urinary tract sa mga kagaw nga nagakos ang UTI nga kung pabayan, pwede magsaka sa kidneys kag mahulog sa pyelonephritis. Ang may sintoma nga pagpanalakit sang likod, sa idalom lang sa imo nga mga ribs, kag sa groin area sa mga lalaki, or ang imo nga pantog. Iniman ang posible nga rason nga naga-urinary incontinence ka. Bangod pati ang imo nga urinary bladder, nagluya na ka-infected na sang bakterya. Pero kung naka D3 Bio ka adlaw-adlaw, ano pa ang tsansa sa mga bakterya nga makahalit sa imo nga urinary tract ang D3 Bio puno sang medium chain triglycerides nga ginapakusog pagid sang imo nga atay paagi sa pagimo sini sa monolaurin nga nagapangguba kag nagapangtunaw sang panit sang bakterya.
8: Amo ni ang rason nga ginakabig naton ang D3 Bio, Sir GP, Sir Kibin, nga antibacterial kag antiviral.
10: Correct.
8: Specialist. Ini nga mga benepisyo ang ginpamatud-an sa mga dalubhasa sa patag sang sinsya paagi sa paghimo sa mga research kag studies. Kag ini ang gapamatuod kung ano ka epektibo ang D3 Bio kung ang problema mo kagaw ba, punjay ba, sa mga bitokon o bitokon parasite, may mga parasites, no, or even virus, inatanan kaya tunawon kag patyon sang D3 Bio dala ang iyang mga derivatives kaangay sang lauric acid kag monolaurin. D3 Bio lang malakas. Kuway pa ka katumar, tumar ka na adlaw-adlaw. Para adlaw-adlaw man, ginapatay mo ang mga kagaw virus nga gasulod sa imo nga lawas.
11: Nagapalandulong pala ang imo panulukan.
12: Magalingin pala ang imo nga uhaw.
11: Masami nagkapangihi.
12: Masami ginauha.
11: Masi may diabetes ka na.
12: DTX 500 na.
11: Ang DTX 500.
12: Ang may powerful compound.
11: Nga nagapanubo.
12: Sang imo blood sugar.
11: DTX 500.
12: Garantisado.
11: DTX 500.
13: DTX 500. Health Alert with Dr. Ramil Uy.
14: K5. News FM.
13: The official overall number one station in Iloilo City. K5 News FM. Iloilo 88.7.
15: Mga ka-K5, yara ka na bala sa imo running era? Intra na sa Dalagan para sa mga pululigan. Dalagan para sa mga pululigan. A 3K, 5K, and 10K fun run for the poorest of the poor families in Iloilo City. Kabilang sa aton pagsaulog sa ikalima nga anibersaryo sang K5 News FM Iloilo. Ululupot kita sa Hulyo 5, 2026 sa Sunset Boulevard, Iloilo City, alas 4 sang aga. Tanan nga mag-a-intra sa 3K, 5K, ka 10K categories ang makabaton sang Race Bib Official Event Shirt. Kag para sa top 3 sa kada category, makabaton ka mo sang Bronze, Silver, kag Gold Medal plus cash prizes. Mayara naman sang Exclusive Finisher Medals ang tanan nga mag-a-intra sa 10K category. Intra na kay may nagahulat pagit sa inyo nga dugang nga mga sorpresa kag papremyo. Gani upda na ang inyo bilog nga pamilya kag bilog nga barkada kag mag-intra na sa Dalagan para sa mga pululigan. Para makarehistro, i-message lang ang amon official Facebook page, K5 News FM Iloilo. Kag para sa inyong mga dugang ang palamang utanon, mag-contact lang kay K5 Jenny Gauyunan sa 0966-234-2676. Dalagan, dalagan para sa mga pululigan.
13: D3 Bio with Vizio.
16: Ako si Anay. Before problema, kugid ang akon irregular nga regla. Kisa, galabot, gid tatlo kabulan, bla. Sa pagtumar ko sang D3 Bio, bow okay, gid ang resulta, subong normal na gid.
13: D3 Bio.
12: Ang D3 Bio.
13: Yung may Vizio.
12: Ang Vizio.
13: Yung may D3.
12: Malakas, mga butika.
13: D3 Bio.
17: Ako si Borges, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer disease. Tuma na gid ka malipaton. Gitry namon patumaron sang D3 Bio. Ilalang kabulan, nagbalik normal ang paminsaron ni lula. Bangod ina sa D3 Bio.
13: D3 Bio.
18: ang D3 Bio.
19: You may VCO.
18: Ang VCO.
19: You may D3.
18: Mabakas, mga butika.
20: May family history ba na kamuusang diabetes?
21: Mag-DDX 500 ka!
20: Mataas ba na ang imo blood sugar?
21: Mag-DDX 500 ka na!
20: Ang DTX 500!
21: Ang may powerful compounds!
20: Ganagapanubos ang imo blood sugar!
21: DDX 500!
20: Garantisado!
21: Epektibo!
20: Aramis
21: mo! DDX 500!
20: Nagapalandulong ba na ang imo panulukan?
21: Magalingin ba na ang imo nga ulo?
20: Masami nagkapangihi?
21: Masami ginauhan?
20: Masi may diabetes ka na!
21: Mag-DTX 500 na!
20: Ang DTX 500!
21: Ang may powerful compounds!
20: Ganagapanubos
21: ang imo blood sugar!
20: DTX 500!
21: Garantisado!
20: DTX 500!
21: DTX Coffee Mix!
22: Eric Ledesma, mataas ang ako nga sugar. Nabatian ko ang DTX Coffee Mix nga bulong galiini nga kape. Hintilawan ko man eh. Nagpagsik ang ako nga lawas kag nagnubo ang ako sugar. Kamiyara, inigali nga sang ang palaya extra.
21: DTX Coffee Mix!
18: Mabaka sa mga butika.
21: DTX Coffee Mix!
23: Ako si Mayra. Permilang butod ako dyan. Nabatian ko sa radyong DTX Coffee Mix. Intistingan ko man. Nagnamikid ang akong pamatya. Regular ang akong pagpamuhi. Wala sang hangin ang akong dyan.
21: DTX Coffee Mix!
18: DTX Coffee Mix!
19: Mabaka sa mga butika.
18: Dry eye, pirmiga katol, imo mata. Hindi na magulat pa na magdako ang problema sa imo mata.
19: Mag Eye Care Gold Capsule ka.
18: Ang Eye Care Gold Capsule highly recommended sa mga eksperto para sa pagtap na sa mga nagkalain lain nga sahe sang sakit sa mata.
19: Eye Care Gold Capsule
18: may aras ang lutein,
19: vitamin A,
18: vitamin E,
19: vitamin C,
18: zinc kag bilberry extract
19: para sa mas epektibo kag manaming kombinasyon para sa eye health.
18: Mag-inom sang Eye Care Gold.
19: Kaupod ang pagbutang sang Eye Care Drops adlaw-adlaw.
18: Mighty C,
19: ang alkaline nga vitamin C.
24: Ako si Anika. Kundayan ko mangi. Kay gali, may UTI ko. Ang tiya ko naghambal. Try ko ang Mighty C. One capsule, three times a day. One a week lang, nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C, efektibo.
18: Mighty C,
19: mabaka sa mga butika.
18: Mighty C,
19: ang alkaline nga vitamin C.
25: Mugali si Bibi. Mas masami ko gina-allergy. Iski magwa lang ko kagmahanginan. Damo rin pula-pula sa likod ko kasabot ko. Pero sa pagsugod ko inom sa Mighty C, grabing epekto, inuras lang. Nadula, nadayo ng ako niya.
18: Mighty
19: C! Mababaka sa mga butika.
26: Sa amon mga suki sa kahanginan, mga supporters kag pinalangga namon nga tagpalamati, salamat sa inyo wala untat nga suporta sa pagpamati sa kampyon nga istasyon. Sa Iloilo, padayon kita nga magapangalagad sang tampad nga serbisyo publiko, magadunog sang mga balita kag impormasyon nga wala sang may ginaapinan, serbisyo nga matuod gid lamang. Ini si K5 Ray Espeha Umalay sa Iloilo K5 News FM.
15: Spore Biotics nga ginukdan sang prebiotics. Nagapabaskog sang imong resistensya.
18: Spore Biotics.
15: Nagapanamig sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa klinika Spore Biotics, you're always in good health. Kasakit ang tiyan?
18: Mag-Spore Biotics.
15: Kabutod-butod ang tiyan at hindi matunawan?
18: Mag-Spore Biotics.
15: Kabulig sa pagpanami sang digestion at pagkakas sang toxins sa pituka.
18: Para healthy ang tiyan.
15: Mag-Klinika Spore Biotics.
27: Sa Barangay Fiesta Edition Iloilo City.
15: Luyag mo ba lang magbisita kag maghatag sang kasadyahan kag papremyo ang K5 News FM 88.7 sa inyo nga kapistahan sa barangay. Magkatulang sa istasyon sang K5 News FM Iloilo ukon mag-message sa amon official Facebook page. Agad mag-inquire kung paano kami makakadto sa inyo nga barangay. Masinadya kita mga ka-K5 sa KKB, K5, Kalingawan sa Barangay Fiesta Edition. Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Doc Ramil Uy.
18: Good news!
19: Good news!
15: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre.
28: Libre?
29: Libre!
15: Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasig City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Salvation Street, corner Apan Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasig City. Sa Kalinog Branch, kada Martes kag Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Costmart Kalinog. Sa Miagao Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Orbe Street,
27: Taytay Norte, Miag-Aw. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon. Sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Sa mga taga Quinto Distrito, mas ginpalapit na ni Doc Ramil Uy ang iya mga produkto. Magbakal na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center Sara Branch. Located sa RJM's Building, Barangay Apologista Sara, Iloilo, near Sara Public Terminal. Bukas, Domingo hasta Biyernes, alas 8 sang aga, tugtog alas 5 sang hapon. Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center Sara Branch. Bakal na!
0: Ga, gabasa na naman bala ang imo.
1: Ay, ga, gabasa na naman.
0: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
2: Always nagabasa.
0: Kag nagabaho ang kilikili.
2: Mag-Clinica Dayo Fresh. Para sa maputi at mabangong kilikili.
0: Clinica Dayo Fresh.
1: Nagabasa na naman balaga.
0: Alay naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko.
2: Clinica Dayo Fresh. Para sa maputi at mabangong kilikili.
3: Kadaragsa nga punggot.
4: DTX Beauty Soap.
3: Magaspang mapani.
4: DTX Beauty Soap.
3: Gala o magputi.
4: DTX Beauty Soap.
3: Puro katol-katol.
4: DTX Beauty Soap.
27: DTX Beauty Soap. All natural. Antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract. Madrete cacao leaf extract. Papaya fruit extract. Kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
3: Bakal na sa mga butika.
5: Extend Food Superman from man.
6: Ako si Eric. Isa ko ka jeepney driver. Di nagid katosik ang akon man, no? Silang sang migo ko. I-try ang Extend Food Supplement for Men. Ka-epektibo ko, no? Akon gintilawan. Abaw. Gatok tura o gid ang akon man, no? Kanamit gisa experience ba?
5: Extend Food Superman from man. Extend Food Superman from man.
7: Ako si Fred Domingo. Extend Food Supplement user. Dako gin nga bulig sa amo mag-asawa ang Extend Food Supplement for Men. Kaysang una, abi daw wala nagiganay. Pero may himala pa man galing. Salamat gid sa Extend Food Supplement for Men. Epektibo gid.
5: Extend Food Supplement for Men.
28: Para sa matino nga dugo.
5: DTX 500.
28: Para sa healthy nga tay.
5: DTX 500.
28: Ang DTX 500.
5: Ang may mataas nga antioxidant.
28: Nga amo naman
5: ang nagatilo sa imo atay.
28: Mas tagtilo ang atay.
5: Happy kanunay.
28: DTX 500.
5: Masaligan.
28: Epektibo.
5: DTX 500.
28: Mahigo bala ang imo dugo.
5: DTX 500.
28: Masamit ka bala ang gina-allergy.
5: DTX 500.
28: Ang DTX 500.
5: Ang nagatilo sa imo mahigo nga dugo.
28: Nga sa masami,
5: amo naman
28: ang ginahalina sa mga nagkalaylay nga allergy.
5: DTX 500.
28: Masalika.
5: DTX 500.
29: E3 Bio with Physio.
30: Ako si Boy Fidel, isang health researcher kag isaman ka registered nurse. Sa nagsugod ako tumaas ang D3 Bio, mas naging klaro kag alerto ang akong paminsalon.
29: D3 Bio.
30: Ang D3
29: yung may Physio.
30: Ang Physio
29: yung may D3.
30: D3 Bio.
29: E3 Bio with Physio.
31: Ako si Darlene, isang ka-full-time law student. Mas sapos kag mas madasig ko ma-memorya ang akong mga tulunan. Tungod sa D3 Bio, amo ini ang ako nangin sekreto sa law school.
29: D3 Bio.
30: Ang D3
29: yung may Physio.
30: Ang Physio
29: yung may D3.
30: D3 Bio.
27: Nga aga pamati ka sa K5 News FM.
32: Nga pamati ko sa K5 kahit daw hindi gid bala makumpleto ang gabi ko kung hindi ko mamati sa programa ni Machokolet. Tapos kung gwapo gid ang iya nga mga bisita na lipay gid ko. Ako gali si Jenny Alin Saharo, tunay nga ka K5.
27: O ikaw, ano bala ang imo kinapamatian? Tutok na sa 88.7 News FM Iloilo.
33: Wow, my puso.
34: You're listening to 88.7 K5 News FM. K5 News FM.
27: This song is brought to you by Mighty C, ang alkaline vitamin C.

0: I love you.
1: K5 News FM. Ang kakampyon ng estasyon sa Iloilo City, 88.7 K5 News FM.

0: K-5 News FM.
1: K-5 Galingawan Time.
2: Sa plaza, may babae kag lalaki nga nagaistoryahanay.
3: Ga, may ipamangkot lang ko tani isi mo. Hindi ka lang mga kig, ha?
4: Okay lang ah, ano to?
3: May nakahambal na bala sa imo nga cute ka?
4: Ay wala, agit bala.
3: Ah, tiwala tada bahi mo.
1: Hey, hi, Galingawan Time!
0: K-5 News FM, championing the lives of the Filipino.
5: Wow!
0: The official overall number one station in Iloilo City, K-5 News FM, Iloilo 88.7.
6: Mga ka-K-5, yara ka na bala sa imo running era? Intra na sa Dalagan para sa mga pululigan. Dalagan para sa mga pululigan. A 3K, 5K, and 10K fun run for the poorest of the poor families in Iloilo City. Kabilang sa aton pagsaulog sa ikalimang anibersaryo sa K-5 News FM Iloilo. Ululupot kita sa Hulyo 5, 2026 sa Sunset Boulevard, Iloilo City, alas 4 sang aga. Tanan nga mag-a-intra sa 3K, 5K, kag 10K categories ang makabaton sa Race Bib Official Event Shirt. Kag para sa top 3 sa kada category, makabaton ka mo sa Bronze, Silver, kag Gold Medal plus cash prizes. Mayara naman sang exclusive finisher medals ang tanan nga mag-a-intra sa 10K category. Intra na kay may nagahulat pagit sa inyo nga dugang nga mga sorpresa kag pa-premyo. Gani upda na ang inyo bilog nga pamilya kag bilog nga barkada kag mag-intra na sa Dalagan para sa mga pululigan. Para makarehistro, i-message lang ang amon official Facebook page, K5 News FM Iloilo. Kag para sa inyong mga dugang nga palamangkutanon, mag-contact lang kay K5 Jenny Kauyunan sa 0966-234-2676. Dalagan, dalagan para sa mga pululigan.

100. Epektibo nga suplemento sa pagtap na sa mga balatian kasubong sang diabetes, arthritis, hypertension, kidney failure o kung sakit sa bato, cancer, cyst o kung tumor. Kagmadamo pa nga iban. DTX 500. Mabakal sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy sa kilid sang Robinson's Haro.

0: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C. Gabalubalaka mo nga may tatlo sang klase nga cancer sulod sa mata. Iniamo ang ocular melanoma, ang pinaka-common nga cancer sa mata. Nga gina-target sini ang aton iris, lymphoma. Gaapekto sa puti nga dugo sang lawas, mostly sa mga tigulan o sa mga tao nga ara sa HIV o AIDS. Retinoblastoma, cancer nga halin sa retina na mostly nagapektuhan sini ang mga bata. Protektahan ang aton mata. Mag-Eye Care Gold Capsule adlaw-adlaw para sa mas epektibo na kombinasyon para sa manami na eye health. Mag-inom sa Eye Care Gold Capsule. Kaupod ang sa pagbutang sang Eye Care Drops adlaw-adlaw.
1: Sport Biotics. Makabulik sa pagtapna sa mga bad bacteria na nagatuga sa infeksyon sa lawas. Ang tagabantay sa maayo nga panglawason kag nagapabangon sa imong resistensya kontra balatian tuga sang mga kagaw. Klinika Sport Biotics. Sport Biotics. Ang fortified probiotics. May 80 billion CFU sang good bacteria. Sport Biotics. Gabulik sa pagtapna sang kagaw ng H. pylori nga nagatuga sang ulcer. Mag-klinika Sport Biotics ka! Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Good news!
2: Good news!
1: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre.
3: Libre? Libre!
4: Wow!
1: Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasig City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Salvation Street Corner, Apan Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasig City. Sa Kalinog Branch, kada Martes kag Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Costmark Kalinog. Sa Miadao Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Orbe Street, by Norte, Miagao. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Sa mga taga Quinto Distrito, mas ginpalapit na ni Doc Ramil Uy ang iya mga produkto. Magbakal na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, Sara Branch. Located sa RJM's Building, Barangay Apologista, Sara, Iloilo, near Sara Public Terminal. Bukas, Domingo hasta Biyernes, alas 8 sang aga, tugtog alas 5 sang hapon. Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, Sara Branch. Bakal na!
5: Ladies and gentlemen, please welcome Tatay Diggs, ang presidente ng bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
6: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito, mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm.
5: Clinica Deo Fresh, para tanggalin ang mabahong amoy ng kilikili mo. Para manatili itong malinis, para hindi mangingitim ang kilikili mo. Clinica Deo Fresh.
6: Kaya subukan ninyo.
5: Clinica Deo Fresh, Deo Roll On. Feel fresh and clean all day long. Clinica Deo Fresh.
6: Clinica Deo Fresh.
5: Available now.
1: Okay ka! May kape ka sa K5! Sa solid nga tagpalamati nga wala nagahalin-halin sang ilang radyo kag nakatutok pirmi sa K5 News FM Iloilo 88.7. Basi ikaw na ang amon madakpan kag makadaog sang isa ka box nga DTX Coffee Mix. Tutok na mga ka K5 diri lang sa kampyon nga istasyon K5 News FM Iloilo 88.7.
7: DTX Beauty Soap.
8: Ako si Elaine. Ako, gidangapon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, pag-hamis, kag pagpaputi sa ngapon nga panin. May yara inis ang antimicrobial property. Tagamuning nagapatay sa mga mikrobyo na ginahalinan sa mga skin diseases.
7: DTX Beauty Soap. Pabakal sa mga butika. DTX Beauty Soap.
9: Ako si Ronald. Isa ka sales rep.
10: So una,
9: problema, gid ako sa akong body odor.
10: Nabuya na ako magatubang sa akong mga customers.
9: Pero subong,
10: sadya na gid ako sa budig sa DTX Beauty Soap.
9: Kag
10: nag-hamis, kag nagputi gid ako nga panin.
9: Salamat gid sa DTX Beauty.
10: Beauty Soap.
7: DTX Beauty Soap. Mabaka sa mga butika.
2: Extend Food Supplement for Men.
3: Si Juni, taga Bacolod. Kapasalamat gid ko sa Extend Food Supplement for Men. Kay dako gid ang nabulig sini sa akon nga sex life. Always gid satisfied ang partner ko sa akon serbisyo sa iya. Madamo gid nga salamat sa Extend Food Supplement for Men.
2: Extend Food Supplement for Men.
7: Extend Food Supplement for Men.
4: Ako si Mark. Sa tudtood lang, tungod ga kaedad na ta, ginakulang na ta sa pwersa, daw hindi na gid makaarangka. Hasta nga nabatian ko sa radyo ang Extend Food Supplement for Men. Intestingan ko. Wow, ayos gid. Kamu man bala, testingin yung Extend Food Supplement for Men.
2: Extend Food Supplement for Men. Para sa matino nga dugo. DTX 500. Para sa healthy nga tayo. DTX 500. Ang DTX 500. Ang may mataas ga antioxidants. Nga amo naman ang nagatindo sa imo atay. Basta tindo ang atay. Happy kanunay. DTX 500. Masaligan. Epektibo. DTX 500. Mataas pala ang imo blood sugar. DTX 500. Ikaw pala ang may diabetes. DTX 500. Ang DTX 500. Ang may powerful compounds. Nga nagapanupo. Kaga kontrolar sa imo blood sugar. DTX 500. Masaligan. Epektibo. DTX 500. E3 Bio.
11: Ako si Gabriel. Nagalibog ito nga akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Bowex ko pala nga pag-inom. Nabatsagan ko na paghalog sa akong dilargo. Nagnagamay ang akong nga buyon.
2: D3 Bio. Ang D3. Yung may Physio. Ang Physio. Yung may D3. E3 Bio with Physio.
12: Ako si Jay. Taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumag ko sa D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
2: D3 Bio. Ang D3. Yung may Physio. Ang Physio. Yung may D3. D3 Bio. Mabakal sa mga butika. D3 Bio.
13: Nga aga pamati ka sa K5 News FM.
14: Aga pamati, gid ako sa K5 kay luwas sa balita, kag music, kag entertainment. Pero migit ba na sanda nagabulig sa mga pigado? Ako gali si Paulita, taga Antique. Pero dyan ako gatinir sa Lapas. Tunay naka K5.
13: O ikaw, ano bala ang imo kinapamati? Tutok na sa 88.7 K5 News FM Iloilo.
15: Wow, my puso.
16: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.1 K5 News FM Tacloban, 107.1 K5 News FM Olongapo City, 97.7 K5 News FM Dumaguete City, 95.7 K5 News FM San Jose Antique, 94.5 K5 News FM Calibo, 100.9 K5 News FM Rojas City, 89.1 K5 News FM Pasig City, 103.9 K5 News FM Bacolod City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Iloilo City. 88.7 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
17: Impormasyon sa ikaayong lawas. Programa nga puno, kompleto sa health tips and information.
18: Makaura sa ang pinaka-regular gid nga interval sa imong pag-count. So meaning pa, namahaw kala city, dapat manyaga kalas dusi, manyapon ka alas.
19: So pain reliever, na-relieve siya ang pain, bangod na ginom ka. After 4 hours, madula na si reliever, arag ipon ang pain.
20: Kung magsubra ang imo body mass index sa 30, kina-consider ka na obese.
21: Damo, no, ang mga pagkaon nga rich in beta-carotene.
19: Hindi lang gini carrots.
21: Oo, hindi lang carrots, mga katuran.
17: Impormasyon sa ikaayong lawas. Magpamati, makibahin sa health discussion. Kaupod ang mga health experts.
19: Dok, as na ako, tani nga kung magkaon kumalot, galingin tayo ang ako nulo.
18: Sa lang solusyon, hindi magkaon balot.
17: Impormasyon sa ikaayong lawas. Malingaw ka na.
18: Sa lingaw, mabalaan yung mga flowers na damong probiotic.
19: Mas no.
18: Ano na yung interval?
17: Maedukar ka pa.
18: Number one supplement sa depression is B-complex. Pag damong ko ang B-complex, layo ka sa depression.
17: Impormasyon sa ikaayong lawas.
19: Mga suki na itong tagpalamati, welcome na kamo sa programa Mga Impormasyon sa Ikaayong Lawas. Istoryahan ta karon, ano balang katabo kung magkaon ikaw? Dugay tananima batian ang word digestion. What really happens when you eat? Ina nga topiko at tong pag-istoryahan upod kay Doc Ramil Oy, ang amon nga CEO, kaupod si Sir Kevin Bigay and Sir Boy Sulweta. Doc Ramil.
0: Sa tanan naton nga masuki nga tagpalamati, welcome na sa palatuntunan mga impormasyon sa ikaayong lawas.
19: Adlaw-adlaw nagakaon kita. Pero kabalo bala kamo kung ano ang nagakatabo sa tion nga magtulon kita sang pagkaon? Kag paano ta ini ma-convert into energy? Ini ang ginatawag nga digestion process. Istoryahan ta karon kung paano man makabulig ang power combination sang DTX 500 kag Mighty C or Pure C sa pag-convert sang pagkaon nga atong ginakaon into usable energy kag nutrient absorption.
0: Muna Sir GP, ang digestion Sir GP amo ang kuan pag-breakdown or pagkihad-kihad bala? No, sang dalagko nga food molecules pa kadto sa gitawag nila nga water soluble molecules. Agud makaupod sa dugo kag madala sa bilog nga lawas. For example, ang protina halin sa karne nga inyo ginakaon, ang mangin amino acid. Ang fats, mangin fatty acids. Kag ang glycerol kag ang carbohydrate nga halin sa kanon. Tinapay, pasta, miki, bio noodles tangon nga iga breakdown sa gitawag into glucose or gitawag nila nga blood sugar. May pila ka mga importante nga bagay sa digestion. Amo ni ang hollow organs, kaangay sang baba, esophagus, tiyan or tinai, solid organs kaangay sang gitawag pancreas, liver, gallbladder kag mga bacteria that lives in the gut. Pero ang pinakaimportante sa tanan amo ang gitawag power combination sang DTX 500 Mighty C. Bangod ginapasiguro sini nga function sang husto ang inyo nga mga organs of digestion. Kag ginadetox pa ang aton nga mga selula kun indi healthy ang ginakaon mo.
19: Mm-hmm. Ang gastrointestinal tract o alimentary canal sang tao is around 8 meters mo nakalaba ang tinain nyo, no, Dr. Ramil?
0: Yes.
19: Kag ina nga alagyan sang pagkaon, amo ang masami nagakaapektuhan ilabi na kon palainom ka alcohol o plakaon ka sang highly processed food.
0: Kalabanan nga cancer nga nagatubo sa colon Sir GP bangod sa mga indi maayo nga ginakaon. Amo na nga importante gid nga may panagangka. Siyempre, mag-detect 500 kag may tisika kada adlaw.
19: Ang digestion, binagasugod ni sa aton baba. No? Pag simhot mo palang o pagkakita mo pagkaon, kita mo doon nagalaway ka na. Ang imo salivary glands, nag-start na produce ang saliva o laway. Agud nga pagsulod sang pagkaon, ginabasa na sini sang laway, agud magin mahapos para sa dila, kag-unto nga maghimo sang mechanical digestion.
0: Ang laway, Sir GP, ang may gitawag amylase enzyme. Ini nga nagasugod sa breakdown sang starch, kag ang pag-usang plus ang gitawag amylase sa laway, agud mangin bulos kag mga madritso na sa aton nga esophagus kag atyan. So ang bulos ang magsulod sa gitawag cardiac sphincter pakadto din sa imong atyan. Kag ini ang pagabubuan sa gitawag hydrochloric acid kag pepsin, isa ka enzyme nga naga-breakdown sa ang mga protina. Ini nga mga chemicals ang sarang makabuslot sa imong lining sa stomach, gani ang nagahimo sa gitawag slimy layer o madanlog nga cover agud hindi na malabot sang stomach acid. Siyempre, ang pag-inom sang DTX 500 kag Mighty C ang makabulig agud magpabilin nga normal ang kadamuon sang stomach acids agud hindi ka magka hyperacidity. Subong man ang pagpasiguro nga bastante ang kadamuon ang gitawag slimy layer sang gitawag imotyan.
19: Matapos ang isa tutu duha ka oras sa stomach, ang pagkaon ang mangin daw kaangay na sang madamol nga paste kag ini ginatawag nga chyme. Kag magabiya na sa stomach through pyloric sphincter.
0: Duodenum or ang pinakauna nga bahin sa gitawag small intestine Sir GP, an sa gitawag chyme Sir GP, no? Kag ini ang magamik sa imo enzymes nga halin sa pancreas nga amo ang trypsinogen, elastase kag amylase, intestinal juices kag bile nga halin sa gitawag gallbladder. Diri na nagasugod ang absorption sa mga nutrients. Pakadto sa dugo agud ma distribute sa bilog mo nga gitawag lawas. So isa ka komplikado nga proseso ang gitawag digestion. Damo agyan, damo mabulig, damo mabubo, no? Kag isa sa pinakahago o trabahoso nga organ sang lawas amo ang gitawag digestive system. 3 times ka bala magkaon, how much more kung 6 times pagiduro, no?
19: Sobra pang iba, no?
0: Iban gani, sobra pa da, halin pa ina sang ginbunag ka nga gatas pa lang sang imo iloy ang imo gininom, gatrabaho nang imo nga gitawag digestive system. Kalabanan nga balatian ang yara nga nagasugod gid sa aton nga abdominal organs. Halungan ta nga aton nga lawas. Inom gid ta adlaw-adlaw DTX 500 Mighty C kay amo ina ang makabulig dipinsa nga indi maguba ang aton atay, aton gallbladder, aton pancreas, aton tiyan, aton tinai kag pinakaimportante sa tanan, indi kaya magka-cancer sa tinai kag atay. So Permi na mo gina-remind, balik-balik, mag-DTX 500, mag-MyTC or Pursi, adlaw-adlaw.
5: DTX 500!
6: Imo pangalan na partner.
22: Dennis Antonio, taga-Kabakungan.
6: 41. Nagpa-check up ka sa mga free clinic. Imo nga blood sugar test, nakita ko daw, kinatong score ganit?
22: 470.
6: Saan ka nagsugod inom na DTX 500?
22: Nagteko 2, sa gabi, 2, sa agad, bali 2 times at it.
6: Pila na lang imo nga blood sugar sa last mga nagpa-check?
22: 160.
6: Sa may mga diabetes, kag mataas nga blood sugar, anong mahambal mo sa ito?
22: Inom ka mo sa DTX 500, kaya ako mismo tested. Dan Proben, the best get ang DTX 500 para sa
5: DTX 500. Impormasyon sa ikaayong lawas.
19: Para sa dugang pa nga mga health benefits nga aton makuha sa adlaw-adlaw nga pag-inom sang DTX 500 kag MyTC, very common ang gallstones. Isa sa anom ka mga lalaki nga may gallstones, kag isa sa tatlo ka mga babayi ang nagasuffer sang gallstones in some point sang ila kabuhi. Isa sa mga sikreto sa healthy nga gallbladder, amo ang pagpadamo sang antioxidant sa imo lawas. Madamo sa mga pagtuon nga nagahambal nga ang oxidative stress. Halin sa pag-abusar sa pagkaon, ang nagapromote sang inflammation sa mucosa sang gallbladder. Kag ini ang rason kun nga nagalapuyot ang concentration sang bile kag eventually ini ang magaporma sang gallstones. Ang DTX 500 kag MyTC or Pure C, amo ang super antioxidant combination agud malikawan ang pagporma sang bato sa abdo. Pagtungtong mo 60 years old, 1/3 sa mga babae ang makadevelop sang gallstones, no? Sa mga babae nga 60 na, senior citizen, mas nagid sa mga babae nga overweight kag may mga kabataan. Pero in the last two generations, mas nagahubin ang mag-aangkon sang gallstones. Para malikawan ang gallstones o bato sa abdo, mag-DTX 500 kag MyTC. Dapat, kung pala kaong kasang unhealthy food, inong ka man sang food supplement na may mataas ng antioxidant kag wala sang makapierde sa DTX 500 kag MyTC.
0: Ako ya, Sir JP, gainong ko DTX 500 kag MyTC para magnami ang akon nga gituag panulukan.
19: Abaw.
0: No, kadamo sang balatian sa mata, posible magresulta sa gituag pagkabulag. No? Take for example, ang pinaka-common nga cases, astigmatism. Ang astigmatism, ang hindi gid man seryoso nga problema sa mata. Kung ikumpara mo sa mas seryoso nga mga balatian sa mata, kaangay sa ang katarata, glaucoma, ngalunsay na sila makabulag, no? Ang astigmatism, ang isa ka klase sang gitawag refractive error. Hindi ini makabulag apang manginrason sa pagburon sang imo panulukan. Grabe kataas ang gitawag oxidative stress tugas sa mga radyasyon nga nagapekto sa gitawag corneal health. Siyempre, no? Sa mga office workers, bilog mga adlaw, gatubang kadas computer, dapat gamit giga anti-radyasyon glasses. Kag sa mga mahilig na magbukad sa mga cellphones, dapat kompleto ka tani sa gitawag antioxidants. Huwag gani ka gainom da mga juices, no? Dako gid mabulig. Kung wala na ba time nga maghimo magpreparar ka mga fruit juices?
19: Carrots da.
0: O carrots da, orange da, mga o, dapat amo na tani. Pero kung takan ka na, tiinom ka na lang ano, DTX 500 kag may TC kay dako ginaya mabulig para hindi dali maguba ang imo nga mata.
19: Mm-hmm.
23: Ang isa pagid sa pinaka-importante nga benepisyo nga matag sang DTX 500 kag MyTC, Sir JP kag Doc Ramil, amo ang pag-prevent sang mga balatian nga ginatuga sang oxidation. Isa sa example amo ang aton heart kag lungs, no? Bangod sa wala untat nga trabaho sang aton nga heart sa pagpump sang dugo sa bilog nga lawas, ini ang nag-generate sang tuman kadamo nga free radicals. Kag kundamo na ang free radicals, kag kulang na ang aton antioxidant, diri nagasugod ang amat-amat nga pagka-damage sang aton heart tissues. Gani, nagatigulang ang organ, kag makibot ka na lang, may ara na sang heart failure. Kag mag-heart enlargement ka na, kag may ara ka na sang ginatawag nga arrhythmia. So, susubong pa lang, dapat inom ka na sang DTX 500, kag MyTC, agud maamligan ang tanan nga mga selula sang imo nga lawas.
19: Sir Boy.
24: Of all the vital organs, it is the brain that is gravely affected sang oxidative stress. It is primarily because our brain consumes the highest demand of oxygen. 20% of the oxygen you breathe in is taken by the brain, no? So amo na siya kadalok-talok sa oxygen, no? Together with the oxidation of tau proteins and of course beta proteins will cause beta amyloid plaques or tau proteins deposit that will basically add to the brain brain degeneration, no, mga neuronal damage, gakalatabo na tungod sa oxidation kung wala kaga DTX 500. Now, the biggest question is, ano bala kadamo ang DTX 500 kag Mighty C ang aton ginainom agud protektahan ang aton utak o ang aton brain?
0: Amo na, Sir Boy. Base bala damo pa, Sir Boy, nga ginapasulod nila nga hilo sa lawas.
24: Correct.
0: No? Kumpara sa bulong, para sa ilalawas. Inom gidya DTX 500 kag Mighty C sa adlaw. Laing gidya nga may pangdepensa ka adlaw-adlaw sa imong mga selula. Kay hindi lang adlaw-adlaw ang pag-atake sang free radicals sa imo cells kada ginhawa mo. No, kung gusto ka hindi aka-atake yon free radicals, hindi ka na maginhawa. Kada physical activity mo, bisan gapungko ka lang, nag-generate na gito ang free radicals. Amo na nga dapat loaded ka gidya sang antioxidant sa lawas. Padamo-damo niya ang away, no? Kung damo ka free radicals, dapat times 2 man ang kadamuon sang imo nga antioxidant. That's why, Sir Boy, kung isa lang ang ginainom mo DTX kag Mighty C, ako pulo ka DTX, pulo ka Mighty C, no? Para nga ano, makabato ang imo lawas, imo selula sa mga free radicals, no? So sa DTX 500 kag Mighty C, hindi ka magka gallstones, hindi magka depression sa imo mata, maayo ang function sa imo brain, hubin ka, healthy pa imo nga baga, heart kag atay kag kidneys mo. So, ano pa hulat nyo? Adlaw-adlaw, inom na DTX 500 kag Mighty C. Samtang, maayo pa imo lawas. Hindi nga dito ka na yung mainom nga ga-cancer ka na, kagabalatian ka na. Si Engineer Abaw, panago-nago lang na siya.
1: Anong sekreto niya?
3: Milig sa taguay?
0: Huwag siya panago si Engineer Abaw, gagamit na siya sang DTX herbal oil. Kaya amo itong gamito niya, ipamasahi. Kablo ko mo, kung ano, sino ang kapamasahi sa'yo, pinaidad, Sir Boy?
3: DC, ako nung DC. 19, ang 8, nag-19 ako nung last year, 18 plan ko mo. Huwag ka 19, ha?
1: Nakakampiyon ni
0: Kablo ka ang binipisyo kung magpamasahi ka once a week, makabulig sa manami nga blood circulation, especially sa mga pinakapunta ni mga kugatan, gamay ni mga kugatan, kung gapamassage ka at least once a week, kung twice a week, mas nami pagid, gamit ang DTX herbal oil.
3: Kung gusto ka malayo sa suya nga ga-atake sa buo sang ilok mo, anong imuon niya, Sir Boy?
1: Maligo ka adlaw-adlaw, no?
3: Basic.
1: Oh, maligo. Basic.
0: Ang pagligo is not enough.
1: Maligo ka na adlaw-adlaw using the correct soap. DTX Beauty Soap ka. Ang DTX Beauty Soap is the only kind of soap na may mga beauty properties pero may antimicrobial properties. Meaning to say, mumot ka na, hamis ka pa nga, kaya may VCO. Ang VCO kaya tap na mga mikrobyo that causes body odor. Ano pagid, no? May anini DSE, the most powerful kind of antioxidant, ginputang sa habon to moisturize your skin para layo ni sa injury, para intact ang skin, para maprotektahan ang lawas. Ang pinaka-kampiyon din may papain. Ang papain, amo ni mga extract ngalin sa papaya nga kapaputi sa imo panit. Duangan sa DSE nga kapaputi man sa imo panit, hindi pa kunting to si Doclamil, ginbutangan sa vitamin C. Puno-puno vitamin C alin sa guava extract. That's why, kung imo sa imo habon, DTX Beauty Soap, gamat-hamat ka hamis. Ang pinaka-importante, hamot-hamot ka kung ang imo habon, DTX Beauty Soap.
8: DTX 500. Si Erin Grace Paglimutan, 45 years old, Kahilamunan, Barangay 1. Ako, may sakit nga diabetes, 250 ang akon nga sugar.
3: Ilang imo nga kininom nga kakapsula?
8: Duwa ka beses na sa aga kag sa gabi. Nag 100 ang akon nga sugar.
3: So, wow.
8: Nami nagit na akon nga pananawan, wala na gabi ring akon likod, wala na akon nga tustok-tustok sa akon nga tiil.
3: Sa mga wala pa nakatry sa DTX 500, anong mahambal mo sa ila?
8: Mabakal na ka mo. Sa DTX 500, pinamigit ini sa akon nga lawas. DTX 500.
9: Ikaw bala may ginapatyag sa imong lawas? Ikaw bala may balatian? Hindi na magkabala ka pa. May libre nga konsulta sa Klinika de Alternativo Medicina. Ganit kadto na kag magpatyag up. Kompleto pa kag barato ang presyo sang mga produkto. Ang klinika ang taghimo sang DTX 500, Mighty C, D3 Bio, Klinika Deo Fresh, Extend Food Supplement for Men, Klinika Phytofiber kag iban pa. Kung di kalidad ni produkto ang ginapangita mo, magklinika na. Kay sa klinika, sigurado mag-aayo ka. Para sa libre nga konsultasyon, magbisita lang sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center malapit sa inyong lugar. Sa Iloilo City, yara lang sa E. Lopez Street, malapit sa Robinson's Haro, sa Tupad, sang St. Roberts International College. Sa Pasig City, yara lang sa Salvation Street, corner Ipanes Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasig City.
19: pala ang pinakadelikado, Blaster Boy, kung magsakay ka sa jeep, mahal ang plate. Mm-hmm. Ang driver, aburido, kay mahal-mahal ka gasolina. Mm-hmm. Kung baho, pagid ng ilok.
24: Kung nagtaas ang krudo ka gasolina, hindi yung fresh yan mo magyapon.
0: Ah, wala magtaas.
19: Wala magtaas.
24: So, wala.
0: Steady lang. Laing man makaklinik ka, di yung fresh ka, kay siyempre, confident ka.
24: Confident.
23: Confident. Amuna ka namin ang klinika, di yung fresh. No? Pero kung tapos na ka mo paligo, tapos na ka mo swipe da sa inyo kilikili, before ka mo maglakat, pwede ka mo kapangapi.
24: Mangapi na ta.
23: Mangapi kita gamit ang aton healthy coffee. Ang healthy coffee naton ang DTX Coffee Mix. No? DTX Coffee Mix, isa sa pinaka-healthy nga kape.
24: Okay, pero kung may budget ka, ha, gusto mo yung mas healthy pagid, mag-DTX Premium ka. Ang DTX Premium, isa ka kape nga may ergotionine, the herb of immortality, halin sa gano mushroom.
0: Kagana ka namin, Sir Boy, yes, sugar. Mm-hmm. Hindi yung brown sugar, hindi white sugar, hindi red sugar.
23: Natural sugar.
0: Natural sugar.
24: Stevia. No? That's why healthy ni kaayo ang itawag nga DTX Premium Coffee kung gusto mo pabakuron pagit pugai. Isang duwa ka, D3 Bio, pa wow. May bulletproof coffee ka na.
23: Kay engineer ya pampabakod, extend.
0: Iba na yung pabakod ya. Pampabakod sa halayan. Extend food supplement for me.
19: Thank you sa supporta, Sir Boy.
4: Impormasyon sa ikaayong lawas.
19: Ang Fat Boy, hindi man tanan nga fast line. Ah.
24: Correct.
19: Kinanglanon na sa lawas naton. Pero, dapat may ga-control sa ila. Kagkun ang mga good fats, dapat ma-harvest na sa mayo. Paano bala mabuligan ni D3 Bio, para ma-enhance ang full benefits sang makuha ni mo sa good fats or sa fats with Sir Boy Sulweta sa talk ni Don.
24: Paano bala si D3 Bio magpamayo usa sa mga tambok ng naming nga klase sa aton lawas?
0: Permi na to na balaan kung ang protina gina-breakdown into amino acid, ang fat, Sir Boy, gina-breakdown into fatty acids.
24: Oy,
0: building blocks na mo. Kinanglan no, na kay ga-acne as messenger, Sir Boy.
24: Uy, messenger, no?
0: Para nga mabuligan ang imo nga protina sa paghimo man sa iyang obra.
24: Uy!
0: Ya work hand in hand, Sir Boy.
24: So, no? Wala ka fat sa proteins mo, hindi mo puslan.
0: Yes, pero ang D3 Bio, Sir Boy, magbulig ni sa aton lawas para ma-utilize ining mga nagkalain-lain nga mga klase nga fats like triglycerides, cholesterol, kag essential fatty acids. So, di siyempre, aton lawas, di kahimo sila, Sir Boy mo. Di kinanglan niya, may source ta nga, kuhaan. Kag ining nga mga fats nga magsulod sa aton lawas, ginastore na para nga mahimo siya nga energy sa aton nga lawas. Ang nakanami lang gid nga kinanglan mo ang fat sa imo lawas, kaya mo ni siya ang gituwag insulator.
24: Insulator.
0: Kung sa kurinti pa,
24: covering. Ang
0: dapat may cover para di ano,
23: hindi magkakurintan,
0: wala ground. Importante gid katama ining fats kay gaamon ang ga-insulate sa mga pinaka-importante nga organ sa aton nga lawas. So, masugotag sa hindi, pilio na to ang mga tambok nga magapaayo na. Mayara ka gitawag, Sir Boy, fats that heals and fats that kills. Di wala na iba niya. Aras ni Tribayo ang fats that heals. Because of the extra virgin coconut oil nga ara sa D3.
23: So ang aton lawas, Sir Boy, no, may ara sa nga kapasidad to break down fat into fatty acids kag glycerol. Kay tungod ini sa gina-produce man mismo sang aton lawas nga enzyme. Ano ini nga enzyme? Amo ini ginatawag naton nga lipase enzyme. Kag ini gina produce sa tatlo ka area sa aton lawas. No, ang una nga area is ang aton mismo sa baba. So sa baba pa lang gasugod na ang aton nga food digestion. So ang sunod sini is sa aton stomach, no? Stomach nga ang amo gining pinakadako nga galingan sang pagkaon naton. Kag ang ikatatlo, no, ang acinar cells sang aton nga pancreas, no, amo nang nagaproduce pagid sang lipase. Kag ang D3 Bio naton, no, may ara sang medium chain triglycerides nga nagaprotekta sa aton atay batok sa ginatawag naton nga fatty

0: gallbladder agud mabulig to sa pagtunaw sang fat. Tag ang adlaw-adlaw nyo nga pagtumar sang D3 bio nga may medium chain triglycerides, iya ginapalesen ang workload sang inyong nga liver agud maka-focus ang aton nga liver sa pag-produce sang manami nga kalidad sang bile nga makabulig, no, makabulig sa pag-breakdown sang fats kaupod ang lipase enzyme.
1: Kung okay, kainom ka D3 bio, Sir Boy, gina-stimulate niya ang lipase production, mm-hmm, no, dira sa imong pancreas. Di masiling ta lipase production, importante na, Sir Boy, uh-huh, sa pag-breakdown sa mga pagkaon and especially ang fats nga ginakaon nato, Sir Boy, no. Mm. Kag tungod sa extra virgin coconut oil nga ara sa D3 bio, ginapadamo niya imong lipase kag gina-purify ang imong enzymes. Kag mm-hmm, ang nakanami pagid ang formation sa gitawag bile acids, ginabuligan niya. Mm-hmm. Kag ginapromote niya ang gitawag maayo nga pag-absorb sining gitawag mga tambok nga makaon mo. Kag ang nakanami gid sa D3 bio pagid, Sir Boy, because of extra virgin coconut oil, mm-hmm, ginaprotektahan niya aton nga brain. Nga mm-hmm, ginaprovidean niya sa gitawag nga raw materials para sa gitawag neuronal regeneration. Uy, in short, you know, hindi kadali mag-ulian noon, mm-hmm, hindi kadali mag-Alzheimer, ano pa ang mga sakit sa brain.
2: Dementia.
1: Oh, dementia. Kung once nga ipalainom ka D3 bio, kag nakanami pagid, kung gainom ka D3 bio, ga-support ni siya sa gitawag structural kag insulating role. Meaning pa, protektahan niya ang imong mga vital organs like heart, kidney, and liver. Kay nakakita tasang maayo nga tambok nga ara sa D3 bio.
2: Kampyon.
0: So it's a matter of ano na lang gidya, Sir Boy and Doc Ramil, no? Good choice. It's a matter of choice, mapili ka sang imo nga healthy fats or bad fats. So kung healthy fats lang pag-istoryahan, D3 bio gid ang makalamang. Kay may ara sang medium chain triglycerides, no? A healthy kind of fat nga nagabulig sa pag-absorb sang aton lawas sang mga vitamins and minerals like fat soluble vitamins, ang vitamin A, D, and E and K, no? Kumbaga, ang D3 bio, matawag na itong good influence sa mga raw materials na kinanglanon sang aton lawas. Kumbaga, pag tumar mo adlaw-adlaw, Sir Boy, sang D3 bio, hindi siya kontento nga gaan ka lang sang monoglycerides kaga ano ni ketones.
2: Mm-hmm.
0: Gaan niya pa ka sang ginatawag nga vitamin E, D, E, and K kag minerals like magnesium, calcium, and zinc. Iyan ni i-recruit, no? I-recruit niya yung agaron niya ni. Dali na makadto kita sa sulod sang selula kag aton ini-proteksyonan. Kag ini nga mga vitamins and essential minerals, Sir Boy, kinanglanon ni sila para sa aton bodily functions nga makaapekto sa aton nga immune system, no? Para magbakod aton immune system, magnami ang aton nga pananaw, magbakod aton nga tul-an. Kag syempre layo kita sa ginatawag nga mga bleeding problems. Kaya nga, kung mapilasan ka, hindi siya madugo, hindi madugay, dasig siya mag-ayo. Kaga, kung nagakonsumo ka sa mga pagkaon nga bugana sa ginatawag naton nga fat soluble vitamins, no, nag-aagi ini sa aton nga baba, pakadto sa aton tiyan, pakadto sa aton small intestine, kagang abilidad sang fat soluble vitamins and minerals nga mag-dissolve is naganami pagid ang ilang nga absorption kung naga D3 bio ka. Meaning ang adlaw-adlaw mo nga investment sa D3 bio is bayad na bayad until the last drop nga ara sa soft gel sang D3 bio.
2: Kampyon, paano ba lagi nimo ni D3 bio? D3 bio being a good kind of fat, will move your minerals, your vitamins, lalo na fat soluble vitamins into your cell, no? Kaya ang ginatawag nga fats also plays a role as a carrier, ang bagay ni Dr. Ramil, as a messenger, no? This benefits all the body. Ginadulong sang D3 bio ang imo vitamin A, D, and K, and mga minerals like magnesium, zinc, and phosphorus sa imo cellula where it's needed. That's why hindi lang sa tangkaso ubos ipon kagilanat, ikaw ginaamli gani D3 bio, pati sa imo metabolismo, pati sa imo digestion, pati ang pag-usa sang kasakto klase nga tambok sa imo lawas, ara ang D3 bio para sa imo.
3: D3 bio with Physio.
4: Ako si Ana, for problema ko gid ang akon irregular nga regla, isa galabot gid tatlo ka bulan bala. Sa pagtumar ko sang D3 bio, bow okay gid ang resulta, subong normal na gid.
3: D3 bio.
5: Ang D3 bio.
3: You may Physio.
5: Ang Physio.
3: You may D3.
5: Mga butika.
3: D3 bio.
6: Ako si Boards, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer's disease. Managin
3: gid ka manipaton. Gitry namon patumaron sa D3 Bio. Ilalang kabula, nagbalik normal ang pamisaron ni Lula. Bangod ina sa D3 Bio.
5: D3 Bio! Ang D3 Bio! Yung may PCO! Ang PCO! Yung may D3!
6: Ikaw bala may ginapatiyag sa imong alawas? Ikaw bala may balatian? Hindi na magkabala ka pa. May libre nga konsulta sa clinic.

0: Kade alternatibo medisina. Ganit kadto na kag magpa-check up. Kompleto pa kag barato ang presyo sang mga produkto. Ang klinika ang paghimo sang DTX 500, MyDC, D3 Bio, Klinika Deo Fresh, Extend Food Supplement for Men, Klinika Phytofiber kag iban pa. Kung kalidad ng produkto ang napangita mo, magklinika na. Kay sa klinika, sigurado mag-aayo ka. Para sa libre nga konsultasyon, magbisita lang sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center malapit sa inyong lugar. Sa Iloilo City, yara lang sa E. Lopez Street, malapit sa Robinson's Haro, sa tupad sang St. Robert's International College. Sa Pasig City, yara lang sa Salvation Street, corner Apane Street, Barangay Poblasyon Ilawud, Pasig City.
1: Sa mga dugang binipisyo na mahatag sa pag-inom sang D3 Bio, adlaw-adlaw, Dr. Ramil.
2: Mayo nga balita sa mga weak sang immune system, may mga autoimmune diseases, no? Regardless kung ano ka strong or kahina ang imo nga immune system, kung adlaw-adlaw ka pala inom sang D3 Bio, kampiyon ka tama. Kaya nga man, mismo ang D3 Bio na ang mapatay sang mga kagaw, ma-virus man kag mabakterya, bangod sang medium chain triglycerides nga ara sa D3 Bio, it will turn to monoglycerides. Nga which is potent nga natural antibacterial antiviral agent. So especially ning monolaurin nga ara sa D3 Bio, adlaw-adlaw nga inumo, especially every 8 hours, kaya niya amat-amaton patay ang tanan niya mga virus, bacteria nga nagatago, nagatiner sa imo lawas. So ibagid man, Sir Boya, labi subong, uso naman ang dinggi sa virus. Kung adlaw-adlaw ka gainom, malayo ka matapikan sang gitawag dinggi virus, Sir Boya.
1: Para mention diyan nyo sang lubos, ang inyo lawas, Ukraine. Ang mga kagaw nga sulong sa lawas nyo, tangki sang Russia. Ang imo immune system, soldado sang Ukraine. Kung wala D3 Bio, pod-pod ang Ukraine. Gipadalaan sila sa Ismail katangke, boy. Ang mga tangke sang Russia, puro wasak. Sobra sa Ismail, wasak. Nga, ha? Hindi, ang immune system, dito lang sila yasa kwan, sa punta. Ang army sang Russia, ang ginagamit nila, javelin missile. Ang gasugata sa tangke sang Russia, javelin missile, lupok tanan. Amo di ginahimo kung ginom ka D3 Bio, sir boy. Ang immune system, pamuyong lang.
3: Kalma lang.
1: Ang D3 Bio ang ga-atake. Pag abot sang immune system, manghimos na lang. Manghimos na lang sang patay, sir boy.
4: That's why sa labot, kung pigaw ang immune system, suportahan kagapon sa
1: D3 Bio. Yes, dengue. Dapat mag-D3 Bio.
2: May ara kang ito ang import immune system.
5: Impormasyon sa ikaayong lawas.
2: Wala namin tayo. Ini naman si Dr. Ramil Oy, magasiling ang Diyos magapakamay sa tuntunan, magaayugin sa madamo ninyo nga balatian.
5: Impormasyon sa ikaayong lawas. Programa na nagbibigay ng tamang kaalaman tungkol sa karusugan, mga health tips at health information. Alamin mula sa ating mga eksperto na mga alternative medicine doctors na pinangungunahan ni Dr. Ramil Oy. Impormasyon sa ikaayong lawas.

0: Mighty C ang alkaline ng vitamin C. The official overall number one station in Iloilo City. K5 News FM. Iloilo 88.7.
1: Mga ka-K5, yara ka na bala sa imo running era? Intra na sa Dalagan para sa mga pululigan. Dalagan para sa mga pululigan. A 3K, 5K, and 10K fun run for the poorest of the poor families in Iloilo City. Kabilang sa aton pagsaulog sa ikalimang anibersaryo sa K5 News FM Iloilo. Ululupot kita sa Hulyo 5, 2026 sa Sunset Boulevard, Iloilo City, alas 4 sang aga. Tanan nga mag-intra sa 3K, 5K, ka 10K categories ang makabaton sa Race Bib Official Event Shirt. Kag para sa top 3 sa kada category, makabaton ka mo sa Bronze, Silver, ka Gold Medal plus cash prizes. Mayara naman sang exclusive finisher medals ang tanan nga mag-intra sa 10K category. Intra na kay may nagahulat pagit sa inyo nga dugang nga mga sorpresa kag pa-premyo. Gani upda na ang inyo bilog nga pamilya kag bilog nga barkada kag mag-intra na sa Dalagan para sa mga pululigan. Para makarehistro, i-message lang ang amon official Facebook page, K5 News FM Iloilo. Kag para sa inyong mga dugang nga palamangkutanon, mag-contact lang kay K5 Jenny Kauyunan sa 0966-234-2676. Dalagan, dalagan para sa mga pululigan.
2: D3 Bio.
3: O, si Karen, kadamong itsang akon hair fall, nag-indi man namin ang akon na kutis. Nag-try ako tumar sa D3 Bio, kang naghining akon buhok, kang naghinis ang akon kutis.
0: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. D3 Bio.
4: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Nakugid ang nabulig sa D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pag tumar. Natunaw gid ang bato.
0: D3 Bio. Ang D3 Bio nga may Visio. Ang Visio, yung may D3.
5: Mabagat sa mga butika.
6: Para sa matino nga dugo.
7: DTX 500.
6: Para sa healthy nga tayo.
7: DTX 500.
6: Ang DTX 500.
7: Ang may mataas nga antioxidant.
6: Nga amo naman
7: ang nagatino sa imo atay.
6: Basta tino ang atay.
7: Happy kanunay.
6: DTX 500.
7: Masaligan.
6: Epektibo.
7: DTX 500.
6: Mahigo bala ang imo dugo?
7: DTX 500.
6: Masamit ka bala ang gina-allergy?
7: DTX 500.
6: Ang DTX 500.
7: Ang nagatino sa imo mahigo nga dugo.
6: Nga sa masami,
7: amo naman
6: ang gina halina sa mga nagkalaylay ng allergy.
7: DTX 500.
6: Masaligan.
7: DTX 500.
0: DTX Coffee Mix.
8: Ako si Rick Vista ng isa kanegosyante. Agod yung magpapiling na alerto. DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo po da ng mga negosyante. DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix. Mga pinata.
0: DTX Coffee Mix.
5: Mga butika.
0: DTX Coffee Mix.
9: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayon ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok yapon ng akong tulog. Subong aga kaghapon na ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
0: DTX Coffee Mix.
5: Pamasaga butika.
0: Glaucoma.
10: Eye Care Gold Capsule. Bacterial Conjunctivitis.
0: O Pink Eye.
10: Eye Care Gold Capsule.
0: Eye Allergy.
10: Eye Care Gold Capsule.
0: Cataracts.
10: Eye Care Gold Capsule.
0: Ang Eye Care Gold Capsule may aras sa lutein, vitamin A,
10: vitamin E,
0: vitamin C,
10: zinc,
0: kag bilberry extract.
10: Eye Care Gold Capsule.
0: Para sa mas epektibo kag manami na kombinasyon para sa eye health,
10: mag-inom sang Eye Care Gold.
0: Kaupot ang pagbutang sang Eye Care Drops.
10: Adlaw-adlaw.
0: Eye Care Gold Capsule.
10: Mabakala sa mga leading drugstores sa marubo na presyo.
0: Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
11: Si Jace, ang una yan, niwang-niwang sa akay. Wala git ko gana magkaon. Kag sagay lang ko ubo, hilanan. Insulayan ko pa no. Ang Mighty C. Kag one capsule, 310. After one week, nagnamigid ang akong nga paminaw. Salamat sa Mighty C.
0: Mighty C.
5: Mabakala mga butika.
0: Mighty C.
5: Ang alkaline ng vitamin C.
12: Ako si Rosita, may dysmeria ako. May nga nag-recommend ang Mighty C. Alkaline vitamin C. Maintain ko ini for 3 months, 1 capsule 3 times a day. Basta subong kung mag-abot ako ng menstruation, so, nagigit ako makabatsyag sa sakit.
0: Mighty C!
5: Mabaka sa mga butika.
13: Sa amon mga suki sa kahanginan, mga supporters kag pinalangga namon nga tagpalamati, salamat sa inyo wala untat nga suporta sa pagpamati sa kampyon nga istasyon sa Iloilo, padayon kita nga magapangalagad sang tampad nga serbisyo publiko, magadulog sang mga balita kag impormasyon nga wala sang may ginaapinan, serbisyo nga matuod gid lamang. Ini si ka K5 Ray Espeha Umalay sa Iloilo K5 News FM.
2: Masakitang tiyan, masaminabudlayan sa pag-ariya. Mags 4 Biotics ka. May fortified probiotics na nagabuling sa pagbalik sang maayong digestion. Sa 4 Biotics, kadalhay ang pag-ariya.
14: 4 Biotics, ang best friend sa mga kababaihan. 4 Biotics, dinamaintain ang pH level sa feminine area. 4 Biotics, dinatap na ang fungi na nagatugas ang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Clinicas 4 Biotics.
2: K5 Kalingawan sa Barangay Fiesta Edition Iloilo City. Luyag mo ba lang magbisita kag maghatag sang kasadyahan kag papremyo ang K5 News FM 88.7 sa inyo nga kapistahan sa barangay? Magkatulang sa istasyon sang K5 News FM Iloilo ukon mag-message sa amon official Facebook page. Agon mag-inquire kung paano kami makakadto sa inyo nga barangay. Masinadya kita mga ka K5 sa KKB ka K5 Kalingawan sa Barangay Fiesta Edition. Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Good news!
15: Good news!
2: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre.
16: Libre? Libre!
2: Wow! Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasig City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Salvation Street Corner, Apanet Street, Barangay Poblasyon Ilawood, Pasig City. Sa Kalinog Branch, kada Martes kag Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Costmart Kalinog. Sa Myagaw Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Orbe Street, Baybay Norte, Myagaw. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Sa mga taga Quinto Distrito, mas ginpalapit na ni Dr. Ramil Uy ang iya mga produkto. Magbakal na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center Sara Branch. Located sa RJM's Building, Barangay Apologista Sara, Iloilo, near Sara Public Terminal. Bukas, Domingo hasta Biyernes, alas 8 sang aga, tugtog alas 5 sang hapon. Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center Sara Branch. Bakal na!
17: Dali ka mga langaw! Ari na ang paborito nato niya, Ila!
18: Oh, hindi! Nga, perme lang ako ginalangawan!
19: Klinika Deo Fresh. Say goodbye sa body odor, say hi sa freshness. My virgin coconut oil, nagatap na sa mikrobyo nga kapagbaho sang ilo. Klinika Deo Fresh. A natural deodorant nga nagalast up to 48 hours. Sa Klinika Deo Fresh, fresh na fresh sa bango, fresh na fresh sa feeling. Klinika Deo Fresh. Bili na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
20: Gadaragsa nga punggot, DTX Beauty Soap. Magaspang nga panit, DTX Beauty Soap. Dalaong magputi, DTX Beauty Soap. Puro katol-katol, DTX Beauty Soap.
2: DTX Beauty Soap. All natural, antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, madre di cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
20: Bakal na sa mga butika.
21: Nestor, ang sinaing!
22: Luto na!
21: Ang labahan!
22: Nakasampay na!
21: Ang uniform ko!
22: Naplanta na!
23: Ganito ako!
24: Tigasin!
23: Tigalapa!
24: Tigasay!
23: Tigaplansa!
24: Sa araw si Mrs. ang masusunod!
23: Sa gabi!
24: Ako ang bossing!
23: Dahil kasangga ko!
24: Ang extend!
23: Supplement for men!
24: Gortez!
23: Tapos ka ng maligo!
25: Yes, darling! Come to mama!
24: Extend Food Supplement for Men.
23: May maca at lavawaska
24: na nagpapataas ng energy
23: at stamina
24: para sa tigasing performance.
23: Extend Food Supplement for Men
24: para sa matino nga dugo.
23: DTX 500
24: para sa healthy gatay.
23: DTX 500
24: ang DTX 500
23: ang may mataas ka antioxidant
24: nga amo naman
23: ang nagatino sa imo atay.
24: Basta tino ang atay,
23: happy kanunay.
24: DTX 500
23: masaligan,
24: epektibo.
23: DTX 500
24: mataas pala ang imo blood sugar.
23: DTX 500
24: ikaw pala
23: ang may diabetes.
24: DTX 500
23: ang DTX 500
24: ang may powerful compounds
23: nga nagapanupo
24: kaga kontrolar
23: sa imo blood sugar.
24: DTX 500
23: masaligan,
24: epektibo.
23: DTX 500
24: D3 Bio.
1: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Nakugid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
5: D3 Bio.
10: Ang D3 Bio
5: yung may PCO.
10: Ang PCO
5: yung may D3.
10: Mabagats mga butika.
5: D3 Bio.
3: Ako si Lito, isa ka mason na diagnose na may balatian sa atay. Nabatian ko kaging testingan ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio.
5: D3 Bio.
10: Ang D3 Bio
5: yung may PCO.
10: Ang PCO
5: yung may D3.
10: Mabagats mga butika.
15: Nga aga pamati ka sa K5 News FM.
16: Kapamati, gita ko yung sa K5 kay do amuna sa ang akon nga kapi kong aga. Kung wala na, do hindi na lang ko yung magbugtaw. Ako si Divina sang tansa bye-bye. Tunay na ha K5.
15: O ikaw, ano bala ang imo kinapamatian? Tutok na sa 88.7 K5 News FM Iloilo.
22: Wow, my puso.
25: You're listening to 88.7 K5 News FM. K5 News FM.
15: This song is brought to you by DTX Coffee Mix. Nakakape ka na, naka-detox ka pa.

0: K5 News FM.
1: K5 Kalingawan Time.
2: Berta! Berta! Nagtawin ako sa loto! Imos na da! Imos na da, Berta!
3: Ha? Sa din ito bakit do?
2: Imos sa gamit mo, layas na to!
1: K5 Kalingawan Time.
0: FM, championing the lives of the Filipino.
4: Wow! May kumso!
0: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.1 K5 News FM Tacloban, 107.1 K5 News FM Olongapo City, 97.7 K5 News FM Dumaguete City, 95.7 K5 News FM San Jose Antique, 94.5 K5 News FM Calibo, 100.9 K5 News FM Rojas City, 89.1 K5 News FM Pasig City, 103.9 K5 News FM Bacolod City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Iloilo City. 88.7 K5 News FM, championing the lives of the Filipino. The official overall number one station in Iloilo City. K5 News FM, Iloilo, 88.7.
5: Mga ka-K5, yara ka na bala sa imo running era? Intra na sa Dalagan para sa mga pululigan! Dalagan para sa mga pululigan! A 3K, 5K, and 10K fun run for the poorest of the poor families in Iloilo City. Kabilang sa aton pagsaulog sa ikalimang anibersaryo sa K5 News FM Iloilo. Ululupot kita sa Hulyo 5, 2026 sa Sunset Boulevard, Iloilo City, alas 4 sang aga. Tanan nga mag-a-intra sa 3K, 5K, kag 10K categories ang makabaton sa Race Bib Official Event Shirt. Kag para sa top 3 sa kada category, makabaton ka mo sa Bronze, Silver, kag Gold Medal plus cash prizes. Mayara naman sang exclusive finisher medals ang tanan nga mag-a-intra sa 10K category. Intra na kay may nagahulat pagit sa inyo nga dugang nga mga sorpresa kag pa-premyo. Gani upda na ang inyo bilog nga pamilya kag bilog nga barkada kag mag-intra na sa Dalagan para sa mga pululigan. Para makarehistro, i-message lang ang amon official Facebook page, K5 News FM Iloilo. Kag para sa inyong mga dugang nga palamangkutanon, mag-contact lang kay K5 Jenny Gauyunan sa 0966-234-2676. Dalagan, dalagan para sa mga pululigan!

100. Epektibo nga suplemento sa pagtapna sa mga balatian kasubong sang diabetes, arthritis, hypertension, kidney failure o kung sakit sa bato, cancer, cyst o kung tumor. Kagmadamo pa nga iban. DTX 500. Mabakal sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy sa kilid sang Robinson's Haro.

0: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
1: Sport Biotics, makabuling sa pagtanda sa mga bad bacteria na nagatuga sa infeksyon sa lawas. Ang tagabantay sa maayo nga panglawason kag nagapabangon sa imong resistensya kontra balatian tuga sa mga kagaw. Klinika Sport Biotics. Sport Biotics, ang fortified probiotics. May 80 billion CFU sa good bacteria. Sport Biotics, kabulig sa pagtapna sa gagaw ng H. pylori na nagatuga sa ulcer. Mag-klinika Sport Biotics ka! Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Doc Ramil Uy. Good news!
2: Good news!
1: Sarang na kamo makapakonsulta sa libre.
3: Libre? Libre!
4: Wow!
1: Yari ang mga masunod nga schedule sa consultation sa Pasay City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sa aga hasta alas 3:30 sa hapon sa Salvation Street Corner, Apanes Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasay City. Sa Kalinog Branch, kada Martes ka Biyernes, alas 9:30 sa aga hasta alas 3:30 sa hapon sa Costmark Kalinog. Sa Miagaw Branch, kada Domingo, alas 9:30 sa aga hasta alas 3:30 sa hapon sa Orbe Street, Baybay Norte, Miagaw. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
5: Gabasa na naman bala ang imo.
3: Ay, gabasa na naman.
5: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
6: Always nagabasa.
5: Kag nagabaho ang kilikili.
6: Mag-Clinica Deo Fresh.
5: Para sa maputi at mabangong kilikili.
6: Clinica Deo Fresh.
3: Nagabasa na naman balaga.
5: Alay naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko.
6: Clinica Deo Fresh.
5: Para sa maputi at mabangong kilikili.
7: DTX Beauty Soap.
8: Ako si Elaine, ako gidang apon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, paghamis, kag pagpaputi sa apon nga pani. May yara inis ang antimicrobial property, kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo, naginhalinan sa mga skin diseases.
7: DTX Beauty Soap. Sa mga butika. DTX Beauty Soap.
9: Ako si Ronald, isa ka sales rep.
10: So una, problema, gid ako sa akong body odor.
9: Kabuya na ako magatubang sa akong mga customers.
10: Pero subong,
9: sadya na gid ako sa budig sa DTX Beauty Soap.
10: Kag naghamis, kag nagputi, gid akong nga pani.
9: Salamat gid sa DTX. DTX Beauty Soap.
7: DTX Beauty Soap. Mabakas sa mga butika.
11: Extend Food Supplement for Men.
12: O si Juni, taga Bacolod. Kapasalamat gid ko sa Extend Food Supplement for Men. Kay dako gid ang nabulig sini sa akon nga sex life. Always gid satisfied ang partner ko sa akon serbisyo sa iya. Madamo gid nga salamat sa Extend Food Supplement for Men.
11: Extend Food Supplement for Men.
7: Extend Food Supplement for Men.
13: Ako si Mark. Sa tudtood lang, tungod ga kaedad na ta, ginakulang na ta sa pwersa, daw hindi na gid makaarangka. Hasta nga nabatian ko sa radyo ang Extend Food Supplement for Men. Intestingan ko.
14: Wow, ayos gid.
13: Kamu man bala, testingin yung Extend Food Supplement for Men.
11: Extend Food Supplement for Men. Para sa matino nga dugo.
7: DTX 500.
11: Para sa healthy nga tay.
7: DTX 500.
11: Ang DTX 500.
7: Ang may mataas nga antioxidant.
11: Nga amo naman
7: ang nagatindo sa imo atay.
11: Mas tindo ang atay.
7: Happy kanunay.
11: DTX 500.
7: Masaligan.
11: Epektibo.
7: DTX 500.
11: Mataas pala ang imo blood sugar.
7: DTX 500.
11: Ikaw pala
7: ang may diabetes.
11: DTX 500.
7: Ang DTX 500.
11: Ang may powerful compounds.
7: Nga nagapanupo.
11: Kagakontrolar
7: sa imo blood sugar.
11: DTX 500.
7: Masaligan.
11: Epektibo.
7: DTX 500.
11: E3 Bio.
15: Ako si Gabriel. Nagalibogin ang akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Bowex ko pala nga pag-inom. Nabatsagan ko ng paghalog sa akong dilargo. Nagamay ang akong nga buyon.
11: D3 Bio.
7: Ang D3. Yung
11: may Physio.
7: Physio.
11: Yung may D3.
7: D3 Bio with Physio.
16: Ako si Jay. Taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumag ko sa D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
7: D3 Bio.
11: Ang D3.
7: Yung may Physio.
11: Ang Physio.
7: Yung may D3.
11: D3 Bio.
7: Mabakal sa mga butika.
11: D3 Bio.
1: Nga aga pamati ka sa K5 News FM.
8: Kapamati, gid ako sa K5 News FM. Kay dasig sila mag-update. Labi na gid kung wala klase. Balik na tulog eh. Ako gali si Erica. Nagatabok suba haro. Tunay naka K5.
1: O ikaw, ano bala ang imo kinapamatian? Tutok na sa 88.7 K5 News FM Iloilo.
3: Wow, my puso.
7: You're listening to 88.7 K5 News FM. K5 News FM.
1: This song is brought to you by DTX 500, the superior antioxidant.

K5 News FM. Ang kakampyon ng estasyon sa Iloilo City, 88.7 K5 News FM.

0: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
1: Wow, my puso.
0: The official overall number one station in Iloilo City. K5 News FM, Iloilo 88.7.
2: Mga ka-K5, yara ka na bala sa imo running era? Intra na sa Dalagan para sa mga pululigan. Dalagan para sa mga pululigan. A 3K, 5K, and 10K fun run for the poorest of the poor families in Iloilo City. Kabilang sa aton pagsaulog sa ikalimang anibersaryo sang K5 News FM Iloilo. Ululupot kita sa Hulyo 5, 2026 sa Sunset Boulevard, Iloilo City, alas 4 sang aga. Tanan nga mag-intra sa 3K, 5K, kag 10K categories ang makabaton sang Race Bib Official Event Shirt. Kag para sa top 3 sa kada category, makabaton gamo sang Bronze, Silver, kag Gold Medal plus Cash Prizes. Mayara naman sang Exclusive Finisher Medals ang tanan nga mag-intra sa 10K category. Intra na kay may nagahulat pagit sa inyo nga dugang nga mga sorpresa kag papremyo. Gani upda na ang inyo bilog nga pamilya kag bilog nga barkada kag mag-intra na sa Dalagan para sa mga pululigan. Para makarehistro, i-message lang ang amon official Facebook page, K5 News FM Iloilo. Kag para sa inyong mga dugang palamang kutanon, mag-contact lang kay K5 Jenny Gauyunan sa 0966-234-2676. Dalagan, dalagan para sa mga pululigan.
3: Bio. O si Karen, kadamo gid sang akon hair fall ug indi man nami akon nga kutis. Nagtry ako tumar sang D3 Bio kang naghining akon buhok kang nagkinis ang akon kutis.
0: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. D3 Bio.
4: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Dako gid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan nya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
0: D3 Bio. Ang D3 Bio nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Mga butika. Para sa matilo nga dugo. DTX 500. Para sa healthy nga tayo. DTX 500. Ang DTX 500 ang may mataas nga antioxidant nga amo naman ang nagatilo sa imo atay. Basta tilo ang atay, happy kanunay. DTX 500. Masaligan, epektibo. DTX 500. Mahigo bala ang imo dugo? DTX 500. Masamit ka bala gina allergy? DTX 500. Ang DTX 500 ang nagatilo sa imo mahigo nga dugo. Nga sa masami, amo naman ang ginahalina sa mga nagkalaylay nga allergy. DTX 500. Masalika. DTX 500. DTX Coffee Mix.
5: Ako si Rick Vista nga isa ka negosyante. Ago ni magpapili na alerto, DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da nga mga negosyante, DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix mga pinata.
0: DTX Coffee Mix mga butika. DTX Coffee Mix.
6: Ako si Rico. Sang una hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gid ayo nang akon tulog. Habang ang DTX Coffee Mix mamuok gyapon ang akon tulog. Subong aga kagapon na ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
0: DTX Coffee Mix mga butika. Mighty C ang alkaline nga vitamin C.
7: Sang una yan niwang-niwang sa ako. Wala gid ko gana magkaon. Kag sagay lang ko ubo lana. Insulayan ko pa no. Ang Mighty C kag 1 capsule 3 times. After 1 week nagnamigid ang akong nga paminaw. Salamat sa Mighty C.
0: Mighty C. Mabaka mga butika. Mighty C. Ang alkaline nga vitamin C.
8: Ako si Rosita. May dysmeria ako. May nga nag-recommend ang Mighty C alkaline vitamin C. Maintain ko ini for 3 months. 1 capsule 3 times a day. Basta subong kung mag-abot ako ng menstruation. Kung nagigit ako makabatsyag pang sakit.
0: Mighty C. Mabaka sa mga butika.
9: Sa amon mga suki sa kahanginan, mga supporters kag pinalangga namon nga tagpalamati. Salamat sa inyo wala untat nga suporta sa pagpamati sa kampyon nga istasyon. Sa Iloilo, padayon kita nga magapangalagad sang tampad nga serbisyo publiko, magadulog sa mga balita kag impormasyon nga wala sang may ginaapinan, serbisyo nga matuod gid lamang. Ini si K5 Ray Espeha Umalay sa Iloilo K5 News FM.
2: Masakit ang tiyan, masaminabudlayan sa pag-ariya. Mags 4 Biotics ka! May 45 probiotics na nagabuling sa pagbalik sang maayong digestion. Sa 4 Biotics, gadalhay ang pag-ariya.
10: 4 Biotics, ang best friend sa mga kababaihan. 4 Biotics, dinamaintain ang pH level sa feminine area. 4 Biotics, ginatap na ang fungi nga nagatugas ang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Clinicas 4 Biotics.
2: Sa mga suki namon sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
11: Good news!
2: Sarang na ka mo makapakonsulta sang libre.
12: Libre?
10: Libre!
12: Wow!
2: Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasig City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon. Sa Salvation Street Corner, Apan Street, Barangay Poblasyon Ilawod, Pasig City. Sa Kalinog Branch, kada Martes kag Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon. Sa Costmart Kalinog, sa Myagaw Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon. Sa Orbe Street, Baybay Norte, Myagaw. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon. Sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
13: Ladies and gentlemen, please welcome Tatay Diggs, ang presidente ng bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
14: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica de Iofresh. Makakasiguro kayo dito, mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm.
13: Clinica DioFresh, para tanggalin ang mabahong amoy ng kilikili mo. Para manatili itong malinis, para hindi mangingitim ang kilikili mo. Clinica DioFresh.
14: Kaya subukan ninyo.
13: Clinica DioFresh, Dio Roll On. Feel fresh and clean all day long. Clinica DioFresh.
14: Clinica DioFresh.
13: Available now.
15: Kadaragsa nga pungkot, DTX Beauty Soap. Magaspang nga panit, DTX Beauty Soap. Dalaong magputi, DTX Beauty Soap. Puro katol-katol, DTX Beauty Soap.
2: DTX Beauty Soap. All natural, antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, madrid ni cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
15: Bakal na sa mga butika.
16: Nestor, ang sinaing!
17: Luto na!
16: Ang labahan!
17: Nakasumpay na!
16: Ang uniform ko!
17: Naplansa na!
18: Ganito ako!
19: Tigasin!
18: Tigalapa!
19: Tigasay!
18: Tigaplansa!
19: Sa araw si Mrs. ang masusunod!
18: Sa gabi,
19: ako ang bossing!
18: Dahil kasangga ko!
19: Ang extend!
18: Supplement for men!
19: Lourdes!
18: Tapos ka ng maligo!
20: Yes, darling! Come to mama!
19: Extend Food Supplement for Men.
18: May maca at lavawaska
19: na nagpapataas ng energy
18: at stamina
19: para sa tigasing performance.
18: Extend Food Supplement for Men
19: para sa matino nga dugo.
18: DTX 500
19: para sa healthy gatay.
18: DTX 500
19: ang DTX 500
18: ang may mataas ka antioxidant
19: nga amo naman
18: ang nagatino sa imo atay.
19: Basta tino ang atay,
18: happy kanunay.
19: DTX 500
18: masaligat,
19: epektibo.
18: DTX 500
19: mataas pala ang imo blood sugar.
18: DTX 500.
19: Ikaw ba na
18: ang may diabetes?
19: DTX 500.
18: Ang DTX 500
19: ang may powerful compounds
18: nga nagapanupo
19: kag kontrolar
18: sang imo blood sugar.
19: DTX 500.
18: Masaligan,
19: epektibo.
18: DTX 500.
0: D3 Bio.
4: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Nakugid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
0: D3 Bio. Ang D3 Bio.
21: Yung may PCO.
0: Ang PCO.
21: Yung may D3.
0: Mga butika.
21: D3 Bio.
22: Ako si Lito, isa ka mason na diagnose na may balatian sa atay. Nabatian ko kag intestinan ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio.
21: D3 Bio.
0: Ang D3 Bio.
21: Yung may PCO.
0: Ang PCO.
21: Yung may D3.
0: Mabakas, mga butika.
2: Nga aga pamati ka sa K5 News FM.
23: Naga pamati, kita ko sa K5 News FM. Tumod na namian ako kay K5 Dad sa iyang pagpanamyaw sa tagpalamatikang sa pagdulong sang balita. Ako si Donna Santico Lapas. Tunay, nakakasin. K5.
2: O ikaw, ano bala ang imo kinamamatian? Tutok na sa 88.7 K5 News FM Iloilo.
1: Wow, my puso.
12: You're listening to 88.7 K5 News FM. K5 News FM.
2: This song is brought to you by D3 Bio, the antiviral and antibacterial specialist.

0: K5 News FM.
1: K5 Kalingawan Time.
2: Ang love parang ibon, kailangan palayain at pakawalan. Kung talagang para sa'yo, babalik yan. Pero kung hindi, tiradura na lang.
1: K5 Kalingawan Time.
0: FM, championing the lives of the Filipino.
3: Wow! May kumso!
0: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.1 K5 News FM Tacloban, 107.1 K5 News FM Olongapo City, 97.7 K5 News FM Dumaguete City, 95.7 K5 News FM San Jose Antique, 94.5 K5 News FM Calibo, 100.9 K5 News FM Rojas City, 89.1 K5 News FM Pasig City, 103.9 K5 News FM Bacolod City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Iloilo City. 88.7 K5 News FM, championing the lives of the Filipino. The official overall number one station in Iloilo City, K5 News FM, Iloilo 88.7.
4: Mga ka-K5, yara ka na bala sa imo running era? Intra na sa Dalagan para sa mga pululigan. Dalagan para sa mga pululigan. A 3K, 5K, and 10K fun run for the poorest of the poor families in Iloilo City. Kabilang sa aton pagsaulog sa ikalimang anibersaryo sa K5 News FM Iloilo. Ululupot kita sa Hulyo 5, 2026 sa Sunset Boulevard, Iloilo City, alas 4 sang aga. Tanan nga mag-a-intra sa 3K, 5K, kag 10K categories ang makabaton sa Race Bib Official Event Shirt. Kag para sa top 3 sa kada category, makabaton ka mo sa Bronze, Silver, kag Gold Medal plus cash prizes. Mayara naman sang exclusive finisher medals ang tanan nga mag-a-intra sa 10K category. Intra na kay may nagahulat pagit sa inyo nga dugang nga mga sorpresa kag pa-premyo. Gani upda na ang inyo bilog nga pamilya kag bilog nga barkada kag mag-intra na sa Dalagan para sa mga pululigan. Para makarehistro, i-message lang ang amon official Facebook page, K5 News FM Iloilo. Kag para sa inyong mga dugang palamangkutanon, mag-contact lang kay K5 Jenny Gauyunan sa 0966-234-2676. Dalagan, Dalagan para sa mga pululigan.
0: D3 Bio with Vizio.
5: Ako si Ana. Before problema, ako gida nga ako irregular nga regla. Galabot, gitatlo, kabulan, bla. Sa pagtumar ko sa D3 Bio, bow okay, gidang resulta, subong normal na gid.
0: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Vizio. Ang Vizio. Yung may D3. Mabagat sa mga buti ka. D3 Bio.
6: Ako si Boards, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer disease. Tuma na gid ka malipaton. Gitry namon patumaron sa D3 Bio. Ilalang kabulan, nagbalik normal ang paminsaro ni lula. Bangod ina sa D3 Bio.
0: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Vizio. Ang Vizio. My family history ba na kamuusang diabetes? Mag-TDX 500 ka! Mataas ba na ang imo blood sugar? Mag-TDX 500 ka na! DTX 500! Ang may powerful compound! Nga nagapanubos ang imo blood sugar! DTX 500! Garantisado! Epektibo! Aramis mo! DTX 500! Nagapalandulong ba na ang imo panulukan? Magalingin ba na ang imo nga ulo? Masami nagapangihi! Masami inauha! Kasi may diabetes ka na! Mag-TDX 500 na! Ang DTX 500! Ang may powerful compound!
7: compact nga nagapanubo sang imo blood sugar.
8: TTX 500
7: garantisado.
8: TTX 500
7: TTX Coffee Mix.
9: Eric Ledis, mas mataas ang akon nga sugar na batian ko ang TTX Coffee Mix nga bulong galiin nga kape hintilawan nguman eh. Nagpagsik ang akon nga lawas kag nagnubo ang akon sugar kay mayara inigali nga sang ang palaya extra.
7: TTX Coffee Mix. TTX Coffee Mix.
10: Ako si Mayra, permilang butod ako dyan. Nabatian ko sa radyo ang TTX Coffee Mix. Tistingan ko man, nagnami. Idang akong pamatyal, regular ang akong pagpamuhi. Wala sang hangin ang akong dyan.
7: TTX Coffee Mix. TTX Coffee Mix. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
11: Ako si Anika. Kadayan ko mangi. Kay gali, may UTI ko. Ang tiya ko naghamba. Try ko ang Mighty C. One capsule, three times a day. One a week lang, nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C. Epektibo.
7: Mighty C. Mabaka sa mga butika. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
12: Mabali si Bibi. Mas masami ko gina-allergy. Maski magwa lang ko kag mahanginan, damo rin pula-pula sa likod ko kasabot ko. Pero sa pagsugod ko inom sa Mighty C, grabing epekto, inuras lang, dula na tayo ng ako ni allergy.
7: Mighty C. Mabaka sa mga butika.
13: Sa amon mga suki sa kahanginan, mga supporters kag pinalangga namon nga tagpalamati. Salamat sa inyo wala untat nga suporta sa pagpamati sa kampyon nga istasyon. Sa Iloilo, padayon kita nga magapangalagad sa tampad nga serbisyo publiko. Magadulog sa mga balita kag impormasyon nga wala sa may ginaapinan, serbisyo nga matuod gid lamang. Ini si K5 Ray Espeha Umalay sa Iloilo, K5 News FM.
14: Sporbiotics nga ginubdan sang prebiotic nagapabaskog sang imong nga resistensya. Sporbiotics nagapanamik sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa klinika Sporbiotics, you're always in good health. Kasakit ang tiyan? Mag-Sporbiotics. Kabutod-butod ang tiyan kag hindi matunawan? Mag-Sporbiotics. Kabulig sa pagpanami sang digestion kag pagkakas sang toxins sa bituka. Para healthy ang tiyan, mag-klinika Sporbiotics. Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Doc Ramil Uy. Good news!
15: Good news!
14: Sarang na mo makapakonsulta sang libre.
16: Libre? Libre!
14: Wow! Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasig City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon. Sa Salvation Street Corner, Apan Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasig City. Sa Kalinog Branch. Kada Martes kag Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Costmart Kalinog. Sa Miagao Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Orbe Street, Baybay Norte, Miagao. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternative Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Sa mga taga Quinto Distrito, mas ginpalapit na ni Doc Ramil Uy ang iya mga produkto. Magbakal na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center Sara Branch. Located sa RJM's Building, Barangay Apologista Sara, Iloilo, near Sara Public Terminal. Bukas, Domingo hasta Biyernes, alas 8 sang aga, tugtog alas 5 sang hapon. Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center Sara Branch. Bakal na!
17: Dali ka mga langaw! Ari na ang paborito natin niya, Ila!
18: Oh, hindi! Nga, permi lang ako ginalangawan!
19: Klinika Deo Fresh. Say goodbye sa body odor, say hi sa freshness. My virgin coconut oil, nagatap na sa mikrobyo nga kapagbaho sa ilo. Klinika Deo Fresh, a natural deodorant nga nagalast up to 48 hours. Sa Klinika Deo Fresh, fresh na fresh sa bango, fresh na fresh sa feeling. Klinika Deo Fresh. Bili na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
20: Gadragsa nga punggot,
21: DTX Beauty Soap.
20: Magaspang nga panit,
21: DTX Beauty Soap.
20: Galao magputi,
21: DTX Beauty Soap.
20: Puro katol-katol,
21: DTX Beauty Soap.
14: DTX Beauty Soap. All natural, antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, matrepi cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
21: Bakal na sa mga butika.
15: X10 Hood Superman.
16: Ako si Ere. Isa ko ka jeepney driver. Di nagid ka to sik ang akon man no. Silang sang migo ko. I-try ang X10 Food Supplement for men. Kay epektibo ko no. Akon gintilawan. Abaw. Gatok tura og gid ang akon man no. Kanamit gi sa experience ba?
15: X10 Food Supplement for men. X10 Food Supplement for men.
22: Ako si Fred Domingo. X10 Food Supplement user. Dako gid nga bulig sa among mag-asawa ang X10 Food Supplement for men. Kay sang una abi daw wala nagiganay pero may himala pa man gali. Salamat gid sa X10 Food Supplement for Men. Epektibo gid.
15: X10 Food Supplement for Men. Para sa matino nga dugo. DTX 500. Para sa healthy nga tayo. DTX 500. Ang DTX 500. Ang may mataas nga antioxidant. Nga amo naman ang nagatilo sa imo atay. Mas tagtilo ang atay. Happy kanunay. DTX 500. Masaligan. Epektibo. DTX 500. Mahigo bala ang imo dugo. DTX 500. Masamit ka bala gina allergy. DTX 500. Ang DTX 500. Ang nagatilo sa imo mahigo nga dugo. Nga sa masami, amo naman ang ginahalina sa mga nagkalaylay nga allergy. DTX 500. Masaligan. DTX 500. E3 Bio with Physio.
23: Ako si Boy Fidel, isang health researcher kay isaman ka na registered nurse. Sa nagsugod ako tumaos ang D3 Bio, mas naging klaro kag alerto ang akong paminsalon.
15: D3 Bio. Ang D3 nga may Physio. Ang Physio nga may D3. D3 Bio. E3 Bio with Physio.
24: Ako si Jay, taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumbag sa D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
15: D3 Bio. Ang D3. Yung may Physio. Ang Physio. Yung may D3. D3 Bio. Mabakal sa mga butika. D3 Bio.
25: Nga aga pamati ka sa K5 News FM.
26: Aga pamati ako sa K5 News FM Iloilo tungod kay Macho Kulit. Nga kadula, ginang akong stress. Nga napatyagan ka, nagahatag gitsang good vibes ang iyang programa. Ako gali si Angie sang Kalaparan. Tunay na
25: ka-K5. O ikaw, ano bala ang imo kinapamatian? Tutok na sa 88.7 K5 News FM Iloilo.
27: Wow, my puso.
28: You're listening to 88.7 K5 News FM. K5 News FM.
29: This song is brought to you by My TC, ang Alkaline Vitamin C.

K-Fi News FM. Ang kakampyon ng estasyon sa Iloilo City, 88.7 K-5 News FM.

0: K5 News FM.
1: K5 Galingawantay.
2: Ano ang mas maraming sakay? Jeep o ambulansya?
3: Ano?
2: Siyempre, ambulansya.
3: Bakit?
2: Kasi sa jeep, 10-10 lang. Sa ambulansya, 50-50 ka malamang.
1: K5 Galingawantay.
0: FM, championing the lives of the Filipino.
4: Wow! My puso!
5: The official overall number one station in Iloilo City. K5 News FM. Iloilo 88.7.
6: Mga ka-K5, yara ka na bala sa imo running era? Intra na sa Dalagan para sa mga pululigan. Dalagan para sa mga pululigan. A 3K, 5K, and 10K fun run for the poorest of the poor families in Iloilo City. Kabilang sa aton pagsaulog sa 5th anibersaryo sa K5 News FM Iloilo. Ululupot kita sa Hulyo 5, 2026 sa Sunset Boulevard, Iloilo City, alas 4 sang aga. Tanan nga mag-intra sa 3K, 5K, kag 10K categories ang makabaton sa Race Bib Official Event Shirt. Kag para sa top 3 sa kada category, makabaton gamo sa Bronze, Silver, kag Gold Medal plus cash prizes. Mayara naman sang exclusive finisher medals ang tanan nga mag-intra sa 10K category. Intra na kay may nagahulat pagit sa inyo nga dugang nga mga sorpresa kag pa-premyo. Gani upda na ang inyo bilog nga pamilya kag bilog nga barkada kag mag-intra na sa Dalagan para sa mga pululigan. Para makarehistro, i-message lang ang amon official Facebook page, K5 News FM Iloilo. Kag para sa inyong mga dugang ang palamang putanon, mag-contact lang kay K5 Jenny Gauyunan sa 0966-234-2676. Dalagan, dalagan para sa mga pululigan!

0: suplemento.
1: DDX 500, epektibo nga suplemento sa pagtapna sa mga balatian kasubong sang diabetes, arthritis, hypertension, kidney failure o kung sakit sa bato, cancer, cyst o kung tumor, gagmadamo pa nga iban. DDX 500, mabakal sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy sa kilid sang Robinson's Haro.

0: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
1: Sport Biotics, makabuling sa pagtatna sa mga bad bacteria na nagatuga sa infeksyon sa lawas. Ang tagabantay sa maayo nga panglawason kag nagapabangon sa imong resistensya kontra balatian tuga sa mga kagaw. Klinika Sport Biotics. Sport Biotics, ang fortified probiotics. May 80 billion CFU sa good bacteria. Sport Biotics, kabulig sa pagtapna sang kagaw ng H. pylori na nagatuga sang ulcer. Mag-klinika Sport Biotics ka! Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Doc Ramil Uy. Good news!
2: Good news!
1: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre.
3: Libre? Libre!
1: Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasig City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Salvation Street Corner, Apanes Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasig City. Sa Kalinog Branch, kada Martes kag Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Costmart Kalinog. Sa Miagao Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Orbe Street by Norte, Miagao. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
4: Gabasa na naman bala ang imo.
3: Ay, gabasa na naman?
4: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
5: Always nagabasa?
4: Kag nagabaho ang kilikili?
5: Mag-Clinica Deo Fresh. Para sa maputi at mabangong kilikili. Clinica Deo Fresh.
3: Nagabasa na naman balaga.
4: Alay naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko.
5: Clinica Deo Fresh. Para sa maputi at mabangong kilikili.
6: DTX Beauty Soap.
7: Ako si Elaine. Ako, gidangapon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, paghamis, kag pagpaputi sa ngapon nga pani. May yara inisang antimicrobial property. Nagamuning nagapatay sa mga mikrobyo na ginahalinan sa mga skin diseases.
6: DTX Beauty Soap. Pamahal sa mga butika. DTX Beauty Soap.
8: Ako si Ronald. Isa ka sales rep.
9: Una,
8: problema. Gid ako sa akong body odor.
9: Huya na ako magatubang sa akong mga customers.
8: Pero subong.
9: Sadya na gid ako sa budig sa DTX Beauty Soap.
8: Kag
9: naghamis ka nagputi. Gid ako nga pani. Salamat gid sa DTX Beauty Soap.
6: DTX Beauty Soap. Pamahal sa mga butika.
10: Extend Food Superman for Men.
11: Si Juni taga Bacolod. Kapasalamat gid ko sa Extend Food Supplement for Men kay dako gid ang nabulig sini sa akon nga sex life. Always gid satisfied ang partner ko sa akon serbisyo sa iya. Madamo gid nga salamat sa Extend Food Supplement for Men.
10: Extend Food Supplement for Men. Extend Food Supplement for Men.
12: Ako si Mark, sa tudtood lang tungod ga kaedad na ta, ginakulang na ta sa pwersa, daw hindi na gid makaarang ka. Hasta nga nabatian ko sa radyo ang Extend Food Supplement for Men. Intestingan ko, wow, ayos gid. Kamo man bala testingin niyo ang Extend Food Supplement for Men.
10: Extend Food Superman for Men. Para sa matino nga dugo. DTX 500. Para sa healthy nga tayo. DTX 500. Ang DTX 500 ang may mataas nga antioxidant. Nga amo naman ang nagatilo sa imo atay. Mas tatilo ang atay. Happy kanunay. DTX 500. Masaligan. Epektibo. DTX 500. Mataas pala ang imo blood sugar. DTX 500. Ikaw pala ang may diabetes. DTX 500. Ang DTX 500 ang may powerful compounds. Nga nagapanupo. Kaga kontrolar sa imo blood sugar. DTX 500. Masaligan. Epektibo. DTX 500. E3 Bio.
13: Ako si Gabriel. Nagalibog ito nga akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Bowex ko pala nga pag-inom. Nabatsagan ko na paghalog sa nga akong dilargo. Naglagamay nga akong nga buyon.
10: D3 Bio. Ang D3. Yung may Physio. Ang Physio. Yung may D3. D3 Bio with Physio.
14: Ako si Jay. Taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumagos ang D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
10: D3 Bio, ang D3, yung may Physio. Ang Physio, yung may D3. D3 Bio, mabakal sa mga butika. D3 Bio.
1: Nga aga pamati ka sa K5 News FM.
15: Nga pamati ka sa K5 News FM Iloilo tungkol na may anak pa Enrico Sorita Jr. Kay dasig sa kaglaro magbalita. Ako gali si Paco sang Tagbakaro. Tunay, naka K5.
1: O ikaw, ano bala ang imo kinapamatian? Tutok na sa 88.7 K5 News FM Iloilo.
3: Wow, my puso.
16: You're listening to 88.7 K5 News FM. K5 News FM.
1: This song is brought to you by D3 Bio, the antiviral and antibacterial specialist.

K-5 News FM. Ang kakampyon ng estasyon sa Iloilo City, 88.7 K-5 News FM.

0: K5 News FM.
1: K5 Galingawan Time. Paano mo ihambal sa amigo mo nga maitom ang ilok niya nga hindi siya mahuyan? Pre, astig deodorant mo pre, no? Ano na siya? Tire black?
2: K5 Galingawan Time.
0: FM, championing the lives of the Filipino.
3: Wow! May kumso!
0: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.1 K5 News FM Tacloban, 107.1 K5 News FM Olongapo City, 97.7 K5 News FM Dumaguete City, 95.7 K5 News FM San Jose Antique, 94.5 K5 News FM Calibo, 100.9 K5 News FM Rojas City, 89.1 K5 News FM Pasig City, 103.9 K5 News FM Bacolod City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Iloilo City. 88.7 K5 News FM, championing the lives of the Filipino. The official overall number one station in Iloilo City. K5 News FM, Iloilo, 88.7.
4: Mga ka-K5, yara ka na bala sa imo running era? Intra na sa Dalagan para sa mga pululigan. Dalagan para sa mga pululigan. A 3K, 5K, and 10K fun run for the poorest of the poor families in Iloilo City. Kabilang sa aton pagsaulog sa ikalimang anibersaryo sang K5 News FM Iloilo. Ululupot kita sa Hulyo 5, 2026 sa Sunset Boulevard, Iloilo City, alas 4 sang aga. Tanan nga mag-a-intra sa 3K, 5K, kag 10K categories ang makabaton sang Race Bib official event shirt. Kag para sa top 3 sa kada category, makabaton ka mo sang bronze, silver, kag gold medal plus cash prizes. Mayara naman sang exclusive finisher medals ang tanan nga mag-a-intra sa 10K category. Intra na kay may nagahulat pagit sa inyo nga dugang nga mga sorpresa kag pa-premyo. Gani ugda na ang inyo bilog nga pamilya kag bilog nga barkada kag mag-intra na sa Dalagan para sa mga pululigan. Para makarehistro, i-message lang ang amon official Facebook page, K5 News FM Iloilo. Kag para sa inyong mga dugang nga palamangkutanon, mag-contact lang kay K5 Jenny Gauyunan sa 0966-234-2676. Dalagan, Dalagan para sa mga pululigan.
0: D3 Bio.
5: O si Karen, kadamo isang akon hair fall, hindi man namin akon kutis. Nag-try ako tumar sang D3 Bio, kang naghining akon buhok, kang naghinis ang akon kutis.
0: D3 Bio. Ang D3, nga may Visio. Ang Visio, nga may D3. D3 Bio.
6: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Na-diagnose ako nga may kidney stone. Nakugid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pag tumar. Natunaw gid ang bato.
0: D3 Bio. Ang D3 Bio, nga may Visio. Ang Visio, yung may D3.
7: Mabagat sa mga butika.
8: Para sa matino nga dugo,
9: DTX 500.
8: Para sa healthy nga tayo,
9: DTX 500.
8: Ang DTX 500
9: ang may mataas nga antioxidants.
8: Nga amo naman
9: ang nagatino sa imo atay.
8: Basta tino ang atay,
9: happy kanunay.
8: DTX 500
9: masaligan,
8: epektibo.
9: DTX 500
8: mahigo bala ang imo dugo,
9: DTX 500
8: masamit ka bala ang gina-allergy,
9: DTX 500
8: ang DTX 500
9: ang nagatino sa imo mahigo nga dugo.
8: Nga sa masami,
9: amo naman
8: ang ginahalina na sa mga nagkalaylay ng allergy.
9: DTX 500.
8: Masalika DTX 500.
9: DTX Coffee Mix.
7: Ako si Rick Vista, ng isa kanegosyante. Ako ni magpapili na alerto, DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da, ng mga negosyante, DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix. Mga pinata.
9: DTX Coffee Mix.
8: Mga butika.
9: DTX Coffee Mix.
10: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayon ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok gyapon ng akong tulog. Subong aga kagahapon na ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
9: DTX Coffee Mix.
8: Mga butika.
9: Nagaburod nga mga mata, nagamuta, nagapula kaga nagakatol. Mag-Eye Care Co. Ang kapsula nga himo para sa mga mata. May yara ini sang superior antioxidant para sa mga mata. Kaangay sang lutein, vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc, kag bilberry berry extract. Eye Care Co. Ang maskin pabaskog nga kapsula para sa mga mata. Eye Care Co. Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar sang Eye Care Co. Kag patuluan ang mga mata sang Eye Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika. Eye Care Co. Mighty C.
8: Ang alkaline nga vitamin C.
11: Sa una yan, niwang-niwang sa akay, wala git ko gana magkaon. Kag sagay lang ko ubo, hilanan. Insulayan ko pa no. Ang Mighty C. Kag one capsule, 3-10. After one week, nagnamigid ang akong nga paminaw. Salamat sa Mighty C.
8: Mighty C. Mabakal mga butika. Mighty C. Ang alkaline nga vitamin C.
12: Ako si Rosita, may dysmeria ako. May nag-recommend ang Mighty C. Alkaline vitamin C. Maintain ko ini for 3 months. One capsule, 3 times a day. Hasta subong kung mag-abot na ako ng menstruation. No, nagigid ako makabatsyag sang sakit.
8: Mighty C. Mabakal sa mga butika.
13: Sa amon mga suki sa kahanginan, mga supporters kag pinalangga namon nga tagpalamati. Salamat sa inyo wala untat nga suporta sa pagpamati sa kampyon nga istasyon. Sa Iloilo, padayon kita nga magapangalagad sang tampad nga serbisyo publiko, magadulog sang mga balita kag impormasyon nga wala sang may ginaapinan, serbisyo nga matuod gid lamang. Ini si ka K5 Ray Espeha Umalay sa Iloilo K5 News FM.
14: Masakitang tiyan, masaminabudlayan sa pag-ariya, Mags 4 Biotics ka! May fortified probiotics na nagabuling sa pagbalik sang maayong digestion. Sa 4 Biotics, gadalhay ang pag-ariya!
15: 4 Biotics, ang best friend sa mga kababaihan. 4 Biotics, dinamaintain ang pH level sa feminine area. 4 Biotics, ginatap na ang fungi na nagatugas ng fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Clinicas 4 Biotics!
16: K5 Kalingawan sa Barangay Fiesta Edition Iloilo City. Luyag mo ba lang magbisita kag maghatag sang kasadyahan kag papremyo ang K5 News FM 88.7 sa inyo nga kapistahan sa barangay. Magkatulang sa istasyon sang K5 News FM Iloilo ukon mag-message sa amon official Facebook page. Agon mag-inquire kung paano kami makakadto sa inyo nga barangay. Masinadya kita mga ka K5 sa K5

0: Suki Namon sa Clínica de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Doc Ramil Uy.
1: Good news!
2: Good news!
0: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre.
3: Libre?
4: Libre!
3: Wow!
0: Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasig City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Salvation Street Corner, Apanes Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasig City, sa Kalinog Branch. Kada Martes kag Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Costmark Kalinog, sa Miagao Branch. Kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Orbis Street, Baybay Norte, Miagao. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika ni Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Sa mga taga Quinto Distrito, mas ginpalapit na ni Doc Ramil Uy ang iya mga produkto. Magbakal na sa Clínica de Alternativo Medicina and Wellness Center, Sara Branch. Located sa RJM's Building, Barangay Apologista, Sara, Iloilo, near Sara Public Terminal. Bukas, Domingo hasta Biyernes, alas 8 sang aga, tugtog alas 5 sang hapon. Clínica de Alternativo Medicina and Wellness Center, Sara Branch. Bakal na!
5: Ladies and gentlemen, please welcome Tatay Diggs, ang presidente ng bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
6: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito, mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm.
5: Clinica Deo Fresh, para tanggalin ang mabahong amoy ng kilikili mo. Para manatili itong malinis, para hindi mangingitim ang kilikili mo. Clinica Deo Fresh.
6: Kaya subukan ninyo.
5: Clinica Deo Fresh, Deo Roll On. Feel fresh and clean all day long. Clinica Deo Fresh.
6: Clinica Deo Fresh.
5: Available now.
7: Gadragsa nga punggot. DTX Beauty Soap. Magaspang nga panit. DTX Beauty Soap. Galaong magputi. DTX Beauty Soap. Puro katol-katol. DTX Beauty Soap.
0: DTX Beauty Soap. All natural. Antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract. Madre de cacao leaf extract. Papaya fruit extract. Kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
7: Bakal na sa mga butika.
8: Nestor, ang sinaing!
9: Luto na!
8: Ang labahan!
9: Nakasampay na!
8: Ang uniform ko!
9: Naplansa na!
10: Ganito ako!
11: Tigasi!
10: Tigalaba!
11: Tigasay!
10: Tigaplansa! Sa araw si Mrs. ang masusunod!
11: Sa gabi,
10: ako ang bossing! Dahil kasangga ko!
11: Ang extend!
10: Supplement for men!
11: Lourdes!
10: Tapos ka ng maligo!
12: Yes, darling! Come to mama!
11: Extend Food Supplement for Men.
10: May maca at lavawaska
11: na nagpapataas ng energy
10: at stamina
11: para sa tigasing
10: performance.
11: Extend Food Supplement for Men
10: para sa matino nga dugo.
11: DTX 500
10: para sa healthy nga tayo.
11: DTX 500
10: ang DTX 500
11: ang may mataas nga antioxidant
10: nga amo naman
11: ang nagatino sa imo atay.
10: Basta tino ang atay,
11: happy kanunay.
10: DTX 500
11: masaligan,
10: epektibo.
11: DTX 500
10: mataas pala ang imo blood sugar.
11: DTX 500.
10: Ikaw ba na
11: ang may diabetes?
10: DTX 500.
11: Ang DTX 500
10: ang may powerful compounds
11: nga nagapanupo
10: kagakontrolar
11: sa imo blood sugar.
10: DTX 500
11: masalikan,
10: epektibo.
11: DTX 500
10: D3 Bio.
13: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Nakugid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
11: D3 Bio.
10: Ang D3 Bio
11: yung may BCO.
10: Ang BCO
11: yung may D3.
10: Mabagats mga butika.
11: D3 Bio.
14: Ako si Lito, isa ka mason na diagnose na may balatian sa atay. Nabatian ko kagintistingan ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio.
11: D3 Bio.
10: Ang D3 Bio.
11: Yung may BCO.
10: Ang BCO.
11: Yung may D3.
10: Mabagats mga butika.
0: Nga aga pamati ka sa K5 News FM.
15: Nga pamati ako sa K5 News FM Iloilo. Tungod na namin ako sa mga drama ni Maninay Mane. Especially, ang iya nga Pages of Love. Ini si Jin sang Bitoon Haro, tunay na sa K5.
0: O ikaw, ano bala ang imo kinapamatian? Tutok na sa 88.7 K5 News FM Iloilo.
16: Wow! My
1: puso.
2: You're listening to 88.7 K5 News FM.

K-5 News FM Ang kampiyon ng estasyon sa Iloilo City 88.7 K-5 News FM.

0: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
1: Wow,
2: may puso.
0: The official overall number one station in Iloilo City. K5 News FM, Iloilo 88.7.
3: Mga ka-K5, yara ka na bala sa imo running era? Intra na sa Dalagan para sa mga pululigan. Dalagan para sa mga pululigan. A 3K, 5K, and 10K fun run for the poorest of the poor families in Iloilo City. Kabilang sa aton pagsaulog sa ikalimang anibersaryo sa K5 News FM Iloilo. Ululupot kita sa Hulyo 5, 2026 sa Sunset Boulevard, Iloilo City, alas 4 sang aga. Tanan nga mag-a-intra sa 3K, 5K, kag 10K categories ang makabaton sang Race Bib official event shirt. Kag para sa top 3 sa kada category, makabaton gamo sang bronze, silver, kag gold medal plus cash prizes. Mayara naman sang exclusive finisher medals ang tanan nga mag-a-intra sa 10K category. Intra na kay may nagahulat pagit sa inyo nga dugang nga mga sorpresa kag papremyo. Gani upda na ang inyo bilog nga pamilya kag bilog nga barkada kag mag-intra na sa Dalagan para sa mga pululigan. Para makarehistro, i-message lang ang amon official Facebook page, K5 News FM Iloilo. Kag para sa inyong mga dugang nga palamangkutanon, mag-contact lang kay K5 Jenny Kauyunan sa 0966-234-2676. Dalagan, Dalagan para sa mga pululigan.
0: D3 Bio with Vizio.
4: Ako si Ana, before problema ko gid ang akon irregular nga regla. Kisa, galabot, gid tatlo kabulan, bla. Sa pagtumarko sang D3 Bio, bow okay, gid ang resulta, subong normal na gid.
0: D3 Bio!
5: Ang D3 Bio!
0: Yung may Vizio!
5: Ang Vizio!
0: Yung may D3!
5: Mabagat sa mga butika.
0: D3 Bio!
6: Ako si Boards, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer disease. Tuma na gid ka malipaton. Gitry namon patumaron sang D3 Bio. Ilalang kabulan, nagbalik normal ang paminsaron ni lula. Bangod ina sa D3 Bio.
0: D3 Bio! Ang D3 Bio!
5: Yung may Vizio!
0: Ang Vizio!
5: My
7: family history ba na ka mausong diabetes?
8: Mag-TDX 500 ka!
7: Mataas ba na ang imo blood sugar?
8: Mag-TDX 500 ka na!
7: DTX 500!
8: Ang may powerful compound!
7: Ganagapanubos ang imo blood sugar!
8: DTX 500!
7: Garantisado!
8: Epektibo!
7: Aramis mo!
8: DTX 500!
7: Nagapalang durong ba na ang imo panulukan?
8: Magalingin ba na ang imo nga ulo?
7: Masami nagkapangihi!
8: Masami ginauha!
7: Kasi may diabetes ka na!
8: Mag-TDX 500 na!
7: Ang DTX 500!
8: Ang may powerful compound.
7: Nga nagapanubos
8: ang imo blood sugar.
7: DTX 500.
8: Garantisado.
7: DTX 500.
8: DTX Coffee Mix.
9: Eric Ledesmas, mataas ang akon nga sugar. Nabatian ko ang DTX Coffee Mix nga bulong galiini nga kape. Hintilawan ko man eh. Nagpagsik ang akon nga lawas kag nagnubo ang akon sugar. Kamayara, inigali nga sang ang palaya extra.
8: DTX Coffee Mix.
5: Mabaka mga butika.
8: DTX Coffee Mix.
10: Ako si Mayra. Permilang butod ako dyan. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix. Intistingan ko man. Nagnamikid ang akon pamatyal. Regular ang akong pagpamuhi. Wala sang hangin ang akong tiyan.
8: DTX Coffee Mix.
5: DTX Coffee Mix.
0: Mabaka mga butika.
8: Nagaburon nga mga mata, nagamuta,
5: nagapula kaga,
8: nagakatol,
5: mag-eye care gold.
8: Ang kapsula
5: nga himo para sa mga mata.
8: May yara ini sang superior antioxidants
5: para sa mga mata.
8: Kaangay sang lutein,
5: vitamin A,
8: vitamin E,
5: vitamin C,
8: zinc,
5: kag bilberry berry extract.
8: Eye care gold.
5: Ang mas ginpambasko nga kapsula
8: para sa mga mata.
5: Eye care gold.
8: Para sa epektibo nga kombinasyon,
5: magtumar sang Eye Care Gold
8: kag patuluan
5: ang mga mata sang Eye Care Drops.
8: Mabakal sa Shopee kag mga butika.
5: Eye Care Gold,
8: Mighty C,
5: ang alkaline nga vitamin C.
11: Ako si Anika. Kulayan ko mangi kay gali may UTI ko. Ang tiya ko naghambal, try ko ang Mighty C. One capsule 3 times a day. One a week lang nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C, epektibo gid.
8: Mighty C,
5: mabakal sa mga butika.
8: Mighty C,
5: ang alkaline nga vitamin C.
12: Mabali si Bibi, mas masami ko bina-allergy. Iski magwa lang ko kag mahangin. Damo rin pula-pula sa likod ko kasabot ko. Pero sa pagsugod ko inom sa Mighty C, grabing epekto, inuras lang, dula na tayo ng ako ni allergy.
8: Mighty C!
5: Mababaka sa mga butika.
13: Sa amon mga suki sa kahanginan, mga supporters kag pinalangga namon nga tagpalamati. Salamat sa inyo wala untat nga suporta sa pagpamati sa kampyon nga istasyon. sa Iloilo, padayon kita nga magapangalagad sa tampad nga serbisyo publiko, magadulog sa mga balita kag impormasyon nga wala sa may ginaapilan, serbisyo nga matuod gid lamang. Ini si KK5 Ray Espeha Umalay sa Iloilo, K5 News FM.
3: Spore Biotics nga ginubdan sang prebiotic, nagapabaskog sang imong nga resistensya. Spore Biotics nagapanamig sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa klinika Spore Biotics, you're always in good health. Kasakit ang tiyan? Mag-Spore Biotics. Kabutod-butod ang tiyan kag hindi matunawan? Mag-Spore Biotics. Kabulig sa pagpanami sang digestion, nagpagkakas sang toxins sa bituka. Para healthy ang tiyan, mag-klinika Spore Biotics. Fiesta Edition Iloilo City. Luyag mo ba lang magbisita kag maghatag sang kasadyahan kag papremyo ang K5 News FM 88.7 sa inyo nga kapistahan sa barangay? Magkadto lang sa istasyon sang K5 News FM Iloilo ukon mag-message sa amon official Facebook page. Agon mag-inquire kung paano kami makakadto sa inyo nga barangay. Masinadya kita mga ka-K5 sa KKB, K5, Kalingawan sa Barangay Fiesta Edition. Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Doc Ramil Uy. Good news!
1: Good news!
3: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre.
2: Libre? Libre!
3: Wow! Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasig City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Salvacion Street Corner, Apanet Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasig City, sa Kalinog Branch. Kada Martes kag Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Costmark Kalinog, sa Myagaw Branch. Kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Orbe Street, Baybay Norte, Myagaw. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Sa mga taga Quinto Distrito, mas ginpalapit na ni Doc Ramil Uy ang iya mga produkto. Magbakal na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, Sara Branch. Located sa RJM's Building, Barangay Apologista, Sara, Iloilo, near Sara Public Terminal. Bukas, Domingo hasta Biyernes, alas 8 sang aga, tuktok alas 5 sang hapon. Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, Sara Branch. Bakal na!
14: Dali ka mga lamaw! Ari na ang paborito nato niya, Ila!
15: Oh, hindi! Nga, perme lang ako ginalangawan!
16: Klinika Deo Fresh. Say goodbye sa body odor, say hi sa freshness. My virgin coconut oil, nagatap na sa mikrobyo nga kapagbaho sa ilo. Klinika Deo Fresh, a natural deodorant nga nagalast up to 48 hours. Sa Klinika Deo Fresh, fresh na fresh sa bango, fresh na fresh sa feeling. Klinika Deo Fresh. Bili na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
17: Kadaragsa nga punggod,
18: DTX Beauty Soap.
17: Magaspang nga panit,
18: DTX Beauty Soap.
17: Dala o magputi,
18: DTX Beauty Soap.
17: Puro kakulkatol,
18: DTX Beauty Soap.
3: DTX Beauty Soap. All natural, antimicrobial, nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, madrepi cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
17: Bakal na sa mga butika.
19: X10 Food Superman for Man.
20: Ako si Ere. Isa ko ka jeepney driver. Di nagid ka to sik ang akon man no. Siling sa amigo ko. I-try ang X10 Food Supplement for Man. Kay epektibo ko no. Akon gintilawan. Abaw. Gatok tura ok gid ang akon man no. Kanamit gi sa experience ba?
19: X10 Food Superman for Man. X10 Food Supplement for Man.
21: Ako si Fred Domingo. X10 Food Supplement user. Dako gid nga bulig sa among mag-asawa ang X10 Food Supplement for Man. Kaysang una abi daw wala nagiganay. Pero may himala pa man gali. Salamat gid sa Extend Food Supplement for Men. Epektibo gid.
1: Extend Food Supplement for Men.
2: Para sa matinlo nga dugo.
22: DTX 500.
2: Para sa healthy nga tay.
22: DTX 500.
2: Ang DTX 500.
22: Ang may mataas nga antioxidant.
2: Nga amo naman
22: ang nagatinlo sa imo atay.
2: Basta tinlo nga tay.
22: Happy kanunay.
2: DTX 500.
22: Masaligan.
2: Epektibo.
22: DTX 500.
2: Mahigo bala ang imo dugo.
22: DTX 500.
2: Masamig ka bala ang gina-allergy.
22: DTX 500.
2: Ang DTX 500
22: ang nagatinlo sa imo mahigo nga dugo.
2: Nga sa masami,
22: amo naman
2: ang ginahalina sa mga nagkalaylay nga allergy.
22: DTX 500.
2: Masaligan.
22: DTX 500.
2: E3 Bio.
23: Ako si Gabriel, nagalibogin ang akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang E3 Bio with BCO. Bowex ko palang ang pag-inom. Nabatsagan ko ng paghalog sa akong dilargo. Naglagamay ang akong nga buyon.
2: E3 Bio.
22: Ang D3
2: yung may BCO.
22: Ang BCO
2: yung may
22: D3. E3 Bio
2: with BCO.
24: Ako si Boy Fidel, isang health researcher kay isang man kalagister nurse. Sa nagsugod ako tumal sa D3 Bio, mas naging klaro kag alerto ang akong pamilsaron.
2: D3 Bio.
22: Ang D3
2: yung may BCO.
22: Ang BCO
2: yung may D3.
22: D3 Bio.
3: Nga aga pamati ka sa K5 News FM.
25: Nagapamati kita ko sa K5 News FM. Sa ila, may balita nga husto. Dali magets, kagalin gid sa nagipusuon sang komunidad. Kampiyon gid. Ako si Jun sang Mandriyaw. Tunay na ka K5.
3: O ikaw, ano bala ang imo kinapamatian? Tutok na sa 88.7 K5 News FM Iloilo.
26: Wow, my puso.
27: You're listening to 88.7 K5 News FM.

K-5 News FM ang kakampyon ng estasyon sa Iloilo City 88.7 K-5 News FM.

K5 News FM Ang kampiyon ng estasyon sa Iloilo City 88.7 K5 News FM.

0: K5 News FM News FM Championing the lives of the Filipino.
1: Wow! May puso!
0: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.1 K5 News FM Tacloban, 107.1 K5 News FM Olongapo City, 97.7 K5 News FM Dumaguete City, 95.7 K5 News FM San Jose Antique, 94.5 K5 News FM Calibo, 100.9 K5 News FM Rojas City, 89.1 K5 News FM Pasig City, 103.9 K5 News FM Bacolod City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Iloilo City. 88.7 K5 News FM, championing the lives of the Filipino. The official overall number one station in Iloilo City. K5 News FM, Iloilo 88.7.
2: Mga ka-K5, yara ka na bala sa imo running era? Intra na sa Dalagan para sa mga pululigan. Dalagan para sa mga pululigan. A 3K, 5K, and 10K fun run for the poorest of the poor families in Iloilo City. Kabilang sa aton pagsaulog sa ikalimang anibersaryo sa K5 News FM Iloilo. Ululupot kita sa Hulyo 5, 2026 sa Sunset Boulevard, Iloilo City, alas 4 sang aga. Tanan nyo mag-intra sa 3K, 5K, kag 10K categories ang makabaton sa Race Bib Official Event Shirt. Kag para sa top 3 sa kada category, makabaton gamo sa Bronze, Silver, kag Gold Medal plus Cash Prizes. Mayara naman sa Exclusive Finisher Medals ang tanan nga mag-intra sa 10K category. Intra na kay may nagahulat pagit sa inyo nga dugang nga mga sorpresa at pa-premyo. Gani ugda na ang inyo bilog nga pamilya kag bilog nga barkada kag mag-intra na sa Dalagan para sa mga pululigan. Para makarehistro, i-message lang ang amon official Facebook page, K5 News FM Iloilo. Kag para sa inyong mga dugang nga palamangkutanon, mag-contact lang kay K5 Jenny Gauyunan sa 0966-234-2676. Dalagan, dalagan para sa mga pululigan.

Suplemento! DTX 500. Epektibo nga suplemento sa pagtapna sa mga balatian kasubong sang diabetes, arthritis, hypertension, kidney failure o kung sakit sa bato, cancer, cyst o kung tumor. Gagmadamo pa nga iban. DTX 500. Mabakal sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy sa kilid sang Robinson's Haro.

0: Oras ang mga kagaw. Clinica Sporbiotics. Sporbiotics, ang fortified probiotics. May 80 billion CFU sang good bacteria. Sporbiotics. Gabulik sa pagtapna sang gagaw ng H. pylori nga nagatuga sang ulcer. Mag-Clinica Sporbiotics ka! Sa mga suki namon sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Good news!
1: Good news!
0: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre.
2: Libre? Libre!
0: Wow! Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasig City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Salvacion Street Corner, Apanes Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasig City. Sa Kalinog Branch, kada Martes kag Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Costmart Kalinog. Sa Myagaw Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Orbi Street, Baybay Norte, Myagaw. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika ni Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
3: Gabasa na naman bala ang imo.
2: Ay, gabasa na naman?
3: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
4: Always nagabasa.
3: Kag nagabaho ang kilikili.
4: Mag-Clinica Deo Fresh. Para sa maputi at mabangong kilikili. Clinica Deo Fresh.
2: Nagabasa na naman balaga.
3: Alay naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko.
4: Clinica Deo Fresh. Para sa maputi at mabangong kilikili.
0: Okay ka, may kape ka sa K5!

0: mga ka K5, diri lang sa kampyon nga istasyon, K5 News FM Iloilo 88.7.
1: DTX Beauty Soap.
2: Ako si Elaine. Ako, gidangakon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, pag-hamis, kagpagpaputi sa ngakon nga pani. May yara inisang antimicrobial property. Kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Kaginahalinan sa mga skin diseases.
1: DTX Beauty Soap. Bakang sa mga butika. DTX Beauty Soap.
3: Ako si Ronan. Isa ka sales rep.
4: Una.
3: Problem. Magid ako sa akong body odor.
4: Huya na ako magatubang sa akong mga customers.
3: Pero subong.
4: Sadya nagid ako sa budig sa DTX Beauty Soap.
3: Kag
4: nag-hamis ka nagputi. Gid ako nga pani.
3: Salamat gid sa DTX Beauty
1: DTX Beauty Soap. Mabakas sa mga butika. Extend Food Supplement for Men.
5: O si Juni, taga-Bacolod. Kapasalamat gid ko sa Extend Food Supplement for Men. Kay dako gid ang nabulig sini sa akon nga sex life. Always gid satisfied ang partner ko sa akon serbisyo sa iya. Madamo gid nga salamat sa Extend Food Supplement for Men.
1: Extend Food Supplement for Men. Extend Food Supplement for Men.
6: Ako si Mark. Sa tuntood lang, tungod ga kaedad na ta, ginakulang na ta sa pwersa, daw hindi na gid makaarang ka. Hasta nga nabatian ko sa radyo ang Extend Food Supplement for Men. Testingan ko.
7: Wow, ayos gid.
6: Kamu man bala, testingin nyo ang Extend Food Supplement for Men.
1: Extend Food Supplement for Men. Para sa matino nga dugo. DTX 500. Para sa healthy nga tayo. DTX 500. Ang DTX 500. Ang may mataas nga antioxidant. Nga amo naman ang nagatino sa imo atay. Mas tatino ang atay. Happy kanunay. DTX 500. Masaligan. Epektibo. DTX 500. Mataas bala ang imo blood sugar. DTX 500. Ikaw bala ang may diabetes. DTX 500. Ang DTX 500. Ang may powerful compounds. Yan ang gapanupo. Kaga kontrolar sa imo blood sugar. DTX 500. Masaligan. Epektibo. DTX 500. E3 Bio.
8: Ako si Gabriel. Nagalibog ito nga akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Bowex ko palang ang pag-inom. Nabatsagan ko ng paghalog sa akong dilargo. Naglagamay ang akong buyon.
1: D3 Bio. Ang D3. Yung may Physio. Physio. Yung may D3. D3 Bio with Physio.
9: Ako si Jay. Taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumagos ang D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
1: D3 Bio. Ang D3. Yung may Physio. Ang Physio. Yung may D3. D3 Bio. Mabakal sa mga butika. D3 Bio.
0: Nga aga pamati ka sa K5 News FM.
10: Napamati, gita ko sa K5 News FM. Kitamo, gita ko natunaan ng mga health tips sa linki Dr. Mil. Uy, nakabuli kitini sa akon para maging healthy, guwapa, kag sexy. Ako galing si Cynthia, sang barangay Ortiz City proper. Tunay na ka-K5.
0: O ikaw, ano bala ang imo kinapamatian? Tutok na sa 88.7 K5 News FM Iloilo.
11: Wow, my puso.
1: You're listening to 88.7 K5 News FM.

K5 News FM. Ang kampiyon ng estasyon sa Iloilo City, 88.7 K5 News FM.

K5 News FM ang kampiyon ng estasyon sa Iloilo City, 88.7 K5 News FM.

0: K5 News FM championing the lives of the Filipino.
1: Wow, my puso.
2: The official overall number one station in Iloilo City. K5 News FM. Iloilo 88.7.
3: Mga ka K5, yara ka na bala sa imo running era? Intra na sa Dalagan para sa mga pululigan. Dalagan para sa mga pululigan. A 3K, 5K, and 10K fun run for the poorest of the poor families in Iloilo City. Kabilang sa aton pagsaulog sa ikalimang anibersaryo sa K5 News FM Iloilo. Ululupot kita sa Hulyo 5, 2026 sa Sunset Boulevard, Iloilo City, alas 4 sang aga. Tanan nga mag-a-intra sa 3K, 5K, kag 10K categories ang makabaton sa Race Bib Official Event Shirt. Kag para sa top 3 sa kada category, makabaton ka mo sa Bronze, Silver, kag Gold Medal plus cash prizes. Mayara naman sang exclusive finisher medals ang tanan nga mag-a-intra sa 10K category. Intra na kay may nagahulat pagit sa inyo nga dugang nga mga sorpresa kag pa-premyo. Gani upda na ang inyo bilog nga pamilya kag bilog nga barkada kag mag-intra na sa Dalagan para sa mga pululigan. Para makarehistro, i-message lang ang amon official Facebook page, K5 News FM Iloilo. Kag para sa inyong mga dugang nga palamangkutanon, mag-contact lang kay K5 Jenny Kauyunan sa 0966-234-2676. Dalagan, Dalagan para sa mga pululigan.
2: D3 Bio.
4: O si Karen, kada mo isang akon hair fall, hindi man namin akon kutis. Nag-try ako to mars ang D3 Bio, kang naghining akon buhok, kang naghinis ang akon kutis.
2: D3 Bio. Ang D3, gamay Visio. Ang Visio, gamay D3. D3 Bio.
5: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako gamay kidney stone. Nakugid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
2: D3 Bio. Ang D3 Bio. Gamay Visio. Ang Visio, yung may D3.
6: Mga, mga butika.
7: Para sa matino nga dugo.
8: DTX 500.
7: Para sa healthy nga tayo.
8: DTX 500.
7: Ang DTX 500.
8: Ang may mataas nga antioxidants.
7: Nga amo naman
8: ang nagatino sa imo atay.
7: Basta tino ang atay.
8: Happy kanunay.
7: DTX 500.
8: Masaligan.
7: Epektibo.
8: DTX 500.
7: Mahigo bala ang imo dugo.
8: DTX 500.
7: Masamit ka bala ang gina-allergy.
8: DTX 500.
7: Ang DTX 500.
8: Ang nagatino sa imo mahigo nga dugo.
7: Nga sa masami,
8: amo naman
7: ang gina halina sa mga nagkalaylay ng allergy.
8: DTX 500.
7: Masaligan.
8: DTX 500.
7: DTX Coffee Mix.
9: Ako si Rick Vista, nga isa kanegosyante. Agod yung magpapiling na alerto. DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo po da ng mga negosyante. DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix. Mga pinata.
7: DTX Coffee Mix.
6: Mga butika.
7: DTX Coffee Mix.
10: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayon ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok yapon ng akong tulog. Subong aga kaghapon na ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
7: DTX Coffee Mix. I Care Gold. Ang kapsula nga ginhimo para sa mga mata. I Care Gold. Ang kapsula nga may mataas nga lutein. Isa ka super antioxidant nga nagabulig sa retina, sang mata, gikan sa hali, nga dala sang UV rays kay blue light. Dungagan pa sang vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc, kag bilberry berry extract. I Care Gold. Ang superior eye formula. Para sa epektibo nga kombinasyon, mag-inom sang iCare Go. Kagpatuluan ang mata sang iCare Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika.
2: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
11: Sali si Jake, ang una yan, niwang-niwang sa akay. Oh. Wala git ko gana magkaon. Kag sagay lang ko ubo, lanan. Insulayan ko pa no. Ang Mighty C. Kag one capsule, 310. After one week, nagnamigid ang akong nga paming. Salamat sa Mighty C.
2: Mighty C,
6: mabakal mga butika.
2: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
12: Ako si Rosita, may dysmeria ako. May nag-recommend ang Mighty C, alkaline vitamin C. Maintain ko ini for 3 months, 1 capsule 3 times a day. Basta subong kung mag-abot ako ng menstruation, no, nagigit ako makabatsyag pang sakit.
2: Mighty C!
6: Mabaka sa mga butika.
13: Sa amon mga suki sa kahanginan, mga supporters kag pinalangga namon nga tagpalamati. Salamat sa inyo wala untat nga suporta sa pagpamati sa kampyon nga istasyon. sa Iloilo, padayon kita nga magapangalagad sa tampad nga serbisyo publiko, magadulog sa mga balita kag impormasyon nga wala sa may ginaapinan, serbisyo nga matuod gid lamang. Ini si KK5 Ray Espeha Umalay sa Iloilo, K5 News FM.
14: Masakitang tiyan, masaminabudlayan sa pag-ariya, Mags 4 Biotics ka! May 45 probiotics na nagabuling sa pagbalik sang maayong nga digestion. Sa 4 Biotics, gadalhay ang pag-ariya!
15: 4 Biotics, ang best friend sa mga kababaihan. 4 Biotics, dinamaintain ang pH level sa feminine area. 4 Biotics, ginatap na ang fungi nga nagatugas ang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Clinicas 4 Biotics.
14: Sa Barangay Fiesta Edition, Iloilo City. Luyag mo ba lang magbisita kag maghatag sang kasadyahan kag papremyo ang K5 News FM 88.7 sa inyo nga kapistahan sa barangay? Magkadto lang sa istasyon sang K5 News FM Iloilo ukon mag-message sa amon official Facebook page agon mag-inquire kung paano kami makakadto sa inyo nga barangay. Masinadya kita, mga ka-K5 sa KKB, ka-K5, Kalingawan sa Barangay Fiesta Edition. Sa mga suki namon sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Doc Ramil Uy. Good news!
16: Good news!
14: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre.
17: Libre? Libre!
14: Wow! Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasig City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Salvacion Street Corner, Apanes Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasig City, sa Kalinog Branch. Kada Martes kag Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Costmart Kalinog, sa Miag-Aw Branch. Kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Orbe Street, Baybay Norte, Miag-Aw. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Sa mga taga Quinto Distrito, mas ginpalapit na ni Doc Ramil Uy ang iya mga produkto. Magbakal na sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, Sara Branch. Located sa RJM's Building, Barangay Apologista, Sara, Iloilo, near Sara Public Terminal. Bukas, Domingo hasta Biyernes, alas 8 sang aga, tuktok alas 5 sang hapon. Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, Sara Branch. Bakal na!
18: Ladies and gentlemen, please welcome Tatay Diggs, ang presidente ng bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
19: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, kumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito, mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm.
18: Clinica Deo Fresh, para tanggalin ang mabahong amoy ng kilikili mo. Para manatili itong malinis, para hindi mangingitim ang kilikili mo. Clinica Deo Fresh.
19: Kaya subukan ninyo.
18: Clinica Deo Fresh, Deo Roll On. Feel fresh and clean all day long. Clinica Deo Fresh.
19: Clinica Deo Fresh.
18: Available now.
20: Kadaragsa nga punggot, DTX Beauty Soap. Magaspang nga panit, DTX Beauty Soap. Gala o magputi, DTX Beauty Soap. Puro katol-katol, DTX Beauty Soap.
14: DTX Beauty Soap. All natural, antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, madrete cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
20: Bakal na sa mga butika.
16: Nestor, ang sinaing!
17: Luto na!
16: Ang labahan!
17: Nakasampay na!
16: Ang uniform ko!
17: Naplanta na!
21: Ganito ako!
22: Tigasing!
21: Tigalapa!
22: Tigasay!
21: Tigaplansa!
22: Sa araw si Mrs. ang masusunod!
21: Sa gabi,
22: ako ang bossing!
21: Dahil kasangga ko!
22: Ang extend!
21: Supplement for men!
22: Lourdes!
21: Tapos ka ng maligo?
23: Yes, darling! Come to mama!
22: Extend Food Supplement for Men.
21: May maca
22: at lavawaska
21: na nagpapataas ng energy
22: at stamina
21: para sa tigasing
22: performance.
21: Extend Food Supplement for Men
22: para sa matinlong na dugo.
21: DTX 500
22: para sa healthy gatay.
21: DTX 500
22: ang DTX 500
21: ang may mataas ka antioxidant.
22: Nga amo naman
21: ang nagatinlo sa imo atay.
22: Basta tinlong atay,
21: happy kanunay.
22: DTX 500
21: masaligan,
22: epektibo.
21: DTX 500
22: mataas pala ang imo blood sugar.
21: DTX 500
22: ikaw pala
21: ang may diabetes.
22: DTX 500
21: ang DTX 500
22: ang may powerful compounds
21: nga nagapanupo
22: kaga kontrolar
21: sa imo blood sugar.
22: DTX 500
21: masaligan,
22: epektibo.
21: DTX 500
24: D3 Bio.
25: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Na-diagnose ako ang may kidney stone. Nakugid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
24: D3 Bio.
25: Ang D3 Bio
24: yung may PCO.
25: Ang PCO
24: yung may
25: D3.
24: Mga butika
25: D3 Bio.
26: Ako si Lito, isa ka mason na diagnose na may balatian sa atay. Nabatian ko kaging testingan ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio.
24: D3 Bio.
25: Ang D3 Bio
24: yung may PCO.
25: Ang PCO
24: yung may D3.
25: Mga butika.
27: Nga aga pamati ka sa K5 News FM.
28: Nga pamati ka sa K5 kahit daw hindi gidbala makumplito ang gabi ko kung hindi ko mamati sa programa ni Machokolet. Tapos kung gwapo gidang iyang mga bisita na lipay gid ko. Ako galisi Jenny Alin Saharo, tunay nga ka K5.
27: O ikaw, ano bala ang imo kinapamatian? Tutok na sa 88.7 K5 News FM Iloilo.
29: Wow, my puso.
30: You're listening to 88.7 K5 News FM.

K5 News FM ang kakampyon na estasyon sa Iloilo City 88.7 K5 News FM.

K5 News FM Angkakampyon ng estasyon sa Iloilo City 88.7 K5 News FM.

0: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
1: Wow! May puso!
0: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.1 K5 News FM Tacloban, 107.1 K5 News FM Olongapo City, 97.7 K5 News FM Dumaguete City, 95.7 K5 News FM San Jose Antique, 94.5 K5 News FM Calibo, 100.9 K5 News FM Rojas City, 89.1 K5 News FM Pasig City, 103.9 K5 News FM Bacolod City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Iloilo City. 88.7 K5 News FM, championing the lives of the Filipino. The official overall number one station in Iloilo City. K5 News FM, Iloilo 88.7.
2: Mga ka-K5, yara ka na bala sa imo running era? Intra na sa Dalagan para sa mga pululigan. Dalagan para sa mga pululigan. A 3K, 5K, and 10K fun run for the poorest of the poor families in Iloilo City. Kabilang sa aton pagsaulog sa ikalimang anibersaryo sa K5 News FM Iloilo. Ululupot kita sa Hulyo 5, 2026 sa Sunset Boulevard, Iloilo City, alas 4 sang aga. Tanan nga mag-aintra sa 3K, 5K, kag 10K categories ang makabaton sa Race Bib official event shirt. Kag para sa top 3 sa kada category, makabaton gamo sa bronze, silver, kag gold medal plus cash prizes. Mayara naman sang exclusive finisher medals ang tanan nga mag-aintra sa 10K category. Intra na kay may nagahulat pagit sa inyo nga dugang nga mga sorpresa kag papremyo. Gani ukda na ang inyo bilog nga pamilya kag bilog nga barkada kag mag-intra na sa Dalagan para sa mga pululigan. Para makarehistro, i-message lang ang amon official Facebook page, K5 News FM Iloilo. Kag para sa inyong mga dugang ang palamangkutanon, mag-contact lang kay K5 Jenny Gauyunan sa 0966-234-2676. Dalagan, Dalagan para sa mga pululigan.
0: D3 Bio with Vizio.
3: Ako si Ana. Before problema, kugid ang akon irregular nga regla. Kisa, galabot, gid tatlo kabulan, bla. Sa pagtumarkos ang D3 Bio, bow okay, gid ang resulta, subong normal na gid.
0: D3 Bio.
4: Ang D3 Bio.
0: Yung may Vizio.
4: Ang Vizio.
0: Yung may D3. Mabakas,
4: mga butika.
0: D3 Bio.
5: Ako si Boards, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer disease. Tuma na gid ka malipaton. Gitry namon patumaron sa D3 Bio. Ilalang kabulan, nagbalik normal ang paminsaron ni lula. Bangod ina sa D3 Bio.
0: D3 Bio.
4: Ang D3 Bio.
0: Yung may Vizio.
4: Ang Vizio.
0: Yumay D3.
4: Mga butika.
0: My family history bala ka mausong diabetes? Mag DDX 500 ka. Mataas bala ang imo blood sugar? Mag DDX 500 ka na. Ah. DTX 500. Ang may powerful compound. Ganaga panubo sang imo blood sugar. DDX 500. Garantisado. Epektibo. Aramis Whoa. DDX 500. Nagapalang durum bala ang imo panulukan? Magalingin bala ang imo nga ulo? Masami nagapangihi? Masami ginauha? Si may diabetes ka na? Mag DTX 500 na. Ang DTX 500. Ang may powerful compound. Nga nagapanubo sang imo blood sugar. DTX 500. Garantisado. DTX 500. DTX Coffee Mix.
6: Eric Ledesma, mataas ang akon nga sugar. Nabatian ko ang DTX Coffee Mix nga bulong galiin nga kape. Hintilawan nga man eh. Nagpagsik ang akon nga lawas kag naglumbo ang akon sugar. Kamayara, inigali nga sang ang palaya extra.
0: DTX Coffee Mix.
4: Mabaka mga butika.
0: DTX Coffee Mix.
7: Ako si Mayra. Permilang butod ako dyan. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix. Intistingan ko man. nagnami kada ang akon pamatya, regular ang akon pagpamuhi, wala sang hangin ang akon chan.
4: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix. iCare Gold, ang superior eye formula. iCare Gold, ang kapsula nga may mataas nga lutein, vitamins, minerals kag bilberry berry extract. Isa ka herbal medicine para sa mga mata nga may mataas nga anthocyanin. Isa ka potent antioxidant nga nagabulig sa pagtinaw, sang panulukan. iCare Gold, ang superior eye formula. Para sa epektibo nga kombinasyon, mag-inom sang maskin pabaskog nga iCare Gold kag patuluan ang mata sang iCare Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika. Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
8: Ako si Anika. Kulayan ko mangi kay gali, may UTI ko. Ang tiya ko naghambal, try ko ang Mighty C. One capsule, three times a day. One a week lang, nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C, epektibo.
4: Mighty C, mabakal sa mga butika. Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
9: Mugali si Bibi, mas masami ko gina-allergy. Iski magwala ko kag mahanginan, damo rin pula-pula sa likod ko kasabot ko. Pero sa pagsugod ko inom sa Mighty C, grabing epekto, inuras lang, dula na dayo ng ako niya allergy.
4: Mighty C, mabaka sa mga butika.
10: Sa amon mga suki sa kahanginan, mga supporters kag pinalangga namon nga tagpalamati, salamat sa inyo wala untat nga suporta sa pagpamati sa kampyon nga istasyon. Sa Iloilo, padayon kita na magapangalagad sang tampad nga serbisyo publiko. Magadulog sang mga balita kag impormasyon nga wala sang may ginaapinan, serbisyo nga matuod gid lamang. Ini si K5 Ray Espeha Umalay sa Iloilo, K5 News FM.
2: Spore Biotics na ginukdan sang prebiotic. Nagapabaskog sang imong resistensya. Spore Biotics. Nagapanamik sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa Klinika Spore Biotics, you're always in good health. Kasakit ang tiyan? Mag-Spore Biotics. Kabutod-butod ang tiyan at hindi matunawan? Mag-Spore Biotics. Kabulig sa pagpanami sang digestion at pagkakas sang toxins sa pituka. Para healthy ang tiyan. Mag-Klinika Spore Biotics.
11: Sa Barangay Fiesta Edition, Iloilo City. Luyag mo ba lang ang magbisita kag maghatag sang kasadyahan kag papremyo ang K5 News FM 88.7 sa inyo nga kapistahan sa barangay? Magkatulang sa istasyon sang K5 News FM Iloilo ukon mag-message sa amon official Facebook page. Agon mag-inquire kung paano kami makakadto sa inyo nga barangay. Masinadya kita, mga ka-K5 sa KKB, ka-K5, Kalingawan sa Barangay Fiesta Edition.
2: Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Doc Ramil Uy. Good news!
4: Good news!
2: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre.
12: Libre? Libre!
2: Wow! Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasig City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Salvation Street Corner, Apan Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasig City. Sa Kalinog Branch, kada Martes kag Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Costmart Kalinog. Sa Miagao Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Orbe Street, Baybay Norte, Miagao. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Sa mga taga Quinto Distrito, mas ginpalapit na ni Doc Ramil Uy ang iya mga produkto. Magbakal na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center Sara Branch. Located sa RJM's Building, Barangay Apologista Sara, Iloilo, near Sara Public Terminal. Bukas, Domingo hasta Biyernes, alas 8 sang aga, tugtog alas 5 sang hapon. Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center Sara Branch. Bakal na!
13: Bali ka mga langaw! Ari na ang paborito natin niya, Ila!
14: Oh, hindi! Nga, Aper, may lang ako ginalangawan!
15: Klinika
12: Deo Fresh. Say goodbye sa body odor, say hi sa freshness. My virgin coconut oil, nagatap na sa mikrobyo nga kapagbaho sa ilo. Clinical Deo Fresh. A natural deodorant nga nagalast up to 48 hours. Sa Clinical Deo Fresh, fresh na fresh sa bango, fresh na fresh sa feeling. Clinical Deo Fresh. Bili na sa Clinical de Alternativo Medicina and Wellness Center.
14: Kadaragsa nga punggod, DTX Beauty Soap. Magaspang nga panit, DTX Beauty Soap. Gala o magputi, DTX Beauty Soap. Puro katol-katol, DTX Beauty Soap.
15: DTX Beauty Soap. All natural, antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, matrepi cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
14: Bakal na sa mga butika.
16: Extend Food Superman.
17: Ako si Ere, isa ko ka jeepney driver. Di nagid katosik ang akon man, no? Silang sang migo ko. I-try ang Extend Food Supplement for Men. Ka-epektibo ko, no? Akon gintilawan. Abaw. Gatok tura o gid ang akon man, no? Kanamit gisa experience ba?
16: Extend Food Superman for Men. Extend Food Superman for Men.
18: Ako si Fred Domingo, Extend Food Supplement user. Dako gid nga bulig sa among mag-asawa ang Extend Food Supplement for Men. Kaysang una, abi daw wala nagiganay. Pero may himala pa man galing. Salamat gid sa Extend Food Supplement for Men. Epektibo gid.
16: Extend Food Supplement for Men. Para sa matino nga dugo. DTX 500. Para sa healthy gatay. DTX 500. Ang DTX 500. Ang may mataas nga antioxidant. Nga amo naman ang nagatino sa imo atay. Basta tino ang atay. Happy kanunay. DTX 500. Masaligan. Epektibo. DTX 500. Mahigo bala ang imo dugo? DTX 500. Masamit ka bala ang gina-allergy? DTX 500. Ang DTX 500. Ang nagatino sa ang imo mahigo nga dugo. Nga sa masami, amo naman ang ginahalina sa mga nagkalay-lay nga allergy. DTX 500. Masalika DTX 500. E3 Bio with Physio.
19: Ako si Boy Fidel, isang health researcher kag isa man ka registered nurse. Sa nagsugod ako tumaos ang D3 Bio, mas naging klaro kag alerto ang akong paminsalon.
16: D3 Bio. Ang D3 nga may Physio. Ang Physio nga may D3. D3 Bio. D3 Bio.
20: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Dako gid ang nabulig sa D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar, natunaw gid ang bato.
16: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may VCO. Ang VCO. Yung may D3. Mga buti ka.
21: Nga aga pamati ka sa K5 News FM.
22: Nga pamati gid ako sa K5 kay luwas sa balita, kag music, kag entertainment. Pero migid bala sanda nagabulig sa mga pigado. Ako gali si Paulita, taga Antique. Pero dyan ako gatinir sa lapas. Tunay na ka K5.
21: O ikaw, ano bala ang imo kinapamatian? Tutok na sa 88.7 Hey 5 News FM Iloilo.
23: Wow, my puso.
24: You're listening to 88.7 K5 News FM.

K5 News FM ang kampyon ng estasyon sa Iloilo City, 88.7 K5 News FM.

K5 News FM. Ang kakampyon ng estasyon sa Iloilo City, 88.7 K5 News FM.

0: K5 News FM K5 News FM Championing the lives of the Filipino.
1: Wow! May kumso!
0: The official overall number one station in Iloilo City. K5 News FM Iloilo 88.7.
2: Mga ka-K5, yara ka na bala sa imo running era? Intra na sa Dalagan para sa mga pululigan. Dalagan para sa mga pululigan. A 3K, 5K, and 10K fun run for the poorest of the poor families in Iloilo City. Kabilang sa aton pagsaulog sa ikalimang anibersaryo sa K5 News FM Iloilo. Ululupot kita sa Hulyo 5, 2026 sa Sunset Boulevard, Iloilo City, alas 4 sang aga. Tanan nga mag-intra sa 3K, 5K, kag 10K categories ang makabaton sa Race Bib Official Event Shirt. Kag para sa top 3 sa kada category, makabaton gamo sa Bronze, Silver, kag Gold Medal plus Cash Prizes. Mayara naman sa Exclusive Finisher Medals ang tanan nga mag-intra sa 10K category. Intra na! Kay may nagahulat pagit sa inyo nga dugang nga mga sorpresa kag papremyo. Gani ukda na ang inyo bilog na pamilya kag bilog na barkada kag mag-intra na sa Dalagan para sa mga pululigan. Para makarehistro, i-message lang ang amon official Facebook page, K5 News FM Iloilo. Kag para sa inyong mga dugang ang palamangkutanon, mag-contact lang kay K5 Jenny Gauyunan sa 0966-234-2676. Dalagan, dalagan para sa mga pululigan!

500, epektibo nga suplemento sa pagtakna sa mga balatian kasubong sang diabetes, arthritis, hypertension, kidney failure o kung sakit sa bato, cancer, cyst o kung tumor. Kagmadamo pa nga iban. DTX 500, mabakal sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy sa kilid sang Robinson's Haro.

0: sa Mighty C. Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
1: Sport Biotin. Makabuling sa pagtanda sa mga bad bacteria na nagatuga sa infeksyon sa lawas. Ang tagabantay sa maayo nga panglawason kag nagapabangon sa imong resistensya kontra balatian tuga sa mga kagaw. Klinika Sport Biotics. Sport Biotics, ang fortified probiotics. May 80 billion CFU sa good bacteria. Sport Biotics. Kabulig sa pagtapna sa gagaw ng H. pylori na nagatuga sa ulcer. Mag-klinika Sport Biotics ka! Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Doc Ramil Uy. Good news!
2: Good news!
1: Sarang na kamo makapakonsulta sa libre.
3: Libre? Libre!
1: Wow! Yari ang mga masunod nga schedule sa consultation sa Pasig City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sa aga hasta alas 3:30 sa hapon sa Salvation Street Corner, Apan Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasig City. Sa Kalinog Branch, kada Martes ka Biyernes, alas 9:30 sa aga hasta alas 3:30 sa hapon sa Costmark Kalinog. Sa Miagao Branch, kada Domingo, alas 9:30 sa aga hasta alas 3:30 sa hapon sa Orbe Street, Baybay Norte, Miagao. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sa aga hasta alas 3:30 sa hapon sa E. Lopez Street, sa kilid sa Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
4: Gabasa na naman bala ang imo.
3: Ay, gabasa na naman?
4: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
5: Always nagabasa?
4: Kag nagabaho ang kilikili?
5: Mag-Clinica Deo Fresh. Para sa maputi at mabangong kilikili. Clinica Deo Fresh.
3: Nagabasa na naman balaga.
4: Alay naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko.
5: Clinica Deo Fresh. Para sa maputi at mabangong kilikili.
6: DTX Beauty Soap.
7: Ako si Elaine. Ako, gidangapon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, paghamis, kag pagpaputi sa ngapon nga pani. May yara inisang antimicrobial property. Nagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Naginahalinan sa mga skin diseases.
6: DTX Beauty Soap. Sa mga butika. DTX Beauty Soap.
8: Ako si Ronan. Isa ka sales rep.
9: Una,
8: problema. Gid ako sa akong body odor.
9: Huya na ako magatubang sa akong mga customers.
8: Pero subong.
9: Sadyan na gid ako sa budig sa DTX Beauty Soap.
8: Kag naghamis ka nagputi. Gid ako nga pani.
9: Salamat gid sa DTX Beauty Soap.
6: DTX Beauty Soap. Mabakas sa mga butika.
10: Extend Food Superman for Men.
11: O si Juni, taga Bacolod. Napasalamat gid ko sa Extend Food Supplement for Men. Kay dako gid ang nabulig sini sa akon nga sex life. Always gid satisfied ang partner ko sa akon serbisyo sa iya. Madamo gid nga salamat sa Extend Food Supplement for Men.
10: Extend Food Supplement for Men.
6: Extend Food Supplement for Men.
12: Ako si Mark. Sa tuntood lang, tungod ka kaedad na ta, ginakulang na ta sa pwersa, daw hindi na gid makaarang ka. Hasta nga nabatian ko sa radyo ang Extend Food Supplement for Men. Intestingan ko. Wow, ayos gid. Kamuman bala, testingin nyo ang Extend Food Supplement for Men.
10: Extend
6: Food Supplement for Men.
10: Para sa matino nga dugo.
6: DTX 500.
10: Para sa healthy nga tayo.
6: DTX 500.
10: Ang DTX 500.
6: Ang may mataas nga antioxidant.
10: Nga amo naman
6: ang nagatino sa imo atay.
10: Basta tino ang atay.
6: Happy kanunay.
10: DTX 500.
6: Masaligan.
10: Epektibo.
6: DTX 500.
10: Mataas pala ang imo blood sugar.
6: DTX 500.
10: Ikaw pala
6: ang may diabetes.
10: DTX 500.
6: Ang DTX 500.
10: Ang may powerful compounds.
6: Nga nagapanupo.
10: Kaga kontrolar
6: sa imo blood sugar.
10: DTX 500.
6: Masaligan.
10: Epektibo.
6: DTX 500.
10: E3 Bio.
13: Ako si Gabriel. Nagalibogin ang akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Co-wex ko pala nga pag-inom. Nabatsagan ko ng paghalog sa akong dilargo. Naglagamay ang akong nga buyon.
10: D3 Bio.
6: Ang D3.
10: Yung may Physio.
6: Ang Physio.
10: Yung may D3.
6: D3 Bio with Physio.
14: Ako si Jay. Taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumag ko sa D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
6: D3 Bio.
10: Ang D3.
6: Yung may Physio.
10: Ang Physio.
6: Yung may D3.
10: D3 Bio.
6: Mabakal sa mga butika.
10: D3 Bio.
1: Nga aga pamati ka sa K5 News FM.
7: Kapamati, gita ko yung sa K5 kay doa muna sa ang akon nga kapi kong aga. Kung wala na, do hindi na lang ko yung magbugtaw. Ako si Divina sang tansa bye-bye. Tunay na ha K5.
1: O ikaw, ano bala ang imo kinapamatian? Tutok na sa 88.7 K5 News FM Iloilo.
3: Wow, my puso.
6: You're listening to 88.7 K5 News FM.

K5 News FM ang kakampyon ng estasyon sa Iloilo City 88.7 K5 News FM.

K5 News FM ang kakampyon ng estasyon sa Iloilo City, 88.7 K5 News FM.

0: K5 News FM K5 News FM Championing the lives of the Filipino.
1: Wow! Mike Puso!
0: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.1 K5 News FM Tacloban, 107.1 K5 News FM Olongapo City, 97.7 K5 News FM Dumaguete City, 95.7 K5 News FM San Jose Antique, 94.5 K5 News FM Calibo, 100.9 K5 News FM Rojas City, 89.1 K5 News FM Pasig City, 103.9 K5 News FM Bacolod City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Iloilo City. 88.7 K5 News FM, championing the lives of the Filipino. K5 News FM.

0: K5 News FM K5 News FM Championing the lives of the Filipino.
1: Wow! May puso!
2: Sa pasimula, ginawa ng Diyos ang sanlibutan ng maganda, mapayapa, puno ng pagmamahal at kaligayahan. Ngunit, dahil sa kasalanan, ang sanlibutan at ang mga nananahan dito ay lubhang na pasama. Makikita natin ito sa kalikasan, sa kalagayan ng mga pamilya, at gayon din sa moral at espiritual na kalagayan ng sangkatauhan. Ang Diyos ba ay nagpabaya lamang dito? Hindi ba siya naawa sa ating kalagayan? Ang Diyos ay naawa sa atin, mga kapatid, kahit sa mga panira ng kaaway, dahil sa pag-ibig at awa ng Diyos. Siya ay nagtayo ng mga reformador sa bawat panahon. At ngayon, narito ang Tinig ng Reformasyon.
0: Tinig ng Reformasyon.
2: Ang programang naghahatid sa inyo ng Ebanghelyo ng Kaligtasan sa pamamagitan ni Panginoong Hesukristo.
0: Tinig ng Reformasyon.
2: At ngayon, narito ang inyong lingkod.
3: Hello mga kapamilya, kag sa tanan nga mga tagpalmati, mga suki naton sa aton nga palatuntunan, Tinig ng Reformasyon. Kamusta ka mga tanan? Sa gihapon, dalayaw ng Diyos sa sini nga tiyon nga siya nagkapakamayo sa aton. Nagkataon sa aton sa mayo nga timpo, makapalayon kita sa aton nga programa. Kag aton man siya dayawon, pasalamatan sa tanan nga mga pagkamayo nga ginbubo sa aton nga aton nabaton halin sa iya, physical, mental, spiritual, financial, kag protection. Muna nga, hindi tagid pagkalipatan aton ginabalik-balik, hamuna dari sa aton nga patuntunan kay importante gin katama ang aton kaangtanan, ang aton relasyon sa Dios. Kay kun wala, pwerte kadelikado ang aton kabuhi sa sining kalibutan, labi na nga kaangin kita sa ginpahog. May mga mabatian ta, makita ta, naara sa naka-video sila, sige paandam nga may ara palabuton nga linog sa sining kalibutan. Pero hindi ta paghalukan kay kun kita nakaangot sa Ginoo, ang Ginoo ang kabalo mag-amling sa aton. Ang Ginoo kabalo magluwas sa tanan nga mga buot, mga tutom sa iya. Pero pabayaan man sa Ginoo ang mga nagapabaya man sa iya. Munang delikado gid. Munang kamusta kamo? Sige hapon, barayon kita subong sa aton mga pagtuon sa puno sa Ginoo. Pero anti sa tanan, mga muyo anay kita. Dakilang Dios, nasa kaitasan po kayo ng mga langit. Sa mga sandali pong ito, kami po'y narito, dumadulog sa inyong banal luklukan at pinasasalamatan po namin inyong dakilang pag-ibig, patnubay at gabay. Maraming salamat po sa pagkataon na kung saan kami po'y makapagpatuloy sa pag-aral sa inyong banal mga salita. Pagpalain mo ang himpilang ito, K5 News FM Philippines. Pagpalain mo man ang mga kawani. At higit sa lahat ang siyoro Camiloy at pamilya. Patuloy nawa ang mga pagpapala na kinakailangan na physical, mental, spiritual, financial na protection. Ganoon sa aming lahat. Patawarin mo lamang kami sa lahat dami mga pagkukulang at pagkakasala laban sa inyo. Ito'y aming hinihiling sa pamamagitan ng matamis na pangalan ng Pinesios. Amen. Ang tunan naman natin subong panggit gihapon maguturan. Palaanggiran hanungod sa perlas. Kabalo kita kon ano kamahal ang perlas. Labi na sa mga mahilig sa mga pahiyas, mga jewelry. Manang gingamit mo ni Kristo ang isa siyang mga paanggid. Aton basahon ang Mateo Kapitulo 13, mga versikulo 45 kag 46. Sumuman ang ginharian sang langit, kaangay sang isa ka negosyante nga nagapangita sang malahalon nga perlas. Sang pagkakita niya sang iya, isa ka perlas nga malahalon, naglakat siya kaginbaligya niya ang tanan niya nga pagkabutang kaginbakal ang perlas. Grabe no? kangay man dito sa nakadiparasis ang manggad sa mag-uuma. Ginbaligya-gya po ng iyatanan pagkabutang, kaya ginbakal ang uma. Kaya dito nalubong gali ang manggad. Pero diriman, perlas. Ang mga bugay, kag pagtubos sang pagigugma sa atong maluwas kung ipanggid sa isa ka malahalon nga perlas pertigid kamahal. Dinilustrar niya ang isa koleksyon pagi sa panggid sang negosyante nga nagapangita sang maayo nga mga perlas. Nga sang makakita siya sang isa ka perlas nga malahalon, naglakat kaginbaligya ang tanan niya nga pagkabutang kaginbakal ini. Si Kristo mismo amo ang perlas nga may dako nga bili. Sa iya, natipon ang tanan nga himaya sang amay, ang kabungkusan sang pagka-Diyos. Kolosas 2, versikulo 9. Siya ang kasanag sang himaya sang amay, kag ang maathag nga larawan sang iya pagkatao. Ang himaya sang mga kinaiya sang Diyos, ginapahayag sang iya kinaiya. Amo na ang butang balon sang namangkot si Pilipi dito kay Kristo nga ipakita sa ilang amay. Kag ang sabat ni Kristo ang nakakita sa iya, ang nakakita kay Kristo, kaangay lang sa nakita na nilang amay. Amo na ang konklusyon sang iban, si Kristo kag ang amay amo lang. Pero ang both gali pahangop is ang larawan ang kinaiya, ang larawan ang himaya sang amay dala-dala ni Kristo samtang siya nagpakatao. Muna nga, siya gali ang bilinhon nga perlas. Ang tagsa kapahina sang balaan nga kasulatan nagasilak sang iya kapawa. Ang pagkamatarong ni Kristo subong sang isa kaputli, puti nga perlas. Wala sing kasawayan, wala sing dangta. Wala sing binuhatan sang tao nga makapauswag sang dako kag malahalon nga dulot sang Diyos. Wala inising kasawayan. Sa kay Kristo natago ang tanan nga bahandi kag kaalam kag ihibalo. Kolosas kapitulo 2 bersikulo 3. Siya ginhimo sa aton nga kaalam kag pagkamatarong kag pagkabalaan kag pagtubos. 1 Korinto kapitulo 1 bersikulo 30. Ang tanan nga makabusog sang mga kinanglanon kag mga handom sang tawhanon nga kalag para sa sini nga kalibutan kag para sa kalibutan nga mag-aabot makita kay Kristo. Ang aton manunubos amo ang perlas nga tuman kahamili nga kun ipaanggid ang tanan nga iban pa nga mga butang mahimo nga kabigon nga kaperdihan. Amo na ekspresyon ni Apostol Pablo sa Pilipos 3, versikulo 7, kag 8. Si Kristo nagkaray sa iya kagulingon apang ang iya kagulingon wala magbaton sa iya. Juan 1, versikulo 11. Ang butambalon nga samtang nagkanto sa diri agod tani nga luwason ang nasod sa Hudya, nasod sa Huda, ang Jerusalem, ang ilaha central city, capital city of Jerusalem, Juda. Pero hindi si Kristo ginbaton bangod kay hindi nila mabaton ang kahimtangan ni Kristo. Ang kapawa sang Diyos nagsilak sa kadululman sang kalibutan kag ang kadululman wala makahangop sini. Juan 1, versikulo 5. Apang hindi tanan ang nakitaan nga wala sing labot sa dulot sang langit. Ang negosyante sa parabola nagrepresentar sa isa ka klase nga sinsiro nga naghandom sang kamatuoran. Tandaan tani mga kautoran. Ang negosyante diri amo ang mga tutom gid nga nagapangita permi sa kamatuoran. Mga sinsiro sila nga gusto magatuon, gusto magakabuhi suno sa pulong sang Dios. Sa nagkalain-lain nga mga pungsod, mayara sang maukod kag mauna-unaon nga mga tao nga nagpangita sa literatura, kag siyensya, kag sa mga relihiyon, sang pagano nga kalibutan para sa ila, mabaton subong ang bahandi sang kalag. Sa tunga sang mga Hudyo, may mga nagapangita sang wala nila maangkon. Mangod, hindi sila kontento sa isa ka formal nga reliyon, hinhandom nila ang espiritual kag makapalig-on. Ang pinili nga mga disipulo ni Kristo, iya sang naulihi nga klase, si Cornelio kag ang Etiopianhon nga yunoko, iya sang nauna. Naghandom sila kag nagapangamuyo para sa kapawa gikan sa langit, kag sang si Kristo ginpahayag sa ila, ginbato nila siya nga may kalipay. Sa parabola sang ang perlas may gina representar subong isa ka regalo. Ginbakal ini sang negosyante sa bili sang tanan niya nga pagkabutang. Madabo ang nagaduduha sa kahulugan sini. Sang lit si Kristo ginarepresentar sa kasulatan subong isa ka dulot. Isa siya ka dulot apang para lamang sa mga nagahatag sang ila kagulingon, kalaglawas kag espiritu sa iya nga wala sing reserba. Tandaan tani. Si Kristo mangindulot sa aton nga kabuhi bilang isa kadulot nga malahalon, hamili, kun kita man handa nga maghatag sa aton kagulingon, kalag, lawas, kag espiritu, nga wala sing reserba. Mutambalon, ihalad tatanan ang aton kagulingon, wala reserba. Dapat naton ihatag ang aton kagulingon kay Kristo, nga magkabuhi sing kinawubuton nga pagtuman sang tanan niya nga mga kinanglanon sang iya kasuguan. Ang tanan nga kita, ang tanan nga mga talento kag mga ikasarang nga aton gipanagiyahan, iya sang Ginoo nga ihalad sa iya pag-alagad. Amo na nga halin man ni sa Ginoo tanan, ang tanan ta ikasarang, gamiton taman para tanan sa Ginoo. Kon ginahatag nato ng aton kagulingon sing bug-o sa iya, si Kristo upod ang tanan nga bandi sang langit, nagahatag sang iya kagulingon sa aton, nakuha naton ang perlas nga dako ang bili. So in exchange sa aton paghatag sa aton kagulingon sa kay Kristo, si Kristo man maghatag siya kagulingon dir sa aton. Amo na nga may ara kita dako nga gahom nga mahimo ta ang tanan nga kabuton sang amay. So sini nga merkado ang tanan mahimo maangkon ang mga kayuhan sang langit. Ang bahandi sang mga hiyas sang kamatuoran bukas para sa tanan nga mga tawo. Yari karon, ginimutang ko sa imo tubangan ang isa ka bukas nga ganhaan, siling sang Ginoo, kag wala sing tawo nga makasira sini. Amo na ang 3 versikulo 7 sa Revelation. Wala sing espada nga nagabantay sa alagyan pasulod sa sini nga ganhaan. Ang mga tingog gikan susulod kag sa ganhaan nagasiling dali. Ang tingog sang manluwas hanuot kag mahigugmaon nga nagaagda sa aton. Ginalaygayan ko ikaw nga magbakal sa akon sang bulawan nga natilawan sa kalayo agon nga mangin manggaranon ka. Bugna 3 bersikulo 18. Ang Ebanghelyo ni Kristo isa kabugay nga maangkon sang tanan, ang pinakaimol makasarang man subong sang pinakamanggaranon sa pagbakal sang kaluwasan. Kay wala sing kadamuon sang kalibutanon nga manggad ang makasiguro sini. Matigayon ini paagi sa kinabuton nga pagtuman, pinaagi sa paghatag sang aton kagulingon kay Kristo bilang iya kagulingon nga ginbakal nga pagkabutang. Ang edukasyon, bisan sang pinakamataas nga klase, magna o suma cum laude ka man, hindi sa iya kagulingon makapalapit sa isa katao sa Dios. Ang butambalon, bisan ano pa ang kurso sang tao, hindi siya mahimo nga garantiya nga siya makapalapit sa Ginoo. Kaya nga aman, hindi ina ang kinahanglan. Edukasyon, manggad, kadungganan, hindi na ang kinahanglan sa Ginoo, kundi ang aton kinaubuton nga pag-alagan. Ang mga parisyo ginpaboran sang tagsa katemporal kag tagsa kaespirituhanon nga bintaha. Kag nagsiling sila nga may bugal kami manggaranon kag nagdugang sa mga pagkabutang kag wala sing kinahanglan apang siling ni Kristo sila makaluluoy kag imol kag bulag kag hoblas kag talamayon. Si Kristo nagtanyag sa ila sang perlas nga may dako nga bili apang wala sila magbaton sini kag nagsiling siya sa ila ang mga manungsukot sang buhis kag ang mga makilawason magauna sa inyo sa pagsulod sa gingharian sang Diyos. Mateo 21, versikulo 31. Indi naton matigayon ang kaluwasan apang dapat naton ini pangitaon nga may interes. Kagpadayon nga daw ginabiyaan naton ang tanan nga butang sa kalibutan para sa sini. Kaangay lamang nga daw ginbaligya naton ang tanan naton pagkabutang agud lamang mabakal naton ang perlas nga putli. Dapat naton pangitaon ang perlas nga may dako nga bili nga amo si Kristo. Apang indi sa kalibutanon nga mga merkado ukon sa kalibutanon nga mga paagi. Ang bili nga ginapatuman sa aton ngay bayad indi bulawan ukon pilak kay iya ini sa Dios. Talikdan ang ideya nga ang temporal ukon espirituhanon nga mga bintaha magadaog para sa imo sang kaluwasan. Ang Dios nagatawag sang imo kaubuton nga pagtuman. Kinaubuton nga pagtuman ang ginkinahanglan sang Ginoo. Ginapangabay niya ikaw nga talikuran ang imo mga sala. Sa iya mga nagdaog siling ni Kristo, tugutan ko nga maglingkod upod sa akon sa akon trono. Subong ako man nagdaog kag naglingkod upod sa akon namay sa iya trono. Bugna 3, versikulo 21. May pila ka adlaw or may pila nga daw permi nagapangita sang langit nun nga perlas. Apang mula nila ginabiyaan sing bugos ang ilang malain nga mga bintaha. Wala sila nagakapatay sa ila kagulingon agod nga si Kristo mga kabuhi sa ila. Gani wala nila makita ang malahalon nga perlas. Wala nila madaog ang indi balaan nga ambisyon kag ang ila gugma sa kalibutanon nga mga atraksyon. Wala sila nagapasaan sang cross kag magasunod kay Kristo sa banas sang pagdumili sa kagulingon kag magpagsakripisyo kag magsunod kay Kristo adlaw-adlaw. Halos mga Kristiyano apang indi bugos nga Kristiyano. Daw malapit sila sa gingharian sa langit apang indi sila makasulod dito. Halos apang indi bugos nga naluwas. Nagakahulugan nga indi halos kundi bugos nga nadula para sa kalaglagan. Ang panggin sang negosyante nga nagapangita sang matahom nga mga perlas may dubli nga kahulugan. Ini nagakadapat indi lamang sa mga tao nga nagapangita sang gingharian sang langit kundi kay Kristo nga nagapangita sang iya nadula nga palanublion. Si Kristo ang langit nun nga negosyante nga nagapangita sang matahom nga mga perlas. Nakita sa nadula nga katawhan sang perlas nga malahalon. Sa tao nga naikuan kag naguba sang sala, nakita niya ang posibilidad sang pagtubos. Ang mga tigapusoon nga nangin patag awayan sang pakig-away kay Satanas kag nga naluwas pagi sa gahom sang gugma labi kabilidhon sa manubos sang sayadtong balagid mapukan. Gintulok sang Dios ang katawhan indi subong makangililad kag wala sing pulos. Gintulok niya ini kay Kristo. Nakita niya ini subong nga mahimo ini mangin paagi sa pagtubos sang gugma. Gintipon niya ang tanan nga manggad sang universo kag ginbutang ini agud magmabakal ang perlas. Kag si Jesus sang nakita niya ini ginreset ini sa iya kagulingon nga diadema. Kay mangin pareho sila sang mga bato sang corona nga ginbayo subong sang bandera sa duta. Zacarias 9 versikulo 16. Mangin akon sila siling sang Ginoo sang mga kasuldadosan. Sa sinang adlaw nga himuon ko ang akon mga alahas. Malakyang stress, versikulo 17. Apang si Kristo bilang hamili nga perlas, kag ang aton pribiliyo sa pag-angkon sining langit nun nga bahandi, amo ang tema nga kinahanglan gid naton nga hunahunaon. Ang balaan ng Espiritu amo ang nagapahayag sa mga tao sang pagkabilidhon sang matahom nga perlas. Ang tion sang gahom sang balaan ng Espiritu amo ang tion nga isa ka pinasahi nga kahulugan sang langit nun nga dulot ginapangita kag magkita. Sa panahon ni Kristo, madamo ang nakabati sang Ebanghelyo. Apang ang ila kaisipan, nadulom sang butig nga pagtulunan, kag wala sila makakilala sa mga pampainubuson nga manunudlo sang Galilea nga ginpadala sang Dios. Apang pagkatapos sang pagkayab ni Kristo, ang iya paglingkod sa trono, sa iya ginharian, nga manugpatunga, ginsinyas paagi sa pagbubo sang balaan ng Espiritu. Ang kapawa sang langit naglusot sa madulom nga mga unahuna sadtong mga ginpatalang sang mga kaaway ni Kristo. Nakita nila karon nga ginbayaw siya nga mangin isa ka prinsipi kag isa ka manluluwas sa paghatag sa Israel sang paghinulsol kag kapatawaran sa mga sala. Binuhatan 5:31. Nakita nila siya nga nalikupan sang himaya kag sang langit nga may walay katapusan nga mga manggad sa iya mga kamot nga ihatag sa tanan nga magatalikod gikan sa ila pagrebilde batok sa Dios. Samtang ginapahayag sa mga apostoles ang himaya, ang bugtong anak sang amay, 3,000 ka mga kalag ang ginpamatbatan. Ginhimo sila nga makita ang ila mga kaugalingon subong nga sila, makasala kag mahigko kag si Kristo bilang ila abyan kag manunobos. Amo na sa panahon sang Pentecostes, lapit 3,000 ka mga tao ang natugmawan kag naluwas. Si Kristo ginbayaw, si Kristo ginhimaya, paagi sa gahom sang balaan ng Espiritu nga nagapahuway sa mga tao. Paagi sa pagtuo, ining mga tumuluo, nakakita sa iya subong nga isa nga nag-antos sang kahuyanan, pag-antos, kagamatayon, agud nga hindi sila mawala kundi may kabuhi nga walay katapusan. Juan 3:16. Ang pagpahayag ni Kristo paagi sa Espiritu nagdala sa ila sang isa ka paghangup sang iya kahom sa paghalang dun kag ginuntay nila ang ila mga kamot sa iya paagi sa pagtuo nga nagasiling nagatuo ako. Niyan ang malipayon nga balita sang isa ka nabanhaw nga manluluwas gindala sa pinakamalayo nga mga dulunan sang napuy-an nga kalibutan. Nakita sang simbahan ang mga nakonverter nga nagadugok sa iya gikan sa tanan nga direksyon. Ang mga tumuluo din konverter liwat. Ang mga makasala na hiusa sa mga Kristiyano sa pagpangita sang perlas nga malahalon gin. Ang tanan natuman, ang tagna natuman. Ang mga maluya nangin subong kay David. Kag ang panimbalay ni David, subong sang anghel sang Ginoo. Zacarias 12:8. Ang tagsa ka Kristiyano, nakita sa iya, utod sang Diyos nun nga kaanggin sang pagkamaayo kagugma. Isa ka interes ang napangibabaw, ang isa ka butang ng lamon sang tanan nga iban pa. Ang tanan nga mga kasing tagipusoon na nagapitik sing maghayusa. Ang amo lamang ambisyon sang mga tumuro amo ang pagpahayag sang kaanggid sang kinaiya ni Kristo kag ang pagpangabudlay para sa pagpasangkad sang iya ginarian. Ang kadamaan sang mga nagtuo may isa katagipusoon kag isa kakalag. Upod ang dako nga gahom nagpanaksi ang mga apostoles na hanungod sang pagkabanhaw ni Ginoong Jesucristo, kag ang dako nga grasya yara sa ilatanan. Binuhatan 4 versikulo 32 kag 33. Kag ang Ginoo nagdugang sa iglesia adlaw-adlaw sang mga naluwas. Binuhatan 2:27. Ang Espiritu ni Kristo nagbuhi sa bugos nga kongregasyon kag nakita nila ang perlas nga mahalalon gid. Ini nga mga leksyon dapat suliton kag may mas dako nga gahom. Ang pagbubo sang balaan nga Espiritu sa adlaw sang Pentecostes amo ang unang ulan apang ang ulihi nga ulan mangin mas bugana pa. Ang Espiritu nagahulat sang aton pangabay kag pagbaton. Si Kristo liwat nga ipahayag sa isa ka kabugusan bagi sa gahom sang balaan nga Espiritu. Ang mga tao makahangup sang bili sang hamili nga perlas kag upod kay Apostol Pablo, magasiling sila. Ang mga butang nga akon ginkabig nga kaperdihan tungod kay Kristo. Oo, walay duha-duha. Kag ginakabig ko ang tanan nga mga butang nga kaperdihan tungod sang pagkahalangdon sang ihibalo kay Kristo Jesus nga akon Ginoo. Amuna ka nami ang paanggid ni Kristo sa aton nga ginatun-an mga kuturan. Paanggid nga gin kun aton nga intindihon maayo kita gali kaangay man sa perlas nga malahalon nga bililhon or hamili nga ginapangita ni Kristo. Kun ikaw sinsiro totom nga nag-alagad sa Ginoo, ikaw kita kaangay sa perlas nga malahalon kag si Kristo man siya man ang perlas nga imong gintinguha. So vice versa, amo na nga kun malabot ni sa aton pangunahuna kanami sa aton pagalagan sa Ginoo, bisan sa kabudlayan, bisan sa mga pagtilaw, sa mga kalisdanan, padayon kita nga malipayon nga mag-alagad sa iya. Amo na ka sa kang Apostol Pedro, Apostol Pablo, sa ilang mga eksperyensya, ang mga butang hambal ni Apostol Pablo nga ginkabig niya nga kaperdihan tungod kay Kristo, ginkabig niya sa walang pagduduha, ginkabig na niya ang tanan mga butang kaperdihan tungod sa pagkahalang doon sang ihibalo kay Kristo Jesus nga akon Ginoo. Pagkabalo naman kita kung sino si Apostol Pablo, isa ka membro sang Sanhedrin, siya mismo ang manog-approve sa tanan nga mga ilang ginahingabot. Pero sang nakonverter si Apostol Pablo, ginkabig na niya nga kaperdihan ang tanan niya nga kadalagaan sang wala pa siya makakilala sa Ginoo. Amo man kita, ano man ang aton nga kadalagaan sa kabuhi, sa aton man nga mga, kung ano man ang aton mga posisyon, ano man ang aton nga mga nalabot sa aton diri sa kalibutan, pero kung makilala ta si Kristo sa kabilugan, sa kabugusan gid, amo na nga kita magatugyan sa tong kagalingon, maalagad sa iyang atutong. Huwag na kita sing timpo, tapuson naton sa nubo nga pangamuyo. Dakilang Diyos, nasa kitasan po kayo ng mga langit. Sa muli, kami dumulog sa banal na luklukan at pinasasalamatan po namin ay nakilang pag-ibig, patnubay at gabay. Maraming salamat po sa pagkataon na pinagloob sa amin. Maraming salamat sa inyong banal na mga salita namin na pakinggan. Nawa mo nawaan namin ang inyong nakilang pag-ibig sa pamamagitan ng pagbigay ng inyong bugtong na anak na bilang perlas. At nawa kami man ay bilang katapat na kami nawa ay maglilingkod na may katapatan sa inyo sa pamamagitan ng pag-ibig upang sa ganun kami ay maging karapat-dapat sa inyong kaharian. Patawarin mo kami sa aming mga pagkulang at pagpalain mo nawa ang mga nakikinig. Pagpalain mo ang ginagamit ng pilan K5 News FM Philippines. Pagpalain mo ang siyuro kamiloy at pamilya. Nawa patuloy ang mga pagpalaan kinakailangan na physical, mental, spiritual, financial protection. Patawarin mo lamang kami sa lahat naming mga kasalanan na nawa alaman sa inyo. Ito ay aming hinihiling sa pamagitan ng matamis na pangalan ng aming Panginoong Hesus.

0: News FM. Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 89.3 K5 News FM, Cagayan de Oro. 103.1 K5 News FM, Tacloban. 107.1 K5 News FM, Olongapo City. 97.7 K5 News FM, Dumaguete City. 95.7 K5 News FM, San Jose Antique. 94.5 K5 News FM, Calibo. 100.9 K5 News FM, Rojas City. 89.1 K5 News FM, Pasig City. 103.9 K5 News FM, Bacolod City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Iloilo City. 88.7 K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Impormasyon sa ikaayong lawas, programa nga puno, kumpleto sa health tips and information.
1: Di makauras ang pinaka-regular gid nga interval sa imong pag-out. So meaning pa, namahaw ka alas 7, dapat manyaga ka alas 12, manyapon ka alas
2: 7. So pain reliever, na-relieve siya ang pain, bangod nag-inom ka. After 4 hours, madula na si reliever, aragya po ng pain.
3: Kung magsubra ang imo body mass index sa 20, kina-consider ka na obese.
4: Damo no ang mga pagkaon nga rich in beta-carotene.
2: Hindi lang ni carrots.
4: Oo, hindi lang carrots.
0: Impormasyon sa ikaayong lawas, magpamati, makikbahin sa health discussion, kaupod ang mga health experts.
2: Dok, as ako, tani nga kong magkaon ko balot, galingin tayon ang ako nuno.
1: Sa lang solusyon, hindi magkaon balot.
0: Impormasyon sa ikaayong lawas, malingaw ka na.
1: Sinig ka, babalaan mo ang flowers nga damong probiotic.
2: Pasto.
1: At yung intender man.
0: Maedukar ka pa.
1: Number one nga supplement sa depression is B-complex. Pag damo ko ang B-complex, layo ka sa depression.
0: Impormasyon sa ikaayong lawas.
5: Welcome na kamo sa programang Mga Impormasyon sa Ikaayong Lawas. Oy sa mga waiga na magkaon, bitry nyo DTX 500. Basta nagka-problema lang kamo sa hormones nyo, that's why nga daway kamo gana magkaon, gapida kamo. Ining sagay bla dula sang gana sang pagkaon, oy basi sa uli mahulog na sa anorexia, isa ka blatian nga di way ka nagidyaga na magkaon. Try nyo anay bi DTX 500. Parisis ang mighty si. Kay dira sigurado manamit gid ang kaon nyo. Magagana, mababalik ang imo gana sa kaon. Ako si Jean Paul Hineroso. Storyanta karon ano bala ining ginatawag nga premenstrual syndrome. Ining ginaagwanta nga sakit kada mag-abot ng pamalanon sa mga babae. Kaupod din sina karon nga diskusyon si Dr. Ramiloy, amon CEO. We also have Dr. Same Pedrosa and Sir Boy Solweta. Dr. Ramil.
6: Sa tanan naton nga mga tagpalamati, welcome na sa palatuntunan mga impormasyon sa ikaayong lawas. Gabay pa na inom niyo na inyong mga paborito nga suplemento, DTX 500, D3 Bio, kag Mighty C or Pure C.
5: Ano bala ang rason kon nga lain ang pamatyag sa babae kon mag-abot ang ilang pamalanon, Dr. Ramil?
6: Ginatawag na Sir GP nga PMS or premenstrual syndrome. Ini ang may physical kag psychological symptoms nga ginabatyag sang babay isa o duha ka semana bag-o man mag-abot ang pamulanon. Pagsakit sang ulo, bloating, cramps, amo nang ginabatyag pagkabaho sang ulo, kag 90% or
5: siyam ka mga babay.
6: Siyam gid sa napulo ka mga babay ang naga-experience sa gitawag ni nga PMS. Dako gid Sir GP ang mabulig sa paghaganhagan sang sintomas sang PMS kun regular nga magainom sang DTX 500 Mighty C ang babay. Aside sa physical pain nga mabatyagan, ang budla i-manage sa mo ang itoag psychological symptoms. Kangay sang mood swings, tingala ka, ginaway ka, may man rason, no? Low mood, increase anxiety, kag nagabingit. Siling din silang nga, pangga lang na. Inabala nga, wala ka na mo, no? Gulpi lang mahibi, kag daw, hindi may sindihan.
5: Bati lang sunlog, no?
6: Bati lang siya sang sunlog. Alabuton.
5: Alabuton.
6: Eh. Alabuton ka. Aratsyan mo. Ina ang bangod sa gito ang fluctuation sa hormone level especially sa estrogen kag progesterone. Labi na kung kulang ka antioxidant sa lawas, ang babae pag kulang antioxidant, mas heightened ang epekto sini sa mga babae. Amo na nga dapat inom gid DTX 500. Inom gid may TC. Kung hindi ka gusto, magka PMS.
2: Correct gid, Dr. Ramil. During ovulation, ang female hormones nga estrogen kag progesterone ang nagganubo kag ini ang nag-aapekto sa serotonin levels.
6: Sulit-sulit na tanang ginambal, Sir GP, nga ang serotonin mo ang brain chemical nga ginaregulate sa mood, sleep, kagana sa kaon. Dugangan pagid ang madamo nga free radicals sa lawas nga nagatugas ang oxidative stress. Ini ang nagaresulta sa increased anxiety disorder, depression kag emotional distress. Amo na nga, kinahanglan mo, inom gig ka, DTX 500, MITC or PureC para malikawan ini mga premenstrual syndrome.
2: Ano nga mga health na conditions, Dr. Ramil, ang nagapalala sa mga sintomas ng PMS?
6: Ang mga babaeng magproblema sa reproductive system, kaangay sa gituag endometriosis, kag polycystic ovary syndrome, ang makatuga sa gituag severe PMS. Ang hormonal contraceptives, ang makatuga man sa mga sintomas, kaangay sa gituag PMS.
2: E anong bulong sa PMS, Dok?
6: May mga over-the-counter nga medication, Sir GP. No? Agod nga marilib ang sakit nga mabatyagan related sa gituag PMS, kaangay sa abdominal cramps, kag pagsakit sa ulo or migraine. Ang acetaminophen, ng pain reliever, ang makabulig sa gituag muscle pain, cramps, kag migraine. Pero nami, gid, bisita na lang kamus clinic, no? Agad ma-check up. May mga natural tada nga kwan mo. Natural tada nga pang-correct sa mga PMS, no? Total libre mo lang konsultasyon. So, ang pag-inom sa mga synthetic na bulong like pain relievers, temporary lang na na solusyon. Kaya hindi, manami magsagay ka-inom sa ang gituag pain relievers. Guba, kidney mo, dai? Kung gusto mo nga mag-ayo sa gituag chronic na PMS, dapat lifestyle change gid. Likawan ang sobrang carbohydrates. Ano, abing babae, mahiligid niya tamis. Labi na niyong mga pagkaon nga ususubong, Sir GP. Milk tea, and kung ano-ano pa da, no? Bangod, added sugars, gakos ang gituag pro-inflammatory. So, instead, kung ang budget nyo para sa mga tamis, bakal na lang ninyo sa ang DTX 500 kag MITC, no? Kada adlaw. So, mintras, tanto nga wala pa ginahimo nga pagbago sa lawas mo kag sa mga gawi mo, ilabi na sa pagkaon, forever kagid nga mag-anto sa kada na lang bulan nga sakit bangod sa gituag PMS. Mag-DTX 500, mag-MITC or PureC kada adlaw. Ang mataas nga level sa antioxidant ang makabulig sa pagtap na sining mga inflammation nga gakatabo sa reproductive organ sa mga kababayanan. Kag eventually, with the right mindset, kag disiplina sa pagkaon, madula na ang gituag PMS or ining gituag premenstrual syndrome. So, permi na mo ginapanugyan adlaw-adlaw. Inom gid DTX 500 MITC para goodbye ng mga palanakit. Gani, dula man ang mga kuriit kag sakit.
7: DTX 500.
8: Ako si Rosel Acuyan, taga-Kabankalan, 32 years old. Sang una, kadamos ang ako niya ginabatsyag, may ulcer ako kag nagapalpitate ako. Sa pagsugod ko gamit sang DTX 500, kada tapos kaon, 2 times a day. Anami, gid, wala na nag-hapdi ang akong tiyan, wala na ako nagapalpitate. Salamat sa DTX 500. Ginaagdata ka mo magamit sang DTX 500 para kamuman maka-experience sa kanami sang DTX 500.
7: DTX 500.
2: Dugang pa nga mga benefits nga makuha naton sa adlaw-adlaw nga pag-inom sang DTX 500 kag MITC. Ang sa mga palakaon, utan kag prutas, ilabi na sa mga mahilig mag-inom beer kag whiskey. Sa mga hindi gali kakaon prutas kag utan na, tapos hilig ka pa whiskey kag beer, pala pa ni garilyo ka, palakaon ka tamis, inatanan nagaresulta sa pagtaas ang oxidative stress which is dangerous sa imo health. Ginakurap sang oxidative stress ang imo nga cells, causing a host of health issues, especially sa nervous system. Pwede ka mag-Alzheimer's disease, Parkinson's disease, diabetes, high blood pressure, atherosclerosis, stroke, heart, kidney and liver disease, and worst, magka-cancer ka pa. For better health and disease prevention, mag-DTX 500 kag MITC ka permi.
6: Kung magmasakit gani, Sir JP, sa una, mga nanay kag tatay, tapay mo throw orange.
2: Gusto? Sky flakes?
6: Sa lagali, dapat tuod-tuod gin nga orange. May antioxidant.
2: Gusto? Gusto?
6: Kung gabalatean ka, mas dasig ka maumpawan kung may antioxidant ka. Same sa ga-exercise ka. Kung ga-exercise ka, ti kapoy. Tungod kay damo na sunog nga ano glucose, damo na produce nga na generate nga free radicals.
2: Dasu nga palanakit lawas.
6: Palanakit lawas mo kung ano-ano lang batyagon mo. That's why nga kung mahilig ka exercise, athletic ka, you need inom gig ka DTX 500 kag MITC kay para makuha nimo ang benefits ang exercise kay kung sige lang ka exercise, wala ka antioxidant.
2: Abaw! Palanakit, palamanog lawas mo.
6: Gadamo ang ano ang pag-generate sa free radical. So that's why inom gid DTX 500 kag MITC adlaw-adlaw kung especially ga exercise ka.
9: Mostly sa mga lifestyle diseases comes from eating too much sweet. Ang pag-abusar gid sa mga matamis nga mga pagkaon, maasin nga mga pagkaon, mauga, mga pinakas gyuda, no, tapos yung kaon nami dessert cake, ay Diyos ko. Processed food and too much carbohydrates, kasi syempre namit ang sudan, tamis kag asin, damo kanon makaon. Actually Sir JP, hindi ka makabalatian kung gamay lang ginakaon mo. Tanawa bala mga holy men ga fasting per me, layo sa masakit, lawig ang kabuhi, sobra sin nga nalabot. Eating too much is what makes you sick, no? Ang malamal nga nila, eat in moderation, good for me. Eating fried foods on a regular basis could cause you to develop cardiovascular diseases. Ordinary, yun sa Pilipino, yung aga preto, panyaga preto, panyapon preto. That's why gina-emphasize din namon, for me, that you need to have a supplementation using a superior antioxidant supplementation. Wala na iban kundi mag DTX 500, parisan mo sang Mighty C. If you take this regularly, layo ka sa balatian, magalawig ang imong kabuhi, madelay mo pa ang aging process. 50 ka na, looking 40 ka lang.
6: Hindi pwede 30, sir boy.
9: Pwede.
6: Ari pa, sa mga babae nga may menstrual pains, kung mag-abot ang pamulanon, namigid yan ang power combination sang DTX 500 kag Mighty C. Di sa mga pagtuon, permin na ginabalik-balik nga ining mga oxidative stress nga kakatabo tungod kay ang mababay palakaon cakes, palakaon tamis, no? Amo nang rason nga nga nag-abnormal ang gituwag menstrual cycles. Nga gabatyag mo sa gituwag amenorrhea, dysmenorrhea kag iban pa nga mga balatian. So that's cellular oxidation nga katabo kung palakaon katamis, no? Palaugtas pagig ka. So, stressful ka bala. Sila na yung katabo nga may problema sa gito administration. So, permina mo, ginapanog yan nga, adlaw-adlaw gininom, DTX 500 kag Mighty C, specialist mga kababayanan. Nga, once nga adlaw-adlaw kagainom sa DTX 500 kag Mighty C, damo nga mga blatian ang malikawan mo, matinlo dugo mo, healthy ang kurason mo, hindi ka mangin malipaton, dugay ka magtigulang. Amo na nga ako, panigurado lang gig ko, no? Inom gig ko, damo nga DTX 500 kag Mighty C. Kung isa lang inyo, akong lima, no?
9: Wow!
6: Kaya nga man, akong gusto makaabot pa ko, Sir Boy, sa 100 years old. No? Kaya nga ba lang mapatay ka, Sir Boy, daw nagtulog ka lang.
10: Ay, kung
6: ano. Hindi sila nga mapatay ka, ga-create ka sa kasay mo balatian, wala sang sakit nga mabatsyagan, kapoy ka lang kay tigulang ka na. Wala kaya cancer, gusto ko na. Amo nang gusto nyo man, no? Kung di nyo gusto, ti pagusto na kamuda.
10: So, kung gusto nyo.
6: Amo na nga, adlaw-adlaw git, inom DTX 500 kag Mighty C, subong na, sugdi na.
10: See?
6: Awon din ra ba, gawa panago-nago lang na siya.
11: Ano yung sekreto niya?
10: Milig siya taguay.
6: Once ka panago siya ra ba, gagamit na siya sang DTX herbal oil. Kaya amo itong gamit niya, ipamasahi. Kabalo ko mo, kung ano, sino ang kapamasahi sa'yo, pinaidad, sir boy.
10: Dizzy ko no, dizzy. 19, ang 8, nag 19 ako no, kay last year 18, plato mo. Uy, 19
9: ah. Kampiyon ni
6: Magpid. Kabalo ka ang benepisyo kung magpamasahi ka once a week, makabulig sa manami nga blood circulation, especially sa mga pinakapunta ni mga kugatan, gamay ni mga kugatan, kung gapamasage ka at least once a week. Kung twice a week, mas nami pagid. Gamit ang DTX Herbal Oil.
10: Kung gusto ka malayo sa suya nga gaatake sa buhos ang ilok mo, anong imuon niya, sir boy?
9: Maligo ka adlaw-adlaw, no?
10: Basic.
9: Oh, maligo. Basic.
6: Ang pagligo is not enough.
9: Maligo ka na yung adlaw-adlaw using the correct soap. DTX Beauty Soap ka. Ang DTX Beauty Soap is the only kind of soap na may mga beauty properties pero may antimicrobial properties. Meaning to say, mumot ka na, hamis ka pa nga, kaya may VCO. Ang VCO kaya tapnaon mga mikrobyo that causes body odor. Ano pagid, no? May anini DSE, the most powerful kind of antioxidant, ginputang sa habon to moisturize your skin para layo ni sa injury, para intact ang skin, para maputiktahan ang lawas. Ang pinaka-kampiyon din may papain. Ang papain, amo ni mga extract ngalin sa papaya nga kapaputi isang imo panit. Duangan sa DSE nga kapaputi man si imo panit, hindi pa kunting to si Doclamil. Ginputangan sa vitamin C. Mm-hmm. Ha? Puno-puno vitamin C alin sa guava extract. That's why, kung imo sa imo habon, DTX Beauty Soap, gamat-hamat ka hamis. Ang pinaka-importante, hamot-hamot ka kung ang imo habon, DTX Beauty Soap.
12: DTX 500. Tapos informasyon sa Barangay 4, Kabangkalan City. Ang ginabatyan ko ang muning kapangalay sa akong tudlo, sa akong mga kamot, at din sa kurap-kurap sa akong mga mata. Subong tinaw na akong panlantaw.
2: So good lang nag-inom ka
12: DTX 500.
2: Kailan nakabulan ka ginom DTX 500?
12: Almost 3 months na.
2: Sa isa kadlaw ka pila ka mag-inom?
12: 3 times hindi.
2: Kamusta ang alay sa kamot?
12: Wala na. Advice ko sa wala pa nakatry, matry gig ka mo sa DTX 500.
13: DTX 500! DTX 500!
14: Ikaw bala may ginabatyag sa imong alawas? Ikaw bala may balatian? Hindi na magkabala ka pa. May libre nga konsulta sa Klinika de Alternativo Medicina. Gani kadto na kag magpa-check up. Kompleto pa kag barato ang presyo sang mga produkto. Ang klinika ang taghimo sang DTX 500, My DC, D3 Bio, Klinika Day of Fresh, Extend Food Supplement for Men, Klinika Phytofiber kag iban pa. Kung di kalidad nga produkto ang ginabangita mo, magklinika na. Kaysa klinika, sigurado makaayo ka. Para sa libre nga konsultasyon, magbisita lang sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center malapit sa inyong lugar. Sa Iloilo City, yara lang sa E. Lopez Street malapit sa Robinson's Haro sa tupad sang St. Robert's International College. Sa Pasig City, yara lang sa Salvation Street Corner, Ipane Street, Barangay Poblasyon Ilawud, Pasig City.
2: Gusto ko man, gusto tamantanan, nga amot ka mo.
6: Wala asing gusto nga baho ilog ang imo tupad.
11: Klinika Dio Fresh.
9: Klinika Dio Fresh ang kapadugay sa friendship.
6: Ang gapodog nos na ba kamo nos
9: na napas swipe swipe na kamo
11: swipe kamo da nakas
6: biskan wala lang pang swipe dito no pwede gali amo na pang swipe mo
9: mang swipe na kamo
6: swipe sa ilok
9: para ang Klinika Dio Fresh gives you 48 hours of freshness layo kasi ginatawag nga underarm body odor or angsod no this gives you back your confidence namin niya nga apply ka obra mumut kano namin niya
6: nga haga sa kanan nga medyo baho ang ilok sa kabataan nga mas timprano i-correct niyo na na gamit sa Klinika Dio Fresh mga pinatao pod kay Sir Eljan
9: ang kape ni Sir Eljan DTX coffee mix abang ka panami kasi ang imo metabolismo gapainitin kasi mo lawas may gahugas may gatinlo sa imo cellula kay puno sang antioxidant nga DSE that's why si Sir Eljan hubing tanawon no
6: pero may mga kape para sa mga balat anon sir boy especially kung may degenerative disease ka.
11: Oh, may diabetes ka.
6: Ang gitawag kape nga DTX Premium.
9: Correct.
6: Nami ang DTX Premium. Kaya nga sugar, hindi brown, hindi white, kundi stevia. Stevia. So natural na sugar, natural. Zero calories, kag nami git sa health. Kaya nga, gin-combine ang de-sugared sugar cane, kag siyempre, sir boy, gin-combine la ang Ganoderma Mushroom.
9: Kulain niya ang templada ni engineer, no? Ang ginaputang niya sa DTX Premium Coffee, Extend.
2: Ay.
9: Ang Extend is a food supplement that improves your blood circulation. That's why nami ang delivery sa oxygen kag minerals sa imo mga cells. Nami man ang paghimos sa basura sa imo cellula. That's why you feel younger and you act younger. Just as Engineer Albao kung paano mag-perform ni kinaka-extend.
13: Impormasyon sa ikaayong lawas.
2: Sige, ang memories nato importante. Kinanglanon mo imo memories. Especially si imong labuan. Paano balabuligan ni D3 Bio nga ang imo memorya tama ka crisp kag ready mo ma-access anytime especially sa mga estudyante sa talk ni Doc with Sir Boy Silueta.
9: The brain is so powerful. Ano ka powerful? Ganta ka mo short story. May isa ka tao nga ambal nga gaan siya kung na death penalty kuhaan siya kung na dugo sa mapatay siya. Pero totoo na gin blindfolded lang siya gin kiyada niya kamot po man siya gin pilas tapos may gin patulo nga tubig nga tulo-tulo lang ay dugo ko na to nga tulo napatay siya biskan why siya nagdukuha ang dugo because the brain is conceiving that he will die
6: may now, term na may term na pag tublang pag ano ko pag training
2: oo
6: gin blindfold kami
2: ay oo no
6: may sa tubang na mo may gin ano
2: Saywardo.
6: Saywardo. Oh, that's right. Galaan ko mo.
2: Di ba kasi linggitan? Gagay.
6: Daw mag-workout ako. Kung naano ni sila man, yung panakit ni ilang braman.
9: That is called brain conditioning, no?
6: Yes.
9: Amunang ipikto, sang amunang ka-powerful sa aton brain. And ang brain tagali, kung may dementia ka, gamat-amat manubo ang imo immune system cause the brain could not relay information anymore sa imo immune system. Subong nga adlaw tundanta, paano bala si D3 Bio makaamnig sa imo brain e pagprotektahan ang imo mga precious memories. Dr. Ramin?
6: Ang D3 Bio, sir boy, may medium chain triglycerides nga kaya niya pang tinloan ang beta amyloid plaque. Ano ning beta amyloid plaque? Amonisya ang mga nagabara sang imo neuron sa imo nga brain sir boy. Nga tani nami ang communication pero kay ginbarahan sang beta amyloid plaque. So kung nakainom ka di tribayo, inatanan pang tinluan because of ketones nga makuha mo sa gituag ditribayo. So kung ga-deposit ina mga beta-amyloid plaques between neurons, ati may tigtinlo, Sir Boy. Amo na nga, kung palainom ka ditribayo, adlaw-adlaw, malayo ka sa sakit nga Alzheimer's disease. Tanan nga memorya sang imo kabuhi. Damo amo na nga, may mga edad na bala, balaan pa nila ang ilang kuan? Anong natabo kahapon pa? Correct. O anong natabo sang bata pa sila? Mm-hmm. Amo na yung nakanami, kung adlaw-adlaw ka ga-inom ditribayo. Tungod kay mabuligan, ang imo nga knowledge, imo nga memories, kag siyempre, ang imo abilidad nga mag-acquire paghihapon skills, biskan tigulang ka na. Ditribayo lang na.
11: Ang ditribayo, hindi lang nagatinlo sa ginatawag beta amyloid plaque, kundi may ara pa sila sa ginatawag antioxidant, Sir Boy. Tungod sa ginatawag, ang utok naton, 20% sa ginakaon naton nga pagkaon, nga may ara sa ginatawag glucose, nagkakadtugid sa aton nga brain, Sir Boy. Correct. No? Tungod sa ginatawag glucose, may ara ginaya sa latak, mm-hmm. No? So, namiya ang ditribayo kumiyara sa ginatawag antioxidant nga gallic acid kag ferulic acid nga gina-prevent niya nga ma-oxidize no ang selula sa aton nga brain, Sir Boy. Tungod sa ginatawag beta amyloid plaque kag oxidation nga nagkatabo, pwede kita magka-Alzheimer's disease, Sir Boy. Kung Alzheimer's disease ang nagabiktima sa isang tao, malipaton ang isang tao, Sir Boy, no? So, but silingon, nag-amat-amat shrink ang aton nga utok, Sir Boy, no? Kung may ara kita sa ginatawag Alzheimer's disease, tungod nga hindi na magkaon sang glucose ang aton nga brain. So ang pagkaon nga ihatag naton sa aton nga brain para hindi magkupo, Sir Boy, MCT halin sa D3 bio, Sir Boy.
9: Kampiyon, no? So duwa pa lang nga discuss na about nga akakalipaton ka. Una, ang beta amyloid plaques nga ginambal ni Dr. Min. Ang ginambal naman ni Doc Sam, basi, ang brain mo hindi naka-accept sang main source of energy niya, which is glucose at tawag da type 3 diabetes, no? Is a term that has been proposed to describe a brain that is affected by Alzheimer's kay hindi na ka-accept glucose bilang gatong para mausarya para sa iya enerhiya. So anong kakatabo sini? Gaamat-amat patay ang imo brain cells. Kung patay imo brain cells, gamat-amat gamay ang imo brain. That's why importante gid ang ditribayo nga kay kung hindi na yakauyon ang brain mo sang glucose kay may type 3 diabetes kaya ang brain cells may makaon gapon ketones nga alin sa ditribayo. Ti ini nga ketones kay ini gamat-amat ni sa ginatawag nga brain recovery. Kay gamat-amat na balik ang imo ginatawag nga brain cells, no? That's why your brain becomes significantly bigger physically hambaan sa mga researchers and studies nga nabasahan namon. That's why ditribayo is really important. Kung ang edad mo is 60, no? 50 to 60 to 80 years old na, dapat ga-ditribayo ka na for maintenance of your cognitive and emotional ability sang imo brain. That's why ditribayo is really important sa aton mga medyo senior citizen, Dr. Ramil.
6: So, amo na, Sir Boy, no? Importante gid nga adlaw-adlaw ka inom ditribayo para ma-prevent ining gitawag Alzheimer's disease, no? Ang nakanami lang, Sir Boy, paano ma-prevent ang Alzheimer's disease sa pag-inom mo sa ditribayo?

0: kili sa pagtinlo sa imo brain, di tribayo kigi ion niya ang autophagy, tinlo yes, niya sa imo brain.
1: Hmm? Wala na glucose, sir.
0: Wala na glucose. No?
1: Bahuway na siya.
0: Bahuway na siya, no?
1: So, wala naman sa imo on. Mm-hmm. Pagkakuno na lang niya dang matupad niya ng mga guba nga, no? Nga mga brain cells. Pangtinloanan niya. So, draang ka na kanami, kung adlaw-adlaw ka gainom di tribayo. Abi ni mo, bulong lang na sa may hilanat, may infeksyon, trangkaso, bulong lang na sa TB. Oy, ang palainom gali di tribayo, mas gatalom, ga sharp ang imo nga brain sa sige ni mo inom.
2: Ako si Richard, isa ka tricycle driver, nang galing inulo ko, naibaluan ko nga taas, nagali ako ng blood pressure. Kaya nang panimisis ng D3Bio, tatlo ka bisis sa isa ka, 1 month lang, kuha ng lingin sa ulo ko, naglubo na ako ng blood pressure.
3: D3Bio! Ang D3Bio! Yung may VCO! Ang VCO! Yung may D3! Matatags mga butka! D3Bio!
4: Ako si Maria, basta asbid katama ang akong nga blood sugar. Nag-testing ako inom sang D3Bio 1 capsule 3 times a day. Amat-amat balik sa normal ang akong blood
3: sugar. D3 Bio! Ang D3 Bio! Yung may VCO! Ang VCO! Yung may D3! Matatags mga butka! UC ang alkaline nga vitamin C.
5: Lisi si Masa ang gimara. Sambal ng doktor, sakit ko kidney. Diyon may high blood ko. Gamit ako sa Curis eh. Nakuha ang sakit ko. Mayo na gitang nabatyag ko.
3: UC kag Santhum Plus. Epektibo. UC vitamin C.
6: Ikaw bala may ginabatyag sa imong alawas? Ikaw bala may balatian? Hindi na magkabala ka pa. May libre nga konsulta sa Klinika de Alternativo Medicina. Ganit kadto na kag magpa-check up. Kompleto pa kag barato ang presyo sang mga produkto. Ang klinika ang paghimo sang DTX 500, My DC, D3 Bio, Klinika Day of Fresh, Extend Food Supplement for Men, Klinika Phytofiber kag iban pa. Kung di kalidad nga produkto ang ginapangita mo, magklinika na. Kaysa klinika, sigurado mag-aayo ka. Para sa libre nga konsultasyon, magbisita lang sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center malapit sa inyo lugar. Sa Iloilo City, yara lang sa E. Lopez Street, malapit sa Robinson's Haro, sa tupad sang St. Robert's International College. Sa Pasig City, yara lang sa Salvation Street, corner Ipanes Street, Barangay Poblacion Ilawood, Pasig City.
7: Para sa dugang nga benefits sang D3 Bio.
1: Dugang nga benepisyo kung adlaw-adlaw ka gainom D3 Bio. Ang MCT sang D3 Bio is makabulig siya para sa gitawag excellent delivery. Nami ang dulong sang vitamin E kag coenzyme Q10. Now, ano naman ang gamiton sa coenzyme Q10? Siyempre, ang coenzyme Q10, isa ni ka-antioxidant nga kaya magprotekta sa imo nga selula kag kung ini ma-damage. So, makabulig ni siya sa imo nga ito ang metabolism. So, kung palainom ka sang D3 Bio, ginapromote niya ang vitamin E, no? Para nga ma-absorb sa imo nga tinai, para ma-improve ang imo nga vision, imo nga reproduction, kag siyempre, ang imo nga dugo, brain kag skin. So, ang vitamin E is also an antioxidant, may ara antioxidant properties. Ini maabsorb lang, madulong lang kung palainom ka D3 Bio. Amo na ang mga health benefits nga makuha mo sa D3 Bio.
8: Isa pa gyud ka health benefits nga makuha nato sa D3 Bio. Miyara sa sing nato ag MCT nga suno sa mga pagtuon, amo ni siya ang nagabulig para mag weight loss ka. O kung bagay ni sa mga obese sa Sir Boy, kahit kung pala tumar, kung pala inom ka sa D3 Bio, piling mo busog ka permi, Sir Boy. Mm-hmm. No? So, ang D3 Bio, nagpa-increase inigali, Sir Boy, sa hormone yung ginatawag leptin. Mm-hmm. So, ang leptin ng hormone, once nga busog ka na, kuhito niya ni si hypothalamus, no? Hambalon niya, oy, busog na ko di, no?
0: Unta ta kaon.
8: Si brain mahambal naman na sa aton nga kamot op, stop na kaon, stop na usap da ba.
0: Buhi inang kutsara.
8: Oo. So amo na ang ubra sang D3 Bio, gina-regulate niya ang aton nga gana sa kaon once nga kita busog, Sir Boy, no? Kag ang MCT nga sa D3 Bio, nubo ang iyang kalories ini compare naton sa gitawag long chain triglyceride nga matambok kaya, Sir Boy. So correct. Kung adlaw-adlaw ka,
1: matambok halin sa kan?
8: Oo, sa karne. Kag sa kanon, abi, no? So kung nakaditribayo ka kada adlaw, sigurado kaya, Sir Boy, nga magnubo ang imong timbang balik sa normal.
7: Okay, no? Tingala ka mo, di ba kung nila naton ka sa lakit mga joints mo? Imnibla ditribayo, baka kasigilanat mo, huwag pagkaplanakit joints mo. Nga, may ara siya sang caffeic acid. Isa ini ka polyphenol nga makita sa D3 Bio, who is also a powerful antioxidant.
1: Yes.
7: Anti-inflammatory siya. So bangod nga anti-inflammatory siya, ini may antiviral capabilities man. That's why nga kung mag-inom ka D3 Bio, kung ginahilanat ka, ginatrangkaso ka, gakadula man ang body pains mo, sakit sang ulo, sakit sa

0: makasuksuan sakit sa imong tiil bangod sining caffeic acid gaara sa D3 bio kag wala sa plain D3.
1: Mm. Kung ikaw ga D3 bio every day, protektado ka, kampyon ang imo immune system nga nami ang absorption sa vitamin A, D, E and K. Those fat soluble vitamins are vital in the creation and sa pagpadamo sa ginatawag nga mga immune cells mo. That's why even though hindi kilala ni D3 bio ang imo immune cells when it fights your viruses, di ka makita nga ang bagay ni Sir JP kung tapos mo yung ilanat kag D3 bio yung gintuman mo, why kigaluyan? Number one, ang immune cells mo minimal ang ubra, jutay lang. Meaning to say, kung jutay ang ubra sa immune cells, jutay ang production sa ginatawag oxidative stress nga ginahimo nila. That's why you feel better kung ginusar mo papaayos sa imo ilanat, lalo na kung virus kag bakterya nga linansin ang D3 bio. No? Amo na ang epekto sang imo sa D3 bio sa Sir JP.
0: All right, so kumpletohon ang atong
2: dapat
0: mga
2: D3 bio gid sir, Sir JP. Mm-hmm. Hindi lang gid vitamin D3.
0: Kulang na.
2: D3 nga wala BCO, kulang na. Pero kung BCO lang nya wala D3, kulang man. Dapat D3 bio, BCO, D3 bio.
0: Laing gid jam kumpleto.
3: Kumpleto.
2: Amo na D3 bio.
4: Impormasyon sa ikaayong lawas.
2: Wala na mi tayo. Ini naman si Dr. Ramil Oy magasiling ang juice magapakamay sa tanan. Ayo gid sumadamo ninyo nga balatian.
4: Impormasyon sa ikaayong lawas. Programa na nagbibigay ng tamang kaanaman tungkol sa kalusugan, mga health tips at health information. Alamin mula sa ating mga eksperto na mga alternative medicine doctors na pinangungunahan ni Doc Ramil Uy. Impormasyon sa ikaayong lawas.

0: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C. D3 Bio.
1: O, si Karen, kadamog isang akon hair fall, hindi manami akon kutis. Nag-try ako tumar sa D3 Bio, kang naghining akon buhok, kang naghinis ang akon kutis.
0: D3 Bio. Ang D3, ng may Visio. Ang Visio, ng may D3. D3 Bio.
2: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Nakugid ang nabulig sa D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pag tumar. Natunaw gid ang bato.
0: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Visio. Ang Visio. Yung may D3.
3: Mabakal sa mga butika.
4: Para sa matilo nga dugo.
5: DTX-500.
4: Para sa healthy nga tayo.
5: DTX-500.
4: Ang DTX-500.
5: Ang may mataas nga antioxidants.
4: Nga amo naman
5: ang nagatilo sa imo atay.
4: Basta tilo nga tayo.
5: Happy kanunay.
4: DTX-500.
5: Masaligan.
4: Epektibo.
5: DTX-500.
4: Mahigo bala ang imo dugo?
5: DTX-500.
4: Masamig ka bala ang gina-allergy?
5: DTX-500.
4: Ang DTX-500.
5: Ang nagatilo sa imo mahigo nga dugo.
4: Nga sa masami,
5: amo naman
4: ang ginahalina sa mga nagkalaylay nga allergy.
5: DTX-500.
4: Masaligan.
5: DTX-500.
0: DTX Coffee Mix.
6: Ako si Rick Vista, nga isa ka negosyante. Agod yung magpapiling na alerto, DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da, ng mga negosyante, DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix. Mga pinata.
0: DTX Coffee Mix.
3: Mga butika.
0: DTX Coffee Mix.
7: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawa ng pagpangapi bangod apektado gidayo ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok yapon ng akong tulog. Subong aga kagahapon na ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
0: DTX Coffee Mix.
3: Mga butika.
0: Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
8: Sang una yan, niwang-niwang sa akay. Wala gid ko gana magkaon. Kagsagay lang ko ubo, hilana. Insulayan ko pa ang Mighty C. Tag 1 capsule, 310. After 1 week, nagnamigid ang akong nga paminaw. Salamat sa Mighty C.
0: Mighty C.
3: Mabaka mga butika.
9: K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
10: Wow! May puso!

0: K5 News FM, championing the lives of the Filipino. The official overall number one station in Iloilo City. K5 News FM, Iloilo 88.7.
1: Oras sa K5 News FM Iloilo, las 4:38 na sa aga. Oras kinadulong sa inyo sang DTX 500 di Superior Antioxidant. Ang kinadulong man sa inyo sang Mighty C, ang alkaline niya Vitamin C. Kag kinadulong man sa inyo sang D3 Bio, di antiviral kag antibacterial specialist.
0: Across the land, across the seas, and across the nation, you are listening to the dominant radio station in the country. This is K5 News FM, ang kampiyon sa balita, kampiyon sa serbisyo publiko, at kasiyahan. K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
2: Sapio, sigurado sa serbisyo, astig sa komentaryo.

Yay! Mayong aga! Musta ka muna? Welcome na sa aton sining special coverage sa subong sining aga sa K5 News FM Iloilo. Fun Run for a Cause, ang dalagan para sa mga bululigan. Ito yung subong adlaw. Nagasilibrar kita sa ikalima katuig nga anibersaryo sa paglunsar sa K5 News FM Iloilo way back in July 5, 2021.

Sige na silibrar naton subong ang ikalima katuig sa K5 News FM Iloilo, formerly Radyo Bandera. Ilima na katuig, no? Ang pag-broadcast sa 88.7 MHz sa Lilisuan sa inyong mga radyo. Lima na katuig. Pero ako yan, malima ko katuig sa October 1 pa. Iga silibrar kita subong sa isa ka sa ikalima katuig. May kang tanan sini ang aton nga mga okasyon. Una, subong adlaw, ang fun run for a cause. Dalagan para sa mga buliligan dira sa may Iloilo Sunset Boulevard. May yara kita sa 3 km category, 5 km category, kag 10km category. Standby, dugay-dugay kay mga check naton ang sitwasyon dira sa Iloilo Sunset Boulevard. Opod sa aton sining ang mga K5 reporters na maghahatag sang blow-by-blow accounts, blow-by-blow coverage sa Fun Run for a Cause. Dalagan para sa mga buludigan 2026. Ang ini nga fun run para sa benepisyo sa mga pigado nga mga pamuluyo sang siyudad sang Iloilo, sa mga nagbayad sang ila sining registration fee. Ang inyo nga ginbayad sa registration fee ang makakadto sa mga benepisaryo nga mga pigado nga mga pamuluyo sang siyudad sang Iloilo. Standby ang report naton karon dugay-dugay dira sa Iloilo Sunset Boulevard. Mga pilagid kabilog ang mga pasakop sa aton sining fun run for a cause. Daw kilala ko gitong na focus bago lang pwede tanto ma-interview dugay-dugay. Daw kilala ko na mo. Hey! Bugta rin! Bugta doon! Gising na, bayan! Arin na kita diri sa pagatag sa mga informasyon sa mga berita, pero samtang ginahulat-hulat na to ng sitwasyon dito sa Iloilo Sunset Boulevard. Sunset Boulevard. Check na to nanay kay ginabantayan subong ang ining super typhoon na Bavi. Bavi. Boy! Bravo, Alpha, Victor, India, or Super Typhoon, Bavi. Nga padayon nga nakabaskog ini over the waters outside sa Philippine Area of Responsibility. So no, ini sa pag-asa, kung makasulod na siya sa Philippine Area of Responsibility kung par, pag-taugon ini siya nga si Bagyo Inday. Sa makaligad nga sang 12 kato oras, ang kabaskugon ni Super Typhoon Bobby na sustain ini ang iyang hangin nga nag-increase sa 195 kilometers per hour near the center. Ang iya sining peak sang gust also nagbaskog man halin sa 240 kilometers per hour to 250 kilometers per hour. However, ang Super Typhoon Bobby naghinay ini, medyo naghinay-hinay sang gamay, moving westward at 10 kilometers per hour. Halin sa SD nga previous speed niya 15 kilometers per hour.

Di bantayan natin ini ang Super Typhoon Bobby. Bobby, and that spell or Bravo, Bravo Alpha Victory India. Kung makasulod sa Paris Super Typhoon Inday, kabay pang maghi kung may bagyo gin man hangin lang hindi tama ka madlos kag magulan siya kay kinanglano nato ng ulan nga hindi lang tama gid ka pagbobo sang ulan. Stay tuned gid sa K5 News FM Iloilo sa mga latest update sang sitwasyon sang panahon. Samtang sa aton sini balita lokal, adamduman itong kontrobersiya ng paglusob sang Philippine National Police IMIG. Kag PNP chief dira sa Police Station 4. Nagsurrender na itong target nila nga dakpon nga isa ka anay police nga kuno permi ginagamit kag ginagamit nga asset sang Molo Police Station. I-dismiss nga pulisa nga may pending warrant of arrest nga sa kaso nga border. Tinag-surrender ko no kaina pasado alas 12 ni ang pag-surrender sining anay police officer. Nga mo nung target sang PNP IMIG kagsumuman sang sap sa ila pagsulod dira ngagin pa dapa wala niyong IMIG nga ini lang ni basta mo daw mo ni blas ang una ang ginatawag nila nga military police and they have all the power. Ang iban ganing ang mga police station to sa Luzon area, Metro Manila. Iban to ang mga police ganito nga gawaay ga uniform ginapanindakan mo. Kayway ga uniform. Pero naka uniform iya, para lang sa lugar. Way man niya gin silinga ginpadapa gid ah. Kay ining IMIG nga ini, may poder ni sila. Hindi man ay basta-basta. Kama unit ang tinutuyo sini amo ining pag bantay bla sa hanay nila sa mga kapulisan kay ginabantayan nila ginamonitor nila ang ginatawag ang mga iskalawag sa hanay sang Philippine National Police. Di balita kag ginambal nga legitimate ang ila operation pero under investigation ini ang dismiss nga police nga target sang IMIG nga dakpon kung tani sa sulod sa Molo Police Station, nagsurrender mismo kay Pro 6 Director Police Brigadier General Randolph Tuanyo, mga pasado alas 12 sumunga kagahon, July 5. In-confirm ini ni Brigadier General Randolph Tuanyo sa Pro 6. Ang police kinkilala kay Jerry Villanueva. Dismiss ka polis kag may kaso nga border. Kagin na surrender yung man kuno ang yes ning service firearms. Pamangkot na tonti, dismiss siya. Pag dismiss siya, wala dayon ma-surrender ang service firearm niya. Nga ang bago, yan lang gin-surrender kay na-dismiss ka naman bala. Pamangkot! Damo sa mga palamangkutanon mo. Pamangkot! Number one, sang sanogid siya na implement ang iya sini nga dismissal. Sa ogid sa gin dismiss sa serbisyo. That is number one niya pamangkot. Ano ang rason nga ang na dismiss siya sa serbisyo? Diyan ang una, kaso nga murder o kung ang pag-dismiss siya bilang pulis. Amo na nga, hindi lang basta-basta damo kita sang dapat mahibaluan sini. I have my own information. Sini, but nagpangabay anay si Police Brigadier General Randolph Tuanyo nga pagwaon naton anay ang resulta sang investigasyon nga ginapatigayon sang Regional Investigation
and Detective Management, RIDMD, sa Police Regional Office 6, CAG, sa supervision sang Deputy Regional Director for Operation sang Philippine National Police Region 6. Kaya kahapon dyan eh, may isa kong tani ka program live sa Facebook nga nakaschedule kong tani nga mangin guest ni Mr. Peter Jimenez, si Police Captain Ryan Christ Inot, ang Chief of Police sang Molo Police Station, nag big off. Why sa nagkadto kay tini banta ko may order ni sa ilang hindi anay mangambal. That's why mo nang pangabay ni Police Brigadier General Randolph Duanyo. Kaya nag-surrender. Amo nang damo pala magkutanon tagani nga san o siya na dismiss sa serbisyo. Kagsasan o sa nakasuhan sa kaso nga border. Kagaang ka kagabiya lang, ako konsumbong lang kagahon, pasado alas dosis kagahon, niya gin-surrender ang iya sininga service firearm. Hindi lang ako na orderan kasi na isang dismissal na order, may order ka na implement ang dismissal order mo, dapat isurrender mo inang imo nga service firearm. Yang hindi lang naton galing ma-insindihan kay nga ang ginaamog ito nagkakatabo pag raid siyang PNP SAP, no? May ambal nila nga niya na overkill. Yung galing kay ti isa ina sa mga procedure man siguro sa ilayang mga operation sa mga police station eh. Isa pa kiti mga palamagutan nun, sakop pa balas ang PNP IMED? Ang isa ka-dismiss nga police? I-dismiss naman ka sa servisyo. Why na sa jurisdiction ang IMIG eh, kung ang PNP, i-dismiss ka sa servisyo mo? I think hindi lang ining suspect, may iban pagid nga rason kung nga amo to ang ginobra, ginhimo nga sa operation sang PNP IMIG sa Molo Police Station sang nagligad nga adlaw, nagligad nga semana sang hapon. May mga advance information kita pero with all due respect so sa kay Police Brigadier General Randolph Duanyo, wala to nanton anay ang ila sininga resulta sang investigasyon kay gusto niya mapagwagid ang matuntood ang kabaturan sa likod sang paglusob sang PNP IMIG. Opod, may augmentation nagikan sa Special Action Force SAP na nakabase sa Duenas Iloilo, patos lalin. Pero una-una may nakapunto ang PNP IMIG nga sa term nga gingamit nga legitimate ang ila sining operation nga ginpitigayon mga kakipay. Di pabor para sila kay legitimate mo. O batian natin kung ang mga taga Molo Police Station na mapasaka man kaso. Standby sa mga update dira ha, sa aton silinga pagpangalagad. May asawa man way ginlabo a ginaboy isang binangon dito sa Barangay Hagimitan, Pasig City, Iloilo. Ginaboy ha. Ini nga ginlabo a ginaboy isang binangon tinaigo sa kamot ang asawa. Ang bana nga nagaboy sang binangon sa iya sining asawa dakop nagahimas sang malabaab nga karsel sang Pasig City Police Station. Kag grabe man ning kuha nga sabo naman no dito sa Barangay Mostro, Anilao, Iloilo. Bukam grabe nga damo Siabo, no? Amo na siling naton nga Siabo is everywhere but not alarming. Hindi lang galing kuno alarming. Millions ang kapiso ang nakuha nga balor sang Siabo. Naman.
tinakuha ini sa isa ka barangay dito sa Banwasang Anilaw, Iloilo kahapon sa hapon. Kaya ang nadakpan ko dito, isa ka anay barangay kagawad, hinablos ang barangay kagawad. Kag-inis siya ang nakasupply sang illegal drugs sa bilog nga kwarto distrito.

Kung siya rin kay surprise ang siya sa bilong kwarto distrito, tinako ni. Kay nakuha more or less 1.5 million pesos nga balor sa siya bo. Undercover nga suspected siya bo sa barangay Mustro, Anilaw, Iloilo, kahapon sa ngapon, Hulyo 4. 1.5 million ha. Tatlo ka mga arestado. Nasanday Brynos Aritalia, anay kagawad, nakaagiman priso bangod sa kasong robbery. Remart Britannia, bata sang barangay kagawad. Kag Justin Flores, tatlo lonsay, tanan mga pumuluyo sa nahinabitan ng lugar. Ang ginpatigayon nga bypass operation mo si sa pagpanguna ni Police Major Dadji Dilima, Chief sang Provincial Drug Enforcement Unit. Ang ining mga nagkaludakpan nagakuha sang supply sang illegal nga droga kon Cebu sa Metro Manila. Kag nagaagi ini kuno baya parcel nga mabudlayan nga ma-intercept sa mga kapulisan ti amo ni gani mangkot nato no mga parcel bla ni. Package bla. Tinga ini banakpan ni. Dapat ni i-require kun tani ni sang sang gobyerno tao nga ang tanan-tanan niya mga parcel companies bla nga nagabaton sang padala. Dapat ni may kinain. Ang informasyon kagang intel report sa Provincial Drug Enforcement Unit nga kalabanan sa mga state level individuals ang nagkaladakpan sa operasyon sa lokal nga police sa kwarto distrito sa nagakuha sang supply sang Cebu sa ila. But silingon tidako na ni Slati si ang nadakpan ng 1.5 million mo. Mandugay na ini sila nga ginasunod. Natuyo dakpon pero daw medyo madanlog pa sa pantat. Pero kahapon sang hapon, isang mabulubudlay, nadakpan gin sila. Worth 1.5 billion naman ang na-recover. Cebu is everywhere but not alarming! Amo nang mga nagapanguna nga mga balita diri sa aton nga pagpangalagad subong adlaw sa espesyal nga edisyon sang programa diri sa K5 News FM Iloilo para sa aton sining ikalima ka tuig nga anibersaryo. Ang aton nga Fun Run for a Cause, dalagan para sa mga buligan 2026. Sino naka standby sa aton sa Iloilo Sunset Boulevard? Sikta Toby karon ng aton sininga mga K5 reporters. Kay alas 5 na sa aga. Bangon, bugtaw. Pwede pa kayo nga gaw kadto sa Sunset Boulevard. Kung hindi ka mo ka-intra sa panran, ate pwede mo ka mo nga ka-dagan-dagan sa kilid. Pero ang Sunset Boulevard, open man niya sa tanan-tanan. Impunto alas 5 na sa aga, mga ka-K5! May mga walk-in pass bong, no? May walk-in pa K5 Lawrence, no? Nga nagparehistro dito sa bong sa Sunset Boulevard. Ngayon tayo makakuha sa situation report blood. This is K5 Karen, alang-alang.

0: Kinaon li yung lang magkot ni sila. Dako sinang available abing sa aton sining situationers dito sa Quantong, sa Sunset Boulevard. So, standby ha. Pagbalik na dugay-dugay, basi makakuha kita sang sitwasyon dito sa Sunset Boulevard. Sa aton sininga dalagan para sa mga bululigan. Ang fun run for a host, the 3-kilometer category, 5-kilometer category, kag 10-kilometer category. Standby, magabalik kita dugay-dugay.
1: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
2: Wow! May
3: kumso! D3 Bio with Vizio!
4: Ako si Ana. Before problema, kung gidang ako na regular nga regla, isa, galabot, gidatlo, kabulan, bla. Sa pagtumarkos ang D3 Bio, bau okay, gidang resulta, subong normal na gin.
3: D3 Bio! Ang D3 Bio! Yung may Vizio! Ang Vizio! Yung may D3! Mabakas, mga butika! D3 Bio!
5: Ako si Borge, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer's disease. Tuma, naging kamalipaton. Gitry namon, patumaron sa D3 Bio. Ilalang kabulan, nagbalik normal ang paminsaron ni lula. Bangod ina sa D3 Bio.
3: D3 Bio! Ang D3 Bio. Yung may Vizio. Ang Vizio. Yung may D3. Matakas, mga buti ka.
6: My family history ba na kamuusang diabetes?
3: Mag-TDX 500 ka!
6: Mataas ba na ang imo blood sugar?
3: Mag-TDX 500 ka na!
6: Ang DTX 500.
3: Ang may powerful compound.
6: Ganagapanubos ang imo blood sugar.
3: DTX 500.
6: Garantisado.
3: Epektibo.
6: Aramis.
3: DTX 500.
6: Nagapalandulong ba na ang imo panulukan?
3: Magalingin ba na ang imo nga ulo?
6: Masami nagapangihi.
3: Masami ginauha.
6: Masi may diabetes ka na.
3: Mag-TDX 500 na.
6: Ang DTX 500.
3: Ang may powerful compound.
6: Nga nagapanubos
3: ang imo blood sugar.
6: DTX 500.
3: Garantisado.
6: DTX 500.
7: I Care Gold. Ang I Care Capsula. Nga mas ginpabasko kag mas ginpanami. I Care Gold. Ang capsula nga ginhimo para sa mga mata. May superior antioxidant para sa mata. Kaangay sang lutein. Vitamin A. Vitamin C. Zinc. Kag bilberry berry extract. I Care Gold. Ang superior antioxidant eye formula. Basta may problema sa mata, mag I Care Gold na. Para sa epektibo nga kombinasyon, manginom sang Eye Care Gold. Kagpatuluan ang mata sang Eye Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika. DTX Coffee Mix.
8: Eric Ledesma, mataas ang akon nga sugar, nabatian ko ang DTX Coffee Mix nga bulong galiini nga kape. Hintilawan nga mani, nagpagsik ang akon nga lawas kag nagnubo ang akon sugar kay mayara ini gali nga sang ang palaya extra.
9: DTX Coffee Mix.
10: Mabakal mga butika.
9: DTX Coffee Mix.
11: Ako si Mayra, permilang butod ako diyan, nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix. Tistingan ko man nagnami gidang akon pamatyal, regular ang akon pagpamuhi, wala sang hangin ang akon tiyan.
9: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix.
10: Mabasa butika.
3: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
12: Ako si Anika, kulayan ko mangi kay gali may UTI ko. Ang tiya ko naghambal, try ko ang Mighty C. One capsule, 3 times a day. 1 week lang nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C, efektibo.
3: Mighty C,
10: mabaka sa mga butika.
3: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
13: Mugali si Bibi, mas masami ko bina-allergy. Iski magwala ko kag mahanginan, damo rin pula-pula sa likod ko kasabot ko. Pero sa pagsugod ko inom sa Mighty C, grabing epekto, inuras lang, dula na dayo ng ako niya allergy.
3: Mighty C,
10: mabaka sa mga butika.
14: Spore Biotics, naging updan sang prebiotic. Nagapabaskog sang imong resistensya. Spore Biotics, nagapanamik sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa klinika Spore Biotics, you're always in good health. Kasakit ang tiyan? Mag-Spore Biotics! Kabutod-butod ang tiyan at hindi matunawan? Mag-Spore Biotics! Kabulig sa pagpanami sang digestion at pagkakas sang toxins sa pituka. Para healthy ang tiyan, mag-Klinika Spore Biotics! Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Good news!
10: Good news!
14: Sarang na kamo mga pakonsulta sang libre!
15: Libre! Libre!
14: Wow! Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasay City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Salvation Street Corner, Apanes Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasay City. Sa Kalinog Branch, kada Martes kag Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Costmart Kalinog. Sa Miadao Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Orbe Street, by Norte, Miagao. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
15: Ay, ang mga lamaw! Ay, nakapaborito natin niya ilaw!
2: Say goodbye sa body odor, say hi sa freshness. My Virgin Coconut Oil, nagatap na sa mikrobyo ng kapagbaho sa ilo. Clinical Deo Fresh, a natural deodorant nga nagalast up to 48 hours. Sa Clinical Deo Fresh, fresh na fresh sa bango, fresh na fresh sa feeling. Clinical Deo Fresh, bili na sa Clinical de Alternativo Medicina and Wellness Center.
15: Kadaragsa nga punggot, DTX Beauty Soap. Magaspang nga panit, DTX Beauty Soap. Dala o magputi, DTX Beauty Soap. Puro kapul katol, DTX Beauty Soap.
16: DTX Beauty Soap, all natural, antimicrobial, nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, madre ni cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
15: Bakal na sa mga butika.
17: Extend Food Superman Man.
18: Ako si Eric. Isa ko ka jeepney driver. Di nagid ka to sik ang akon man no. Silang sang migo ko. I-try ang Extend Food Supplement for Men. Kay epektibo ko no. Akon gintilawan. Abaw. Gatok tura og gid ang akon man. Kanamit gi sa experience ba?
17: Extend Food Superman for Men. Extend Food Superman for Men.
19: Ako si Fred Domingo. Extend Food Supplement user. Dako gid nga bulig sa among mag-asawa ang Extend Food Supplement for Men. Kay sang una abi daw wala nagiganay pero may himala pa man gali. Salamat gid sa Extend Food Supplement for Men. Epektibo gid.
17: Extend Food Supplement for Men.
20: Para sa matino nga dugo.
17: DTX 500.
20: Para sa healthy nga tay.
17: DTX 500.
20: Ang DTX 500.
17: Ang may mataas nga antioxidants.
20: Nga amo naman
17: ang nagatindo sa imo atay.
20: Basta tindo ang atay.
17: Happy kanunay.
20: DTX 500.
17: Masaligan.
20: Epektibo.
17: DTX 500.
20: Mahigo bala ang imo dugo.
17: DTX 500.
20: Masamit ka bala ang gina-allergy.
17: DTX 500.
20: Ang DTX 500.
17: Ang nagatindo sa imo mahigo nga dugo.
20: Nga sa masami,
17: amo naman
20: ang ginahalina sa mga nagkalaylay nga allergy.
17: DTX 500.
20: Masaligan.
17: DTX 500.
20: D3 Bio.
21: Ako si Lito, isa kamason na diagnose na may balatian sa atay. Nabatian ko kagintistingan ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio.
17: D3 Bio.
10: Ang D3 Bio.
17: Yung may Vizio.
10: Ang Vizio.
17: Yung may D3.
10: Mabakas mga butika.
17: D3 Bio.
10: With Vizio.
22: Ako si Boy Fidel, isang health researcher kag isaman ka registered nurse. Sa nagsugod ako tumaas ang D3 Bio, mas naging klaro kag alerto ang akong pamilsaron.
17: D3 Bio.
10: Ang D3.
17: Yung may Vizio.
10: Ang Vizio.
17: Yung may D3.
10: D3 Bio.
1: K5. News FM. Championing the lives of the Filipino.
23: Wow! May kumso!

0: Balik kita sa atunya pagpangalagad mga kaki five ang oras. Las 5:08 na saga. Aga na bug taon na. Ari kita diri sa special coverage sa K5 News FM Iloilo. Sa K5 News FM Iloilo Fun Run for a Cause. Dalagan para sa Buloligan 2026. Dugay-dugay magasugod na ang programa dira sa Iloilo Sunset Boulevard. Sa tatlo ka mga kategori, 3 km, 5 km, kag 10 km, fun run. Check na ito dito, sino naka-standby dito, ang ato siling intern. Ang atong student intern, nagikan sa West Visayas State University, si Maria Cristina Caraigle. Hello, Maria Cristina, mayong aga.
1: Mayong aga ka K5 June, no? Oo. Kaya sa subong. Nag-aumpisa na sila sa Zumba ka K5 June. Kaya pagkadugay
0: dugay, mm. Si Diana. Si Diana, si Dian. Si Dion maabot na dugay-dugay si Dion, K5 June ka pulot. Si ka K5 June ka pulot dugay-dugay ara na kuno da.
1: Hindi magaling, laing.
0: Tay kumusta da subong ang sitwasyon? Ano gadamo pa mga kwani ang walk-in ng mga nagaparehistro?
1: Yes, ka K5 John. Madamo sang nagpa-register pagid nga mga bago no nga mga walk-in and kakaypad diyan madamo gid sang mga nag-attend kagadamo man ang nagpa-register online kakaypad diyan.
0: Okay, so mga estimate mo mga pila na tanan-tanan ang mapasakop?
1: Kakaypad diyan.
0: Damo na.
1: Yes, madamo na kaga laban-laban sinisiguro mga sobra guro 200 to 250 okay. Ka mga tao.
0: Dugay-dugay adamo pa kuno mga kadto da may mga ban kang mga bases kuno mga pagkadto da. Nga ma-entrance sa pandran.
1: Ka K5 John.
0: Oo. So ikaw mga pandran ka man.
1: Ako K5 John, ang iba niya mga interns nag-intra sila no. Ang ilang yun 53 kilometers kay tungod malapit lang. Pero kami ari kami ka K5 John sa may registration kaya sa subong may ara paghihapon yung mga naga-walk-in.
0: Okay, kunwari ako di kinasign yung angkor tani mada intra mo ko sa category 11 kilometer.
1: K5 John, kung wala bisang 11 kilometers, ano ba yung piliyon mo sa tatlo lang?
0: Ama, 10 kilometers pero basta hindi lang dalagan, fun walk lang pwede.
1: Pwede kita.
0: Kaya ti, lain na subong, lain na ang sitwasyon ta?
1: Amaganda.
0: Tede, pero daw, nami man ang panahon daw, ay man ka panalit eh.
1: Ka K5 John, nakita natong subong ang panahon nga doka namin. Gitsong kusap sa adlaw ka K5 John. Feeling ko, mas mangin manami kita na kaya tong medyo malamig-lamig pa kag manami ang silak ng adlaw ka K5 John.
0: Medyo matulutog na, dami kinalakat mo.
1: Yes.
0: Kabay pa kang tani nga hasta karon hasta matapos ni maayo lang panahon, di lang malamang panalitya, anay ah. Karoon na sa mga buulan, mga alas 12 sa Oktobla.
1: Kaya makita natin yung K5 dyan, no, nga nag-enjoy din sila direk sa Sumba. Kaya pagkadugay-dugay, mag-start na sa ngaton nga.
0: May Sumba, pagli, antes kali mag-fundrun, may Sumba pa?
1: Yes.
0: Tinag-intra ka man ng Sumba ka man?
1: Yes, kaya para mas wow. Energetic pagit kita.
0: Tiyano, may video kapag Sumba mo?
1: Ka K5 John.
0: May video kapag sumba mo.
1: Yes, ka K5 wow. John. Para ano gani, ano, energy gap.
0: So may video ka muna pag sumba, pwede mo mapadala para at least mapakita tama, no? Kayo ay, tani na live natin kayo na, kundi nami tani na tawagan ka na mo, nara ka malang galing makareport na. tani na live tang sumba mo bala?
1: Ay.
0: Sumba ka nalang biliwat, sumong bin, malive tabi sa FB mo.
1: Ka K5 John bago o lang gate na tapos ka K5 John kag mabatian naton subong ang si Sir Ray no nga nag-announce lagi na pa-acknowledge na ka K5 John ang aton nga mga police kag ang mga tao
0: pamatian pwede ta mapamati anak audio isaang bing mo nga cellphone sa speaker pwede. Oh, pwede pa lapit piton ta? Masaang mo sa
1: K5 diyan mapalapit kita ka K5 diyan. Oh.
2: We would like to request our organizer of this event and the preparation to the event bilang ang K5 president, you know, we will be having our for our runners. Please be guided, pamati kita para hindi kita magtalang kay masakit ang magtalang sa sakatawo. No? So, everyone, let's do welcome Sir Pete Pimayas. Anagon.
1: Yes, sir, K5 Chan, napatihan nato si Sir Ray Espejo Malay kung sa diin, naging introduce niya Sir Pete, kung sa diin siya ginang nag-organize o kung saan naguling isa sa mag-organize ang inyong pag-run sa K5
0: Chan. Okay, so damo na sabong, no? Prosigi pang nag-inabot pa na ang mga maintra.
1: Sa K5 Chan, so far, wala nagawa, kay nag-ready na sila, no?
0: Mm. Ara, i-on air na ton, please.
1: Yes, ka K5 John. Abali, ang gina-discuss ni Sir Pete is just 1 minute na lang daw and mag-start na.
0: Okay.
1: Formally start na.
0: Okay. So, may live, subong may ka-live na daw subong sa Facebook ta para ma-hook up natin bala ang program.
1: Yes.
0: Okay, na K5 Lawrence may naka-live na way pa para makita nato sa aton mga tagpalawati lang sitwasyon dira sa pagsugod, you know.
1: Yes,
0: pwede ka ka-live, pwede ka ka-live.
1: Yes, K5 John.
0: Pwede ka ka-live sa Facebook mo para makita nato ng pag-start yun sa fun run.
1: Sige ka K5 John.
0: Okay, okay. So paano ka mag-live?
1: Almost here. Sa K5 John, bali mag-send kami sa mga nagkakaratabo sa Subong Kaga para i-play ni ka-K5 Lawrence, ka-K5 John.
0: Okay, so salamat ka dati. Kwan na, malagan ka man eh.
1: Yes, K5 John.
0: Mm. Ara magaling si Police Lieutenant Colonel Rolando Aranyo. Kita ko siya sa picture. Araman si PD Rasalan. Okay. Okay, okay. So, musta subong makasugod na? Si Provincial Director
1: mag-declare na si Sir Pete Trimania.
0: Okay. Okay, okay. So, salamat yun ah, sa kay student intern Maria Cristina Caigli. Live report nagikan dira sa Iloilo Sunset Boulevard. Kay may kwa na kita, may live na kita kay Pablo Lawrence.

0: Yehey! Ginaiwati ning dalagan para sa Bulurigan. Fan run for a cause ang K5 News FM Iloilo. May kantanan sa aton sining ika-5 katuig. Bao K5 ha? Pa K, 5 years with the K. K5. 5 katuig. Arana si K5 Karen Badilla. Live report dagikan sa Iloilo Sunset Boulevard. K5 Karen.
1: K5 John, mag-start na no sa dili matugay ang aton yang
0: why ka mo sa Facebook live? Why ka mo Facebook live?
1: Alang-alang K5 John no, pero pasi maka ayo kita dire sa isa ka ugod nga maka Facebook live.
0: Mas mayo gid pag sugod bla. Pag sugod gid bla maka live kita, mas mayo gid K5 Karen.
1: Sige maka ano kita dire K5 John
0: na. Pero sa ka man. Madalagan ka man 11 kilometer.
1: Ito alang-alang kita dira.
0: Kailin ko kung ayla ko din na, mintra ko tani na.
1: Si IPPO Director Colonel Bayani Razalan, kag si former spokesperson, Lieutenant Colonel Rolando Aranyong. Ari na din, intra man sila sa South K5 dyan.
0: Oh, kita ko sila, kita ko.
1: Oo, mapasakop sila sa 5 kilometers. K5
0: John. 5 kon 3.
1: Malalagi
0: pa. Pari-pari. Takong ano. Ano? No, 3 to.
1: K5 John.
0: Kilometer 5. K5.
1: Yes.
0: Okay, proceed na K5 Karen.
1: Tisa Subong, magluwas sa IPPO ang mga iba nilang mga personnel ari mande ang Iloilo City Police Office. Dari man G5 no? Ang
0: si Colonel Parillara man.
1: Oo, ginahulat-ulat na diri siya kay ti nakamuno to siya sa aton nga ma-join gid siya sa fanat kay ti bala mo si Colonel Parilla naga-intra ni siya sa mga duathlon bala kay naga-bike ni siya perme pag naga jogging K5 Jan.
0: Ang taga Philippine Army bla sa Kwan bla sa Reserve Command bla ara man nakita ko daw ang babae bla nga naga-kagita the guest bla sa ligad.
1: Oo. Damo di sila may ay sa Reserve Command. Tapos ang ipan pag-iit K5 dyan sa tingle, ari man dili.
0: Ang taga 3 Offers Brigade.
1: Yes, K5
0: ang taga 3rd ID, may ara na, taga division.
1: Do, alang-alang guro.
0: Pinita mo pamatian ang instruction ni Sir Pete, former SB member, Pete Rimanyes.
1: Yes, sige, K5 John. I-kwanon ta.
0: No, para mabatihan ta mga instructions, bla.
2: Share with you, Yabe Omega Screen. Ma'am G, right?
3: Okay.
2: Thank you, Ma'am G. See you, sir.
1: K5 John, si Sir Pete Rimanyes, no, ang aton nga race director. Are mag-start na, mag-start. K5 John, Subong. Aton yung fan na
0: ba? Oh, may guwapa na.
1: Naga-photo off pa. Naga-picture na. Ipa sila K5 John.
0: Damo guwapa. Damo guwapa na. Damo man guwapo, no?
2: Alright, everyone, please do it, K5 sign. K5 sign. Okay? K5. And 1, 2, 3.
1: Nag-a K5 sign. Sila subong K5 sign, no? So, tapos na. Mag-start na.
2: Congratulations in advance, all runners. Please, if you don't feel well, slow down and approach our marshals so that we will send somebody to attend you. Okay. So, everybody, let's do the countdown, everyone. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1.
1: Are K5 John, nag-start na ang aton nga fun run. Para ikaw, ni sa
0: ikaw gidang una da.
1: 10K.
0: Da ikaw gidang una una da.
1: Para ni sa 10K. K5 John.
0: Okay.
4: I'm going to introduce him later. Sa Inutaran is the pride of Iloilo and of course the Philippines. So 5K runners, please move forward.
1: Okay, so ang next, ang mga 5K runners naman, 5, ano? So may mga katapo ni Rizang PhilHealth, ang mga kapulisan naton, kagibahan pa, no? Ang mga K5 run. May ari, may kitay na rin ganyan, o ang sinisipado, familiar sa iya, K5. Ay, mga friends naton sa iban yung media ari, diri.
0: Ari sila? Interview, Abby? Interview?
1: Si Maymay, si RJ.
0: Wow! Ligan sila kay May. Si May Bait, ano, makuhan man siya, mga 10K man siya.
1: Ayos, kay Tiligardan. Ano yung start lang sa talaga, hindi rin sa 5K.
0: Oh, okay. So, ikaw na ikaw ginauna-unas, Bong?
1: Oh! Hi, Mike, it's RJ.
0: Oo.
4: Chill!
1: Start mo pa dyan, ang 5K. Para naman niya, si Garnet Razalan, makita ang tanda rin kay 5 dyan. Opo, ang iyang mga personnel. Ang isa, di rin nagrampa. Oh, ano na, fan run o kung rampa?
0: Live na niya sa buong live na niya?
1: Live na niya sa 3 kilometers.
0: Okay. Okay.
4: Mga running events. Nga, what?
1: Ano naman din yung mga katapos sa Philippine Army, ha, katot yung mga interns. Ang mga interns na, ang buto mapanrati sila kung maharampa.
0: May drama ko na sila.
4: Again, that's the
1: competition. Oo, may mga posing-posing din sila gani nga ilay. Although, mga atleta, agad sa palarong pambansa.
4: This morning, happy runners,
1: Ar may mga kids pandirik 5 dyan, no? Bata ka mga cute sa ilang. Upo dahil ilang mga dito kanan kay 5 dyan.
0: Okay. So, why gin sa may makalive sa aton, Subong?
1: Ito, office bump pa sila yaw.
0: Kay 5 ka rin, why gin yun kita ka Facebook live, Subong, na?
1: Facebook live? Pwede ka Facebook live? Pwede ka Facebook live?
0: Oo, tani.
1: Live. Pwede ko lang ang Facebook live.
0: Okay. Para makita yung natong Black Twal.
4: Shout out to my idol.
1: Sir John.
4: Former Chief of Police in Pavia. Okay. Okay. That's to the front of John.
1: Okay. Ara na kay 5 John. Para sa 3 kilometers.
0: Okay.

0: stakeholders, mga Philippine Army, Philippine National Police, K-5 dyan. Ang nga rin sa buong talilang gidla kay so ka-familiar ni sang gray nga salakyan, no? Nga van. Ay, ilang taon tabi kong sinuni nga
1: Arde? Si Arde, ara? So good na mga kakipay, mga atong sining fun run for a cause, no? Dalagan para sa mga bululigan. Sa K5 News FM Iloilo, dira sa Iloilo Sunset Boulevard. May 3 km category, 5 km category, kag 10 km category. Oras aton niya pagpangalagad na 5:26 na sa aga. Nakasugod na ang aton sining fun run for a cause. I-check natin si K5 Kim Kaloyo, oras sa linya. Proceed na Sunset Boulevard. Please, sang K5 News FM fun run for a cause ang fun run for a cause, dalagan para sa mga bululigan na galayb subong sa Bayo Bible. Si K5 Kim Kaloyo na K5 Kim
0: Kisa
1: K5 Kim

0: sa Sunset Boulevard, ha, kag standby duga-duga sa una-una nga makaabot. Halin sa 3 km, 5 km, kag sa 10 km fun run para sa dalagan, para sa mga bululigan. Check natin duga-duga yung aton sa mga kaki-5 reporters dito sa area, para sa dogang mga informasyon ka mga balita dari sa aton sininga pagpangalagad sitwasyon sa aton sininga fun run for a cause sa K5 News FM Iloilo. Mayong aga lang sa aton sining mga live viewers via on air kag online sa mga naga tune in sa buong via 88.7 K5 News FM Iloilo, kag subong man sa naga-tune in subong o kung naga-Facebook Live via Facebook page ang K5 News FM Iloilo. Mayung aga lang sa live subong sa kay Ma'am Erlina Tilarma Goles, kay Sir Alex Sasabo. Good morning nanda, good morning. Salamat ha. Ara na, si Kim. Si sino pa sudlon ta? Sino man? Si Aaron, Aaron. Si K5 Aaron Repoyo sa linya ta. K5 Aaron. K5 Aaron.
1: K5 San Sapio. Good morning, good morning, good morning, good morning, good morning, good morning.
0: Dili kayon.
1: Ato di mga K5.
0: Tapos ka na.
1: K5 Aaron, kita dari sa bong. Sa Sunset Boulevard, K5 San. Ang sitwasyon ato dari sa bong. Sa upon sa din, nagpapatigayon kita sa dalagan para sa bululigan sa K5 John. Makadalagan ka na, makapabalhas ka pa, makabulig ka pa sa ato niya mga kauturan, K5 San. Karapong sa rin, ang masondere, way lamang dugay, no? Nga nag-umpisa ang aton rin aktividad sa mga aga. Itama na ito na sitwasyon sa palibot sa K5 dyan, nga magluwas sa mataong hydrang palibot ang kakawaan naton sa mga ka-K5 ta, ang nag-ugyon man, no?

0: kay Fire dyan sa sabong aton nga aktibidad nga ginagawad.
1: Diway pa sa may nakaabot nga alin sa 3 kilometer kay Fire Baron?
0: So, sa kay Fire dyan, wala pa man. Akag amuna nga napaabot aton una sinodre kay Fire dyan or ano nga kategory dyan ang una nga mag- abot no kay sa ato nga programa diri kay T5 Dan may tag sa mga kategorya sang nag pasakop sa dalagan kay T5 Dan may ara sa 10 kilometer may ara sa 5 kilometer kag may ara sa 3 kilometer kay T5 Dan so far wala pa man kag ang finish line diri preparado may red carpet kay T5 Dan nga naka balandra na diri sa may dalan nagod nga sugalawon kung sino ang magadaog sa 3 kilometer, 5 kilometer, kag 10 kilometer sa aton dalagan para sa Bululigan.
1: No, mayong panahon, no? Mayong panahon?
0: Yes, sa K5 Dan. Kanami isang panahon, kung magnantaw ka sa kahawaan sa K5 Dan, kita mo na ang, kumbaga sa baybay, may ara sa reformation. Pero sa kahawaan, diri ka nami sa mga pangano, do kaangay nga nagakorte sa ano na, matahom, bala ka K5 Dan yung pangano.
1: Live may sabong, no?
0: Ka nagalinupad.
1: Amo na yung sabong, ang live, amo na yung sitwasyon, da ka nami isang pagbutlak sa niharing adlaw, no?
0: Yes. Kanami kasing 5 zone ang pagbutlak sa haring adlaw. Amat-amat na ganit sa kakifad yun ang sila.
1: Aga na sa buong adyan, si Dian niya. Si K5 yun kapulot daw ng intrabla na sa panran mo.
0: Yes, sa K5 siya, naging intras siya. Kagati, paborito, yung ganyang aktividad, maglagandagan sa K5. So, John, Katie, unang tawon mo siya. Duwan siya gatigulang?
1: Oo, ganyan.
0: Kasi duwan ko gatigulang?
1: Matigulang kay mo yung, wala mo mga uso, bata. So, matigulang ka. gusto ko tani si K5 John nga pulot bala. Kaya samtang nga naga panran siya, naga live siya.
0: Ano ka K5 ba? Sana mo na gano'y matiningan ka ron ay makabalik sa K5 John. Kay ti ka namin pag isang sunata gani ang sunata mamati Andy para lang sa'yo. Ang giling-giling na to na. So sa ako yun na ka K5 John.
1: Oo ba? Tiyan mo gina yung paborito yan ha. Eh, ano? Eh, ano to? Pila ka kilometro tong intrahan niya? 10 kilometer gito iya?
0: Oo, doon muna lang ating sa dyan. 10 kilometer lang inintrahan niya. Medyo malayo-layo ng paganan niya.
1: Kay, pero kaya ni... Ako tani ko no ay ko debin na kangkor. Mentra ko tani sa 11 kilometer mo.
0: Abaw puwerte nga puwerte mo. Okay, 5 dyan ba?
1: Sa sugid lang. May mo nabayad. Kaya mga first aider naton na ano nga mga grupo na?
0: Yes, sa kanyang ari dring taga may mga taga PhilHealth kita ari dring may mga nakastandby makita dring nga mga emergency responder may mga nakapreparar man ni kating Fajon Factory may mga tubig kita dring pamahaw, juice, aros caldo kating Fajon may ari na kita dring na
1: nakauna
0: abot na sa kategory. Sa nga check na ito na kay Fan Chan. Ano ang kapita? Kasi Fan Chan na rin makita may finisher na rin.
1: Pawaywaya na eh. Pawaywaya. Ano na? Pira ka kilometer na? 3 kilometer?
0: Kasi Fan Chan na rin. Ginapapawayan na ito
1: na
0: K5 Dan. May sinishare kita rin doon kapilog. Check na ton ko na 3 kilometer na ang iblaga nila sa K5 Dan. Duhani ka mga sulpirito ng mga lalaki o duhani ka lalaki ka K5 Dan kung ikomparar doon mo amo niya ang mga panglawasan sa 18 anyos o 19 anyos ka palang ka K5 Dan.
1: Dama na lulupot yung mina 40 katoig na kaligat.
0: ang isa nito, ang isa nito kasi fan dyan, naka-t-shirt sa Philippine Army. May posibilidad ba si Bala at taga-Philippine Army?
1: Oo, taga-reserve ka man na.
0: Nga, muna sila sa nga luha sa una nga nakasungkit, no? Sa nga Patrick Lamit. Ano nangyari pag hindi ka kay fan dyan, bago kayo dabot? Sa kategory ng 10 kilometer, alin yung hapo-hapo si Sir. Ang mata, as isang solterito, kakrifab dyan, kung sinintiya mo nang nakauna, nakakuha, no? O nakafinish sa 10 kilometer, kakrifab dyan. May isa bagi na rin, tawag sila, no? May isa rin nga nagpatulong, kakrifab dyan, numero 66, numero 66, para sa 3 kilometer.
1: Bale, apat na.
0: Kapat? 3 kilometer. Si numero 66, kakifay John. Samdang kapot nga ito, niya mga kakifay ba intern, ang tarpulin na finisher kakifay John. Makitaan pagin sa punta kakifay John. Nalayo pa lang nga gabanag ang orange na may yellow na jersey. At wala gabatsak sa kakapoy ay hansin nun eh. Ano nga numero, abi? Kakifay John na kapalapit, nagkapalapit.
1: No, kilala mo?
0: Arana, arana.
1: Kilala mo?
0: Lapit ka lang.
1: Kilala mo?
0: Kakifay John, lapit ka lang. I'm going to go to the next one.
1: Ang mga time sa mga first finisher, second, third, and fourth, and fifth lang.
0: Yes,
1: okay, Baron. Ara na, may kapang lista ng mga intern natin. Blag, may lista kung pila kami noto sa laga niya. Okay, Baron. Okay,
0: Baron. John, mayari din ang aring kapagal. Ang first place, si Christian Rizalon, number 6800. Ay kaduwa, si Nico, Nico Samon Canes, number 0058. Kakifab John from 64 Philippine Army. Tagang third place, si Jir Daniel Honore, number 121. Kakifab John.
1: Ah, okay.
0: Kakifab John, ari, Kakifab John, pinaka-masahi, ano na, sorry, unique sa ato niya pananawan, isa ka bata, lumaro, numero
1: bata.
0: Numero 78, kinakuha ang bata, person 3, kilometer, Kakifab John, kakyut ang bata, grabing resistensya, small,
1: battery ball. Oh, may harap pa yun kasunod.
0: May kasunod, ari. From Filipino Army, number 74.
1: 74.
0: Okay.
1: At taga 6 outboard.
0: Lapit na lang sa finish line. Gine-check natin, gine-verify natin. Kung ano yung sa kategory, numero 115 para sa 3 KM.
1: Check 5 song. So 3 kilometer pala na kalabay na. Damo sang naka-intra no taga 604 Home Defense Center.
0: Ari ka 5 John, si numero 75 from isa pa kita finisher from
1: Ara, ang motor kay Draman, ang motor.
0: May numero may dibos, numero 363 from KM. From 3KM, may harap pagiging yung number 81 from 3KM. May 5KM na number 363 from Philippine Army. No? May nagasunod, bakit kayo pa dyan? Na number 73 from another from Philippine Army sa kategory nga 3KM kakita yung zone. No, madamo ng representative kung nga nag-join yung taga-Philippine Army ang naka-finish na from 3 kilometer na kategory. May number 54 na nagasunod from 3KM, kakita yung zone. Madamo pa, may isa, diwa, mabukatlo pa kakita yung zone. Tawag sila. Ang nagasunod, malapit na lang din sa finish yung kakita yung zone. Sa mga chaton, ina-verify na ito ng mga numero. May babay Siyempre sila may telepon, wala nga babaeng winner. Number 118. May number 117 from 3KM. Kag may number 321 from 5 kilometers.
1: So, the first tong babae, the first tong nag-finish ng babae, kay Pai Baron?
0: Second place, number 321.
1: Ang babae, ang babae ito?
0: At? 23, sir. Ah, 23. Okay. Sa amunit, sir, nga, kategori, 5 km. Ano-ano mga preparasyon, sir?
2: Wala, tulog ng mayo ka, sitrado, nga training, at lawat daw.
0: Okay. Anong mga training, sir, nga pwede mo ma-share sa ato niya mga tikpalamati? So, buong
2: mga guys ko lang, more speed work sa disiplina, dito ka ugalingan.
0: Yung kag wala, dito, kahon sa?
2: Kahon sa mga sustansya, mga pagaon.
0: Inom 23 ba, yung kag may TC?
1: No. Ang mga importante, mga pisa ni DX Coffee Mix.
0: Pati pa, John.
1: Oo.
0: So, my finisher from 3KM, number 15, from Pinti. National Police. By 5 kilometers, from number 317, third place na kay Pajon sa 5KM.
1: Okay. May ara na, 5 kilometer na, may nakabot na.
0: Yes, because that's no nato kasi 5 John.
1: Okay.
0: May ari sa 3KM, okay. Number 76.
1: Pilhelt,
0: Pilhelt
1: to, bago lang. So, sa 5 kilometer, tatlo na nakatapos na.
0: Yes, tatlo na sa Kingside Sun.
1: Okay. Sa 10 kilometer.
0: From Philippine National Police, naka-athletic attire, naka-pants, naka-t-shirt, may pangalan niya, police. May gabi pa na doon, so ano nga kategory? Sa ganung number. Okay, so John, number 88, also, also from 3 kilometers from ICPO. Sa K-5 ba, John? Ano ka namin na kay sir, no? Kanami, isang tagaktak siya nga balas. Nakaanog ito, no? Napagayigid ang mga balas sa K-5, John. Ano na ito siya, no? Pagpahimayon nga pumagsag.
1: Babae naman.
0: Second prize na K-5 John. From Matrix Lamester. Babae rin siya. Number 63 ka K-5 John.
1: Okay.
0: May 3KM. May 10 prize na kita 2-5 John na nato nga intern.
1: So, mayo na K-5 Baron sa ulo ng dagan. Gaban parang ka nag-abot naman, Blau. Inis, kipay baron na kapinis na.
0: Si
1: K5 kisya kita ko man nakadlagan mo na siya.
2: Sunod na King 5 saan nag-counter flow kita sa mga runners, pero ari lang kita din sa kilid. May ari kita nga mga participante 11914 from 3 kilometer. Okay, chill lang ka King 5 saan, mga police grid natin to. No, from Iloilo City Police Office. May ari man rin ka King 5 saan nga dokinapo inabla. Nag-lakat-lakat. Para iba nga ti makapaw kay gamay dlaga naman no sila nga dlaga ta kay John agod nga ti hindi pag kapuyon no samtang nagadalagan diri agod nga malikawan ang dayaan ay may arranged organizer kita diri or organizer sa aton nga dalagan para sa Buloligan nga nagamotor agod nga ma-check no ang aton nga mga nagpasakop sa aton nga activity agod pasiguradan no ang ilang safety sa K5 Bajan, no?
1: Bipay Baron?
2: Ang pabalik ka nabla sa Mandurya, muling nasakop ng dalan sa katong activity. May mga nakapark man nga mga motorsiklo, may salakyan. Pero ito, okay man ah, no? Wala man siyang nagabalag sa atong mga runner. Kag, tiyan mo ni, amat-amat na mga K5 Bajan, ang pag-abot sa mga runners sa iban na yo pa ay iban ti iban sa mga 3km din nagpasakop ng iban nga ilipa lang nga nag tapos na nag-finish or nag-finish ka kay Five John. So sa pinakamahin ti Mary man din no nga tanya makuturan na nag-jogging niya no nag-chill lang sa pag-jogging agod nga ti maunat-unat ang ilang nga mga kalawasan agod nga hindi mag ano na, hindi magburok. So, pag nakamagalawas, hindi magapok, hindi nakamagatulaan. Dago niya makapabalhas pagid kaki-five zone. Kaki-five zone.
1: Dabo na lang finish, no? Dyan,
2: do. Ano na, do. Kurso na. Dabo niya kung natulang yan.
1: Din. Ayun, be.
2: Ay na. I-focus. Nanom ng kameraman, da kaki-five zone. Hindi siya tulok. Ay, sa piyak na nun. Nominomi, pula-pula.
1: Din na yun.
2: Ay, ano na si kaki-five Andre. Man, ang kamera, kaki-five Andre, di mo ginapatulok. Patawara. Ayari kita. Ipos ka lang sa K-5 sana.
1: Diba si may mapakdol si Muna Dugedugay?
2: Ati pabog sa K-5 dyan.
1: Palayo. Palayo ka lang eh.
2: K-5 dyan na nakita na ito. Napula-pula ang kahawaan. Tuya ka K-5 dyan.
1: Oo.
2: Budlay na kayo. Basi ko magalit. Nga ito nangising si Singal na bog.
1: Ang nangyayang bantayan ko si K-5 dyan ka pulot. Yun din ah.
2: Si K-5 ba, John? Wala sa Gihapon.
1: Kasi naglakat lang siya.
2: Amo na ka K-5, John. Ngayon kinasulong tani ang ang pinyak nga lane kung sa'yo nagkadalaga ng runners ta. Agod niya ma-updan siya natin. Bisan niya, tunga-tunga lang sa isa ka-kilometro ma-updan ta. Agod niya makitaan ta kung paano magtagaan si K-5, John Aluhado Kapulot.
1: Kung malapit na lang, kung malapit na lang sa finish line, sun ut don up dan mo siya
2: gani
1: kadaw duwa ka bobla
2: up dan do gani ka K5 jan di samtang naga dalagan sa interview unta sa K5 jan ko ano ni mo nga sekreto gid maninoy ka K5 John Kapulot dan ang mga prestada bla ka K5 pero sa Gyapon kita
1: why pa ba si kun kwanto ba si kun naglakat na lang sa hindi na run iya
2: gani kasi kun nga pipa sa blas ng DTX coffee mix K5 jan
1: eh, kung nag-inom ba sa butong?
2: Okay, five dyan, si Police Lieutenant Colonel Rolando Aranyo, kaki-five dyan, naga-chill-chill. Sir, good morning.
3: Good morning.
1: Kamusta? Good morning.
3: Well, okay, good, no? Kaya nakapabalas kita and thank you for the vlogan para sa Buloligan by Nikki 5 News TPM Iloilo. So, wow. Case note yung mga...
1: Thank you, good sir.
3: Yes, sabad nato mismo ang aton nga provincial director nga nag-join yun dari. No, si Police Colonel Bayan M. Rasalan, upo nag iba nato nga mga kopdanan sa Iloilo Police Provincial Office.
2: Okay, pinaka... ano nga sa correcta, sir?
3: Ako naglagan ako sa 3 kilometers. Opo, of course, ang aton nga pamilya, no? So nag-join kami diri as family. Kaya tinakita nato niya is very noble ka din yung advocacy ah. Sa nga aton sininga K5 News FM sa pagpanguna ni Doc Ramil Oy.
2: Okay. Sir, once nga makadlagan kita, makapabalas, anong pamatsyag, sir?
3: Yes, kanami kid actually, no? Kaya di, isa ka din kama namin exercise. Kaya nga aton niya blood circulation, nag-improve, including nga aton niya oxygen. So kanami isa in overall.
2: Sir, lastly, may sisa aton sa pagpapatanong ni Banda nga
4: pangyata sa manami kami beneficio, sir, ang pagdalaga.
3: Yes, una, gina-encourage si Tato ng tanan. No, natipigan gid nato na ato ni Kayong Lawas. Ugaliyo nato nga mag-exercise pero may pariyosang pagdalaga o kung walking. Kagiban pa nga mag-exercise ka makabuli ginahan sa ato niya health condition.
4: Okay. Sir, thank you. Good morning, sir. Happy Sunday.
3: Liwat, good morning. Happy Sunday. Happy anniversary sa K-5 niya si Family.
4: Okay. Okay.
1: Thank you, sir.
4: Sa K-5 dyan, napita nato si Police Lieutenant Colonel Rolando Araño. Ang spokesperson sa Iloilo Police Provincial Office. Ang muning estilo nato sa mga K-5 dyan, sila yung gadlagan pa finish line. Kita ka pa kadto kung din sila nagdalagan ka ina sa K-5 dyan. Uy, kung magkadol-dala naman nato ni exercise ha. Pero mga K-5 dyan ka pala nakit kinya balikawang ko. Ako nga tuhod, no? Ko alam na sa patrol ka K-5 dyan. Kung makaulag-ulag. At kung may mga balita ka K-5 dyan, kinala mo sa doon to sa mga iskinita, sa mga mabukid-bukid niya bahin. Pero karami lang kung ganda lakat-lakat ka K-5 dyan. No? May mga kitangkap na nga madula, manda kapoy mo.
1: Amo ginaya kag ang kwam lang ambiansang Sunset Boulevard diyan nami idiot ay tulokon ko na agagali no.
3: Yes, sa K-5 dyan.
1: Nami idiot.
3: Ikon di dito kita ya sa malapit na to sa Tulay asang Sunset ni. Lapos ka na bla pa ano ka na pagwa ka na di wait ka na di ka K-5 zone pa kanto ka na pa Mega World. At kung di nagrakat-lakat kita dre pa intersection na ari diya may portion di nga wain siya iba nagmasakop diya sa dalagan kung di iba ni nag-aari nag-zumba sila ganiya alain niya pamaagi pagkit sa pagbabalhas no? Di manami ni ka K-5 ba dyan pariyos na ganiya once kung gadlagan ka kagazumba kapagit kasaot ka usin mo na sa gyapo niya gahulag ang bilog mo galawas tag nagatugas ang pagpabalhas nga amo ang nagapanami sang imo nga pamatsag kay K-5 dyan. Di amo na nga to niya paglakat-lakat ginalakat nagalakat lang kita ganit kay K-5 dyan do hingal na kita pero okay lang importante subong makita tis kay K-5 ba dyan ka pulot kung nakamusta na tong idol sang masama ang idol sang tanan din na to
1: ang nagabot pagulang interview habi. Ang nagabot, bagulang.
3: Bagulang sa abot, K-5 John?
1: Hindi, may nagabot, kaya bagulang.
3: Oo.
1: ang nagabot, bagulang nga babae, bla?
3: Oo.
1: Ayaw mo makita?
3: Nakita ko na ito kay K-5 John. Ari, nagnastunga-tunga. Di nag-ipos na kung ganun. Kay kung dito na magbantay siya. Gito, ara, gito, makusay sa gising-gisingan pa kay K-5 John.
1: Laban. Kita mo ganun. Alin ko, basi may mapakbol na sin mo.
3: Hindi ko ka K-5 dyan, imbis nga happy anniversary ni, basi ang ako niya, mang sad ko na ka K-5 dyan, kung yung makusian ka ni Musing ta.
1: O, kagwan man to ah, medyo, ay man to sa kapamati, subong, ini man kami ni K-5 Lawrence, mamunugin siya. Ato na, ato lang, tatlo mo lang kita.
3: Tamo nga ni, at isa bagay, at isa ka K-5 Lawrence, ato na, grupo na ka K-5 dyan, yung nagmamunugin
1: ah. Ini manugin ah. Ato na, ato lang na yan.
3: Subok ka K-5 dyan, nag-aamat-amat na botlock. Subok ko no, Mickey Horing Adlo ka K-5 dyan.
1: Nami ka niyo, sa ambiance na no.
3: Makita mo ang silak sa Adlo, makasin rin ka may bago naman nga paglaom.
1: Oh, lasing ko, simple titres. Ang
3: ganyan ng aton, nga obligasyon ng aton niya mission dito sa kalibutan ka K-5 dyan. Karami, magamuning oras, karga exercise ka. Amo nang ginatawag nga vitamina nga init sang adlaw pero ko pa sa aton nga lawas sa K-5 chan kanami no may hari gid gani ka K-5 John nga mga runners siya ti basta ko ni ban ka po yan ito ba nagalakat-lakat na lang so dala mo ni Mune basta riyan na niya ikaw friend. No. Ikaw, musta? Dugay pa sweldo. No, tinagabot ng mid-year bonus? Aduway pa?
1: Doon na, ubus na guro gasto.
3: Kung so, magaling ka kay Fab John, di mayari kita dito sa mga runners yung tinagalakat-lakat na lang. Muni-muni. Di marami ka kay Fab John, basta may upod ka gani sa mga activity. Utang tabi, 2, 3, 4 horso. Good morning, ma'am. Oh, ang tika namin, yung kaking-5 dyan niya konti. Kung natakaan ka na or nakapoy ka na magdalagan, di pwede ka niya kalakat-lakat sa restorya sa mga katabo sa mong kabuhi. Labi na yung best friend mo. Tuod mo nga abyan. Pinalangga mo. Tupad balay mo ka namin maglakat-lakat. No, oh. Kaking-5 dyan. Kaya mag-istoryahan na itub-tub makalabot ka mo sa finish line. No? Oh.
1: Abi ko din kamo makalabot nga finish line. K5 Aron. Noto ang signal ni K5 Aron na Repoyo. Mabalik kita K5 Lawrence dugay-dugay. Standby ang aton sini mga tagpalmati sa dugang impormasyon na direkta live sa Iloilo Sunset Boulevard sa ginapatikayon nga Fun Run for a Cause. Dalagan para sa mga bululigan 2026 sang K5 News FM Iloilo. May kantanan sa ika-5 katuig nga anibersaryo sang K5 News FM Iloilo. Standby mga ka-K5.
5: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
6: Wow! May kumso!

100. Epektibo nga suplemento sa pagtap na sa mga balatian kasubong sang diabetes, arthritis, hypertension, kidney failure o kung sakit sa bato, cancer, cyst o kung tumor. Gagmadamo pa nga iban. DTX 500. Mabakal sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy sa kilid sang Robinson's Haro.

0: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
1: Sport Biotics, makabulig sa pagtapna sa mga bad bacteria na nagatuga sa infeksyon sa lawas. Ang tagabantay sa maayo nga panglawason kag nagapabangon sa imong resistensya kontra balatian, tuga sa mga kagaw. Klinika Sport Biotics. Sport Biotics, ang fortified probiotics by 80 billion CFU sang good bacteria. Sport Biotics, kabulig sa pagtapna sang kagaw ng H. pylori nga nagatuga sang ulcer. Mag-klinika Sport Biotics ka! Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Good news!
2: Good news!
1: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre.
3: Libre? Libre!
4: Wow!
1: Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasig City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Salvation Street Corner, Apan Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasig City. Sa Kalinog Branch, kada Martes kag Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Costmart Kalinog. Sa Miagao Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Orbe Street, by Norte, Miagao. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
5: Gabasa na naman bala ang imo.
3: Ay, gabasa na naman?
5: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
6: Always nagabasa.
5: Kag nagabaho ang kilikili.
6: Mag-Clinica Deo Fresh. Para sa maputi at mabangong kilikili. Clinica Deo Fresh.
3: Nagabasa na naman balaga.
5: Alay naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko.
6: Clinica Deo Fresh. Para sa maputi at mabangong kilikili.
7: DTX Beauty Soap.
8: Ako si Elaine, ako gidangapon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, paghamis, kag pagpaputi sa ngapon nga pani. May yara inisang antimicrobial property. Kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo na ginahalinan sa mga skin diseases.
7: DTX Beauty Soap. Pabangang sa mga butika.
9: Dry eye, pirmiga katol, imo mata. Hindi na magulat pa na magdako ang problema sa imo mata.
10: Mag Eye Care Gold Capsule ka.
9: Ang Eye Care Gold Capsule, highly recommended sa mga eksperto para sa pagtapna sa mga nagkalain lain nga sahi sang sakit sa mata.
10: Eye Care Gold Capsule,
9: may ara sang lutein,
10: vitamin A,
9: vitamin E,
10: vitamin C,
9: zinc,
10: kag bilberry extract.
9: Para sa mas epektibo kag manaming nga kombinasyon para sa eye health,
10: mag-inom sang Eye Care Gold.
9: Kaupod ang pagbutang sang Eye Care Drops adlaw-adlaw.
7: DTX Beauty Soap.
11: Ako si Ronald, isa ka sales rep.
12: So, una,
11: problema, gid ako sa akong body odor.
12: Huya na ako magatubang sa akong mga customers.
11: Pero subong,
12: sadya na gid ako sa budig sang DTX Beauty Soap.
11: Kag
12: naghamis ka, nagputi gid ako nga panit.
11: Salamat gid sa DTX Beauty Soap.
7: DTX Beauty Soap. Mabakas sa mga butika.
13: Extend Food Supplement for Men.
14: O si Juni, taga Bacolod. Kapasalamat gid ko sa Extend Food Supplement for Men. Kay dako gid ang nabulig sini sa akong nga sex life. Always gid satisfied ang partner ko sa akong serbisyo sa iya. Madamo gid nga salamat sa Extend Food Supplement. Supplement for men.
13: Extend Food Supplement for men.
7: Extend Food Supplement for men.
15: Ako si Mark, sa tutuod lang, tungod ka kaedad na ta, ginakulang na ta sa pwersa, daw hindi nagid makaarang ka. Hasta nga nabatian ko sa radyo ang Extend Food Supplement for men. Intistingan ko, wow, ayos gid. Kamuman bala, testingin niyo ang Extend Food Supplement for men.
13: Extend
7: Food Supplement for men.
13: Para sa matilo nga dugo.
7: DTX 500.
13: Para sa healthy nga tayo.
7: DTX 500.
13: Ang DTX 500.
7: Ang may mataas nga antioxidant.
13: Nga amo naman
7: ang nagatilo sa imo atay.
13: Basta tinlo ang atay.
7: Happy kanunay.
13: DTX 500.
7: Masaligan.
13: Epektibo.
7: DTX 500.
13: Mataas pala ang imo blood sugar.
7: DTX 500.
13: Ikaw pala
7: ang may diabetes.
13: DTX 500.
7: Ang DTX 500.
13: Ang may powerful compounds.
7: Nga nagapanupo.
13: Kaga kontrolar
7: sang imo blood sugar.
13: DTX 500.
7: Masaligan.
13: Epektibo.
7: DTX 500.
13: E3 Bio.
16: Ako si Gabriel. Nagalibog na nga akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Bowex ko palang ang pag-inom. Nabatsagan ko ng paghalog sa akong dilargo. Nagamay ang akong buyon.
13: D3 Bio.
7: Ang D3
13: yung may BCO.
7: Ang BCO
13: yung may D3.
7: D3 Bio with BCO.
17: Ako si Jay. Taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumagos ang D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
13: D3 Bio.
7: Ang D3
13: yung may BCO.
7: Ang BCO
13: yung may D3.
7: D3 Bio.
13: Mabakal sa mga butika.
7: D3 Bio.
18: K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
19: Wow! May kumso!

0: Balik na sa atong pag pangalagad mga ka-K5 sa Fun Run Poracos sa K5 News FM Iloilo, dalagan para sa mga bululigan 2026. May kang talan ini sa ika-5 katuig ng anibersaryo sa paglunsan sa K5 News FM Iloilo. Subong adlaw gid ha, July 5, di ang mga activities. O isa diri ang dalagan para sa mga bululigan na ginaiwat subong dira sa may Iloilo Sunset Boulevard. Balikan natin ang live report dagikan sa Iloilo Sunset Boulevard upod sa kay K5 Karen Badilla. K5 Karen, nakapinis ka na?
1: Okay. K5 dyan sa subong.
0: Nakapinis na?
1: Ang mga nagkatapos na ida nga mga kilometers kagayang persangupan K5 dyan. Kung sa diin may mga first runners kita dyan eh, halin sa Philippine Army IPPO kag ang pinakayang guest dyan K5 dyan gamay-gamay giniyang abata dahil sa 10 kilometers ang ano na yung nakagiin ni coach sa hampang sa athletics man sa Borneo K5 dyan yung anong-anong kaya nag-ayo siya nga mapawai-huwai na siya danay kay 10 kilometers ang iyaning nga ginpasakupan kung sa diin siya ang pinakauna katapos K5 dyan. May mga listahan kita dire sa mga
0: nakapinis na dyan. Nakapinis na
1: yes K5 dyan ngayon kumilis
0: mabasahan lang
2: is mo pe.
1: Ang sa 5KM, ako na sa 5 kilometers K5 dyan, na si Rian Rodriguez. Then sa, or ang palawag, kung tanong mga top 3 K5 dyan.
0: Okay.
1: Sa 5 kilometers, si Rian Rodriguez, Chian Yu, Mika Rose Soriaga. Then sa 3 kilometers, si Aisha May Senyeres, Mercy Lanes Tosa, kag Edelyn Alcalde K5 dyan.
0: Okay, sa muna sa 3 kilometer.
1: Yes, K5 dyan.
0: Sa 5 kilometer, sino ang top 3?
1: Ang sa top 3 sa 5 kilometers, ano ni female, no? Sa female. Pero ang sa male K5 dyan, si 10 kilometers, sa muna si Rogen Aguirre, Christopher Diocampo, Chris Basco sa 10 kilometers K5 dyan. Sa 5 kilometers, sa muna si Tom Lester Salvador, Tom Lester Salvador, dahil lang kaya dito pa K5 dyan ang copy kay may ano pa eh, ongoing pa K5 dyan. Dahil ginapang list ang mga pangalan sa mga nagdalaog K5 dyan.
0: Okay. So, damo na nakapinis. Bo, may mga pila na nakapinis sa 10 kilometer?
1: Ang nakatapos K5 dyan. Amat-amat sila, no? Bali, ang ginapang kuwa dire subong is ang mga top 3. Top 3 K5 dyan.
0: Okay.
1: Yes.
0: Okay, si K5 John Kapulot nakatapos na?
1: do wala ko din sa Talupangdan K5 wala pa, why ko din sa direksyon na Talupangdan.
0: Okay.
1: Pero subong ang iba naton yung mga finishers, syempre may mga ano na, may mga libre ning mga tickets para sa ila. Amat-amat sila nga nagapanghulog K5 dyan sa Tambiolo kay pati mamalay mo ba si Sir Tihon, isa sila sa magabutan. K5 dyan.
0: Anong gabuton? Anong mga premium naton da?
1: Mayara kita sa mga bugas, mga appliances, may mga biscuit. So, direct K5 dyan. Mga sponsors na ton. Lain-lain, hello. Ganari na tapos, picture taking, direct K5 dyan, no? Ang Iloilo Police Provincial Office sa pagpanguna ni Colonel Bayani Razalan, K5 dyan. Upo din yung mga men sa IPPO, no? Sa Raman Silitanan, Colonel Rolando Aranyo. Kagang ining duwa, taman kamigo sa IPPO, sa PIO, si Sir Magaraso, kag si Sir Bluza, K5 dyan. Di, tanan sila may mga medals, K5 dyan.
0: Wow, ito yung maprograma pa na sila karon?
1: Ako mo gani, maprogram pa.
0: Maprogram pa na sila karon, dugay-dugay.
1: Amo gani.
0: Finish na sila, ha?
1: Yes, tapos
0: mga pila kabilog ang nag-intra nga taga IPPO?
1: 2, 4, 6, 8, 10, mga 18.
0: 18 kabilog? Bawa, damo?
1: Damo sila.
0: Oo, kag ibanda ang taga 604 Defense Center. Ano mo na sa Philippine Army?
1: Ariman. Yes, Ariman, there is si Lucky 5 dyan. Then, Iloilo City Police Office. Bago okay. pati ang ICPO, kag ang IPPO, K5 dyan.
0: Okay. Sa regional office, ya?
1: Negative.
0: Oo. Ara, under mo siya sa Pro 6?
1: Oo.
0: Okay. So, basta may nakaabot lang ang taga 10 km category, 5 km category, kag 3 km category.
1: Yes, yes, K5 dyan. After sin is, ang ilang aran, may libre nga pamahaw, aros kaldo, tinapay, syempre mga tubig, K5 dyan, no? Kay kung ano pagindira.
0: Mm-hmm. Ate Mayugid, kay may ara sa dayon nga...
1: Ang or pinaka- pamahaw.
0: No, pamahaw. Pinaka-importante ng tubig.
1: Pamahaw.
0: No.
1: Amo gani, K5 dyan.
0: Si Colonel Rosala, nakapamahaw naman.
1: Oo, gina... Ano, yes, yes, gakwa sila, K5 dyan. Ah.
0: Okay.
1: Gakwa sila.
0: Importante nga naka-finish na dala nila ang hayahay sa Philippine National Police, Iloilo yes. Police Provincial Office.
1: Yes, yes, K5 dyan.
0: Hmm.
1: Isa mga adugang, pagidiri K5 dyan, no, may mga nagkalabilin, pagid kita nga mga members or mga runners, K5 dyan, sa nagkalain-lain. Ang bata gani ni K5 Warren French, station manager, taari diri, nag-join man.
0: Oo.
1: Oo, nag-join man ang bata ni sir, no, sa 5 kilometers, ni Lipayon, gin si K5 cash siya.
0: Ah, gali. Malipayon. Malipayon!
1: Malipayon ang aga niya.
0: Oo. Oh, do, nakadlaga na sa isang 11 kilometer eh.
1: Amo gani. Oo. Oh. Di siya gito sa may, ano, ho, sa may
0: ginag,
1: finish line.
0: Siya ginag butang sa kuhan, sa medal.
1: Hindi man. No.
0: Abi ko kung siya gid. Abi ko, ako lang ni matag. Hindi ko mapintra. Ako lang ni. Why man?
1: Wala man. Medyo kakatahak siya.
0: Ah, gali. Oh. Iba si kong mamimuhan siya.
1: Demo din sa Bong K5 dyan, no? Matamat naman nga naga, ano, nagamagsigabutan ang aton yung mga runners, especially ang sa 10 kilometers. K5 dyan. Tiyang gina-advisean sila nga after sila, siyempre procedure sa may kiosk para makapamahaw K5 dyan.
0: Okay, so may top 3 kada kategory, top 3 each category, male kag female nga awards, no? 18 ka mga major yes, yes. winners, 5 ka mga special awards, kag may raffle draw karon dugay dugay.
1: Yes, correct, K5 dyan.
0: Pero maluwas sa aton niya, fun run po ako sa ini. Ang mga usual nila kag-regular yung nga nag-walking dira sa Sunset Boulevard niya, sige man yan, oh?
1: Oo, bayara. May ibang gani nga nag-join git K5 dyan, eh. May titanta ni Kagina nga nag-walking. Pero nag-ano siya, nag-walk-in dira, no?
0: Nag-walk-in siya.
1: Nag-register siya on-site.
0: Mm-hmm. Okay. So mayo gina kay at least nakakuan pag gina yun, naka-intra?
1: Oo.
0: May babae naman ka nakatapos bago lang?
1: Oo, may Rocky 5 dyan. Ano ah, sunod ni ang ilang mga pag-abot dire. Especially kay Kalabanan, dire is ano eh, 10 kilometers.
0: Oo.
1: 10 kilometers K5 dyan.
0: Ang ginabantayan ng pag-abot yun ni K5 dyan ka pulot.
1: Oo, doon wala ta pa siya sa luto pang dan.
0: Basi kung wala pa siya kabot, basi kung nag-aras sa likod.
1: Pasiguro.
0: Oh, pasi ko na aral sa mga nakapinis man sa why pagid man.
1: Oh, K5 dyan.
0: Okay. So tapos ni may awarding ceremony pa dayon ha?
1: Yes, correct. K5
0: anong bilog gid yang lane da kuno four lanes nang Sunset Boulevard mo. So four lanes
1: ka sa uton pag pasulod diri sa May City, diri kitang lane. Oo. Ang lane okupado naton pero dito sa Pihak,
0: open.
1: Ang lane sa City pagadto sa uton,
0: open.
1: Na subong ginhimo nga one way para alagyan sa mga salakyan or mga motorista kay
0: five. Ah, okay. Hindi man ni kali bilog nga Sunset Boulevard ang ginclose kani ang one lane lang. Ang two lanes lang alin sa Kagbang uton to Iloilo City ang na-close.
1: Yes, K5. Half lang man sang
0: Sunset Boulevard.
1: Sang area, sang Sunset, ang na-occupar natin subong K5 dyan.
0: At si Mayo, gina kaya at may mga makalabay gapon dito sa piyak na lane.
1: Yes, correct, K5 dyan.
0: Okay. So, dugay-dugay ha, kadamo sang mga kwani ang special awards no ara sa raffle draw pagid. Dugay-dugay dira sa pagtapos sang sining fun run for ako sa kundalagan para sa Bululigan.
1: Yes, yes, K5 Jan. The after sini may adiriman pagahiwato ng aton nga raffle draw sa mga tickets no nga ginpang distribute naton sa mga nagkalain-lain man yung mga individuals kag stakeholders K5 Jan.
0: Okay, kagang bayad nila sa ilang registration fee bla sa mga nag-intra sa dalagan para sa mga Bululigan. Makadto ina kay may mga napilian kita nga mga poorest of the poor nga mga pumuluy sa syudad nga mga tagaan sang proceeds o konsang kita o konsang ginbayad sa registration fee sang tatlo ka kategory K5 Karen.
1: Yes, correct, K5 Jan. Dira magad to ang aton nga income sa dira sa fund run nga ginpatigayo naton K5 Jan no, sa mga beneficiaries naton dira sa syudad sang Iloilo kadungan sa 5th year anniversary naton. Dariya sa K5 News FM, Iloilo, K5 Jan.
0: Okay, gani kayo, ikaw isa sa mga pioneers ng K5 News FM? Te, lima ka nagtuig?
1: 5 years. Five years naman.
0: Ako sa October 1 pa ko mga 5 years.
1: Oo.
0: Oh. Ululoy kita gamay. Kaya ti July 5 ang launching sang Radyo Bandira. Pasadto mo, 2021. So, ikalima ka tuig, subong. Pag-andar, you know, pag-andar gin sang 8.8.7 yes. megahertz bla. July 5, 2021. Di nagsang mga 2 years ago nangin Key 5 News FM na. Kag Asta Subong. So,
1: yes.
0: Lima na katuig, July 5 today. Exactly today, July 5, lima na katuig. So, may K ang 5, ang Key 5.
1: Mm-mm, correct, so, correct, K5 dyan.
0: Hindi ka manghatag sang 5K sa K5?
1: Ba't ikaw nung ikaw na kunong mahatag mo?
0: Ako ang mabaton. Sang 5K?
1: Ba't ikaw na kunong mahatag?
0: Mabaton sang 5K, halin sa K5. Ami, no?
1: Mabaton lang ko.
0: Ako mabaton lang ko gani. Kita mabaton sang 5K, halin sa K5.
1: Oo.
0: May basta may K. Hindi ba? May K.
1: Yung mga iba natin yung mga friend oh, sa iba yung mga taga-media. Si Maymay sa Panay News.
0: Naglagan man siya.
1: Si RJ sa Daily Guardian.
0: Nakapinis siya, no? 10 kilometer ginlagan na ni May.
1: 5K.
0: 5K ba? O, ito nakapinis. Kaya, no? Kaya. Why man siyang ginapo?
1: Wala, wala man. Wala siya ginhapo. Wala okay. Sila ginhapo.
0: Okay. Pwede tayo sila ma-interview?
1: Ha?
0: Pwede tayo sila ma-interview?
1: Are this law guys na sila sa ngalan nila sa ticket.
0: Ah, okay.
1: Para rin lang at yung mga friends. So, si K. Kansap, yung ari una o natin si RJ. Sa
0: RJ.
1: Guardian. Kumusta ang feeling?
3: Sadya, sadya. May nagdalaga, malaki kahapon, 5 p.m. Then, nalampawan kong speed ko kahapon. Ang wow. Pace ko kahapon.
0: RJ?
3: Ana.
0: RJ, salamat gid sa pag upod sa dalagan para sa Bululigan sang K5 News FM. Thank you gid.
3: Thank you.
0: Alin sa management sang The Daily Guardian. Salamat gid.
3: Okay. Thank you.
0: Okay. Pero okay nang feeling, okay.
1: Ang isa't makikaabyan si Maymay.
0: May?
1: Sa Panay News.
0: May?
4: Sir John, good morning.
0: Good morning daw gid lakat mo ang Carles kag Iloilo City ba?
4: Ay, ginlupad ko siya actually.
0: Hey, what is your feeling right now?
4: Ha?
0: What is your feeling right now?
4: I feel so tired but it feels so, ano, so, you know, parang successful ang events sang K5 ka K5 John. Thank you for the invite. Especially kay Jenica Oyunan.
0: Wow.
4: Na pressure sa amo ni RJ nga mag-extra.
0: Gin-pressure, eh?
4: Pero ka K5 dyan, run sa K5 News FM. So far, tani next year may ara naman liwat.
0: May ara pa namin, tas santo nga buhi kita. By the way, ano ka sa 5K ka o sa 10K ka?
4: Sa 5K, ako ka K5 dyan, pero unfortunately, nag-shortcut ako kaya nagsakit ng ako nga TL.
0: Okay,
4: sorry, K5.
0: So at least naka-intra ka. Importante yung naka-intra, kang naka-finish, di ba?
4: Yes, kay Five Jan, subong gina-pray ko nga magdaog na ko sa raffle. Kaya ti, ang gina-aim naman ni RJ ang washing machine.
0: Wow!
4: Sa hatag dala sa amon.
0: Wow! Duwagin ka mo, madaog sa washing machine.
1: Sige, sige.
0: Good luck, good luck. Good luck and thank you, ha. Si May, May Ladyaw.
1: Nagpasa ko, Diria, sa fun run na to.
0: Oh, thank you, man.
1: Sa 5 kilometers nga kategorya, oh. P5 dyan.
0: Thank you, man, sa Panay News, ha. Sa pagpadala kay May Ladyaw.
1: Oo.
0: Okay, thank you, good, ha.
1: So, ting next ni K5 dyan is ang awarding na then pila ka mga games. Ah, nga pati gayon nun, Diria sa Iloilo Sunset Boulevard, K5 dyan.
0: Okay. Si K5 dyan ka pulo, toy pa?
1: K5 dyan?
0: Si K5 dyan ka pulo, toy pa?
1: Ano, wala. Ito siya na talupang dan. Basi, way pa siya mula kaabot.
0: Oo. Oh, oh. Basi, kung nag-basketball to siya, way siya ng panran.
1: Pasiguro.
0: Okay. So, masugod na. No, alos na naka-finish na.
1: Wala pa. Diri K5 dyan sa Subong. I-check ya ron. Tadal lang yan. Ari, tapos na K5 dyan.
0: O,
1: tapos na ang
0: tanan.
1: Pagdalagan. So, ma-start na ang iba na ito yung mga programs. Ah, diri ya sa Sunset Boulevard, K5 dyan.
0: Okay. So, i-live lang natin.
1: Start na ang award. Yes, yes, K5 dyan.
0: Okay. So, okay, so live lang kita, ma-hook up lang, mamati lang kami diri sa inyo, K5 Karen.
1: Yes, yes, K5 dyan.
0: Okay. So stand by, dugay-dugay mga ka-K5, baka masugod ng programa. Awarding proper, top 3 each category. Male and female nga award, no? May 18 ka mga major winners. 5 ka special awards, kag raffle draw. Oras ato nga pagpangalagad last 6:20 na. Samtang wala pa makasugod ang program K5 Lawrence, ma-commercials kita na eh. Mabalik kita, dugay-dugay, standby K5 Karen. Mato aton sini nga mga tagpalmati.
5: K5, K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
6: E3 Bio.
7: O si Karen, kadamog itsang akon hair fall, hindi manami akon kutis. Nag-try ako tumar sang D3 Bio, kang naghining akon buhok, kang naghinis ang akon kutis.
6: D3 Bio. Ang D3, nga may Visio. Ang Visio, nga may D3. D3 Bio.
8: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Nakugid ang nabulig sang D3 Bio sa akon, matapos ang duha ka bulan niya pag tumar. Natunaw gid ang bato.
6: D3 Bio. Ang D3 Bio, nga may Visio. Ang Visio, yung may D3. Mabagal sa mga butika. Para sa matino nga dugo, DTX-500. Para sa healthy nga tayo, DTX-500. Ang DTX-500, ang may mataas nga antioxidant, nga amo naman ang nagatino sa imo atay. Basta tino ang atay, happy kanunay, DTX-500. Masaligan, epektibo, DTX-500. Mahigo bala ang imo dugo, DTX-500. Masamit ka bala ang gina-allergy, DTX-500. Ang DTX-500, ang nagatino sa imo mahigo nga dugo, nga sa masami, amo naman ang ginahalina sa mga nagkalaylay ng allergy. DTX-500. Masalikan DTX-500. DTX Coffee Mix.
9: Ako si Rick Vista ng isa kanegosyante. Agod yung magpapili na alerto, DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da ng mga negosyante, DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix. Mga pinata.
6: DTX Coffee Mix. Mga butika. DTX Coffee Mix.
10: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayon ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok gyapon ang akong tulog. Subong aga kagapon na ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
6: DTX Coffee Mix. Mamasaga butika. Mighty C. Ang alkaline nga vitamin C.
11: Sige, sang una yan, niwang-niwang sa ako. Wala git ko gana magkaon. Kagsagay lang ko ubo, lana. Insulayan ko pa. No. Ang Mighty C. Tag one capsule, 3 times. After 1 week, nagnamigid ang akong nga pamina. Salamat sa Mighty C.
6: Mighty C. Mamasaga butika. Mighty C. Ang alkaline nga vitamin C.
12: Ako si Rosita, may dysmeria ako. May nag-recommend ang Mighty C alkaline vitamin C. Maintain ko ini for 3 months. 1 capsule 3 times a day. Basta subong kung mag-abot na ako menstruation. Kung nagigit ako makabatsyag pang sakit.
6: Mighty C. Mabaka sa mga butika. Masakit ang tiyan. Masaminabudlayan sa pag-ariya. Mags 4 Biotics ka. May 45 probiotics na nagabulig sa pagbalik sang maayong digestion. Sa 4 Biotics. Gadalhay ang pag-ariya.
13: Sporebiotics, ang best friend sa mga kababaihan. Sporebiotics, dinamaintain ang pH level sa feminine area. Sporebiotics, ginatap na ang fungi nga nagatugas ang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Clinica Sporebiotics.
14: Sa mga suki namon sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Doc Ramil Uy. Good news!
15: Good news!
14: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre.
13: Libre?
16: Libre!
14: Wow! Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasay City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Salvation Street Corner, Apan Street, Barangay Poblacion Ilawood, Pasay City. Sa Kalinog Branch, kada Martes kag Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Costmart Kalinog. Sa Myagaw Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Orbe Street, Baybay Norte, Myagaw. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
17: Ladies and gentlemen, please welcome Tatay Diggs, ang presidente ng bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
18: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito, mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm.
17: Clinica Deo Fresh, para tanggalin ang mabahong amoy ng kilikili mo para manatili itong mali.

0: labahan?
1: Ay, nakasampay na.
0: Ang uniform ko.
1: Naplansa na.
2: Ganito ako.
3: Tigasing.
2: Tigalaba.
3: Tigasay.
2: Tigaplansa.
3: Sa araw si Mrs. ang masusunod.
2: Sa gabi,
3: ako ang bossing.
2: Dahil kasangga ko.
3: Ang extend.
2: Supplement for men.
3: Lourdes.
2: Tapos ka ng maligo?
4: Yes, darling. Come to mama.
3: Extend Food Supplement for Men.
2: May maca at lavawaska
3: na nagpapataas ng energy
2: at stamina
3: para sa tigasing performance. Extend Food Supplement for Men
2: para sa matino nga dugo.
3: DTX 500
2: para sa healthy gatay.
3: DTX 500
2: ang DTX 500
3: ang may mataas ka antioxidant.
2: Nga amo naman
3: ang nagatilo sa imo atay.
2: Basta tilo ang atay.
3: Happy kanunay.
2: DTX 500
3: masaligan.
2: Epektibo.
3: DTX 500
2: mataas pala ang imo blood sugar.
3: DTX 500.
2: Ikaw ba na
3: ang may diabetes?
2: DTX 500.
3: Ang DTX 500
2: ang may powerful compounds.
3: Nga nagapanupo.
2: Kagakontrolar
3: sa imo blood sugar.
2: DTX 500.
3: Masaligan.
2: Epektibo.
3: DTX 500.
2: D3 Bio.
5: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Na-diagnose ako nga may kidney stone. Nakugid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
2: D3 Bio.
3: Ang D3 Bio.
2: Yung may PCO.
3: Ang PCO.
2: Yung may D3.
3: Mga butika.
2: D3 Bio.
6: Ako si Lito, isa ka mason na diagnose na may balatian sa atay. Nabatian ko kadintistingan ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio.
2: D3 Bio.
3: Ang D3 Bio.
2: Yung may PCO.
3: Ang PCO.
2: Yung may D3.
3: Mga butika.
2: D3 Bio with PCO.
7: Ako si Ana. Before problema, kugidang ako na regular nga regla. Isa, galabot, gitatlo, kabulan, bla. Sa pagtumar ko sang D3 Bio, bow okay, gidang resulta, subong normal na gin.
2: D3 Bio.
3: Ang D3 Bio.
2: Yung may PCO.
3: Ang PCO.
2: Yung may D3.
3: Mga butika.
8: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
9: Wow! May puso!
10: Balikin na sa ito niya pagpangalagad mga ka-K5, there is a special coverage. Sang Run for a Cause sa Dalagan para sa Buloligan 2026. May kadalan sa ikalima katuig anibersaryo sang K5 News FM Iloilo. Nagapat kayo na sang awarding ceremony subong dito sa Iloilo Sunset Boulevard. Maghatag sang top 3 kada kategory 3, 5, kag 10 kilometers. Babae kag lalaki, may 18 ka mga major winners. 5 ka mga special awards ka grapple draw. Check na to ng sitwasyon sa Sunset Boulevard. Opod sa kay K5 AJ Cordoba. K5 AJ, musta na?
11: K5 AJ dyan sa subong nagapadayon ang awarding ceremony, no? Para sa aton sining mga runner sa K5 dyan. Sa dugay-dugay, mag-umpisa naman ka K5 dyan ang ginaulat-ulat sang tanan, no? Na ang aton nga raffle draw. Ya kung sabihin ka K5 dyan, ang aton nga mga runners kagang nag-abili sa aton nga ticket, may chance na magdaog sa mga grand prizes nga ginapangatag sang K5 News sa Family Hilo kag ni Doc Pamiloy ka K5 dyan. Pero sa subong ka K5 dyan, may ara pa sa mga runners nga padayon nga nagainabot diri sa finishing la area, no? Kontra din ang naibaluan naton iya mga 10 kilometers ini ang ilang naging dalaganan ka K5 dyan. Kaga kanami kay apisar nga amo na ni oras ka K5 dyan, ang init bala diri, hindi bala pariyo sa nagliligad nga mga inadlaw nga tuman ka sakit. Pero subong ka K5 dyan, hagan-hagan ang init nga naga one diri subong, no? Daw kanami lang bala sa pamatsagan natin ka K5 dyan nga doon ka sakto-sakto lang yun sa kwanak sa atong kinigapanit.
10: Pwede tama para pitapit sa speaker para mabatihan ang awarding ceremony kay 5EJ.
11: Sige. Are pabatiin naton kakipad dyan, no? Ang paglawag ni kakipad Ray SPH o Malay. Ang aton nga vice president.
12: And of course, we have the cash prizes for kakipad Yusekan, Pamalira. Ibigay na ang kanila cash prizes, no? And of course, Pamalira, ibigay

0: Salamat, salamat, salamat po. And now we will award our special award.
1: Kipa Jan.
2: Yes, Kipa with Jay.
1: Kipa Jan, naribala interview na to, no? Ang nagdaog sa 10K na dalagan kasi Kipa Jan, kung sabihin, hindi, hindi basta-basta nga klase pang runner. So, aribala si Sir. Sir, good morning. Sa Kipa Jan sa family, loko po mong subong si Kipa Jan sa Pio. Sa Kipa, ano ganyan pangalan ko, sir?
3: Rogen Aguirre.
1: Sa Kipa Jan, si Sir Rogen Aguirre, no? Ang champion sa 10 kilometers na subong sa atong lapanran.
2: Sir Rogen, permi ka man kentra sa fun run?
3: Permi man, sir.
2: So, ano ni first time mo kung kapila mo nang agi ka nag-daog?
3: Ano, sir?
2: Kapila ka na mag-champion sa mga fun run? Bago lang ini kung damo na?
3: Hindi ko na mabilang, sir, kung kapila, sir. Kasi siyempre, dugay na ko ang bing agaran. So, 18 years ako ng agaran. So, muna.
2: Damo-damo nang linintran mo. Alas may fun run ka intra kagid. Okay. Eh, 10 kilometer subong ang gina-intran mo, no?
3: Ano, sir?
2: 10 kilometer subong ang gina-intran mo?
3: Yes, sir. 10 kilometer. Okay.
2: So, mga pila ka minutes ang 10 kilometer?
3: Ano po?
2: Mga pila ka minutes? Ang dalagan mo?
3: 38.
2: Ama, previous record mo na break o wala?
3: Previous record ko sa 31 minutes.
2: Okay.
3: 10K.
2: Okay, sa 10K. So, nag-video may 7 ka minutos kang sobra-subong. Okay. So, kumusta ang feeling naton kay nakadalagan kita?
3: Ano po, sir?
2: Kumusta yung feeling natin kasi naka naka-fundrun tayo ngayon?
3: Hindi ko gawa ma-clear ang ano, sir.
2: Okay lang. Basta salamat, sir, ha. Thank you again sa pag-intra mo sa fundrun for ako sa K5 Music Family.
3: Sige, sir. Thank you, man.
2: Oh, thank you again. Congratulations, K5 with Jay.
1: So, kasi ba dyan, amoy ito, no? Nabatayan natin si Sir ang nag-champion sa sining 10 kilometers na
2: pag-pandran
1: kaki 5 dyan. So, sa subong kaki 5 dyan, wala man din nagpa-perde, no? Ang bugos na taga-Clinica de Alternativo ni Doc Camille Oy na nagpasakop man kaki 5 dyan, no? Kaya hindi lang ini kakipad dyan basta-basta kay nga 10 kilometers ini ang dalaganan sa aton sining Clinica D Alternativo Area Manager, no? Kakipad Che Perolino. So, aray kakipad dyan, makaupo natin sa subong ko. Anong nabatagan ni Ma'am Che? Ma'am Che, good morning. Kaupon mo subong si kakipad dyan sa Pio. Reaction mo, ma'am, sa 10 kilometers na imong pagdalagan.
2: Hello, ma'am. Ayong agagid, ma'am.
4: Good morning, sir.
2: 10 kilometers, no? Hello, K5 EJ, ikaw na lang pamangkot na kayo daw inikbate. Hello, ma'am. Hello. K5 EJ.
4: Hello, sir John. Good morning.
2: Good morning. Thank you, ma'am, sa pag-upod mo. Thank
4: sir,
2: you. So, sa 10 kilometers, ma'am, ano, first time mo inika-intra sa panran or ba na mo nang panran ang inintrahan mo?
4: Sir, 10 kilometers, sir.
2: Oh, first time sa 10 kilometer. Hello?
4: Thank you, sir.
2: K5 EJ, kam nalang pamangkot da kayo daw hindi ikmati si ma'am. K5 EJ?
1: Again.
2: Ikaw nalang pamangkot da kay Bud Live lang audio na to. Ikaw nalang pamangkot da sa mga interviewee mo. Please proceed.
1: Oh, sige. Ma'am, good morning, sir. May ka man nag-join sa panrang.
4: First time, sir.
1: Oo. So, kagiba dyan, first time ni Ma'am Che, no? Pero 10 kilometers ang gindalaganan niya. Kung sa'yo ron, grabe, good, no? Ang mga produkto ni Dr. Miloy, kaya ni sila nagagamit, good, kakipad dyan. So, dinata lang kakipad dyan mapumatugan na ang produkto ni Dr. Miloy is epektibo. Kaga, grabe nga pagbulig sa ikayong lawas ang aton sining mga empleyado kaki 5 dyan. So, ari man din kaki 5 dyan si kaki 5 10, no? Ang asawa ni isang aton nga assistant vice president kaki 5 Ray si Omalay. Kaga bilog na taga kaki 5 dyan, ha? Ari man din nagpasakop kakalabanan din sa ila 10 kilometers ang ginpasakupan kaki 5 dyan.
2: Hmm.
1: So nagugyon gid sila kasi pa diyan sa atong sining dalagan para sa Bululigan, no? Naangot man diri ang ika-5 na anibersaryo sang K5 News FM Iloilo. So ang sitwasyon diri sa buong K5 diyan is para yun, no, ang pag-panghatag sa awarding ni K5 Ray Siamalay, no, sa mga winners K5 dyan.
0: Ang female this attire nato si Ray Steve 437. Ano ba si ma'am? Or si sir? Ray Steve 437. 437 for female, brother. Ma'am? This attire. 437. Ito kailangan ko eh. 437! Para? Okay. We will post the other names of the nato na awardee and you can get your certificate and token sa K5 News FM Station. Salamat! Salamat. Most determined finisher for 10KS. Congratulations, ma'am. Dahil most determined ka, and for most as a healthy living, might get sick ka. Okay?
5: Mayroon na wala ko na kanak, ma, Kevin.
0: Ika ang get you, ma'am. That's why it's okay, Papa. Sana ma-inspire pa ulit na sumalik sa ipad pa lang, ha? 1, 2, 3, 5. Salamat po, Ma'am Sarceda. Ma'am Rochelle
5: Sarceda.
0: Sarceda. Alright, I think this is one of the most awaited part of our event, our raffle draw. Okay, once again, salamat kids sa Eon Philippines. Sa free na juice from Fiesta, sa Bell Health, our sponsors, and of course, Vice Governor Diboke, Lian, Vice Mayor Laga Maronda, Mayor Raisa Trenias, Honorable JP Pitol, Low Philippines, abot po ang mundo. Eon Group of Companies, Iloilo Supermart, my barangay, araw-araw. Pepsi-Cola, Real Health, ITI, Your Wellness, Art Fashion, Bizpocho House, and Omega, Dave Killer. Alright. Sa lahat po ng tipa na nalagay ng kanyang mga raffle tickets, ilagay niyo na po ngayon dahil magka-raffle drone na po tayo ngayon. Okay? Sino kaya ang papalari na mananalo ng Radio Rockwell City, Radio Refrigerator, Radio Washing Machine, with an odd 25 kilo na bukuhatin nyo ito mamaya. We would like to request our K5 employees to please turn over now our ambiolo here sa stage. Tingagaw-ingagaw hulog sa inyong mga tickets na may mga free tickets sa mga ina. Isil sa maayo, ina sa maayo. Kay Anon pabuyong-buyong on the ring sa iba pa sa stage. Dion, huwaan ang isa kamay.
6: Sa atong mga participants, hindi ka naghulog sa ilan ticket. Bantay-bantay na because you have the chance to win our grand prizes sa mga aga. So, pamatiyahin maayo ang inyong nangalan kung malawagan. Yes, yes, yes.
0: Kung kilala nyo, please inform them kung sila ang malawagan. Okay? Ligaw ko sa Sonia Scam. Kung para ko wala din rin, natang ako ng pangalan, isi-treat nyo ang prices. Okay? Ilista, ilista na yun. Okay, pag nag-post mo sa picture ninyo, please include us, no? By having a hashtag, hashtag Dalagan para sa mga Bulunigan, and happy 5th year anniversary K-Pies. Ma-appreciate kita na mo, no? Kuha mo na ang inyong mga hashtags, alright? Pabuyungon ka, pabuyungon ang kambiolo, may naglapaw na. Our kumpisa kita na sa aton silinga consolation prizes.
7: Yes, yes, sino ay han ang magkakadaon sa aton nga consolation prize.
0: Aliyo ko sa aton nga mga technical team, ilista dayo na ang pangalan nga aton kabuton para sa aton consolation prizes. For one box of DTX coffee mix consolation prizes.
7: Yes.
0: We have Pamela Roberto. Or Roberto, Pamela Roberto. Taga Sambal Sabang Sibuna. Dimana? Dimana? Yung pala yung ari-ari ng name. Kabuwanit ako.
7: Yes, for our second winner sa ato niya, ikakabalf niya, Clinica DTX Coffee Consolation Prize. I did this police, Lieutenant Philip Girao.
8: Nice.
7: Pinakalaong sa ikakabalf.
0: Next, another coffee. Okay, only hold on, mga major types. This one is exciting.
7: Yes, yes, yes.
0: For another coffee, J.O. Diego Avellano. From Santorini, Sir Arevalo, Iloilo City. Cafe.
7: Next winner sa ating yung consolation prize. Si Carl John Lafosco. Nakadaw-present na kapansya Clinica DTX Coffee Mix.
0: Next we have Ma'am Roslyn de la Cruz from Pandan, Dingue, Iloilo. Cafe.
8: Our
7: next natin yung winner isang kapansya DTX Coffee Mix si Ma'am.
0: Congratulations, picture, picture, picture.
7: Ang next natin yung winner si Ma'am Veronica Calforo from Tubungan, Iloilo. Yes, are din si Ma'am Veronica.
0: Okay. Pero unta ha, the more tickets, the more raffle tickets, the more chances of winning. So kung siningan ko nagtahog ikaw sa consolation, katamo ikaw sa raffle tickets na hulog, ako ang chance na magtahog kapagin, no? Another copy, Ana Aliberio. Tomorrow, copies. Pariente ko na eh. Okay. Love ko na na.
2: Si Pablo Lawrence, mga commercials kita anay. Ay important kini karon dugay-dugay ang mga major prizes na. Ma balik kita dugay-dugay ha. Standby mga kagipay bang oras. Las 7:01 na sa aga.
9: Filipino.
10: Wow, my puso.
9: Bayo. Ako si Boards, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer disease. Tuma na gid ka malipaton. Gitry namon patumaron sa D3 Bayo. Ilalang kabula, nagbalik normal ang paminsaron ni lula. Bangod ina sa D3 Bayo.
10: D3 Bayo. Ang D3 Bayo.
11: Yung may BCO.
10: Ang BCO.
11: Yung may D3.
10: Mga butika.
11: My family history ba na kamuusang diabetes?
10: Mag-TDX 500 ka.
11: Mataas ba na ang imo blood sugar?
10: Mag-TDX 500 ka na.
11: Ang DTX 500.
10: Ang may powerful compound.
11: Nagapanubos ang imo blood sugar.
10: DTX 500.
11: Garantisado.
10: Epektibo.
11: Para mismo.
10: DTX 500.
11: Nagapalandulong ba na ang imo panulukan?
10: Magalingin ba na ang imo nga ulo?
11: Masami nagapangihi.
10: Masami ginauhaw.
11: Masi may diabetes ka na.
10: Mag-TDX 500 na.
11: Ang DTX 500.
10: Ang may powerful compound.
11: Nagapanubos
10: ang imo blood sugar.
11: DTX 500.
10: Garantisado.
11: DTX 500.
10: DTX Coffee Mix.
12: Eric Ledesma's mataas ang akon nga sugar na batian ko ang DTX Coffee Mix nga bulong galiinin nga kape. Hintilawan ko man eh. Nagpagsik ang akon nga lawas kag nagnubo ang akon sugar kay mayara inigali nga sang ang palaya extra.
10: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix.
13: Ako si Mayra, permilang butod ako dyan. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix. Intistingan ko man, nagnamigid ang akong pamatyal. Regular ang akong pagpamuhi. Wala sang hangin ang akong dyan.
10: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix.
11: Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
14: Ako si Anika. Nagdayan ko mangi. Gagali, may UTI ko. Ang tiya ko naghambal. Try ko ang Mighty C. One capsule, 3 times a day. 1 week lang, nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C. Epektibo.
10: Mighty C.
11: Mabaka sa mga butika.
10: Mighty C.
11: Ang alkaline ng vitamin C.
15: Mabali si Bibi. Mas masami ko bina-allergy. Maski magwalang ko kagmahanginan, damo rin pula-pula sa likod ko kasabot ko. Pero sa pagsugod ko inom sa Mighty C, grabing epekto, inuras lang, dula na dayo ng ako ng allergy.
10: Mighty C.
11: Mabaka sa mga butika.
10: Spore Biotics. Naging updan sang prebiotics. Nagapabaskog sang imong nga resistensya. Spore Biotics. Nagapanamig sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa Clinica Spore Biotics, you're always in good health. Kasakit ang tiyan? Mag-Spore Biotics! Kabutod-butod ang tiyan at hindi matunawan? Mag-Spore Biotics! Kabulig sa pagpanami isang digestion at pagkakas ang toxins sa pituka para healthy ang tiyan. Mag-Clinica Spore Biotics! Sa mga suki namon sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy! Good news!
11: Good news!
10: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre!
16: Libre?
17: Libre!
10: Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasig City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Salvation Street Corner, Apan Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasig City. Sa Kalinog Branch, kada Martes kag Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Costmart Kalinog. Sa Miagao Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Orbe Street by Norte, Miagao. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa E. Lopez Street sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
11: iCare Gold Capsule. Ang kapsula nga ginhunghud obra para sa mata. Mas epektibo pa. iCare Gold Capsule. Mas pinasaka ang level sang lutein, vitamin A, vitamin C, vitamin E, zinc. Nga ginpapaskog sang dilberry extract. Kung pigaw na imo panulukan, ikaw may cataract, pterygium, astigmatism, ka glaucoma, mag iCare Gold Capsule ka na. Para sa mas epektibo na kombinasyon, para sa manami na eye health, mag-inom sang iCare Gold Capsule. Kaubod sa pagbutang sang iCare Drops ato-ata. Ang iCare Gold Capsule mabakal sa mga leading drugstores sa manubo na presyo.
18: Halika mga langaw! Ari nakapaborito natin niya ilaw!
19: Oh, hindi! Nga, perme lang ako ginalangawan!
20: Clinica Deo Fresh. Say goodbye sa body odor, say hi sa freshness. My virgin coconut oil, nagatap na sa mikrobyo nga kapagbaho sang ilo. Clinica Deo Fresh, a natural deodorant nga nagalast up to 48 hours. Sa Clinica Deo Fresh, fresh na fresh sa bango, fresh na fresh sa feeling. Clinica Deo Fresh. Bili na sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center.
16: Kadaragsa nga punggod.
17: DTX Beauty Soap.
16: Magaspang nga panit.
17: DTX Beauty Soap.
16: Galaong magputi.
17: DTX Beauty Soap.
16: Puro kapulkatol.
17: DTX Beauty Soap.
21: DTX Beauty Soap. All natural. Antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract. Madrete cacao leaf extract. Papaya fruit extract. Kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
16: Bakal na sa mga butika.
22: Extend Food Superman for Man.
23: Ako si Ere, isa ko ka jeepney driver. Di nagid ka to sik ang akon man no. Siling sa amigo ko, i-try ang Extend Food Supplement for Men. Kay epektibo ko no. Akon gintilawan. Abaw. Gatok tura og gid ang akon man. Kanamit gi sa experience ba?
22: Extend Food Superman for Man. Extend Food Superman for Man.
24: Ako si Fred Domingo, Extend Food Supplement user. Dako gid nga bulig sa among mag-asawa ang Extend Food Supplement for Man. Kay sang una abi daw wala nagiganay, pero may himala pa man gali. Salamat gid sa Extend Food Supplement for Men. Epektibo gid.
22: Extend Food Supplement for Men. Para sa matinlo nga dugo. DTX 500. Para sa healthy nga tayo. DTX 500. Ang DTX 500. Ang may mataas nga antioxidant. Nga amo naman ang nagatinlo sa imo atay. Basta tinlo nga tayo. Happy kanunay. DTX 500. Masaligan. Epektibo. DTX 500. Mahigo bala ang imo dugo? DTX 500. Masamit ka bala gina allergy? DTX 500. Ang DTX 500. Ang nagatinlo sa imo mahigo nga dugo. Nga sa masami, amo naman ang ginahalina sa mga nagkalaylay nga allergy. DTX 500. Masalika DTX 500. E3 Bio.
25: Ako si Gabriel. Nagalibog ito nga akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Kowex ko palang ang pag-inom. Nabatsagan ko ng paghalog sa nga akong dilargo. Naglagamay ang akong nga buyon.
22: D3 Bio. Ang D3. Yung may BCO. Ang BCO. Yung may D3.
26: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
27: Wow! May kumso!
2: Balik kita sa ato niyo pagpangalagad mga K5! Bari na, balik na ato ang Sunset Boulevard.
28: Rescue Lucena Iloilo. Ato
2: sinin na draw, no? Raffle draw.
28: Pariente, Katilana. Okay. Congratulations, Sir Roldan. At hontaw sa washing machine. For our brand new refrigerator.
29: Saot!
28: Ang awan is na lukto. Hindi ka buk sa series.
29: Ang motor wala.
30: Ang winner pa. Bawal galing ko ng parinte sa kompleto. Dapat asawa, laki ang asawa, hindi parinte. Si Placer John.
28: Pakto nga.
29: Oy! Tara na, motor. May motor?
30: Ito pa. Amuna pa rin, ako pumuntahan mo.
29: Pag-uong nga Suzuki nga motor.
28: Ano na? Babong!
30: Ano liyot ang premyo, son?
29: Pila ka inches?
28: For the grand prize! Pili ko ay siguro. Kuhay pa ka lang.
29: ICPO?
28: Mauna ko sa ulihin.
29: Oh.
28: Police?
29: Oh my God!
28: Oh! IP!
29: Oh,
0: Congratulations to our flower by Jesus Christ for participating and for joining us in our fifth year anniversary.
1: Thank you for
0: joining us in our fifth year anniversary.

Pwede lang nato na masulit tuloy what key 5 Lawrence ang mga winner sa grand prize ba sa draw. Kung mapadala nilang listahan sa mga winners para masulit nato ni Wata. Sa atong sini mga tagpalabati. Tapos na. May buwas pa. Tapos na ang atong sini nga fun run for a cause. Ang dalagan para sa mga bululigan na. Ang fun run nagsugod kay Nela 5 dira sa may Iloilo Sunset Boulevard. Mayara 3 km category, 5 km category, kag 10 km category. Congratulations sa inyo tanan-tanan. Nagdaog ka man kung wala, ang importante, nakapasakop ka. Nagpasakop ka, nagupod ka. Nadamog inyo, salamat sa inyo tanan-tanan nga nag-alupod ha, sa atong sininga fun run for a cause. Dalagan para sa mga bululigan. Kaya ang inyo sining ginbayran, ginbayad nga registration fee, ibakal naton ini sang inugbulig para sa mga bululigan. May kantaran ini sa ikalima katuig anibersaryo sang K5 News FM Iloilo. Aton sining nga ginasalibrar ti boss. Itapos ng fun run today, boss aga, mayara nga motorcade. Sa mga mayor nga mga dalanon sa siyudad sa Iloilo, kag sa gabi may gala night. Salamat kid sa aton sinipadayon nga mga nagapalayon, nga mga supporters nga nagasuporta, nagapamati sa mga programa sa K5 News FM Iloilo. Agradulong man sa inyo sang DTX 500 di Superior Antioxidant. Agradulong man sa inyo sang Mighty C, ang Alkaline Vitamin C. Agradulong man sa inyo sang D3 Bio, di antiviral kag antibacterial specialist. Agsubong man DTX Coffee Mix, Healthy Coffee. Clinica DTX Beauty Soap. Amoning habon nga nagapapreska. Naga-fresh na fresh ang aton pamatyagan, magpaligo kita gamit ang Klinika Deo Fresh. Pagkatapos ang paligo, Klinika DTX sa Beauty Soap, kag Klinika Deo Fresh. Hindi lang ikayong lawas, kundi ang aton man sining mga personal hygiene. Ginaalagaan sang Klinika di Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Oy. Ngayong aga lang, salamat kayo sa aton sini mga live viewers via on air kag online. Sa kay Ma'am Azon Pinida, thank you gid. Ma'am Rimya Panes, kay Red Alinsiaga, kay Ma'am Maricel Baloro Kasiple, kay Ma'am Bingsa PSJ, kay Jasper Jan Linterna, kay Ma'am Aisa Amad, kay Ma'am Christine Gardose, kay Sir Alex Sasabo, kay Ma'am Erlina Tilarma Gules,

Oras aton sining pagpangalagad nag labot na sa alas 7, 16 na sa aga. Standby kamo sa iban pang mga balita kay gina-monitor sang pag-asa subong ang super typhoon na Bobby. Super typhoon kuno ini. Kag nagbulubas kog pagid samtang ara pa siya sa guwa sang Philippine Area of Responsibility. Expectar. Kagabay pa nga maghina lang siya. Dalaya lang ulan. Parang mabasa-basa man ang aton sining mga pananom. Kagsubong man, buwas nga daw. Bantayan man ang impeachment trial ni Vice President Sara Duterte masugod buwas, July 6, alas 2 sa hapon sa Senado. Nakonsadiin ang Senado, giga-convert ng impeachment court kag ang mga senador, mangin senator judges.

0: Sanbay, ang koleksyon naton na gikan sa Iloilo Sunset Boulevard opod sa kay Kaki 5 Karen Badilla. Kaki 5 Karen.
1: Kaki 5 dyan sa tapos naging ano, ang aton dyan nga sa Sunset Boulevard. Kung sabihin, may mga nagamutan na ng mga mapalaron sa aton niya nga rapon, bro, Kaki 5 dyan. Kung sabihin, so siyempre, IPPO naman ang lagi mabaw ng Kaki 5 dyan.
0: Mapisan sila mga bakal kupon mo kung pisan man ang daog ang kadalagan para sila.
1: Amo gani. Last year kung madumduman sa refrigerator sa police captain or lieutenant, ang Philip Hirao ang nagdaog kay 5 dyan, ang jefe sa Bingawan. Subong si Lieutenant Hirao nagamutan in isa sa ano, isa ka box ang GTX coffee mix.
0: Kaswerte niya siya, no?
1: Subong kay 5 dyan.
0: Swerte siya? Swerte siya ng ligad. Nagligad, refrigerator, subong araw pag-iapon, may isa man siya ka-box ng DTX copy mix. Mga amo ni Rapol lang. Maswerte ka, kipag ka rin, no?
1: Ha?
0: Maswerte, gin saya.
1: Amo gani, grabe, gin niya si Sir Hirao. Kung subong, sa grand prize, direct ni Fadra, no? Ang nagdaog niya rin, si Police Chief Master Sergeant Rona Ohelia sa Iloilo.
0: Dula, signal. Police Master Sergeant.
1: Police Chief Master Sergeant Rona Ohelia, K-5 dyan.
0: Rona Ohelia.
1: Yes. Okay. Siya niyang nagdaog.
0: Ara, yun siya kina?
1: TV.
0: Oo, ara, yun siya kina, ara siya?
1: Ha?
0: Ara, yun siya, ara, yun siya.
1: Oo, na surpinahan yung K-5 dyan, no? Ang 301st, ayan na lang sa 5 dyan, no? Kaya masibala, mahambala ako, ako kayo yung bias, ako kaya kundi, pamula na isipat na ako. Ang sa nakapot niya, sa diri K-5 dyan, sa mga nagdalaong sa kape.
0: Okay,
1: pasit. Unahon, taling sa may kape K-5 dyan, ni Pamela Roberto, sang Sigunag Bimaras, Police Lieutenant Philip Hirao, Bingawan Municipal Police Station, Jeff Nico Abeliano, San Santo Niño Sur Arevalo, Carl John Lapascua, San Pedro Molo, Ana Aliperio, San Dumaro Capiz, Jim Dino, San Baybay Tanza, yan ang ano na ni kabugusan na ni K-5 Chan, ng 301st Infantry Brigade Philippine Army, San Camp Hernandez, sa Dingle, Iloilo. Ang isa pa yun rin si Renate Payas, sa aking 5 dyan. Renate Payas, ng Barangay Union, Pasig City.
0: Nueva Union.
1: Isa pa yun, duha.
0: Nueva Union.
1: Nueva Union. Kaduha ni ganit magabutan ang Philippine Army. Ho, kay ang 301st niya ako na gabutan. So, maliduhagid ka box ng coffee mix ang ila rin nga nakuha. Teresita Barnezo sa ano no, Caro City. Haro, Iloilo City. Then si Fredeli Galiergos. Fredeli Galiergos sa Cebu na Gimaras pagit kay Pagran. Then si Juvie Albarico sa Zone 6 Veterans K-5 dyan. Sa isa kasakos ang buga, sa Ricky na lagi din si aking 5 dyan, kaya bakas-bakas di sa mga baybas. Ang number one game na nagabutan sa 25 kilograms na buga, si Police Cap Roque Jimeno III.
0: At least may konsumo na sila.
1: Amo gani. Then ang isa pagin, si Ren, si Mamari pagin, si Ma'am Rena Mapa sa Rizal. Then si Jonathan Mapa, ba't mga anahin na sila? Si Ma'am Rena Mapa, kay si Sir Jonathan Mapa, ho?
0: Bati kon,
1: then si Carl,
0: kung mag-asawa sila, ti isa gikisako, bugas ka na isa sila, eh?
1: Yes, K-5 dyan.
0: Kung mag-asawa?
1: Ano pag yung K-5 dyan, no? Si Swerte, hindi niya si Sir John, si Carl John, na Pasko, kay nagabutan sa nadaan sa coffee mix, nagabutan pag yung siya sa bugas.
0: Ano na barangay kapitan sa barangay San Pedro Molo?
1: Ha?
0: Barangay Kapitan sa Barangay San Pedro Molo.
1: Oo.
0: Carl John Lapascua.
1: Oh, Carl John Lapascua sa San Pedro Molo. Nagabutan siya sa coffee mix. Nagabutan pagid siya sa 25 kilograms nga bugas. Then ang isa pag-iid sa nagabutan, si Ma'am Jo G. Katotal, sang Pototan, Iloilo. Ang sa washing machine kay 5 Jan, nagabutan diri si Roldan Selagovia, sang Damires, New Lucena, Iloilo City. Then sa refrigerator, si Arlene Alvarado, sang Sara, Iloilo. Sa TV, isa na mention takaina kay Fred Jan, amo ini si Police Chief Master Sergeant Rona Ohelia sa Iloilo Police Provincial Office kay Fred Jan.
0: Congratulations sa mga winners naton kay Fred Karen.
1: Oo.
0: Okay, tapos na.
1: Kay Fred Jan.
0: Oo, kapangimos na.
1: Yes, nagapangimos na. Kay okay. Tapos na dire ang aton nga event kay 5 Jan. No? So bantayan naman sa buwas. Si, siyempre, mo na gini ang big day naton kay 5 Jan. May ihiwaton kita sa agang caravan. Then pagkagabi, tiyan mo na na ang aton nga sinagyasad sa kay 5 Jan.
0: Okay. Salamat yun. Congratulations to the men and women of K5 News FM Iloilo. And salamat, Doc Ramil Oy. Ang atong sining President kag CEO sang K5 News FM Philippines.
1: Yes, K5 Jan. So sa dugang sinino nga mga events pagid naton, bantayan pagid sa aton nga mga kauturan. Live diri sa Iloilo Sunset Boulevard kaupod ang bugos nga K5 News team ini si K5 Karen Badilla para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kag kalingawan sa Iloilo. K5 News FM.
0: Madamo gid nga salamat report ni K5 Karen Badilla. Tapos na ang aton sininga dalagan para sa mga bululigan, special coverage mga K5. Di sa tanan-tanan yung mga nag-upod, sa tanan-tanan yung mga nag-suporta, sa tanan-tanan yung mga advertisers, sa tanan-tanan yung mga supporters, madamo gid nga salamat sa inyo tanan-tanan. Para sa aton sininga dalagan para sa mga bululigan, a fan run for a cause ang K5 News FM Iloilo. Kaya ang inyo sining registration fee makadto ina sa bulig nga igahatag naton sa mga bululigan nga mga pamuluyo sang siyudad sang Iloilo. Celebration! Namunay nga nag-celebrate kita today. July 5, ikalimana katuig nga pag-broadcast sa K5 News FM Iloilo.

100. Epektibo nga suplemento sa pagtap na sa mga balatian kasubong sang diabetes, arthritis, hypertension, kidney failure o kung sakit sa bato, cancer, cyst o kung tumor. Kagmadamo pa nga iban. DTX 500. Mabakal sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy sa kilid sang Robinson's Haro. DTX

0: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
1: Sport Biotics, makabuling sa pagtapna sa mga bad bacteria na nagatuga sa infeksyon sa lawas. Ang tagabantay sa maayo nga panglawason kag nagapabakon sa imong resistensya kontra balatian, tuga sa mga kagaw. Klinika Sport Biotics. Sport Biotics, ang fortified probiotics by 80 billion CFU sa good bacteria. Sport Biotics, kabulig sa pagtapna sa kagaw ng H. pylori nga nagatuga sa ulcer. Mag-klinika Sport Biotics ka! Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Good news!
2: Good news!
1: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre.
3: Libre? Libre!
1: Wow! Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasig City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Salvation Street Corner, Apan Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasig City. Sa Kalinog Branch, kada Martes ka Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Costmart Kalinog. Sa Miadao Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Orbe Street, Baybay Norte, Miadao. Kad sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
4: Gabasa na naman bala ang imo.
3: Ay, gabasa na naman?
4: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
5: Always nagabasa.
4: Kag nagabaho ang kilikili.
5: Mag-Clinical Dairy Fresh.

0: para sa maputi at mabangong kilikili. Clinical Daily Fresh.
1: Nagabasa na naman balaka.
0: Ah, lain naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko. Clinical Daily Fresh. Para sa maputi at mabangong kilikili. DTX Beauty Soap.
2: Ako si Elaine. Ako, gidangapon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, paghamis, kag pagpaputi sa ngapon nga pani. May yara inisang antimicrobial property. Kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Kaginahalinan sa mga skin diseases.
0: DTX Beauty Soap.
3: Pabangang sa mga butika.
0: DTX Beauty Soap.
4: Ako si Ronald. Isa ka sales rep.
5: So una,
4: problema. Gid ako sa akong body odor.
5: Huya na ako magatubang sa akong mga customers.
4: Pero subong.
5: Sadya na gid ako sa budig sa DTX Beauty Soap.
4: Kag naghamis ka nagputi. Gid ako nga panit.
5: Salamat gid sa DTX Beauty Soap.
0: DTX Beauty Soap.
3: Pabangang sa mga butika.
0: Kapalubala ka mo. Gamay tatlo sa klase nga cancer. Sulod sa mata. Iniamo ang ocular melanoma. Ang pinaka-common nga cancer sa mata. Nga gina-target sini ang aton iris. Lymphoma. Ga-apekto sa puti nga dugo sang lawas. Mostly sa mga tigulan o sa mga tao nga ara sa HIV o AIDS. Retinoblastoma. Cancer. Nga halin sa retina na mostly nag-apektuhan sini ang mga bata. Protektahan ang aton mata. Mag-eye care gold. Capsule adlaw-adlaw. Para sa mas epektibo na kombinasyon. Para sa manami na eye health. Mag-inom sa eye care gold capsule. Kaupod ang sa pagbutang sang eye care drops adlaw-adlaw.
6: Extend Food Superman for Men.
7: O si Junie, taga-Bacolod. Kapasalamat gid ko sa Extend Food Supplement for Men. Kay dako gid ang nabulig sini sa akon nga sex life. Always gid satisfied ang partner ko sa akon serbisyo sa iya. Madamo gid nga salamat sa Extend Food Supplement for Men.
6: Extend Food Supplement for Men.
8: Extend Food Supplement for Men.
9: Ako si Mark. Sa tutuod lang, tungod ga kaedad na ta, ginakulang na ta sa pwersa. Daw hindi na gid makaarang ka. Hasta nga nabatian ko sa radyo ang Extend Food Supplement for Men. Gintistingan ko. Wow, ayos gid. Kamu man bala, testingin nyo ang Extend Food Supplement for Men.
6: Extend
0: Food Supplement for Men.
6: Para sa matilo nga dugo.
0: DTX 500.
6: Para sa healthy nga tayo.
0: DTX 500.
6: Ang DTX 500.
0: Ang may mataas nga antioxidant.
6: Nga amo naman
0: ang nagatilo sa imo atay.
6: Basta tilo ang atay.
0: Happy kanunay.
6: DTX 500.
0: Masaligan.
6: Epektibo.
0: DTX 500.
10: Paulit-ulit na lang ang ulam.
11: Momshie!
12: Angeline?
11: Try Star Nutrimeats ulam with real meat. Grabe sa

0: Nutrimeats, ulam na! Sa miti sarap at dami ng choices, panalo ka!
1: Bili na ng Star Nutrimeats! Di lang sarap, sustansyarap!
2: Mataas pala ang imo blood sugar!
3: DTX 500!
2: Ikaw pala ang may diabetes?
3: DTX 500!
2: Ang DTX 500!
3: Ang may powerful compounds!
2: Yan ang kapanupo!
3: Kagakontrolar
2: sa imo blood sugar!
3: DTX 500!
2: Asalrigan!
3: Epic!
2: DTX 500!
3: E3 Bio!
4: Ako si Gabriel, nagalibog na nga akong ulo kung paano magpaniwang kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Bowex ko pa lang ang pag-inom. Nabatsagan ko na paghalog sa nga akong dilargo. Naglagamay ang akong nga buyon.
3: D3 Bio!
2: Ang D3!
3: Yung may BCO!
2: Ang BCO!
3: Yung may D3!
2: E3 Bio!
3: With BCO!
5: Ako si Jay, taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumag isang D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
3: D3 Bio!
2: Ang D3!
3: Yung may VCO!
2: Ang VCO!
3: Yung may D3!
2: D3 Bio!
3: Mabakal sa mga butika.
2: D3 Bio!
6: K5!
7: K5!
6: News FM. Championing the lives of the Filipino.
8: Wow! May puso!
9: This song is brought to you by D3 Bio, the antiviral and antibacterial specialist.

0: FM, championing the lives of the Filipino.
1: Wow,
0: mic boom, sir. K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
1: Wow, mic boom, sir.
2: PTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy.
3: My family history ba na kamuusong diabetes?
4: Mag-TDX 500 ka!
3: Mataas ba na ang imo blood sugar?
4: Mag-TDX 500 ka na!
3: DTX 500!
4: Ang may powerful compound
3: nga nagapanubos ang imo blood sugar!
4: DTX 500!
3: Garantisado!
4: Epektibo!
3: Aramis
4: mo! DTX 500!
5: Istoryahan ta ang dugang pa nga mga health benefits nga makuha sa adlaw-adlaw nga pag-inom sang DTX 500 kag Mighty C. Ang pagkadula sang pamatinan ang isa sa mga prevalent nga problema sa mga may edad na. Ang aton nga dulungan, ang mayarasang mechanism nga sensitive sa vibrations. Kag ini nga vibrations from sound waves ang gina-interpret sang brain para mahangpan kag maintindihan ang aton nabatian. Ang auditory ossicles upod na ang tympanic membranes ang tuman ka sensitive sa oxidative stress. Kag kun ini ang ma-damage, nagaamat-amat kadula ang pamatinan. Ang DTX 500 kag Mighty C ang nagabulig protect sa sini nga mga delicate parts ang pamatinan. Magluwas nga iniman ang nagaprevent sang infection sa dulungan nga isaman sa mga rason sa pagkadula sang imong pamatinan o pagkabungol.
6: Lain gid man kung kana, tigulang ka na,
5: oh,
6: tapos hubin pa imong pamatinan, mabatian ang galibak sa imong magluwas sa pamatinan, Sir JP, ang DTX 500 kag Mighty